0: Pero tinudo ni mo, ah, guwapo tong, kuan, guwapo tong sorbeto. Diretso. Ah, pawayan naman ka may galaog. Mataas pa rin ang rating. Makita ng kataas sa imong rating. Kung 4 years sa kataman, limudagan, magpare-elect na po, katanawa na to. Sila nga. Ah, gasto manggog kayo. Gasto manggog kayo ng atong nasod kung mag-eleksyon. Sige lang. Gasto. Magani mo na... Umagani mo na balaka ng gikawat ka, dako ana. Ang atong konstitusyon, pwede man na siya i-reform. But for the better Philippines, because siguro na yung mga salient points sa atong konstitusyon nga may not be applicable anymore sa ato ang mga igalang kahimtang karon, walks of life, no, sa ato mga igalang lakos kinabuhi. Pwede nga na, kaya balaod. Flexible basta nang balaod ba, no, logic man po na siya may gala nga di man na siya mag, di man na siya ma-stuck dito sa karaang sitwasyon mo, adjust man gid siya may gala kung unsay gitawag na to human exigency o panginahanglan sa katawhan, no, unsa mga igalay current situation nga iyang ideal kay sa una bitaw example kanang cyber libel wa man na, no, kay wa pa man na establish kay ning computer, no, wa pa man na karon mga pagdagsang may gala nga baka utang sa imo wag 5 pesos pwede ni mong i-post, no? Ah, muna na karon nga na. Na mga igalay tawag ni ini. Ining cyber libel. Nya istrikto na kaya nga naman. Naaman tatanan diri ka halos. Gayang pungad aning social media. Bullseye! Bullseye! Alright, alas 8 sa isna may galang tagda sa buntag. Murag na sobrahan man to ako discussion, Gab. Niabot naman ako alas 8. Paminahon sa nato, Gab, si Kuan. Kisa naman na wanted sa kasong nadakpan. Si magbalita usa ta. Edot lang magkakatropa. Ako si Ami, maying buntag niya. Si Jenaline Jaime, good morning. Diyan sa may Dapco. Good morning. Sa shout out sa Dapco Panabo. Shoutout sa among first konsihal. Kisang pangana na. Butangin na, Dad Jinalin. May kalibutan ba na kung kinsay first konsihal anong dap ko? Pangandi na na, diha. Oh. Marcoleta is the best, sir. Nakaroon kay kasuhan na, sad. Alas 8:07. Ato sa Dawaton, may galang report kay dunay wanted sa kaso may galang pagpanglugos sa pandukan, dakpan. Atong Siron Gobletong Detalyes Balita, magkakaigsunan, katropa mo sa balita, katropang Larsanyol. XFM, Katropa
1: Live Report. Malampusong nirakpan, pinaagi sa manat operation, nga gidumala sa mga sakop sa pantukan MPS. Ang inubanan kini sa mga ubang elemento sa kapulisan ang usa ka lalaking wanted person sa kasong lugos sa barangay Tambungon, pantukan Davao de Oro sa Bilabayng Adlaw. Nilalamang dinakpan niya si alias Bungkasir, top one most wanted person sa probinsya, hinggot at pagkitaro na residente sa nasangpit pirapit. Sumalapas sa report sa pantukan ng Municipal Police Station, ginakop ang suspitado, pinasikat kini sa Warto Pares, ang gipagula sa Regional Trial Court, Branza 57, Mabini Davao de Oro, tungod sa patong-patong ayap sa kasong qualified rape o ba minor nga walay piyansang girekomenda. Kustudyan ang karoon ang suspect sa nasangpit na istasyon sa kapulisan, alang sa dugang dokumentasyon sa nasangpit na kaso aron mapanubag kini sa iyang nabuhat ng krimen o ang hustisya makabot sa biktima. Katulad na itong report gikan sa Davao de Oro, alang sa Kusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Larsanyol, XFM News.
0: Dagan salamat Katropang Larsa, detalye sa report, kining balita hatod ganin niyo. Sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa. Ipabos ang imong immune system. Pinagis pag-inom, may gala sa Santone Vitamin C. Ang vitamin C kagikan sa Santone, the alkaline vitamin C, non-acidic mga kaigsunan. Pag-inom ni Munini Bay, di kadaling mataptan sa mga balatian, di kadaling mga igalang mataptan sa mga ubusipon, nga mo'y makabalda sa ato mga igalang panginabuhi. Mensahes, ako usang basahon. Alma Montesilio, malingaw, Jogko, minaw ni mo, sir. Sige, standby, masalamat kayo, ma'am. Paminaw lang niya, ma'am. Salamat. Si Atlas SG, mayong buntag. Christopher Quizon na Subrahans Gahom. Ingon po si from Mandawi, Cebu. Abusado sa Gahom, sir. Nangita na mi og naas asanas lapu-lapo para mahumana ilang pag-abusado. Naambot asanas lapu-lapo, rumasig. Wabaka si lapu-lapo, mga higala, ma-agni na dito sa admin ni Kuyog. Si Pampam, kumusta mas Pampam ninyo diha? No? Sky, lipay na mga sugbuanon kay napulihan na tong inyong gobernadorang manglangkat og microphone. Pero ni aksyon na sa kabalakang ubang mga sugbuanon may gala kay murabaga si Pampam ni balitad man. Nausab man kunong kolor. Pero anak magyo ng politiko may gala, di na mo matinga. Samta mga igala, municipal sana sama nang Mio. Di ba nagatang Mio, di ba nagatong motor sa tumboy, di na mo? Nangayog pasaylo sa Reklamos Building Permit Santo Tomas Dabnor hapsay nga serbisyo gipasalig mga katropa. Ato sa Radyo Bleto Details balita katropa mo sa balita. Katropa ang Bong Algabre sa report. XFL Katropa Report. Waitingog. Okay, kana karat-karat gamay karat. Sige, go ahead.
1: Huwag na ginagawa sa klarifikasyon ang nga pagkita ng General Office. Kuman lagi ba ito panigawa sa sabi ng mga reklamo sa social media, nagtangan kining sa aplikasyon sa building na permit. Dali ako sa regular Monday convocation, kagahapong adlaw o palaga ceremony, kagahapong adlaw, Mayo 25, 2025, mihatag ba ito pa si Municipal Engineering Office sa Engineer Regina Quiñones o giila matod pa ang nahitabo samta gagipasabot usab ang kaminungdanon sa pagasunod sa husto matubang proseso sa pag-apply o permit gani matod pa sa nisgutan nga opisyal aron lamang kuno gabalikayan usab aga susama nga reklamo sa umabot gihangyo usab ang mga residente nga personal nga muduol nga tiyaga buhatan o sa engineering office alang kini sa ila kuno nga aplikasyon gipasabot usab niya na nagpadayon matutang ilaga pagpatuman sa citizen charter isip giya kini sa epesyente o transparent na servisyo. Ni klaro usab sa nisgutang opisyal ang sistema sa pagproseso sa ilag opisina na gitawag kiniga 3720 application system o sumala kaniya ang mga yano nga aplikasyon mahimo kining maproseso sulod sa tulok na sa upat kaadlaw samtang adunay mga kaso sama lamang sa reconnection nga mahibo sa kini nga mahatag din kayon tungod lagi sa itawag emergency alang sa mas komplikado nga aplikasyon mahimong maabot pa kini hangtod sa 20 kaadlaw ang pagproseso. Kada sa tuga report gikan sa patrol alang sa sa Pilipino para sa Pilipinas katrupang Bong Omaki Algabre XF News. Live report.
0: O man lagi mga igalay isa sa mga kuan niya. Imbis kay tabangan pa nato ang tao nga magnegosyo aning atong mga lungsod og syudad. Ato naman yun ang pasapnayon sa perting bugata nga mga kung unsa na lang ang mga requisitos mga igalas ng lokalidad. Hindi man unta na mo thank you. No, mamayad man unta na sila. Sabi din atong muna kapoy may igala maghunang magnegosyo ka ng Pilipinas kung wakay saktong kaisog ayaw na lang. Oh, ingon may galas katropang oy, nas katropang Eric Siras manait ay mugbanha. Wa ba ko nangaway ni Pampam ha? Oh. Colorless kudos Pampam. Oh, murag cutics ba no? Ay. Kuya ni gab ka nang pedicure sa manicure sa laki ba ga? Sa may color ani dong. Colorless lang. Colorless o nukos? Na may nukos mo, gano'n mag-usap-usap, kulor may gala. Ay, nako. Oh, abi ni ato ang, di lang ko makilabot, kaya nasugbo, ay, minaw na sa budiha. Okay, damay, namatay baga, nagkakay banggiitan di Cebu. Di ta may gala mo apil di ta, ako yung programag Cebu, di ta manimaho di. Ay, ay mga, di basta makinig paras aning naminaw na koron. Si katropang Eric Siras Manait. Eric Manait. Ilado man eh. Ako megala apelyido na siguro ilan kay okay na gatong kapelyido buutan po yung kapelyido na to megala mga tampalasan po megala damay pata madamay pata hinoon alas 8:14 na Bullseye Ingos Marsley Marcel Paxley good morning Gikas Minglanilia Cebu maing buntag dia good morning Lorman Maningo good morning sir Mina may din sa Hardware's Manat nabundura nagtanaw pod Miss YouTube. Oh, ay lang mo paminaw lang. Inom gid mo og Santon Gold Coffee Mix pamalit ra gud mo das kwan ba butika. Santon Gold Coffee Mix mo na pinakadabes mo na hurot na ko. Si Hil Alingasa wa ka giigang pre.

0: nga ginaingon may gala ni bisag ako naman mga katropa. Pero ang punto dinhi is nag-set siya og clear, dili anti-clear ha. Nag-set siya may gala klarong mensahe nga calling to the colleagues nga please let us protect this. So kung doon na may nagplano-plano aniron kung granting may gala, no? Kung doon na may plano-plano aniron, medyo mataha nagtikang may gala kay, uy, murag amping da steeping na to, ane kay nabulabog ta. No? Na ay nakabantay, doon ay nakaalinggat ba? No, gani, adi, sa ane na to ipadayon kay magbangag taglahi. Kay napalpak man to atong PI. No? Di akaroon ang gitawag nilag kunas. Kay kadugayan na ng kunas may gala, kiss my ass. Pinawa! Oh, mangin na. Sorry ha, but most, if not all, of the politicians, ASCII, sir. Oh, si, kamo din mga politiko na minaw. You need to introspect. No? Pangutan na inyong kaugalingon o mga tighalok ba mong lubot? Bugat kayo bisayon ba? Bobito na bagay gala nga. There are terms nga mas maayong ipabili na lang yun siya in English. Kaya huwag imong bisayon may gala, pertig yung mauta. Like for example, no? Kasagaran sa politiko mga gala, ASCII, sir. Basta man na, muhawok o lubot. Pero di mang guna literal ba? Kaya bang, musunod-sunod ba? Kaya bang, well, dirita ka ron. Paling-paling, kumbaga, o balingbing sa Tagalog. Mayon dahil sila, daghang magpalusot, ana? Mayon man niya, samang prasko, mayon dahil na nga, sangaan may gala sa pag-servisyo sa tao, listen sa kay, di na mo maservisyuhan, dawaton yun na mo nang ihatag. Ang kuwang yun na ng Pilipinas may gala, baruganan yun. Kaya hindi kagugtar na mag-inan ng Pilipinas, ganong naingon-anit ang mga katropa, ang kahakog, regyos, sa gahumog, skwarta. Kana? No? Kaya ang public service, sekundarya raman na. Huwag mo kabantay. Mag-away, magsuon. Mag-away, maginahan. Mag-away, may gala. Huwag mo kabantay. Usa ka pamilihan, para sa nang Martin, may gala. Usa ka pamilihan, tuwa na may gala tanas kongreso. Huwag na nabilis, balay nila mamahog. Huwag iring, may gala. Kaya tuwa na tanan dito. Grabe naman sa... Huwag na nabilin, may gala sa balay. Atiman na ng mga bisita. Huwag na. Tanan. Ang pusay profesyon yan ni tanan. Politiko. Unya inyo may ino, public service. Ayaw na tag-istoryahe, oy. Graduate na may ana. Bullseye. Oh, Sir Arnel, naakaha na diri sa, Santon siguro eh, sa Taiwan. Muragwa siguro na diyan, ma'am. Pilipinas, ramagunig Santon. Pero makauli ka diri sa Pilipinas, Ma'am Shirley. Pwede kayo, taga-asa ganin ka ma'am, taga-butuan maga ma'am, taga-consuelo de Bunawa, Agusan del Sur, mga kaigsunan, pwede kayo palit. Ingin na lang ko, pwede ko personal mo, deliver ni mo, og asa magka, silingan na ba ta? Alas 8:18 na magahigala, agatak na sbuntag. Ato sa ning maminaon kay isas mga nipalag, mulahos naman na taglas 9, aning kalakihan ni, pagka-commercial babakata ni. Sige lang, maminaon sa nato mahigala ng isas mipalag kay si Subiri. Madol bang Subiri nga, ako, amiable ba ako, pero di na ni maayon yung gibo, duhig naman ninyo ning uban. Sige, Donex Don Rilampagos, kisa ni, timbaya na to na si Tata Antepuesto o si Jules Cotamura, no, maayong buntag. O si Ma'am Feli Feliciano, good morning ma'am.
1: Good morning.
0: Shout out sa lahat ng affiliated kasama ko, Pinoy Global Travel and Tour. Ito na mo yung mga, ato mo, mga tumog Amerika, ignalas Ma'am Philly, no? Kaya basi na mo yung, gusto mo palit og ticket para ito, mga katropa sa kaigroplano, nas Ma'am Philly Feliciano, mga igala. Alas 8:19 na ang tag, nas buntag. Kami na sa nato naga, palihog.
2: XFM, katropa.
3: Kanyanan. Ako hindi ako nagagalit, kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito.
0: Amiable lagi?
3: Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya, mag-aalis siya sa kapatid niya, murahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad niya, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutulak ko, tinanong ko din sila, wala silang kausap,

0: wala silang kinalaman, wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber. It's unparliamentary, Madam President. It is unparliamentary. And I'll tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body, are not in favor of any amendments to the Constitution. We just want to bring back the integrity of this same chamber. Cannot we discuss that as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus? Madam Chair, I do not agree. Because I'm not Maka Marcos. I'm not, you know, so when you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali, at nasa panig po kami ng
1: mali.
0: Mga
1: malita.
0: Demonyo.
1: Anak.
0: Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike that the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President.
2: Bullseye!
1: Oras may gala, doon na kita ay 22 minutos na pasado, alas 8 buntag. Sa atong pagbalik, kay para hatagas sa atong pagdagan, pipila ka mga pahinomdom, mga katropa, diyan na bayato, katong dunay mga lakaw diha, ha? Katong gusto may galang mo, biyahe o musuroy aning diri amay galas Davao, Davao Region, Dristagom doon na ta mga igalay baratong car rental na di amay gala ang DM's Car Rental Tagum na mga katropa diya sa may Pioneer Avenue, no? Diyas Canto Megalas Cristo Rey, no? Village, nakita ni mo na DM's Car Rental, no? Duawa na sila unya na Facebook ana mga katropa, kuntaka sila kay Gikas Motor, paingon helicopter, awa na helicopter, paingon van, mga gala, na sila'y ilaha may galang pwedeng rentahan. Yeah, barato, affordable. Masabot na nimong tag-iya mga katropa. Pangitaan lang si Sir Louis Villarosa niya, no? Ay ambungan may galang kanunay nga laski nga tag-iyang tagnumala mga katropa sa DM's Car Rental Tagum. Oras bay, alas 8:23, balik ta, human lamang nini, kajotang yun ha? Ay mugawa ha? Pag mas mabalik na ko, wala na, namalihin na mo rin to kang kuan. Di alas sa bukay, mga pilas ako mga katropa. Og Santon Gold Coffee Mix. Balik ta human lamang nini, kajot lang.
2: Busay, kauban si katropan Arnel Cortez. Busay.
3: Dabalo ka dong. Kanyan to, 5 pesos. Makagrocery ako. Pan, sapatos, uguban pa. Ang talon, og relo, quintas.
4: Ha? Karon di pa?
3: Karon, dili na. Kanan ay CCTV.
5: Exciting!
6: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya nga biglan o nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gagwapo! Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
7: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya dagan nga, salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Bush, amo, magpakilo ko sa Humaybe.
12: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
13: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
11: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
15: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
11: The Secret of Health.
15: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
11: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C ug kapilis sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
16: The Secret of Health.
15: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
16: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun ang kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
16: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
15: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
16: The Secret of Health.
15: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
16: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Uy! Uy ka! Napoy pangutana sa imo ka ba? Unsa din diferensya sa pobre o dato?
19: Ani ni siya, kung dato o ganay ka nga sigig pahatol, ang tawag ana, allergy.
18: Kung pobre?
19: Kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato o ganay ka, ang tawag ana, kleptomaniac.
18: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
19: Ingon dayo na nilagnapas mo.
18: Unya, kung adunahan,
19: ang tawag ana, migraine.

0: Uban, sikat tropan, Arnel Cortez.
1: Oras may gala doon tayo 33 minutos pasado, alas 8 buntag. O kinig oras sa to, ganin may galas premium D3. Imong premium food supplement, batok sa mga viruses and bacteria. Doon na kini mga igala ay virgin coconut oil, moringa seed oil, o vitamin D3 200 IU mga kaigsunan. Sa pag-inom ni muni ini, mga katropa, makabaton kag instant nga energy. Gumikan sa kataas mga higala sa monochain triglycerides nini. Nga pag-abot may higala sa atong atay, makonvert kini into instant nga energy mga katropa. So, unsa pa inyong giulat, palit mga higala o gamita o imna, mga katropa, himo ang maintenance, ang premium D3, anti-cancer sad ni mga katropa. No, magapo kayo ni, labi na sa mga gapaniwang sad, nanindot sad ni mga higala ni premium D3 mga katropa. Mapalit ni siya na kuna mga butika sa inyong lugar. Sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, gumampang mga butika o sa mga clinic, no, mga Y2H clinic. Kung asa man mo na himutang, doon ay mga Y2H clinic diha mga katropa. Dere sa Tagum, ang among Y2H clinic na ang mga igala dere sa may Ganti Road. No, particularmente diha sa may M Central Building, door number 8. No, diha sa may Kanto Paingog Palengke. Dool ka na may igala, tapad ka na sa Mr. DIY, nagluyo na sila. Nade nakabutang Y2H Clinic and Pharmacy. Ito mga katropa diya, si Vicente Carpio, ano ka diya sa Pagadian? Nasad tayo Y2H Clinic diya. No, si Robert Camiging, kay na-late daw siya. No? Salamat sa pag-attendance. Now, dalita may gala, balik ta? Pusay! Sa dugang pa, mga igalang iskutanan, no, mo ito'y reaksyon ni Subiri. Kaya gusto niya may igalang strike off the, out sa record, mga igala. No, kining nahimong controversial nga pagbutyag ni Senador Amy Marcos nga aduna matod pa yung mga officials gobyerno, particularmente mga igala si House of Representatives o Speaker Budji D. Og si Sen Tito Soto, lagi nga nag-meeting ko, no? Kung sa'yo, pamaagi nila may galas, kuan? Kinibang reformas konstitusyon na to. Oo, nga samtang naglingkod pa kuno mga galas, Marcos. Bullseye! Bullseye! Suko ang uban, mga katropa, pero alang ka na ko, usapod ni mga igala ka, kumbaga, caveat o warning para sa mga tao, mga igala, alang ka na to. Labi na ka to, mga tao, na gustong mubuhat ni ini. Kaya, at least mga igala, somebody saying, pwede ning mahimo, pwede ning mahitabo. So, you need to be alert, mga igala. Kita nga katawahan, gumikan kay una-una ang mga kaisunan, kita ang tinuod nga tinubdan sa gahom. Nini mga igala nga tuang nasod. Kung wata mamutar nila, wa sila diha may igala sa ilang mga posisyon. Bullseye! Bullseye! Si Attorney Emmanuel Mahipos, partner, good morning.
2: Good morning!
1: Oo, good morning, Pads, o sa tanang Bullseye followers. Masyadong lumalalim ang political dimension na sa nasod karon, nagkalayo sa tinuod nga Republican and Democratic state where sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Salamat kayo, attorney, sa imong mensahe.
2: Thank you!
1: Og, attorney Manny, attorney Emmanuel Mahipos, partner, gituman na ganyan ako ang imong gitambag nako. Hinaut unta nga makaya ni. Okay. 2016 pataga kuyog sa atong programa sa una sa balaod og serbisyo, no, sa Pika Station with the attorney Joe Balili. No, katubang tuiga sigin mo advice wa jud ko mutuman nga magpa-enroll. Niabot na lang 10 years. Labi gab, no? 2016 pa kuan sila sige na sila advice na kuning duha to sila. Ni taliwan na lang in taon tong usa si attorney Joe Balili, no? Nga sige sila attorney Emmanuel Mahipos, sige na sila ingon nga pa-enroll na lagi ka kapuso pa magkuha to sona kapuso. Pa-enroll na lagi ka. Oh. 10 years mga igala bago nakaukom. Tugaya sa. Emeline Unag, morning sir, shout out from Binondo, Manila. OA lang nila nabuko lang sila sir. Oy, paminaw na to si Tito Sen kay isa magyos siya sa mga gibutang dito sa presentation. No? Ngayon gikuyog tong dati may galang sekretary sa Senado ng Mendoza. No? Isa magyos siya sa gimension. No? Special mention magyos ni. nga nagig-meeting ko, no? Kay siya lagi sinit pa sinin kanhi, mga kaigsunan. Atong kwaon may galag, unsa sad ang iyang reaksyon.
0: XFM Katropa.
2: I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her.
1: Posible ganing, mabuto pa siya daw.
2: Well, this is a way of seconding the motion of Senator Zubiri. First of all, the presentation or what we call the editorial video.
1: Editorial video.
2: That we witnessed, mm-hmm. Yes. I would like to take exception of my being mentioned there.
1: Mm-hmm.
2: Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, eh parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea.
1: So, may meeting talaga?
2: I did not mention it to any member of the Senate.
1: Oh.
2: Tungkol doon sa mga ideas of let's say a regional Senate and all that. Ito mga idea ng mga tao ito eh. Diba? Kung nakikinig ka, narinig mo yung idea, ikaw ba'y sumang-ayo na dahil narinig mo? For example, in my case, I have never been in favor of CHACHA, charter change, mm-hmm. Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, CHACHA. CHACHA, not charter change. Mm. Ang kailangan natin, CHACHA, character change.
1: Mm-hmm.
2: That is what we need. Okay, kaya pag, kung mayroong, let's say, may idea ang Speaker of the House, gustong kausapin ng Senate President at sinasabi nila, mayroon silang mga membro, ganito, idea ganito, eh nag-idea ganito, ay ibig sabihin ba nun, eh mali na kagad ako dahil narinig ko? Ano? Did I agree? Ang sabi ko pa nga, you know, if we're going to change the, or amend.
1: So you do you concur na nag-meeting dahil, sir?
2: Ang nabanggit ko. If you're going to amend the constitution.
1: May meeting pala talaga.
2: Ako pumayag sa isang bagay lang, sabi ko. Ano? At yun eh, may umbaga sa ano, ingest ko pa sinabi.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, ibaba natin ang edad. Bakit sa Amerika, 35 years old ang presidente? Ang senator, 30. Bakit sa atin 40 and 35?
1: Kaya pwede na si Sandro.
2: Sinasabi doon sa isa sa comment sa the distinguished lady na sinasabi, gusto ko raw iakyat into 50 para ma-disqualify doon sa Duterte. That's not true, Mr. President. Madam President, that's impossible. I never said that. Di ba? I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Ano pa yan eh? Mm. Hindi pa pwedeng porke pinag-uusapan, narinig mo, yun na kagad. At saka lalabas dito na para bang ako yung nakikiisa.
1: Mm.
2: I have nothing to do with the allegations of Chacha.
1: Okay.
2: I heard the proposals.
1: Okay.
2: I never brought it up.
1: Okay.
2: To my colleagues, any one of them, na hindi ko binanggit eh.
1: Mm-hmm.
2: As a matter of fact, there was one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. He dropped by because he had the board meeting. Tapos sabi ko, tama-tama, nagkamali siya ng pasok. Andun lang, well, it's not a room.
1: Mm-hmm.
2: It's just the VIP area that's open, very open. Sabi ni Senator Lacson, anong ginagawa niyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkikwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked him, bakit? Sabi niya, why? Ito ka ako mga congressmen, gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. You know, we were joking. So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang, you know, they make it sound sinister. Mag-ingat po tayo sa mga ganong kwento. Hindi ko sinasabing hindi nangyari. Nangyari.
1: Ah, nangyari pala talaga? Yun naman pala eh. Diba? Nangyari naman pala talaga. So, kung mabalik-balik ka na to, mga igala, ang mensahe o ang unod ba no, sa itong pinaka kuan mga igala jest, no, sa video ni gitawag nila editorial video ni Senator Aimee, ang sinabi naman ay nag-meeting. Hindi naman sinabing waman gayon nag-uyon. Nag-meeting. So that's another story, ni uyon ka o wala. But at least salamat Senator Soto for confirming nga nahitabo na nga na nga naipanahon nga nice gutan. So ang akong wega lang proposition ka ganina, posible ba ni nga maisgutan? O di, siya na mismo nag-confirm. Oh, naisgutan lagi. Pero wag ko na nagpasabot nga uyon siya. No? Aning charter change. Kaya ang gusto niya mga igala is character change.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kuno mga igala sa mga senador. Padayo na gab!
2: Usap kami, nakita kami. As a matter of fact, you will not be surprised. You should not be surprised if I offense his Bo GD. Because Bo GD is my golf mate. Mga golf.
1: So pwede nga mag-golf-golf niya. Pwede mag-golf-golf niya. Tito Sen, baguhin natin ang ano konstitusyon, itaas natin ang... Pwede na siya maistoryahan. Ang iya lang, pwede na maistorya, pero yun siya nga, huwag mo nagpasabot nga ni Uyon ko, ana, naminaw lang ko doon siya, katropanggab. Sige, padayon, padayon. Kaya golf meant man, golf. Golf na nga katong ko, ana, di na katong golf nga katong, kami ni Anhing Bobby Nalsaro, golf meet po me. Among mga taga Cebu niya, kailangan mong Bobby, Anhing Bobby, no? Golf meet ni ana sa una. Pero adto mi mo kung ano golf sa katong dunay suga nga paong siga. Kay lahi man to amo kay golf ano. Ah ba to? Purya patay na magito purya dam ko migala. Di basta to basta-basta mo ipadad-on imong inom sad lagi. Nya katong bata-bata pata kay madamang kita nang mag meeting Miss Manila may madayog. Dai nanel. Kapoy mo si paminaw ani mga tagahog tara. Di man to ganahan niya. Pagkitaon, may patay na po. Ako na ba din nabili ni Lagab? Batanon pamanta. Yeah. Muingon na ito si Anhing Mike Enriquez nga. Arnel, Bobby, saan kayo? nandito lang, sir, sa Mother Ignacia. Alam ko na yan. Nandiyan na naman kayo, ah. Tuanes, Bobby, nagsugba-sugba. Tuanes, dito, Arnel, nag-order, nagduha ka bakit. Golf meet me ato. So, dagamig maistoryahan, no? Dagamig maistoryahan. Pero it doesn't mean kayo muuyo sa kusing istorya. Sumusa di pasabot mga igala ni Senador Soto nga. Golf meet, magod mi anak. Pero lahat na ilang golf. Katong yun ang pangdato nga golf, mga igala. Katong naibula ba nga, ananaon ba? No, kanang ilang bunal-bunalan bitaw niya mulupa dito sa unahan niya sa usawo o gamayng bangag may igsoon no na ilang golf bida so ng duwaa may gala nagsipak takraw pa mo mayo pa sige para yun
2: every now and then nakaka-dinner kami
1: and
2: during that time na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na, nag-meeting daw kami
1: napag-usapan talaga
2: parang ganun ang dating eh that's not true. Ang talagang topic namin was the new TW777 of Honma Meres.
1: Huh?
2: It's a new set of clubs that Speaker Boji was telling me that he wanted to buy and asked me if I tried it already. Eh kami mga golfing buddies na grupo. Even Don Mendoza was there because Don Mendoza is NPC also. He's the Secretary General of NPC. So pagka nakikita-kita kami, almost what, every 2 weeks, every month, we have an NPC meeting that we always miss you, Madam President, because you seldom attend, you know? So, hindi dapat masamain kung nag-uusap-usap ang mga politiko, kung may mga idea mga politiko. That's why I really take offense.
1: Mm-hmm.
2: I take exceptions to what was presented. But I don't care about what the other mention or the other things that were mentioned, but as far as the issue of my involvement in Chacha is concerned, I vehemently deny. Definitely, I have nothing to do with that, and I second the motion of Senator Subiri that the editorial video should be stricken off the record because it appears na parang mayroon tayong ikangay sinister na plano na kasama mm-hmm. kami. Thank you. And I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Di ba? Well, this is a way of seconding the motion of Senator Subiri. First of all, the presentation...
1: Okay na. Ah.
0: XFM Katropa.
1: At least, no, yung gi-confirm nga, mag-abot sila, mag-meeting sila, mag-dinner sila, kauban sila's golf. So, anything can be a topic, mga katropa. Kanan, alam mo naman, yung usapang pangmayaman, kita may gala kay magtapok ta. Kining kabus may gala magtapok, manglibak, raman. Muna, kung libakira ka, ah, labi na agnaakay mga binuhatan, o libakiro ka. Mahadlok yung ka, magtapok sa nang, patanan ni mo, to, anasan. Mahadlok yung ka na, kay maguna, mag-overthink, magkaga, murag, ako na po yung istoryahan ni mga hinampak. Ay. Nga naman, you are afraid of your own shadows. Mahadlok ka sa mong kaugalingong anino. Ano yung pasabot niya, kita mga kabos, mag-isgot na mga igala, kamuda magsilingan, no? Kamuda ang managsilingan, mag-isgot mo, mag-aabot mo na sa tindahan, usahay, may sigutan ninyo, kinabuhi sila yung tao eh. No? Anak ni Mads Trining, no? Anak ni Josephine, na mabdusan, gipa-eskwilag Manila, mga yan na, mga topic. Na sila kay, mga na may kwarta, so ang isgutan sa nila, may gala, mga dunay kalang bigita sa kwarta. Nyalabaw pagkakas sila politiko, mga igala, naturalmente. No? Isa gyud sa ilang mahimong topic, mga igsoon. Although everything can be a topic, ang isa gyud sa ilang maisgutan, mga igsoon, is ang politika sa Pilipinas. And dili ikalimod, mga katropa, nga posible yung dunay may tabo nga pag-propose or pag-isgot nga, mo ni buhaton, nabay nga ni ba, nai nga ni nga plano ba? Saman. Kung ako mahingon, may gala nga, uyon siya, but it could be possible nga pwede nang maisgutan knowing may gala nga si Pujidi, well, balo na mo, needless to say, mga katropa, posible yun na ma-open nga isgutanan mga kaigsunan. Ano man, nauna na mang kutag PI, nauna na tag People's Initiative ba, o niyan na po'y madungog anak karon, no? Siyempre, may gala, suko gin sila kang Senador Amy. But ako mo ingon ko, salamat Senador Amy for bringing it up. Balag mo ingon sila nga, house show. Kaya ingon si Tulpong, nakatingog ragin siya, no, house show ko, no? Mga katropa, bahala na. Pero actually mga igala, no? Di gyud ka makaingon nga kanabang why gigikanan anang istorya ha? No? Nga naman nanay presidency, nanay naning kamot atong PI kaniadto mga kaigsoonan. And it's a good thing na isgutan na tinuod man o dili bay aron ang nasod masayod, no? Pangutana sa siguro ninyo ang mga tao kung uyon ba mi ana. Kung simba ko na ay term extension, no? Kay hayahay man mo kay amigo ra mo ana nila ang makaluluoy kaming mga tao nga mag-antos in town. No? Kung ang usa ka administrasyon mga igala mulugway pa unya ingon ni ani ang sitwasyon mag-unsa na lang ang katawhan. Paminawon na to si kuan. Senador Rapi Tulpo kay murag kining istoryaha mangod. Dool-dool na ni mga higalas kanang mga magtiayong gaaway. Murabag, sakuntan na ba? Huwag magay matandog si Amy. Murabag, gibutangan lang sila ni Amy ba higalas ito ang trapo para ilugan? Oh. Murabag, itsahan lang trapo ba para mudomo gina yung trapo ha? Ha? Yeah, kay dool-dool mo na si intriga. Nitingog yun mga igala sa rapi. Epektibo? Epektibo saan may galang pamaagi ni Amy? Kay, napatingog mo niya may galang nagpakahilom. Ang gibiliban ako mga igsoon nga ni Ana Aragyod Gab, ni Ana Raskilid ba? Oh, si Leto-Leto, Lapid-Lapid. Harang siya nito. Mina na ganyan siya may gala. Istorya si Kuan. Siya, Ayam buhay. Ano siya dito? Oh, ba? Bahala mo riya. Sige. Total. Dira ko. Oh, membro bito ko silent committee. Ah. So, paminaw na to si Senador Rapi Tulpo.
0: XFM Katropa.
1: Sige.
3: Motion of Senator Mig Subiri.
1: Ah, malumanay kayo.
3: Sa record, yung video presentation ni Senator Amy Marcos. I've been in public service broadcasting sa media for almost 30 years now.
1: Damay paminin mo, ha?
3: First time na ako nakita ng Hao Xiao presentation.
1: Uy!
3: Kanina. But before that, let me tell you this. Sana...
1: Rubin ba? Barumbado kay puro mas likod ba?
3: Si tourist natin. Sana maging totoo lang tayo. Again, babalikan natin yung sinasabi ko, experience ko sa media. 30 years na po ako sa media.
1: Mm-hmm.
3: Kapag ako po or anybody from the media, professional, legit, hindi yung house show, pag nag-expose, gumawa ng expose, binabakapan yan ng video related doon sa expose. Hindi yung gawa-gawa, hindi yung katang-isip, hindi yung opinion. Pag naglabas ng expose ang isang tao, especially dito sa bulwagang ito, dapat related doon sa sinasabi noong senador. Just like what Senator Zubiri said, nakita niya naman po, Madam President, every time na ako'y gagawa ng expose, every time na ako'y gagawa dito ng privilege speech, at yung privilege speech ko, binabakapan ko po ng mga sumbong, actual na mga sumbong na mga taong lumalapit sa aking programa at dinadala ko rito para mabigyan ng solusyon ang problema inilalapit sa akin at hindi po yung opinion lamang. Ganun po dapat tayo rito. Now, ilang beses na po tayo nagpalit ng liderato dito sa Senado. Every time nagkaroon ng palitan, ngayon lang po ako nakita na nagkakaroon ng kaguluhan. Why? What's wrong? Dapat hindi na po. Let's move on. Kasi nasasayang po yung oras natin dito, puro na lang bangayan. The people have spoken. Sinasabi nila, enough is enough. We've been like a circus for the past few days. Pinagtatawanan po tayo.
1: Mm-hmm.
3: I was out there last night. Pag naglalakad ako, kinakausap ko ng mga tao, ano nangyari sa Senado? Ano bang nangyari sa inyo? What's going on? Nakakaya na po. Ang panawagan ko, magtrabaho na lang po tayo. Itigil na po natin to mga kung ano ng mga nasa katang-isip natin. Let's move on because we were voted, elected by the people para magtrabaho, hindi para magbangayan. Maraming salamat, Madam President.
4: Maraming
0: salamat. XFM Katropa.
1: Magtrabaho para malimot me. Problema na trabaho mo inyo di ha. Pero sa akong po, ako mga igalang bahay, makaingon ko, ay salamat gi kuana. No gi gibutang na dagay skutanan mga igsoon. Aron nga, basig magmata na lang tag morning, uy, nausab na. Diba? At least mga igala, ma-alerto ang katauhan. Kay, usahay, inyo ramang ilaron gud ang tao. Trabaho kunuhay. No, trabaho kunuhay, pero malita na di ay. No? Dili mo kabasol sa tao karon. No, nga naan ay pagduda sa tanan ng mga opisyal nga naa, diha.
0: Usay!
1: No? Dili mo ka limod nga sila gani mga igala ang ila daw kuan karon ila mga paningkamot karon nga ibalik daw ang pagsalig sa tao mga igala Senado. Ayaw na ninyo na ipahid sa bagong kuan no sa bagong liderato sa Senado kay base ng bagong liderato sa Senado maoy nakapabutyag nganong maoy nakapabutyag sa tinuod nga kolor sa uban nga mga senador. No? O siguro nang suko mo ana. Oh. O siguro nga nagpangagot ang ilang ngipo ni ana mga kaigsuonan.
0: Bullseye.
1: Yeah. At least kita mga kaigsuonan kung duna man gyud nang ginatawag nila nga charter change or whatever, no? At least aware ta nga pwede di na. No, at least aware ta may gala nga ay mo patakag pirma di kay basig mapareha na butong PIPI. Diba? Kay dili man ni mo solusyon pa nato ron. Labi na kalisod na to karon mga higala. No? Murag mas maayo na lang pud nga nasayod ang tao. No? Sige, go on sa inyong trabaho. No? Unya panday ang mga balaod nga makaayos katawhan. Oh, kay di man ka mo makamarkos. Dili man the majority or liderato ni Alan Peter Cayetano ang nakaingon ani? No? Samot na dili anang Sara Duterte. Yan naman, di ba na sila mga administrasyon? I mean, dili man na sila may gala mo nag nag-dominate may gala sa itong nasod ron. Naingon ani ta, kaklaro kayo, gumikan ras usa ka tao. Nga kung pangutan o nimo may gala, ang reaksyon, pareha sa simpangan. PBBM. Pabuang-buang man. Ano? Dumduman ni mo itong ipangutana siya sa, about sa Senado. I heard of it. Niya, katawa rin, kalot sa ulo. O, batasan ba na may gala sa presidente? Batasan ba na may gala sa padong mo exam ng estudyante nga waka review?
4: Pinawa! Pinawa!
1: Sige, basa ko mensahe may gala. Inyuhan eh. Si Francis Servi, otro pod ng mga tall brother, maayo ra na mag awas mag-asawa pero nakadawat ng malita. Kita kayo ang panggasto sa iyang anak sa Congress. Gusto nila tabunan ng skandal aron dili mga igo sa ilang skandal. Bitaw na nagpabadlong ba itong iyang anak? Oh, isa po na sila sa kuan. Mama, kuan kini bang example nga naghurot na diya may galas gobyerno kay anak na gyud may gala na narbaho. In the name of public service kuno.
0: Bullseye.
1: Public service inyong kagaral.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Wilma Ortiz binauhan. Todo limod gyud na sila kay nabuking man. Pero ang mga pero mga bakakon otro bon nang tulpo pambarangay nga muhusay. Soto pang bulaga. Nabulaga gyud sila ni Sen Marcos butbot ni Motulpo. Igos Wilma. Si AJ Calles po dingon siya nga good morning. Shout out sa iyang mama nga na mahaw ron. Agay na rato na human. Kasi nakapanghugas na ni plato ron. Iyang papa nga naghigda samtang naminaw si mga bullseye. Samtang ako nag-inom og Santon Plus Gold Coffee Mix. Salamat kayo ha.
0: Thank you.
1: So, pag-inom og Santon Plus Gold Coffee Mix. Mga nga bagong palit dito kay Palanga. Uy! Naka-add to na si AJ Calles kang Palanga Gab, no? Ayo, very good, very good, very good. Og Vision X Plus para sa akong mama. Sige, salamat kayo, AJ Calles. Og atualas Palanga dito. Basta manginahanglan mo ang mga Vision X Plus para sa mata, Santon Vitamin C, pampaligon sa ato, labi na para dito dali si Punon, Santon Plus Gold, no? Santon Gold Coffee Mix, Premium D3, naanas clinic na to, mga kaigsuunan. Atualas Palanga, ah. Kung mapacheck up ka, ayun, nas Palanga, Doc CJ na na. Pwede mo tawagon si Doc CJ nga Palanga. Abo na lang kang Nicole diha. Alas 9:01 na ang dag na may galas pag panagumanuban. Clemente Bugno Simbaho. Nasuko na siyang suto. Nudge Kusner. Sige Depensa Giod. Aida Radok Istumante. Si Bullet Hamito. Maying Bundag from Davao City. Maricho Barbarona. Good morning. Kisa pamilya. Bong Pedroso. Padinay-dinay pa. Lusot pero pisat. Anak mang gina. Ang mga statement nining mga minority senators, maghimo dyan ang pamaagi nga dili makadagas, bibisara. JR Oy, kining mga anti-Duterte, kapag pabor sa inyo ang ruling, tuwang-tuwa kayo. Pero kapag hindi, judicial overreach dayon. Ingo po si... Di ba na kumabasa nga? Sir, tinuod dyan, walay pulos kuno ang Tulpo Brothers. Masuko si Mon, ana. Masuko si Mon. Kay, kung ano man na sila, kanang taas kayang tanaw siyang kaugalingon. Pero paantuan nagmanay Davao Oriental, diba? Panit-panitan na dito sa mga mandaya. Basig nagtuo na siya, nalipay na mga mandaya siya, gitawag niya mga pusaka. Oh? Okay, suko man na sa ito mga mandaya, may gala nga. Nga, pag naog ni Bongbong, why ni Pansin? Pugson din mo ng mga tao, di ganahan na mong presidente. Oh, kay kini ba kuan man pugka kana bang tawag ani nang ingon in English nga ASCII sir. Si sa Senado from CDO. Okay. Sa pamilya Joseph Polieska. Good morning kay Drobang Arnel, mga minority puros bakakon. Sige nag dramatic pangilad sa mga tao. Oh.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Ang ilang tao gibanat-banatan di isa nga ilang gikuan si Senador Pia baya. Kay gadrama ko no. Ano sa maning atong kuan karon? Nasod ba igala mo ra maganang gitawag nila karirang daga. Circus tama gyud, circus mga igala, circus. Ay nalang. Alas 9:03 agatak na may galas buntag o gining bahina atod ganinyo sa Santon Plus Gold. Aga food supplement for healthy body and stronger immunity. At doon ay mangosina, palaya, malunggay, garlic o spirulina mga higala. Pwede mo muad to clinic, pa-check up and then palit din mo mga higala ng Santon Plus Gold kay discounted pagyod mga higsoon ang ato ang labinas mga taga-tagom ha. Mga seniors discounted mo diha. No, ubang mga butika medyo taas-taas silang presyo pero saan naman negosyo man ha. Pero duol mo diha anhan alam mo palit sa mga butika doon sa inyong lugar pero kinahanglan mo check up. Well sa butika di gyud mo check up. Sa Y2H Clinic and Pharmacy dunay check up, dunay bagyo discount sa imong pagpalit mga igalag Santon products o guban pang mga tambal kay gusto kag laay ko andiha no. Labad sa ulo naaman tay sis the pain. No, naapunta mga igalay ni mga tambal pod. No, nadia may galas ato ang Y2H Clinic and Pharmacy. Alas 9:04 na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Samtang sa dugang pang mga katikaran kani, ganahan yun mo ane. Kagahap, nung nakalabay mga... Napa itong kabaste niya, Gab? Wapa ni mo ma-erase gahapon. Wala ko ma-appeal ba? Napa. Sige, unahon na ito ng statement ni Mayor Baste. Niya, naayot tayo patubagon. No? Sige, para sila mo ay magtubag. Sige. Ato maminaon, si Mayor Baste, at only sa Rage, Mindanao, mga kaigsuunan. No, kining koalisyon no sa mga labi na sa mga supporter no sa mga Duterte karon mga higala. Right? Alas 9:05 na. Oh, tantod ha, tantod ato ni Plastar. Oh, sa ato ang mga katropa diha nga naglantaw sa YouTube, amo lang ipahibaw nga duha ka buok ni among channel, no? Kining usa katropang Arnel Cortez, kining yung gitan-aw karon, unya do na poy usa kadtong XFM Tagum City. Na dito'y klase-klaseng content. Na dito atong drama, no? Na dito atong balita. Kining sa ato may gala, kining ninyong gitanaw karon katropang Arnel Cortez, no? Lun-lun, kuan ra gyud ni komentaryo, mga kaigsuunan. Alright? Alright, nabalik na. Sa atong maminahon, si, Mayor B.
0: XFM Katropa.
4: Kayo, mga leader kayo sa lugar nyo. If you allow looting of, you know, public funds, then that is because you allowed it. If you do not allow it and you have strict policy against corruption, hindi talaga mangyayari yan. Ang problema, sabi nga ni Martin Romualdez, hindi siya ang mastermind. And sino yung leader? Sino yung ulo ng Pilipinas ngayon? Si Marcos. Pero kamulo mo, unsa ka bugo gini si Marcos ba? Bugo gyud. Pag na, pag may nangyari, wala tayong
5: we
4: natikpan niyo. Limpyo tayo ng white powder dere. Usa mo na chinchanso.
0: Bullseye Kauban.
4: Kayo, mga leader kayo sa...
1: Alright na.
0: Bullseye.
1: No, kanitipik lang sa taas-taasad mga igala nga ginibang pamahayag. Patubago na to inyong idol. No? Inyong idol, patubago na to ni. Sige, okay na kaet? Ready ka na? O, ready na?
0: XFM Katropa!
1: Sige.
6: Sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho. Po yung madalas nagbabakasyon.
1: Guwapa siya, anti-clear niya, no?
6: Sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Hindi natin sila masisisi kung sila'y bulag at bingi sa ginagawa ng Pangulo dahil siguro wala sila sa bansa. Pero yan po kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila at ng kanilang mga kaalyado upang
1: lukukin ang taong
6: bayan sa kanilang mga kasinungalingan na walang ginagawa ang ating Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga naibibigay na ayuda ng ating Pangulo. So patungkol po, sabi po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Hindi natin sila masisisi kung sila'y bulag at bingi sa ginagawa ng Pangulo dahil siguro wala sila sa bansa.
1: Okay.
0: XFM Kantropa.
1: Si Basti ang nitirada, ang gipasabot ni Auntie Claire, si Sarah. Mahiyang gibaslan mga katropa kay kanipa ko ng mga tawhana nga sigig bakasyon, no? Mao pa kuno mangita asang agis Pangulo, no? Sige kuno ga sabay di pangitaan di ay. Si Sarah may pangitaan ato sa trabaho sa presidente. Pangitaan man kinato na sa BBM, kinato na kay presidente man nato. Bisan pag wa mi kaoyon ana Auntie Claire. Wa mi mahimo di ha. Mabita ning uban ga paabot og 2028. Ang mensahe mga igala sa katong gikagubta nila kang Amy. Kiniraman gyud. Please. Ayaw ninyong tuguting away elections 2028. Oh. Nga naman, posible na mahitabo eh. Tinuod lang. No? Kita na ba ka mga igala? Naa na ba eh, worthy opponent si Sarah sa admin karon? Wala. Si Martin Romualdez mubalik o mudagan pagka presidente? Di na namahalin. Di na ginamahalin mga igala. Ambot lang ka kung pagtagaan mo tag 1 million diha, unya manlayas na dayon sa Pilipinas, awa na tao sa Pilipinas. Si Rizon Tiberos, wagid na ni Maho. Bisa kung sao niya, baligyan ang kaugalingon, may gala, wagid na makakapyot sa survey. So, makita ni mo ang tao ba? Magasuporta. Ang mga survey, hala, sige na lang yung, si Tulpo, giangat. Ano, ka na mga Tulpo, naamagin po na yung mga supporter. No? Kung i-convert na to ng pila ng iyang followers, gab, 32 million. I-convert na ito ng 32 million sa tinuod nga butante, makapadaog siya ng presidente. No? Pero mangutana karon wa ba ka na mausab? No? Kanang iyang mga subscriber? Oo. Oh. Di ba siya na ikalimod nga? Na, masya na siya mga igalay. Kuan ba? Pero kung iyong tanahon, no, sa political lens, layo rasad. No? Although, na yung mga survey nga, murag, iapas-apas nila ba? Kaya para, main condition lagi ang tao nga nanate alternative leader dili si kuan dili si Sarah pwedeng dili si Sarah natay laing leader kisa ba yung worthy opponent si Redon di man na mga hali na si Jeremy Luistro na bisan pa magpariban pa na siya kabayinti di isa ginamahalin sa motos bini abante di isa namahalin. Nakita ninyo, nabay posible. And Lenny Robredo is di gusto mag-apil-apil. Gusto niya mag-mayora siya. Diba, makakadungog nag... wala, hilom siya eh. Gusto niya, dihara siya. But even Lenny, mga igala, di pag-iapon katupong. No. So nabay worthy opponent? Wala. Na kung ma-presidente si Sarah, mga igala, maayo ba nagdangatan ng ilang mga kalaki karon? Aw. Aksyon na silang kabalaka, ana. So, sa pangutana kung posible ba o dili nga pugna nila may gala, buhato nila ang tanan para lang yun di magka-eleksyon, dili na siya imposible. Pwede na. Pero ako na yung buhato nila na. Pwede na. Kung pwede na, kung na-possibility na, sa to, pakita ng mga tao, mag-igmat.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 9:12 na ang tag na may galas mundag. Napay mo tubag kang Auntie Claire, mga katropa. Patubag ko na ito, ready na siya? Ato maminaon.
0: XFM Kantropa.
5: Ang mga grupo naging kulto na pare-pareho. Ang presidential spokesperson araw-araw may inaaway. Ito na lang ba ang programa ng Administrasyong Marcos?
1: Tanawa. Ayuda. Tanawa, Auntie Claire.
5: Ayuda. Ayuda.
1: Ingon ka nagagihimo. Ingon ka nagagihimo. Ingon sa Auntie Claire, kadagang ko naghihimo ang presidente. Si Rizzi, yung si Rizzi nga, ikaw, Auntie Claire, adlaw-adlaw, nakikiaway. Ang pambansang palaaway ng Pilipinas, mga igala. Mao na la ba ni kuno ang kinibang mahimo o nahimo sa pangulo? Ayuda, ayuda, ayuda. Sige daw, balik ko daw, balik ka daw. Oh.
5: Ang mga grupo naging kulto nang pare-pareho.
1: Mm.
5: Ang presidential spokesperson araw-araw may inaaway. Ito na lang ba ang programa ng Administrasyong Marcos?
1: Palaaway, ganyan ka antikler.
5: Ayuda. Ayuda. Ayuda.
0: XFM Katropa.
1: So, I think di na ko kinahanglan pa mga dugang pagkomentaryo sa kinimayagalang clip or message, mga katropa o speech. Although dugay na ni, pero di ni ingon nga yan kadugay. Bag-uran ni kaning sa crisis karon. No? Pero ang message may gala stands simple. No? Ikaw ang declare pala, away ka clear. Mga nagamatinga, ganong di gina may gala tanggalon. No, bisag, bisag pa man sa mga kabakakan, mga kapalpakan, di gina tanggalon. Ano man, mao na tigdepensa. Alas 9.14 na. Nan, mga katropa, nag-iskot man taaning sa Senado, kung mabalik-balik ka na to gamay, doon ay pahinumdum mga higala si Senador Alan Peter Cayetano. Kay as if manggod karon, kay kung kahinumduman ninyo, ginapagula ni Matibag o sa NBI nga sila ang under attack. Gumikan ato mga higalang nahitabo nga sila kuno ang under attack. Pero ato lang kunong balikan gamay bitaw. Kung giunsa mga higala sa mga taga NBI, no? Kung giyon sa mga igala sa mga taga-NBI, ang katong tao sa usaa, gani? Kay, before pa nang nahitabo ng gira, ilang, gira may tawag, gano'n sa ba? No? Gi, cite in contempt sa Senado, katong mga sakop sa NBI, nga nigukod mga higala, kang Senador ba to, pasulod? Karon, gusto to may galang dakpons taga-usaa, kay i-cite in contempt, o ibalhog nito may igala sa ilang facility sa Senado? Tarawag kung sa gibuhat nila magaygala.

0: Hayad in town, pero wag yun na sila ka daw, wag na yun na sila ka, wag na yun kwarta na kuha nilang ano man. Ha? Kay bao ba mo nga Dries Tagom sa unang mga higala, tulis na ang, kabaw ka anagab? Nga tulis na ang kuhan? Nga na yung mga sakop sa mga taga-NBI na anak? di na lang ko mo detalye. Intercept. Yung mga maayo mo.
1: Bullseye.
0: Katong dito si Jensen. Oh. Pastilan. Wag na lang.
1: Bullseye.
0: So, ato na tanaw ni mga igala. Kay ginapalutaw mo lang niya. Biktima ko, no? Under attack to. Sige daw, matibag. Oh. Tanawa daw niya kalakis yung mga tao.
1: Bullseye.
0: Sige, Gab.
2: XFM. Katropa.
3: Can you show the video kung anong ginawa sa ating empleyado? Madam President, can I have permission? This is a very short video.
0: Gahapon nga kuan ni Kaitano.
3: I just like and I want to honor Senator Miggs kasi siya tumayo at sinabi yung ginawa kay Terrence Lim ay hindi tama. But I didn't know na ganito pala ang problema. Wag na yung buong video ng buong pangyayari ng May 11. Yun lang pong ginawa kay Terrence Lim.
0: Ipakita ning video. Ora guda siya.
3: Before that, baksak na siya diyan eh. Before that. Yung palabas pa lang. Madam Chair, may I ask, kahit na naghalo yung video, but yung ano, yung palabas pa lang.
0: Grabe, no?
3: Okay, can you I will say what it is, but can you show the video yung from the start, yung nanggagaling sa loob? Okay, so what happened is that we ordered arrested because they're held in contempt yung mga NBI agents who nakipaghabulan kay Senator Bato. When they were leaving the building, nagtutulakan, kinuha ng mga taga-NBI at ginulpe si Terrence Lim.
4: To clarify so that everyone knows, Terrence Lim is Senate security.
3: Is Senate OSA employee.
4: Yes.
3: At yung isang taga-OSA naman ay hinarangan at tinabayhan ng isang taga-NBI. Nung gulpe at dapa na siya, lalo pang ginulpe, ayaw siyang palapitan sa medical. At nung siya'y binuhat, dinadala siya at pinosasan at dadalin siya sa sasakyan ng NBI para dalin sa NBI. Okay? That's inside our premises. Have I heard anyone say that the dignity of the Senate is at stake here because the NBI ay nanggulpe sa loob ng ating premises, ayaw sumunod sa order ng Senate President at tinatakot pa ang ibang OSA at isasakay sa kotse at dadalhin sa NBI. Isa lang po sa minority ang narinig ko po. Si Mig Subiri, former Senate President. Did you ever hear me say anything about that? No. Because we're all waiting for the independent investigation. Do you have the video para kitang-kita? Guys, kanina ko pa sinasabi, excuse me, Madam President.
4: We have the video.
3: Can you show the whole video? Kahit yung ano?
4: Yes.
3: Yung palabas pa lang, kahit na sabihin yung hindi kitang-kita siya doon.
4: Mula sa simula, please, yung video.
3: Yung palabas pa lang sila Terrence doon sa harap.
4: Who's in charge of the video?
0: Yes. Asa naman video?
4: Request.
0: Oh, pangit ng technician ah.
3: It, Madam Chair. This is what will set the tone of why our OSA was on high alert on Tuesday and Wednesday.
0: Mm.
3: And that is why they were wearing vests. And that is why they had to have weapons.

0: because the NBI was treating the Senate like a palengke. Oh, ayan, is that it?
1: The person in white on the ground is Terence Lim Osaa,
0: and all those
1: Senate
0: who are
1: security.
0: Holding and all those holding them back are NBI. Yung NBI pa ang pumipigil. Ang pulis nakatingin lang.
2: Hmm.
0: Continue the video.
2: Sige, Melvin. Hinay mo ning technician sa Senado. Hmm. Ah, pulis tan nagkuan naman, tinugtindog naman.
0: No, show the whole video, yung hanggang binitbit sa kotse. Okay, yung CCTV. Hindi pa nakita nung maraming senador to. Madam Chair, that's one reason na hindi ko sinisisi yung iba sa minority, kasi ako mismo hindi ko nakita yung buong ano, yung buong video. That's why I have communicated to everyone, including to the NBI. Mag-inhibit sila, tapusin natin ng buong buo yung investigasyon.
2: Mm.
0: Para makita natin, kahit yung ano, yung CCTV muna. But the point is, Madam Chair, paglabas pa lang, dinukot siya, ginulpe, ayaw palapitan sa medical. Isipin niyo po, sa loob ng sarili nating...
2: okay, Gab. Sa,
3: XFM Katropa!
2: So, kinipanawagan may gala ni Senator Alan Peter Cayetano nga magdapat mag-inhibit ang NBI sa investigasyon sa naitabo sa Senado, mga higala. Nga naman, apil sila sa giimbestigahan. And salamat sa pagbakita nini nga video kay kamo mismo, mga higala, nakikita man mo. No? Kung giunsa pag gitamak-tamakan eh. Muna inindot, mga higala, taka NBI. Ah, grabe. Mudool ang medical team kay mutambal atong nga bungi na, mga higala, nga usaa member nga si Terence Lim. Di pa doolon?
3: Bullseye!
2: Huyawag yun din ng NBI. So dapat, tawa ng mga naasa minority, no? Waman! Waman lagi kibo mga igala si Pangilinan. Tulpo! Oh. Sabi ba na kung masuko mo anang injustisya? Dapat suko mo anak. Karoon naman mo naningog. Si Itzahan, nagani mong trapo ni Aime. Paak dritso, dumog dritso. Oh, kanay nga nga video, dapat ya mo kaligot-got ninyo. Reason to virus. Oh, naaba na? Nasuko ba? Wala lang. So, mayroon na sila. Patas man mi. Patas ninyong mga kagaral.
4: Ayaw!
2: Maunay, matunod ba ni Senator Alan Peter Cayetano to set the tone nga nung niya itong May 13, armado ang taga-usaa. O nga nung ang taga-usaa, kung makakita ang NBI, mga igala, musurok ilang dugo. Tungod sa nahitabo, lagi atong May 11, nga una ginukdanay. Karon, gisight in, gikontemp mga igala sa Senado, kaya nga nung nanggukod mamudrisod. Diba? Kaya masyadid na sila man ako, pero nanggukod. Mura nag-iro, mga, iro manggukod, pero di mamaak, Gab. Nahinga na, di ay. Nang iro, mamaak na, di, manggukod raman na. Hindi maabsan ka, anak, di man na mamaak.
1: Secret.
2: Oh. Mamanay gusto nila, nga ipa, kuan ba, ilad ba, ilad, ilaro ng tao ba? No nga, ato raman may dito niya. Nga nagigukod man ninyo, ni dagan man. Oh, ni dagan man po, nung gukod, mi. Nga, mudakop mo. Awal, di pa may mudakop atong panahona. Di pa may mudakop. Dano inyo magigukod kung inyong dakpon? Awal, di, ano ang inyo magigukod kung di inyo dakpon? Diling yun gukod nga, kung anak ka ng gukod yun may gala nga, tamang skinhawa? Hine, manday mo managan, di, absan. Ubertikan mo mong bato nga, tiguwang na. Hmm. Hambog na siya gadako. Karon, gisighting content, kaya kanong nanggukod lagi mo? Oh, ang taga-usa agimanduan nga dakpatong nang gukod kay ato nang prisohon dire. Naunsa na magkaunsa nga ang katong taga-usa nga mo ini dakop gikulatas NBI. Mo nang ipakita karon mga katropa. Aron pud kamo mapahinom duman kay basig na hinahinay mo kalubag da ba? No? Aron pud kamo mapahinom duman nga naigihimo ang NBI mga igala dili sila pwedeng magpa-play victim diri ah. No? Nga hisgutanan nga issue. Di sila pwede mo ingon nga biktima man mi diri. Biktima inyo ganing gibahog ninyong driver. Buangan ninyo. No? Alas 9:26 na.
3: Bullseye!
2: Sige, ato nang upamaninoon mo gawas, may gala, pero mas maayo ng panawagan ni Senador Alan Peter Cayetano nga, inhibit mo. Ayaw mo ka-appeal di matibag. Kamure mo imbestiga sa inyong kaugalingon. Naturalmente, di ko di mo imuong guilty mong sarili. Sama na. Di ba? Di ko di mo na himuong guilty ang imong kaugalingon. Appeal ko kasi nag-imbestiga, o niya appeal po. Ikaw nag-imbestiga sa imong sarili? Bisa grade 1 ba, di pwede hindi mo sugot, anak. Kaya kung binuang yun ang kalaki, ha?
3: Bullseye! Bullseye!
2: Alright. Leta, may galas kadabusan usab nga bahin sa Tobag Managumanuan ang atong pulso ng Pilipino.
3: XFM Katropa!
2: Kung simba ko, mga kaigsuunan, ilang i-extend ang term ni BBM, uyon mo? Yan ang mga katropa, isa una di agab. Atong Sharon, may galan ukad sa gawas ng bahin. Si Katropang Larsanyol.
3: XFM Katropa.
4: Mga Katropang Larsanyol, pero nandiri sa DMs Rent a Car sa Pioneer Avenue, Tagum City. Alas ito ang pulso ng Tagumenos o Pilipino. O karong oras sa Katropa ito may nabi, no, ang mga trabante nandiri. Kapag ito ang topic, karong butaga kung muuyon ba sila, nga possible kung ma-extend ang termino ni Pangulong Marcos Jr. So ito may nabi karong nandiri si Sir. Sir, maayong buntag, Sir.
5: Buntag.
4: Ah. Pangalan, Sir Og.
2: Sa basta po niya.
4: Takadirira sa Tagum, Antonis. Okay. Sir, pamilyar ni mo mga balita karon ng mga nakitabo sa Pilipinas?
5: Dili kayo, pero manung mampod sa sahay.
4: Ayan, Sir. Ato ang kuang karong reaction, Sir. Kung simba ko nga i-extend ang termino ni Pangulong Marcos, mauyon ka?
5: Kabalo na mo kung unsay tubag na tawana.
4: Unsay mo tubag, Sir?
5: Ako, dili, Joko.
4: Di ka mauyon.
5: Dili ko mauyon.
4: Ngano, Sir? Ngano unsay mga dahilan yung di ka mauyon?
5: Daghan, pero sa ato nakita, dili ko ko yun.
4: So daghan ka mga dahilan. Okay, Sir, sa imong tanaw ba sa pagdumala ni Pangulong Marcos, satisfy ba kasi ang serbisyo isip ang presidente? Dili ka?
2: Dili.
4: Kasi mga nakita na mo, Sir, nga mga kaayuhan sa nasod na apil sa ka nakabinipisyo ng iyahang programa?
5: Sila rin siguro sa dool, pero sa mga sa ako ang kabahin, wala ko'y
4: ayuda, Sir, ayuda.
5: Wala po.
4: Wala ka?
5: Ipansalo, siguro sa luwag.
4: Okay. Sir, sa matag karon na gunya, no, ang kasagaran yung mga comments sa mga Pilipino, mas nilala ang droga karong panahonas. Unsa imong reaction ani, Sir?
5: Hindi na ginamaayo. Hindot pa itong maagi ito ni aging presidente kay war on drugs.
4: Parangmingaw ang drugs.
5: Hinlo, joking karsada, pwede kang lakalaw sa itong ang gabi, pwede kang kalakalaka, pero karon, ulti mo galihayag, tirahon pa.
4: Ayan, sige, sir, salamat sa imong reaction, Sir. Good morning. Ato sa baon ka tropa, no, ang reaction sa ni Ma'am diri ang kini atong baon ang yahang reaction. Okay, Ma'am, good morning po.
6: Maayong buntag.
4: Okay, Ma'am, no, among deserve kadali imong pagkamahaw, Ma'am. Ma'am, unsay imong reaction ani Ma'am kung simba ko ugaling i-extend ang termino ni Pangulong Marcos mo yun ka?
6: Sa ako ang opinion, dili ko uyon. Mas gusto na gani na ako 2028 na para makalingkod na si VP Sara Duterte. Kay based sa atong nakita gid karon, di man gid ka buta bungol, lahi ra gid ang sa una na si mga Duterte pa ang naglingkod compared sa Marcos karon. Kay mas gi-prior gani nila karon ang usapin para sa impeachment ni VP Sara compared sa mga katong mga nangurap. Dapat i-priority to nila tong kinsa tong mga nangurap about atong flood control area.
4: Okay.
6: Kay ang kwarta baya ato sa mga Pilipino, baya to sa tuaw, baya to dapat ang kwarta ato. Pero ang ilaharang mga anak o pamilya ang nakinabang. Okay. Kita mga Pinoy, nagpait karon. Mahal na halos tanan. Ang ingon niya, mubarato ang bugas. Nga nung karon, mas mahal man ang bugas. Dili lang gani bugas, halos gintanan niya ang napiktuhan kita na mga Pilipino.
4: Kiting programa ni Marcos nga tag 20 pesos ng kilo sa bugas, nakabinipisyo ba gani?
6: Wala, dyan ko nakabinipisyo. Mahal kayo ang bugas karon. Pariyasa mo, upat akong anak. Pila ka bugas among mahurot sa isa kaadlaw. Di kung tag 20 lang unta to, di dako kayong tabang sa tua as a Pilipino na naipamilya. Pero kung anong karon, mahal man lagi.
4: Ayan.
6: Halos times 2 naman. Sa 20 na yung giingon, di ba, sir? Or
4: mahal
6: halos times 3 pagyod niya. about pud sa droga. Sa unang panahon, sa panahon pa na, sa mga Duterte, nakalakaw-lakaw tagabi, ultimo gani karon hayag mo ha?
7: Oo, oh, mahadlok
6: na pa. Gani, gi, halos na-rape na diri sa mong atbang.
7: Oo. Oh.
6: Nahayag pa. Kung sana lang kahaog ka ng gabi na. Nya, kung sa kwapod na part, dili man dyan ko ayaw, o yun anang tamat yun ang mga dautan. Pero mas maayo na lang kung siguro na kaysa ang mga maayong tao, ang mga matay.
7: Ayan. Ma'am, taga-atakang chance, ma'am, no, nga makapanawagan kita itong pag-gobyerno.
6: Ang ako alang, dili man gita perpekto o dili man gita perpekto ang tanan ni lingkod sa as a public official. Pero mas maayo gid unta na ang mga ang ikamaayo sa atong mga kapwa Pilipino ang una untang unahon nila o gunahuna, dili kay ang ilahang kapakanan na makakurap samtang naglingkod sila. Parehas anang ayuda. Tana yung ayuda sukad-sukad. Wala jud ko kadawat og ayuda sir. Yeah,
2: yeah. Yun lang.
6: Nga, dugay na ko nagpuyuan ng Ilocanja. Pag kuan panahon sa buta hapit ng eleksyon makatultol og balay. Ang naa dira sir ha. Pero pag humana ang eleksyon,
7: di na katuod.
6: Wala na katuod.
7: Ayan, so hatod karon wala jud ka makatilaw na ang ayuda.
6: Wala jud ko ultimo bugas, wa jud sir. Nya pangayuan makabayad ba yan tagkuan no kanang bayrunon sa bayrunon niya mukuha tag requirements pangayuan yung tag bayrunon kay kumo nakapuyo ta dira ang lugar pero ngano man lagi kung mag-ayuda na gid sir oy pakilaw ko din taon ni
7: sige ma'am salamat sa imong ang reaction mo mga sentimento so moto katropa ato ang nabati no nga reaction diri sa mga taga DMs rent a car kung gusto mo katropa nga makarenta mo diha o mga nindot kay mga sakinan o kung namoy mga atuan nga mga outside province katropa anhilang mo diri sa may DMs rent a car nga makita diri sa may Pioneer Avenue sa Dakbayan sa Tagum mga katropa ikan diri sa gawas alam sa ko sa Pilipino para sa Pilipinas katropang Lars Sanyol XFM News
3: XFM katropa
2: okay, salamat katropang Lar. Murag naninood to si nanay, manadisturbo yung mamahaw, pero nakariltok yun siya. Noong, tinood ba yun na, di ba? Pag doon ng eleksyon, makatultol mo balay sa pobre. Kabalo mo mga to. Pero panahon nga na ayuda, masaag malagi mo, di ba na? Kapuya ni Pilipinas, mga igala, oy. Baga pa kung buhok mo na ni problema, karon hapit na lang kumaupo mo lang gyapon ni problema, ha? Ano ang tao niya? Oh, Lord, hatagi na mi Lord ang mga buutan ng mga opisyal, Lord, be. Maglibog masabihan ni Inigpanagan, wa masabi laing mapili kay mamaura mas ang nanagan, tana. Ma'am, ambo siguro sa Ginoo-Ginoo, padalhi mig leader nga kanang mahadlok nimo. Ginoo, padalhi mig leader nga kanang imuhag yung sakop. Lord, pug ni na in town, Lord. Binga, makabaton, big leader ka ng sakop ni Satanas. Ayaw na in town, Lord. Ano mo ka, ginhawa, ginhawa, may gamay aning Pilipinas? Kapoy ba ya?
3: Bullseye! Bullseye!
2: Katropang bong? Alright, dugang pa may gala sa tong pulso ng Pilipino. Nukan sa kawas gabon, katropang Bong Al Gabre.
3: XFM, katropa!
7: Mga trupa, live kita karon diri sa atong nahimutangan sa may mankilam nga bahin mga katrupa. Bahin kini sa atong pulso ng Tagumilyos karon o pulso ng Pilipinas. Atong papulsoan sa tubig igsuunan karon. Kung na si PBBM nga atong presidente karon, adunay extension nga mahitabo. Uyon ka ba ni ini? Ato ipautana mga trupa sa atong mga butante. Yan. Okay, adrita. Muarita sa guapa diri nato mga amiga.
2: Oy.
7: Okay, ma'am, ayong buntag.
2: Amiga na da.
8: Ayong buntag mga sir.
7: Ma'am, kumusta ato negosyo?
8: Ay, okay ra man pod.
7: Makabuhi pag duha ka bana, tulo ka bana di.
8: Kung mo ginhawa, mabuhi gyud.
7: Okay, ma'am. Diri ta sa atong kuan kay kuan mo kay mga panahon na murag sikat na kayo tong presidente sa Pilipinas.
8: Ayo.
7: Okay.
8: Pinakasikat.
7: Butangan og dili maayo mga meaning. Uli adunay kun karon nga pangutana nato. Kung adunay extension sa pagka-presidente si PBBM, uyon ka ba?
8: Sa ako lang,
7: yes,
8: sa dili gyud.
7: Nga naman?
8: Kay, base lang gyud sa iyahang mga nakuhaan ka ng dapat unta magtinabangay, pero samot na karon nga, grabe nang dinautay ba? Dapat unta magtinabangay sila. Samot na sa Malacanang, sa Kongreso.
9: kuan man, muingon man siya nga about sa ni dating president na to, ni Duterte. Muingon man siya nga, di siya manghilabot. Ano, di man siya manghilabot, nga presidente man siya. Dapat siya man ang sundon, siya man ang pangandiri sa Pilipinas. Gusto man ka niya, mahalagad man ka siya sa ato ang kuan niya, anong muingon man siya nga, di siya manghilabot.
10: Sa panahon ni mo, sa pagka-presidente karon ni PBBM, aduna ba siya legacy nga nahimo?
9: Kar ang akong nakuanan, murag kanang bugas, pero 20, kaki, 20 ang kilo, pero samo kayo ka ng mga dlawon pa, imbis kay makakuampliti, mahal ka ron. Wala man nakakuan, kanang bugas, o tinuod nga, para na sa katawahan, i-house to house.
10: Oh, sa merkado.
9: Kay, sa merkado, kay kanang barato ra, maka-afford ra ta, maka-afford rami, pero sa ako lang, ng linya po ko, isubay ko ana, pero grabe, isa po ka-adlaw.
10: Ni online naman daw ron?
9: Online niya, maingon mo sila, na ID nga, pangitaon. Niya, isa naman na to ang ID nga, gikuan sa gobyerno.
10: Patrayong national.
9: National ID. Wala man, niya, kanang mga project niya, mga daghan, mag, kuan, problema.
10: Kung sa'y panawagan ni magkaroon sa atong kasamtangan gobyerno, labi na sa mga supporters sa atong presidente, nga grabe makikaway usab sa atuwa.
9: Kung alam po, ang panawagan, ganang kita mang tanan, ang inahin lang ng kwarta, kay kwarta-kwarta naman dyan ron, bayaran na, kay para mo rally-rally. Pero, unahon lang po ta na ito ba, unsay maayo, kay mula bayra man ta din ng kalibutan, ang atong mga anak, mga apo, mga luoy kay mga patangunan. Sunod.
10: Okay, balik ka na to. Dili ka o yun. Ano na extension to presidente?
9: Pinakadakong dili.
10: Yan. Okay, ma'am. Salamat pa lang.
9: Christine. Dine. Dere sa Purok Gulayan.
10: Oh, Purok Gulayan sa may bingkahan. Oh,
9: pang tilaw naman sa ako ang bingka.
2: Hoy! Kaminoto.
10: Okay, salamat ma'am. Okay, mga katropa, no? Mga katropa, Arnel. Ang iyang reaksyon, may kalabigitan ini. Nga dili siya o yun. Supag siya nga ano na extension. Kaya nakita niya nga, wa siya nakitang kaayuhan nga labi na sa paglaban o sa mga anak. Kay i-site niya din napita si former President Rodrigo Roa Duterte. So kada sa itong himo gapulso na ang Pilipino, alang siya sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katrupang Bong Umagi Algabri,
3: XFM Katrupa.
2: Alas 9:38 na. Salamat Katrupang Bong og si Ma'am Christine nga nakasulay siya og linya kay mo palit og tag 20 nga bugas. Isa ka adlaw po!
11: Ay!
2: Asa man ni Bong?
12: We...
2: Anak, kagag lang. Ay, nako. Alas 9:38 na may galantag na sa itong bagman ng Ubanuman Gab. May video ka diha sa katong palarong pambansa, Gab. Katong opening, Gab. Na lang ko'y gamayng kuan ba? No? Ining... komentaryo na may video ka palarong pambansa. Wala. Ugma na lang ta. Magkomentaryo ana. 9:39 na po, no? Ting pamahaw na. Kinaanan mag-o si Master. Wala kay video. Sige. Mga katropa. Ambot kung ako rin nakabantay or kamusad. Ako kay ba, o, no? Basta ako nakabantay ko. Nga. Ngayon mga alipores BBM ron nga. Mahiwi man ang panga. Sige, mora to. Ano kahana, no? Ano ba no? Ako mo ana mag-usay pero kanang musakit ang diribito nako. Ana ba? Ana ra pero kanang pag mistorya ka nga mo aksyon yung ana yung ngipon. Wala man ko ana no. Pero ko nabantayan ba kadto ningon nga dakpo no nagisubat to kay ana gyud siya amo to signature moves ba na o sa man gyud na siya. Wala tay oras ba kay alas 9:39 na. Ay mo kalimot ha para sa panlawas na to. Bisag unsa pa mga igala ang kahimtas politika o panahon, inanglan ligon ang atong lawas. Magsanton plus gold kita mga katropa. Sa ngas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. O gadri may gala sa 107.1 XFM Tagum. Tong kaubanan may gala sa gawas kabayan katropang Lar, katropang Bong Algabre, o katropang atong partner may gala Spigas Lawag. Naghawid og tulo kabo computer. Si katropang naghawid na nagtulo kabo computer pero makatanaw para sa cellphone may galang mga makimak. No? Maka tirada pa na di may gala. Si katropang Gab Alas. Ako inyong alagas kaginan, katropang Arnel Cortez. May buntag! Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa!
3: X

0: Bu sabre mo gi isalistaryo ni Escapel ya?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol nako.
0: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan diri? Sa imong tanaw di ko sukol nimo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Oh, ha? Exciting?

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
12: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hoy, nausa mangka nga sige mangka tungok, galuya mangka. Abtig, oy.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Cavite. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na gusya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Yes, maayong buntag, mga maring. Ano na po din ito ang pinakagipabot nga tulumanon diri sa radyo. Sa Radyo X. Mga maring, kung ako, ikaw, katropa, live na live, karong mga taknaagi ka diri sa Studio X. Kini inyo mga X, mga igal. Ako si Maring Inday, Erica, Deligwapa, Delimestes, sa apan dili makopyan sa antong hudgay, mangunay o silingan. Abot lang galing kakaubahan na ako yung sa kailahan mga tema ani.
1: Pero ikaw lang siya siguro kay imuha naman ang lagway.
0: Ako mo wala pa na imo api.
2: Naunsa na ikaw.
1: Alam ka nga ato ang mga monitor, tabunan mga nawong.
0: Basig wa.
1: Wala na mayog plus star.
2: Naunsa naman ni imo eh.
0: Namin gapula sa kuang ko doon, gisop-sop din ni Edgar.
2: Hoy, pahinayi ang inyong mga kuanbe, inyong mga cellphone ni.
0: Inyong mga monitoring sets.
2: Yes, indeed.
0: Ay nako mga igala, welcome. Adlaw karon ya, Martes. Kay natigayon mga hapon ang Lunes.
1: Nadayon
2: di. Nadayon. Ay ako din kuano, ako ang kanang silinlin. Kuan ba ko mga ka-inspirasyon.
0: Masa ba na yung mansuot karoon na kaya
1: pag-tribal ka? Tribal. Mailan man pa doon musaka. May gawin ROA mo ang ulo.
0: Masa ba ka na? Kato ka na ng chieftain?
1: Hindi ka itong arrow ka na yung unay anak yung arrow.
2: Aba. Sabagay na lang tanin niyo. Sabagay na lang nato ni.
1: Kung saan itong kasalida, Maring, katong ay aro ay ang ulo.
2: Ano ay, gadoan.
1: Ay, the last air blender.
0: The last Vegas?
1: Blender.
2: Air blender.
1: Blender. Kahit ito nga blender niya.
2: The Abinder.
1: Yes.
0: Lahit mo ko na yung giskutan diha.
1: Ay, lahit mo ito yung
0: mga
1: Maring.
0: Hindi mo ko makasabay kay mga karaan mo na inyong ang giskutan.
1: Avatar mo ko ito yung mga Abtan Maring.
0: Huwag mo ganyan ako ka na mga...
1: Avatar.
0: Mga latest.
2: Mga bagong latest.
1: Mga bagong latest.
2: Congratulations.
0: Tapos
1: yung reaction nila nawan. Lain na kayo
2: nilanawan
1: si ate
2: ay. Ay, ibig talaga nawan kinanatin kayo na. Mga kwan para ba ni? Bounce para ba ni mga kwan ni? Mga baterol.
1: Sa'yo mo bounce eh? Patingo ka daw, Bi?
2: Sige daw. Patingo ka, Bi.
1: Sa'yo mo bounce? Ah? Ah?
2: Aba.
1: Sokol? Nana po ni si Villarreal.
2: Si Villarreal. Villarreal. Baguon lagi ka. Baguon lagi ka.
0: Lahat na karoon riyan sa ito ang Facebook page sa XFM 107.1 Taguam. O niya kay pilihan lang sa ito ang beauty. Makita ang sata karoon riyan sa Obanimogta sa XFM Mati City Davao Oriental.
2: Yes.
1: Oy, operator, pwede pala yung kaming kamera. Luod kayo, oy.
2: Oy, shout out to si Lin Lin Bing kay sisi katawa na to kay how do kayo mabasa ng isa ka Jugerts na U-turns.
0: Yes, yeah.
2: Villarreal.
1: Ano siya Villarreal, Mark
2: Villarreal, Mayutaka.
1: Paano nga Islam kung kayo ko doon?
0: Mula sa kanang membro sa Encantadja.
2: Teka, kani?
0: Si Imao.
1: Ay, lahat lagi ko. Katuloy yung mao itong makakayag na wong.
2: Amo ba, no? Pakaulaw lagi mo na. Ako, managyan kayo, nakakuha ko sa doon vitamin C ko.
1: Ay, nalagay, okay na po kayo. Magaling, naka-vitamins ka.
2: Oo.
1: Eh, kung wala ka naka-vitamins, mura po siya si Cookie.
0: Siya. Jesus, pasalamat siya sa Santon Vitamin C.
2: Yes, pasalamat siya ko sa Yes to Help.
0: Spell Yes to Help.
2: Kalang kwan ba? Kalang
0: naga...
2: Why to eat ba? Why to... Why to eat?
0: Ay, naku. Siyempre, mga Maring Live, sa Takaro, padungaw, diriya sa to ang mga sister stations.
1: Aha.
2: Aha, sige.
0: Diriya sa...
1: Mati City!
2: Apa?
0: Naman na mo kunagol, pwede makamamati ba?
1: Dili, hindi. Pagtami na ba? Wala ka na kukunahuman? I-rewind ba?
0: Malukan siya ka ba?
2: Ikaw ba? Dahil naging ka.
0: Naman ang mati. Dili
2: na mati sa Juya.
0: Masay sunod.
1: Dahil mo kung sa ba ako nainom, oy, nakabalibo.
0: Masay sunod.
2: Masay sunod,
1: Bay. Asa General Santo City.
0: Ang
2: asa.
1: Bukidnon!
2: Idol niya sa Bukidnon. Idol sa Bukidnon.
1: Si Maring Erica man ang nakaka-idol din.
0: Mag-isgot na punta aning mga idol sa mga nagkadayaing mga sister station on...
2: Baby, asa man.
0: But anyway, idol gina ako na si Kwanda, si Ricabo. Mag-isgot akong gika... Muna gika-intapan sa mga taga-ipasugong.
1: Hoy!

0: Ay, ipakita, ipakita. Sige, be, sige, huwag mo mag yun ang
1: ID. Ako, akong kanon, be. Ako,
2: guys, akong intro.
1: Yeah. Intro, hey. Bedran intro. Ako, be. Ano
2: yan? Intro.
1: Ah, sige. 1, 2, 3, intro, hey.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Okay, mga Jugers, ang Joya na sa Perwise na mag-reporting ang Joya nga Uyotars. Nga si Inday Erica, pasok, bonaw kayo na nga lang.
4: Nadakpan ka. Ang subject sa operasyon sa ipasugong bukinuno, gitala sa police station.
2: Hindi mo lagi kong ulog-ulogan, Alan.
1: Wala ko yung mga talo-taloers. Hello, mga talo-taloers. Sige, okay, next, next na sa...
2: Next contestant.
1: Talawa, Jugoer, so wala minaw, oh, mabalik na mo ni Smati.
0: Hindi, ito, patulong ka sa Mongkeyo, ah.
1: Mongkeyo.
2: Ito, ma-idol ni mo
0: sa... Sa Mongkeyo, kay Layo, Layo Mongkeyo.
1: Mongkeyo, sa Mongkeyo.
2: Sa idol ni mo niya.
0: Si idol, ula ko yung idol ni na, oh.
1: Sa Mongkeyo?
2: Saling uyot.
0: Ayot, okay, ma, ayot. Mabubuan daan to, guys.
1: Asa man, sa...
0: Sa San Fran.
1: Aba, sa San Fran. Sige, babe.
0: Pero short na kayo kay San Fran. Sa San Francisco, Bayugan.
1: Talo-taloin ko ninyo, babe.
2: Ikaw ba? Kay ko man dyan,
0: bayaw kayo. Si Master Manandahan yung idol.
1: Sige, talo-taloin sa ko ninyo. Talo-taloin sa ko.
0: Sige, babe. Kung idol mag-unanin mo sila, babe, pangitay ng media o kanang entrada, babe.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Nadakpan sa Paybas Operasyon. Ang usa ka individual, nagkita ang usa kaagingan lalong usa ka sa shit. Usa ka sa shit. Gito ang shabu. Gidala sa police station. Na eh, kamo pa mo. Talo-talo. Oh, nagigunin nyo ay. Ni balon o trismel.
0: Naglipo ko maring. Usa mo lang sa shit. Kanang kanang butanganan sa shampoo. Kanang isa ka shampoo nga sa shit.
1: Maumang ko tagi. Maumang ko tagi ko ni Junji.
0: Klaro ka ba? Kanang
2: isudlan sa mga kuhan.
0: Naglipo mo kuhan na.
2: Mga wak pa na pamatunan nga droga. Kanang gituan o gitawag o gituuhang droga.
0: Gituan? So, anong gitawag mo na droga?
1: Isulad ako sa kasa shit.
2: Pala kantidad.
1: Anong sa? Trismel.
2: Pila po itimbang?
1: Mga 3 gramos.
0: Sa ato pa? Sa ato pa, Marie, kanang pagbasaan ng... Kanang bupit. Bupit po.
1: Bupit. Mga... Ang buke kay bukit.
0: Ang kanang wallet.
1: Ba? Ha?
0: Wallet.
1: Walay.
0: Dapat kanang bupit. Bupe.
1: Oh, bupe.
0: Okay. Ang kanang sachet.
1: Sachet.
2: Oh, dari asa mga maring ang pamiti ba yung...
0: Bakit lagi kayo kang upawa ay?
1: Natural.
0: Nanobrang utok.
2: Ang mga pamitay dari asa namati sa XFM Jansai.
1: Abas, ang kabats ni Gwen ni... Ni Tichi Agbayani o ni Vivian Belis.
2: Kinsan ni?
1: Si Ate Gwen. Evelyn Sabasahi.
0: May gani kami tukar ang pagkabray.
1: Alang-alang, nakasatun na vitamin C ba yan, sok?
2: Okay. Mm. So, mabati sa mga maring, ha? Gikan diri sa tawag aning Jensan. Mga ka-probinsya Galagubo sa takaroon diri sa Davao del Norte o sa Davao de Oro.
1: Oh, okay. Siyempre sa Davao City. Napa ko yung...
2: Oh, sa Davao City?
1: Sa Davao City, oh.
2: Ay, kung ano na kay mga report niya.
1: Nasaan?
3: XFM Flash Report. Sige daw. Flash Report.
2: Ito daw aton karon mga higala ang...
1: Nasakman sa Bangkiruhan, Bangkiruhan.
2: Gikan live sa Bangkiruhan Minte. At makaaban si Master Inday Tanini.
0: Salamat kayo, Master.
2: Grabe
0: dyan kayo, mga marina. Naitabo sa gawas, no? Pero siguro gubota dito sa kuan? Sa bangkiruhan? Murang halos giti, halos nagsapaw-sapaw na yung istorya.
2: Murang giti una nag-huwit, sir.
5: Ayaw ko ba?
2: Ay, na, ikaw kung iti unang huwit, sir. Di ba ka maka... Makadimao ba ka ba yun?
0: Makuyaw-kuyawan ka, maratol ka ba yun?
1: Hindi, kaya alam na, akala ka nang madagang kay kaga, nangang kayo, kaga report niya, magdungan ka, nagsulod si mong ulo, maglisod, magkala, magugnuluknol, magkala, masasariya.
2: Lisod kayo, lisod kayo.
1: Lisod mo na kayo. Taka pa yung kagigyo na una, kaya basig, naguna una ka, kaya basig, jamingon to ni mong di, yung mong dinang, jamingon sa mong kaupan. So magnanalay yung kagistorya.
0: Lisod na maglisod, kaya lahat ang tingon.
1: Ayan, gikap ng paa at ron.
2: So, wapang kakakuha o ka ng mga detalye, mauli na.
1: Oo, wapang, mulit siya nakakuhan. Tanaw dito sa mong computer.
2: Ay, nako, mga
1: sige.
2: So, mga higala, kinato ang programa kung ako ikaw, hatunin ka nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Labi pa diha, mga maring, ato ang ginainom sa matag buntag o gabi. Ang ato ang...
1: Siyempre, ang Twin Turbo.
0: Ay, ako reto?
1: Basuhan sa si Basuhan. Isinsuhan siguro na doon yung bayutan eh.
2: Sunugin, siguro na doon. Kamanyan.
1: Kamanyan. Palinaan na doon ni B.
0: Nakalimot ko nga turbuhan man di.
1: Siyempre.
0: Aron mo ligon ang tuhon.
1: Correct.
0: Makasugakon. Ayan ang tanawa. Kailangan na kayo. Pusunan magugon.
1: Sama lang. Kanang buna-buna o puson?
0: Puson. Pagpahilot, magkukuila ko ano yan.
1: Master JC.
2: O, listen din, nahiluto ngayon. Hindi maabot sa akin na ilagman.
0: Pero, niya naman siya, tamakan lang daw para malugsot.
1: Oh, uy, ganang ayaw po na, ana, uy.
2: Ayaw po na malugsot, uy. Kaya lain na kaayaw na siya. Minta
0: na kung malugsot, hindi mo gamigim.
1: Lagi ka kung ano na maringdar niya, ka nahiluto kay. Ang manghililot kay, murang nagbasa o harina.
2: Ano sa kanina katawang class B?
0: Class B, class C. Kahit kayo.
2: Ay, kamang hawa mga mali. Oh, sige. Mabalik mi human ng aning isa kakanta. O niya nga to ang...
1: Siyempre, ang tila greetings.
0: Naghanap na ba kayong tila uno, no?
2: Naghanap?
0: Naghanap ka ayo.
2: Standby na diya kayo na si maring Ani Murray diri. Kapaabot na siya ang kanta.
1: Si Ann Murray.
2: Ah, si Ann Murray.
1: Ann Murray. Uy, uy, uy, uy, takda lagi ka sa Juya eh.
0: Tingon siya rin yan, taga-apukol na si Juan.
2: Si Ann?
0: Si Ann.
2: Katong bayawa?
1: Si Ann Murray. Si Ann Murray. Murag Samurai.
2: Nana si Ann Murray.

0: Ay, nakabalik ta mga higala na siya to ang tulumanun.
1: Siyempre, kung ako ikaw, ba dirita sa to ang special segment, kauman mga special child.
2: Ayaw naman.
0: Ako si Manik Inday Erika.
1: Yes, ako na po si... Naway, mali ako tuplok sa Dabao, mali ni.
0: Pero ako na niya kay...
1: Makuha ka
0: ni Marlon.
1: Nakita ko dito nga ni.
2: Kaya si Marlon dito?
0: Basi na si Marlon, kita na auron dari sa tuang panagkuban mga Manik. But anyway, welcome sa tuang Tila. Greetings! Atod na kanato mga maring ang ato ang Tila greetings aron nga mas molig on ang ato ang mga dila.
1: Aha, be. Hello, oy,
0: graman og turbo.
1: Mm-hmm.
2: Yes. Kung ang turbo pangbangil.
0: Oo.
2: Unsa man ang imuha?
0: Kanang turbo gyapon.
2: Turbo na gyapon da. Mabangil din.
0: Nakabalo ba ka maring na kay nakoy nakaila ba? Pagkulit siya ang bana ma rin nga ni Hubo ko ng bana, ingon ang asawa nga, huy, ipagawa siguro niya siya kayo. Mamaling ka na ay balanghoy nga na sayanin. Sayanin.
2: Makahingo nito
1: ka rin. Sayanin. Dali sayanin mga bayot. Mga jugurts. Dok CJ, I'm not going mga santon vitamin C ni ako doka wak o mabayot diri bi.
0: Mga maring, nakainom na like turbo ang yahang
1: bana. Pero sa to nga, balanghoy?
0: Sayanid. Makahilo na siya
2: maring. Pero nakalimit mga maring, mo na ibalas siya ka ng bulawan.
0: Ano ba bulanghoy maring?
2: Sayanid, mo na yung pangkuha sa bulawan, di ba? Oo,
0: muna yung itawag ka ng kasaba nga variety niya is industrial kasaba.
1: Aba, congratulations. Nakuha na ganyan mo ang right sayanid. Pronunciation.
0: Nasiyay ka ng sayanid.
1: Sayanid. But anyway, yes.
2: Welcome back.
0: Pag text mo, oy, kaya lain kaya nandilita mag-text mga maling.
2: Pag message mo, oy.
0: Kanang report nga pinabadi oberas, Tagalog, gagawin ito sa mga taga-Marty.
1: Aba, mga taga-Marty. Sabi gini.
2: Idol po siguro na hindi tato si Bobby.
0: Mayong unlaw the idea kan.
2: Dito si Bobby Obiras, katong Bobby nga taga-Butuan.
0: Kisa na si?
2: Katong Bobby nga taga-Butuan, katong gamayang tao nga na. Si... Nakanto kayo siya ang mga transmitter nga baligya.
0: Ah, si Bobby Milania.
2: Amo ba na? Kauman na ninyo, mga buwan. Mga
0: promo man sa...
2: Mga minions.
0: Promo man na, promo magbo.
1: Lai sa to si Mr. Bullseye.
0: Kisa man to siya.
2: Ay, ayaw to. Ayaw, mabullseye ka na.
1: Ang amigo ni Gab.
2: Kaya kayo si siya ay nakainom-dom ko kay pagkat-kat niya sa tower. Isa ka oras sa maabot.
1: Ang kala kasi ba mag-istorya?
0: Kanang nanan sa stungan niya, makadong pa sa mistorya, naugan ka.
2: Sa to,
0: naan ka niya.
2: Nakainom nung kong karin. Ano siya nga, kanang si Gab? Huwag nang gitudluan.
0: Gitudluan na rin yan si Gab?
2: Oo, pinakatuwi ko na nitudlo ni Gab, pero di kaya po siya kabalo mukat ka sa tower.
0: Si Kuan, si Luther, kato magluhod magkuan. Yan po itong gitudluan.
2: Gitudluan niya. Kano ka nang ipasingin na siya ni Kuan Batiri.
0: Magluhod mag-solda. Magamaring ha, ay kalimot niya sa turbo.
2: Nalang si GM ato. Uy, asta, kung saan makaluhod ng luhod mag-asasalong?
1: Ay, ana magina. Ana man na siya. Boy, come on ba? Come on. Ay, kung nila i-understand na may nanak. Ay, siyempre, giampuan man na niya.
2: Ay,
1: para nindot ang iyang agi. Yes.
0: Mopilit just ang kuan.
2: Ang soldador.
1: Ang mga tipaka soldador. Di ka soldador.
2: Ay, ano saan na ito di ay?
1: Mga kuan na nga.
0: Soldering iron.
1: Soldering iron.
0: Blokon din siya ay.
2: Lami, hapakon soldering iron. Soldador. Prayari magunda. Soldering red.
1: Aba, okay. Yang Bisaya kay sorry ha, Espanyol magod mig kaliwat.
2: Soldering lead ay dili.
1: Soldering.
0: Ay nako mga maring magkita
1: to.
2: Sa mga pasensya gyud mo mga maring pasensya mo na kuyog mo pa mga bugoon.
0: Ay mga maring makita ang live sa Facebook page sa XFM 99.1 Mati City.
1: Yes.
0: Ay makita ang sabta diri sa live sa Facebook sa XFM General Santos City mga maring ha.
1: Uh-huh.
0: Apan sa di patamo tila ato deng good morning og ato ang itimbaya day mga taga Mati particularmente dinha sa may Barangay Lubay.
1: Yes.
2: sa Lubao, kinsa kayo na diya, Marins?
0: Ay, barangay Lubao, kadalaan niya akong...
2: Eh, guwapa mo daw ng kapitana din, ha?
0: Kabalo ba ka, Marin? Kanang kapitan diya, Marin? Kaya kayo na sa Marin, kanang i-welcome ta karong musunod ng mga simana, Marin.
1: Mga asama na napit sa...
2: I-red carpet, ha?
1: Ah, dito sa kuan? Mana dito nga...
2: Sa Lubao.
1: Sa Lubao. Aba, yeah. Sa Marin, itong ipakuan dito.
0: Pasugat na sa mga ka-inspirasyon.
1: Wala ka mga inspirasyon.
2: Kamusta na sa mga inspirasyon?
0: Ay, good morning, di ay kang Kapitan Linlin Lintuan Basas.
1: Ay, si Linlin!
0: Ay, Linlin! Di sa may kuan, sa may barangay Luban, sa Mati City, Davao Oriental. Gabi siya mga si Kapoy. Maayong buntag ni Modi ha.
2: Hello, Kap!
1: Ito nga, kuan si Kap niya sa Mati City.
0: Sa barangay Luban.
2: Sige.
3: Sa barangay Luban, nada si Kapitan Linlin.
0: Okay, siyempre ang iyahang bana, mga maring, sakto sa kaayag pamarog, ha? At sa itimbaya din sa basig malain po niyang bana, ayarang asawa mo yung si Boss Christopher Basas. O, Boss Christopher de Erio Basas. Mayong buntag, sir.
2: Mayong buntag, sir. Magkita-kita ta diya pohon, sir.
1: Kaya pohon, pohon.
2: Paula may bangka, kaya narabay may mga taga.
1: Oo, ano ha?
0: Kap, kanya rin ba mga kaobaran? Kung subihin mga uglato. Lato na baywaan eh.
2: Lato, guso po.
1: Guso? Guso. Yes. Ay, ginoon ko.
2: Pero ang paborito ko rin nila, Kap, kaya yung swaki.
0: Ay, swaki.
1: Kaya swaki, Kap, tagayin yung swaki o kanang basta.
2: Katong pula, unsa katong pula nga nay mga sungay?
0: Mm. Tuyom.
1: Tuyom.
2: Katong pula nga kahit kaglawas nga nay sungay-sungayan.
0: Tabadiday.
1: Tabadiday na siya.
2: Ayaw na.
4: Ayaw na ba?
2: Ay, saang.
1: Ay, saang.
0: Sila kang tabadiday.
2: Ayaw na. Lain kayo na ulo. Lord kayo na.
0: Ay, naku. Motila na may mga maring. I-comment na ang inyong mga mensahe.
2: Yes, ato na yung pangbasahon ng mga apelido na sama ni Villarreal.
0: O, sa ingon niya, go.
2: Ano sa mayong udto sa inyong tulong. From Jinsan City.
0: Hoy, advance
2: I love
0: Jinsan.
2: You all. Mua, mua, chup, chup.
0: Advance rin Jinsan. Dahil udto na sila ha.
1: Mayong. Grabe. Inip na di ha.
2: Alarm na di ha. Kay pati nga nung ano?
0: Ano?
2: Kay pati inita.
1: Inip ki Ems.
2: Yes.
0: Ato na kay pakanan ako na kalabay ng buwan. Nanghang ka ng liki.
1: Aba!
2: Lahit mo itong aliki, Marie.
1: Lahit mo itong aliki, Marie. May kamo ba?
2: Bura mo itong bingka nga nang napagod.
0: Asa nga bingka na sa may puro ka gulayan sa mankilam?
1: Uy, itong kao na ito kanina.
2: Lahit mo itong bingka, kaya pati mo itong gamaya.
0: Uy, gamay lagi, pero lamig kayo siya. Ay,
2: di, ay. Grabe ka gagawin ka ng liki.
0: Kay gamay po na ako,
4: ayaw
1: naman. Kaya ako, kaya kayo kaya nga, pilot ki Ems.
2: Sabagay, kaya halos din naman makita.
1: Mura lang siya o ganang kamanghuran sa kuan na iba.
0: May hunday nga, wala mong isabot nga isod. Ipahid na mamgod.
1: May maring, ayaw sagit patuli maring ha, kaya mo sabot yung nagagamay.
0: Libog, kaya ko maring. Ako itang tingklas iba.
2: Wala na po, dire na punta sa sunod. Si Alvin Guok. I love you mga guwapa maring.
0: Hala,
1: aba.
2: Grabe.
0: Dapat kayo, be.
1: Be. Isa pala, be.
2: Si basahad yung oban.
1: And si Alvin Guok o si Wilma. Si Wilma Dasen. Wilma Joaquin.
2: Pero nakailan magkuha ng Wilma Dasen? Ito taas kayo malagong.
1: Yes. Si Harvey. Hiramis. O si kisa pa man ni Villarreal.
0: Nakailan nga Harvey. Amigo ni
2: mo? Of si Milchor Paredes. Mga guwapa man din sila mga yads.
1: Ay, sa unag yun.
2: Paliyaw kong tila, be.
0: Aba. Patila na siya.
2: Una-una po na ka.
1: Si Alexander o Espinsa Olsieda.
2: Oklida.
1: Oklida din na siya.
0: Tirahan na sa mga...
2: Alam, magbasa ba?
1: Ang dalawa, basahan ako. Ang kay Harvey ako magbasa, no? Alexander Espinsa Oklida. Aba, listening. Good morning.
0: Napahigit siya sila. Siyot, uot.
1: Diba?
2: Paas mo kayo ito, yot?
1: Saman.
2: Dahil sumpay, wani mo tiwasa.
1: Saman sumpay.
2: Ano itong listening?
1: Listening, ano yun? Listening, good morning, shout out. There is si Sophia Marama, Merilhi sa Tagum City. Matakta ka pagkatsugayin sa inyo ba?
0: Napahigingon niya rin ang... si Pina Tambuan is watching
2: Tinambunan? Tarong nga ba siguro base?
0: Kinabuhat.
2: Parang makunan na. Bura kasukan ang kita sa ato mga listeners.
1: Tinabunan.
2: Ang ato mga listening, ano mga listeningers.
0: Tinabuan.
1: Aminog, tinabunan. Tinabunan, dahil ni.
0: Ayaw to siya, boy. Masa kitabon.
2: Nana po na ang igsuon ni Kuan.
0: Kisa na lang siya,
2: boy. Nebinya Prangka na yung igsuon.
0: Si
2: Carlo Jose James Torre Prangka.
1: Aba. At least, dili si Kuan Villarreal.
2: Ah, dili si Villarreal.
0: Good morning, da, Erika. Tiya dari og master in the tanini wonder half plus.
2: Ay, wala na kakabalo sa litis. Yes, anak kanang
1: wala na to akong half plus FYI no.
2: Unsa ang tawagan nang nawala na gani?
1: Kuana kanang na dissolve.
2: Dissolve.
1: Kanang
2: sige, introduce ang imong nga bago nga kuha.
1: Yes, ako nya na sa ton drama kay mama ni to major sponsor. Daka kita sponsor.
2: Dako jujoy kay na
1: ang sponsor. Oh, dati mga bagong risulod nga sponsor karon no, ato lang i-announce niya sa tuang drama.
2: Yes.
1: Siyempre.
2: Dati bigatin jo kayo na.
1: Correct. Ay kani atong drama no, gikagubtan ko dis Kabisayan ug Mindanao sa ato mga kaparentihan sa Kabukiran, sa Kadagatan ug sa Kayutaan.
0: Particularmente diri sa
2: Kamigin, sa Kamigin.
0: Sa Kamigin.
2: Yes. Introduce po ang Kamigin diyan
0: Kamigin sa Kamigin.
2: Sa Kamigin. Sa Kamigin.
1: Nasa taning Kamigin ba? Dari na sa Tamaloya. Kanang Kamigin, manggod. Grabe kay ka-memory and memory recall na ko na.
0: Uy, dahil ikon sa kuwa ba? Kaya ka na daw ang Kamigin. Kaya ka na mga... Kana ng mga...
2: Hadlong po na
0: diya. Mag-uyap, pero diya daw mula ako. Kaya di ka ayaw makitaan.
2: Yeah, hadlong po na diya. Kaya mga mintiryo nasa ilang sa tubig.
1: Silinlin, ako na lalong silinlin dito para mawala na yung stress. Kaya isuroy ko na siya dito sa Katibawasan Pools, sa White Island, sa Og Hot Spring, Og
0: Cold Spring.
1: Yes.
2: Daghan na kayo diya, tourist pass.
1: Okay, kaya silinlin, nakaungo mo kayo na ka ng laog mo kayo nagdagat. Laog kayo nagdagat. Kaya nang...
2: Okay mo, masunod lumsi, oy.
1: Oy, dito na ko na doon sa Katibawasan po.
2: Asa pag
1: sa White Island, Hot Spring, o Cold Spring.
0: Ay, matang ganun na. Shout out sa mga listeners sa Purok Buli sa Barangay Bisayan Village sa Agom City. Hoy, good morning.
1: Hoy, Bisayan Village. Dapat na sa Kamigin. Dapat Bisayan Village sa Kamigin.
2: Dapat na yan?
1: Oh, na, oy.
0: Sigat ka din ang Kamigin sa?
1: Natural. Bisayan Village. Yan na po yung Katibawasan Pools, na White Island, Hot Spring, o Gold Spring.
2: Maumara lang sa Kamigin.
1: Tanamay mong naong sa Kamirayo to. Barangay Kanango.
0: Napadari ang...
2: Unsa man na kanang kuan? Passport size?
0: Unsa man na giduol makain na, oy?
2: Dahil nung kayo atong operito na ipakaulawan.
1: Ipangsumpa mo na sa mga anak, ano, oy?
0: Ang kitag dagway sa kamera, ay...
2: Anak, kinanglan yun ka na.
0: Master, naaraman di ay si... Bato sa imong likod, tapad ni Luis Tro, hihihi.
1: Sige lang, okay na rin siya. Ay, klaro na rin si Kuan. Ang klaro na kayo.
0: Napadali si Jeter Ludovice. Ingon siya, good morning, katropa, mga guwapa.
1: Aba.
0: Ay, muntilan na tayo, kaya wala man tayo igong oras.
1: B, plus star na ba, kaya tilaan ta ni B.
2: Napag-iniyon. Bisa ka na pilas, oh.
0: Ang sa ingon, birahe dayon.
2: Sino yung makaniya po ang Kuan?
1: Ay, dami siya manindiri. Ay, dara! Pak! Jeter! Si Jeter! Si Jeter Ludovice. Jeter Ludovice.
2: Para classmates sila ni Villarreal.
1: Villarreal. Kasi ito sila ni Villarreal, si... Kani si Carlo Jose James Torre Prangka na nasa Nisya. So, si Babski. Shout down mga Bayuta Warriors. Aba.
2: Mamat ko na ano eh.
1: Shout down mga Bayuta. Dangon na nito yung story, Abi.
0: Unang una taan eh, shutdown?
1: Shutdown daw.
0: Aba, shoutout siguro na
1: siya. Shoutout, sorry.
0: Murat ang Nordeco, ano kayo, shutdown na taan.
2: Malin, ato ang mga antipara may depensya. Murat ang chungos may depensya na pagbasa siguro.
0: Mukha kitag sponsor ng mga antirapaan eh.
1: Antirapa,
2: Kana mga, kanang, katong mga nagkugrado.
0: Katong kuan, kanang.
2: Kaya naman nagkugrado, ano makabasa?
0: Kanang bildo ba? Katong,
2: bildo.
0: Katong sa ingon sa balita nga bildo sa mata.
1: Dapat ay hindi para sa dagat ana. Katong yelo. Katong pang snorkel. Pang snorkel. Pwede mo ka magmuntang og galang pang dagat. Good.
0: Bungbong sa lawas.
2: Oh, oy. Mas baka ka paribubong.
1: Si Undangon na tanip eh. Ay, si Romeo Amogi, shutdown.
0: Sa ingo niya.
1: Ha-ha-ha. Gapo kay, very well said kayo ang imuhang comment.
2: Taas kayo o yung comment.
1: Ano.
0: Sa mga maring, ano naman. Kini Amonti lang sa makausap hato ni Kanato sa Turbo.
1: B?
0: Kitang-kita.
2: Real na real.
1: Real na real na Juan. Aba, si Billy real.
2: Kitang-kita, real na real.
1: Kaba ba sa real orange? Real true orange.
0: Sige na. Kanang real nga sabon. Ha? Napi real.
2: Napo di real nga sabon?
0: Kanang kupitin siya sa Blue Whale?
1: Dugaya na ng Blue Whale.
2: Alam?
1: Karakas. Mama na.
0: Kamu ganyo kanang...
1: Furla ko ah.
0: Furla?
1: Furla.
0: Imo, ansa imo?
2: Ato siya.
1: Super Whale ba liya?
2: Dami na Super Whale. Matugtog niyo. Pag una marin.
0: Dila na to eh kay
1: sige na.
2: Sige na.
0: Kapto sa kaya ko ang
1: kuha. Bibi, dila na to. May plaster na, bi.
2: Plaster.
1: Nalang atanggal lang yung mga lamog-lamog dyan. Tagam.
2: Nalakbo na kalaway nag iay.
0: Nangaibot ko itong malahibo nga sa kapulgara niya kulot.
1: Hoy, pang ilamusin mo nga kay dipinsas ugahip. Ang inyong mga simod, gwa na rin na kaya ang ugahip anak yun, saon na lang.
0: Makatitanos
1: na yun. Makahirpis ba yan na?
2: Lain ko na tilaan
0: na rin. Mula na ka katong duga sa ugahip, kung ahadapit maigo, matakdan sa maring.
1: Eh dito, o ana.
2: Mura siya kalunggo, matugpasan, matugpo.
0: Ahadapit matulo, mapasok sa maring.
2: Mahadlo ka na, oy.
0: Anak, ka-acidic
2: na rin. May wala ko gudulit maring, kaya na ako'y nasilipan pag tila na ako. Nailingin.
0: Ha? Nailingin.
2: Lingin na murag na grano-grano.
0: Sa kadako.
2: Nagpiso.
1: Nagiring-giring, giring-giring.
0: O pa'y magsugo, di pa kanya
2: delikado. Hanggang po kayo ka murag pula-pula, ping-ping, pamay.
4: Ayaw, di ba?
1: Mga iyo lagi mo ay, mga iyo kayo mo ba?
0: Mga gwapa lagi mo ay makagahi mo og mga kaugatan.
1: Yung ni Monique. Monique, ha? Nunica Russell.
0: Super
2: makagahe right. Lagi mo og kaugatan.
1: Abang.
0: Pamatod eh daw, butang ang
1: ugatan mga ni screenshot, ang mga screenshot.
2: Dito bag si Carlos, imo dire lagi ko dire lagi to super wheel.
1: Super white.
2: Super white.
1: Sige lang Carlo kay imo haman na, pwede kay super black.
2: Ah. Sa sapatos mangunda.
1: Super orange.
0: Ay, naman lang ito ang oras alas 10:49 na.
1: Aha.
0: At ang hindi ato ang pinakangilingig ng mga Marites karong adlaw. Yes. Doon ay mga screenshot, doon ay mga voice email.
2: Ay, mga link.
0: Doon ay mga link o syempre doon ay mga witnesses.
1: Yes, dati mga nagitawag ko mga person of interest.
0: Mga na POI.
1: POI.
0: Bago na, utro na naroon.
1: O saan naroon?
0: POA.
1: POA na?
2: Saan na POA?
0: Ikaw, kabalo mga kasamin sa POA.
1: Parang person of istoryahe.
4: Ayaw, di ba?

0: Kakak Trufa. Exciting! Exciting!
1: Ooh. Wow!
2: Hello! Welcome! Welcome sa ito ang special segment. O siyempre, kauban gabon ninyo ang mga special child. Malalain. Maring Erica, maring Daria, ang Master Indeta Nini. Muni ato ang programang ang giatangan ang...
3: The Meritans
2: and Friends. Yes.
4: Naglingsod siya dito. Dugay ka. Dugay ka bungat.
3: Sulapin sa kuang bubunilan ba? Wala ko mga kuang tarong.
2: Sige lang, anak. Basta.
4: May nabaro na. Nasa'y natulon gabi.
2: So, sige lang.
3: May nabaro nga ka ng liquid form.
2: Hoy, dapat imo nang butangan o ka ng painitan mo ng torch kay kuan ka ng blue torch.
3: Blue torch?
2: Blue torch.
4: Karoon ako ka ng liquid form.
2: Liquid form.
3: Liquid form is
2: the chemical is a science. Liquid form is a science of salamagan.
4: Scientific name.
3: Kasagaran siya makita niya kana ganyan mga kuan, mga aloe vera, mga tanong.
2: Kana.
3: Pahe di mo na
2: kana mo gahi ba?
4: Oy, ako na ni comment ang ato ang kanang karaan nga kanang kaubanan.
3: Kisa pala siya.
4: Oy. Basaha.
3: Yan na kayo, naghang pa kong cellphone
4: dahil. Ay, nanapala siya. Ay, nanapala siya, anak. Congratulations sa imo di Amaring.
3: Isa na naman si Maring Kiana.
4: Si Maring Kiana.
3: Si Sender Abang. Ito ang kanhi kaoban nato sa programa.
4: Yes.
3: Handusanan sa kaguloanan.
4: Kuya, na ba na siya muhandos po sa una
2: dahil? Ay, grabe na si Kiana. Oh, eh.
4: Kuya, kayo na muhandos?
2: Di naman kinakaya na siya managad na to. Kayo, busy na.
3: Busy na pa siya niya. Kaya sinusunan po niya siya ang kinabuhi.
2: Yes.
4: Ang iya magumoto karoon ng family first.
3: Kita ni ka. Huna-huna na tagay tagmamasayro sa La Pilipina.
2: Kita mamaya.
4: Wala pa kayo mo siya kay mo ingon ang pasayro, baka tukod ka, sir.
3: Sir, kanang nga.
4: Taas mo kayo may mong motor.
3: Basta mga tumba, taanin, sir.
2: Basta, ako alang, ako, ilo kayo taktor, no, dirira ko sa flyover.
3: Dahil kayo,
2: Jara ta.
3: Si Panibubong, asa siya, asa
2: siya
3: masayro.
2: Si Panibubong, dito rin na siya sa, dito rin na siya sa may kurbada.
3: Ikaw, asa ka na, tiya na rin mo, doctor?
4: Sa Bisayan no? Lang po.
3: Kanang inyohang, kung ano na, kanang itimanaan ninyo kay, ang mga turno, lagi rin minami, ako na ako sa Pilipina, ikaw na ka sa Bisayan.
4: Sa Bisayan. Sa kusin dyan, kung makita ko nila.
3: Naanin siya sa buwanga sa kuan, sa flyover.
4: Asa ka iha, Tod? Tumay-tumay.
3: Dito dol sa Maruyaan.
2: Dara ko sa Maruyaan.
3: Sa
2: Maruyaan. Maruyaan. Dili Maruyaan.
3: Dari mo mohonon sa bus stop sa Corbada. Si Paribubong may bala.
2: Di, ato natin lang. Kung asa na pit. Nakipasahiro. Asa ba kayo? Ato na ko sa Jumisa. Eh, ato tripod niya dito panulong sa kuhan.
4: Puro, malampas ka. Bawal. Di, agin mo mohonon sa crossing. Basta. Ako na yung mohonon.
2: Basta ka. Di, kadang traffic light. Di, ngaway. Klaro. Di, radyo ka taman, ha?
4: Dakot niya.
3: O dapat matinunan na yung gud. Diligin mo lapas dahil kayo ako masukur ba dahil ko maabot mo sa Brook Santol. Diligdihan na mo kagawas niya.
2: Basta ka lang. Diligin ka maabot dahil sa may ilan ni Kwan. Ilan ni Paghilombing. Di mo pwede di mo kasunod diha.
3: Diyan mo taman sa Glorious Sawa. Lagi
4: makasunod. Uy, na bisita. Parsil.
3: Parsil.
2: Parsil? Parsil nga sa man
3: na? Mga ninang ni Karim. Miss you diha mga may aba ninang dayta di
2: ay sa kay ay ay
3: libre
2: libre na libre libre
3: ansa na
2: ay dili ay kumpiyansa kay basi ko ani look out ni
4: asit
3: abi basi no ga may tanom diha ha
4: ampeng sir basi mayabo ka pag naog sa hagdan abi si Butsoloy din
2: ha na si Butsoloy ra nagbais bahis
3: maring pakigreet sa ako ang bana nga si Junalo Corceles Pagutayaw nga namanday sa amo ang gamay nga tindahan diri sa kilid sa highway.
4: Sana all na tindahan
2: si Junalo pa na itulog si Junalo ha
4: sige panday
2: nagpanday gabi mo panday na aba, unsa man natinaw nang kuan maring, tinaw nang ihi maring.
3: Ayaw sa siguro panday. Oy, kay
4: natinaw na ba ang ihi niya maring? Klaruhan na.
3: Maklaro na ba tong 50 centavos?
2: Kana ilagay sa sak man ani rola.
4: Katong 50 centavos nga giring-giring.
2: Atong 50 centavos nga agila.
3: Ay, may
4: Kaya ang tao mo ganito, kaupas, hindi pa rin ay. Wag mo kapas mo na, agila nga ka ng kuwan.
2: Huwag mo kapas, alabing. Ano na, sinyong bulsa na kitala ko, naman lang ito yung sisintabos na aluminum. Katong bangon.
4: Katong mulutaw.
3: Katong kalito ni kuwan, ni Kidlibunaw.
4: Pati kanya ko ng kwarta sa ako, nakimulutaw ka nga bangos. Kaupan sa 2 pesos nga lubi.
3: Ay nako, mga higala, ha?
2: Sige.
3: Mga papamati sa mga taga XFM Bukid noon. Labi pa itong mga kaubanan di atong sakto barog na SMC SM Inday Marie.
2: Aba! Grabe kay pangunahan si Inday Marie, no? Power kay pangunahan.
3: Murang duroks.
2: Inday Marie, good morning muna, Inday Marie.
3: Ay, mamutaan ako, kanong pangunahan may ginahimo o kanang kuan?
4: Lami man siya, Marie.
3: Kanang himo o
2: nun sa... Ang kanang pata?
3: O ka naman.
2: Lami magunang pangunahan.
4: Undanon.
2: Mamago na siya, unay tamak dito sa mga limaw. Sa mga mumho.
4: May butukod.
2: May butukod na.
3: Reply si Marinkana nga, lubog pa daw.
2: Lubog pa.
3: So, mga pangunahan ni Junal, so, hindi pa magamit.
2: Dili pa
4: pwede kinason.
2: Sige lang, okay na na. I-on lang permindi ang wifi kuan Cinderella. Dito lang na siya, papi. Pa-search lang ang Kindy Biloso.
3: Hoy, tanaw ka na, day?
4: Tagaig, links
3: siya. Tagaig po siguro may link, ano?
2: Ang links nasa police station.
3: Speaking of Kindy
2: Hoy, si Kwan, kuya, si Kuya Dudes.
4: Okay, kuya baya kay nikaon marin.
3: Nikaon?
2: Si kuya
4: Eat and Run.
2: Ricky kuya. Kato si kuan ba?
3: Si kuan si Sir Don Jampong.
2: Si Don Jampong.
4: Pareha na baya mong buhok ay tagas gayo di din kakaila.
3: Bulo ka marin, kalakuan na gusto si ganina. Aksan na to, nagbasol gusto siya. Aksan na to ba?
4: Pagsakay biya ni Master, nag-fix din siya. Pari, pahulo naman ko din G-Cash kaya ako'y kabahin. Nang lakaw na yung mga tonto.
3: Mabadi, ay dako. Pila nakaon ni mga bingka?
4: Wala ko nagsahaba ma rin. Siya rin bahala pa sinilang dito.
3: Huwag niyo mag ipasalo na. Inom pa dito kang isda.
2: Inom pa dito siyang kubra. Grabe kayo.
4: Itubag. Itubag ang kanambuklo kayo. O kuwan, front page.
2: Kinsa?
3: Naunsa naman po mo.
4: Namasaha di yaki. Iba mo kung iapil-apil ang mga front page ng mukdo.
2: Asa dabi, kamo ba kayo mga kuan kayo mo ha?
3: Masabasin po di hapon sa...
4: Apil-apil biya kasi ang kasal niya. Kusog ka ng kaon na ito ang isda.
2: Naunsa naman po mo.
3: Sashimi.
4: Wag niyo ko kalimot na SM. Atong sashimi, siya nagtabas na ko kayo.
3: Paghiram o wigs ni SM Inday Marie para di makita ang upaw. Abag, hagit ka.
2: Aba.
4: Masukol.
2: Joby Castillo, ha? Ninggara na ka, Joby Castillo.
3: Mura mag-sardinas, gi kamatisan ng naastunga.
4: Di na ko mo pala itong tubig si Moa, oy.
2: Ayaw pag inanda Inday Marie kay ang nag-frame raba anak kaneng isa diri.
4: Naraba ni make-up artist.
2: Ang nag-frame ani day, kabalo na ka kinsa nag-framing ani.
4: Lahit kayo framing, kayo dulit.
3: Lain lagi din sila. Ilalagay tang ko anon ay lahat tang...
2: Ilalagay ko chaon ba?
3: Ako ma-hurt kaya ako.
4: Alakang itabangan naman taan yung taga-Bukid nun.
3: Si Tanini ang...
4: Akong gihulat o tabangan taan sa taga-San France.
3: Si Tanini nagurot sa sashimi sa kasal ni manager. Aba, kusunod may kamkaon ba yuta ka di...
2: Mga tulong lang kapinggan.
4: Kabalo ka na ni Valencia Glamisa kaya dito yun siya nagpatakilin sa sashimi.
2: So, sinuo ko kung magkatumpang ako. Pwede ba ito makilaw itong pangako? Ako na itong gisilindron.
3: nakatipid na jod mo sa kuryente sukad ni abot si Master.
4: Korekong!
3: Yagit yung kasi mga tagamati.
2: Si Kinasi. Kinasi?
4: Kinasi? Kaon lang si Kinasun?
3: Kinis, magwina, bulokon.
4: Buhon ka nito, opawa bitaw ni Ay. Bukuon kayo ay.
2: Sikin agi. Sikin na siya.
4: Kauban sa milyaril.
2: Kahingon ba yan sila na avocado tong green na sashimi? Maoy gikaon. Aba.
4: Kanit, taga-kwan si Rose ba? Taga San Franz. Basahan mo
3: ha. Si Rose.
2: Baby, hi tanene.
4: Taga San Franz?
2: Taga San Franz ni. Hi tanene. Pagwig. Kay bastos kaayo ka. Sa Tunisian. ulo. E great, alam mo? E great, di ay may taga sunrise nga mga guwapa. Sunrise. Aba si, kwan mani? Kato mani nga, katundughanon gayog tiyan. So, Ma'am Rosemary.
3: Ma'am, ayaw ni tahiing kwan, ma'am, uniform. Ikan pala away.
4: Ma'am, ipaliwag ko cancel siya, ma'am. Na, madamay doon kanya, ma'am.
2: Ma'am, salamat kay Ma'am Rosemary, no, sa imong great.
4: Ayaw pagpaminaw sa taga sunrise.
2: Taga sunrise.
3: Napadriya ako si
2: Nancy. Great na to, ha? Great na to.
4: Have a great day.
3: Si Nancy Camilo, yung sanga, ay, mga maring guwapa, request ko kanta nga kailan na kaya by Josh Garcia.
2: Aba, sunod na lang, oy, kanang importante Nancy. Kabalubiya ka sa mga Nancy. Nga, dili kayo may nag-play mga kanta. Ang mo gusto ka ng mga kanta gikanin mo.
3: Pwede na kayo nag-comment. Oy, mga kuwala ko. Basta na, siguro na, oy, basi makasamaan ta, go.
4: Chada po ding wig ni Master ba? Oy, gawin mo din ka, Master?
2: Aba,
3: mahal na wig ka, invisible.
4: Si Nobitris.
3: Tindog daw mga guwapa kay Prissy. Atong... Uy, pilihan na to ni Jeter Lodovice.
2: Ah, Lodovice. Eka, Jeter Lodovice, ha? Nigara na kay Lodovice.
4: Kasama ka na si Lodovice.
3: Ingon pa si Jovi Castillo nga pakigreet ko sa ako ang mads sa si Chela Cabantao diya sa Sunrise Garments.
2: Aba!
4: Ibalik-balik!
2: Aba! Uy, dapat talawang oh, si Kwan o oh, si Inay Marie. Ano siya? Kalusap po ka ta makakaon o sashimi ilang tuti.
3: Aba!
2: Aba! Aba! Aba!
4: Aba!
2: Aba! Aba! Aba ni Pakpak ang lato-lato sa kanahan. Ah. Ah, saman, ha?
3: Ay, kapangit ninyo, oy. Ikaw pa si Nancy Camilo.
2: Ay, haro. Sana siya, haro na lang kulang sa ulo. Haba, haro? Haro na lang ang kulang sa ulo ni Master para mura na oga last air blender.
3: Apag yagot si kagmaayos sa matir.
2: Blender. Blender. Kaya ba kaliw blender ba yung taka? Kinasi? Kinasi ha?
3: Yabi naman kaayo na sila oy. But anyway mga mali.
4: Tabakan na lang kita nila. Ay, lain lagi sila ay, kayo.
2: Si Inday Marie. Ito nga kaya kasi siyempre station manager mo sa Kwanol.
4: Sa Bukidnon.
2: Sa Bukidnon. Ano ba siya? Nga. Paki-play ko sa kanta nga Kinsa Siya. Aba.
3: Cancel ang order ni Tanine. Cancel. Rose Marie Ignacio.
2: Ma'am, Joker ba yan, Sok? Ay, so jokes lang, no, ma'am?
4: Ay, si Papa Cards?
2: Oh, si Papa Cards?
3: O, sige.
2: Wig na ni Waki Kirai, Master. Lain lagi ka katropang bong.
3: Bahog ilok
4: ang... Sa ko na siya, Marin, kayo mo mamang kong gibiyaan dito.
3: Marin, kikuan dito, giaway dito, bahog
4: ilok ang ulo. Wala na mo sa gupa dito sa mangga. Wala na mo sa gupa nga jatot sa mangga.
3: Ay, mako mga Marin.
2: Wala siya magkwa.
3: Wala tayo Marin dito sa... Wala tayo oras. Ang ako Marites and friends.
4: Ang parang lang siguro.
2: Ang muna tamag Marites. O sa matago na tamag Marites?
3: Sila may... Alas 11 sa isna.
4: Eh sila may nagmarites.
3: But anyway mga higala. Ay kamughawa kayo sa ito. Magbalik ito ang live drama. Gikan dere sa studio. Yes. Ngayon si mong radyo. Ha? Kining awit at painungod sa mga namati ko rin sa Bukidnon. Ikaw introduce, go.
2: Yes, ani ana sa gikan sa Bukidnon, no? Ang kantang gi-request yun na gikan na sa kaini Ladman na from the bottom of Bormaro. Ani ana ang Kinsa Siya.
3: Gikanta ni.
2: Gikanta ni Kinsa. Ni Inday Marie.
3: XFL.
2: Exciting.

0: Adlaw-adlaw ng Sumba. O niya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting!
1: Yes, mga maring baliktad sa tuang tulumanon!
0: Kung ako ikaw!
1: Siyempre live, gaya pondria sa studio paingon sa inyo ang mga radyo. Kami kanyang inyo ang mga tigpamaba karibuntaga. Kami inyo mga Uncle Roman.
0: Yes, mga tig magsisibya.
1: O, oh, kami ang inyo mga...
0: May sahirog, may sahira.
1: Kami ang inyo mga commentator. Gikan pa yung taon ni sa nagkadayaing yung mga istasyon.
0: Nagkadayaing, ha?
2: Nagkadayaing, ay.
1: Kung baga man, gisala ko kita ba, lahat mo tayong istasyon, no? Ako sa kuhaan ko, ikakamalaman siya ko sa gasoline station. Ika, asa ka nga istasyon?
0: Ha? Asa ka nga sa police station. Ikaw?
1: Ako?
0: Asa man ka?
1: Sa kuan, kanang gas station man ka, no?
0: Police station ko. Fire station ka?
1: Oh, dito sa bukas, sa tilid sa bukas. Sa kuan, sa
2: ikaw ang
1: Central Fire Station.
2: Siya ang tigtubin dito sa Bubiro.
0: Ala, uy, grabe naman.
1: Karoon na nahimuta nga mga marina, ang tigpamabaaning programa nga gi... Yagi mugna diri amarin sa FMX.
0: I don't know. Sa Studio 24. Station 24 di ay.
1: Pasalamatan sa nato ang mga sponsor today.
0: Yes, so siyempre ato ang sponsor. Like to sa drama ha, ang sponsor. Yagi ko na diya kay parang para bigyan ni nay ko na to. Be.
1: Apil pa ni si Boss Amo.
0: Kana on.
1: Bus amo.
0: Okay.
1: Bus amo.
0: Ikaw rin mo basa di ay.
2: Di pa. Kansin ka liter day.
1: Wala yung di par.
0: Oo. So, shout out yan, no? Ato pa salamatan na ang Sunrise MPC Garments.
2: Yes.
0: Dito sa Puro Katipunan Teachers Village. Magugpo sa Tagum City.
2: Ilabi na kay Ma'am Rose.
0: Ilabi na kay ang Ma'am Rose niya. Ma'am, salamat kayo mong pagpaminaw, ma'am. Great na yung ka na mo.
2: Yes.
0: Yes.
2: Ayaw lang i-cancel kay Louie po siya. Wasa yung uniform.
0: Ayaw lang i-cancel itong jacket, ma'am. Kay great bito ka na ko. Every day is a great day.
1: Siyempre, sa mga taga DMs.
0: DMs, car rental. Diyan sa Tago, diri sa Muga, Tagum City. Sa Fire Avenue niya. Sorry.
1: Doon sa?
0: Sa Cruising Cemetery. Christianary Village.
1: Ay,
0: saan siya?
2: Christo Ray
0: Bell. Bell.
1: Saan nga, Ray or Ray?
0: Ray. So, diyan ano, sa DM's Car Rental Tagum, ito alam ninyo ang mga nindot kayo ng mga sakyanan na. Kung gusto ninyo mo renta o mga kusog kayo mo dagan, sama sa piloder, kanang mga
1: bako.
2: Trader.
0: O, kung gusto po ka magpalaminit, na ipison dito, palaminit. Kung gusto ka magpalaminit, ihigda lang ka dito, kaya ilaminit ka, spison.
1: O, ilang pinakaya ay sakyan, kailing niya forklip.
0: Forklip, no? Ang forklip nga, kung alam, kuya kayang forklip, kaya pwede mo apanti, pwede mo atras, niya pwede po parking pina sidestep.
1: Bitaw ay mga
2: maring... comment ang ilang amo. O yan, hindi naman ko na mawamu ang buwan.
0: Ano sa man?
1: Tarungan lang nabi. Basig, mahimo niyong bao-bao at ang sakyan paingon sa mati.
2: Basig, wala na mo rin tar niya.
0: Asa man? Tarungan na. DM's Car Rental Tagum. Yeah, usa din siya.
2: Hindi naman siya, wala mamingan mga dump truck, mga bao-bao.
0: Ato lang dungangan, ako may mabutang diya.
2: Tara ba si Buraktad dito ay?
0: Og mga taga GMS Tagum sa Daminaw sa sila sa tuwa diha.
1: Sa no? Sa GMS
0: kanang General Mailing System.
2: Sino ba yung kalingan?
0: Dili oy mga shop na siya nga kanang mga lindot kanang mga shop. Jugo et sige mo, mga gumi mga
1: spill law sa mailing.
0: Ha?
1: Spill mailing.
0: Ang kalingan ba? Saman mo oy. Saman ni programa ni Quiz B.
1: Ato sana ipasalamatan maring ang ato ang paring Larin nga gahapon pa ni gapirma sa kuan.
2: Ano ni kontrata?
1: Sa kontrata.
0: Una na rin bago sa paring Larin.
1: Offer ang paring Larin kung hina na kaugtod mo ato kasi lahang in.
2: Uh-huh.
1: Kung manawag lang kag tabang sa mga crew nila.
0: Mm-hmm.
1: Tabangan ka rito ay 5 sum mo.
0: Aba, ya sa paring Larin.
1: Oh, 5 sum.
0: 5 sum?
1: Oh, kay kunit di nakakakaya no sa imong partner. Pala na kag tulo ka tawo dito sa
0: tabangan.
2: So, tawagan lang.
0: Tawagan lang.
2: O sa may i-dial na pagtawag dito?
1: I-dial ni mo ang 0966-306-9569.
0: mau ba? Hoy dia naman sa paling paring lar in ha.
1: Onya dunay libre turbo.
0: Og sabon pun, sabon.
1: Sabon sab.
2: Kasi wala kay kata.
1: Kay sabon nga clear scan.
0: Nay clear scan.
2: Clear scan.
0: Sige. Okay, so pasalamatan na to ang mga sponsor, no? Ang CB ni Linlin. Na, pasalamatan. Ang CB ni Linlin, no? Makita rin na ninyo na puhon sa ikaw. Pamanagi to kung kay mabubuhat labing mga kwan ay approval sa kaning Arkabala. Arkabala sa barangay.
2: Wala pa ni pirmahan.
0: So, kanya napadakan kayo ni siya o mga kwan, mga branches, mga sister company. Mm-hmm. Kaning Pablo Risto Bar. Pablo Risto.
2: Pablo. Pablo?
0: Pablo Restobar.
2: So, bago-over na siya.
0: Bago sa dahil siya.
2: Uy, kuyawan na mga Pablo.
1: Uy, kuyawan. Minutaan na.
2: Uy, mga pangalan na mga 1970s.
0: Okay. Ang loyoan na, kwan man na, sunod na kay barman na sa kusina, nalito'y kwan ka ng El Trapo. Puro sila mga trapuhan mo nalito. Dito na sa Pablo Restobar. O, siyempre, ang Lord of the Wings.
2: Aba! Lord of the Wings?
0: Yes! Ang Lord of the Wings. Dakang kayo na iguan eh. Ang isa na tagihan eh, ang seven ni Linlin.
1: Aba. Okay, so mga
0: Napa. Dakang eh. Dakang

0: sa hangin, wala tubig o ga.
1: Wala ba yung nagitaan ni Marik? Wala na tayo oras.
0: So, asog Danny B? Asa naman tayo?
1: sige na, so ito ang live drama mga kaigal. Lagi paluyanin sa mga produktong gigaman sa Yes to Health. Nagun na diha ang Santon Plus Gold
0: yes.
1: Capsule.
0: Uh-huh. Wala na yung bayo. Okay, ano yan na? Sugus ba yung pamatasan? Thank you. Tuguti ako nga makahatag sa akong katahuran ganinyong tulong mga katropa. Gani ako sulat suliran garoon nga ibadangat niya sa iyo si Bianan.
1: Ano siya ba?
0: Mahin gini sa akong grupo. Ako dahi si Faye. Na ako yung mga amiga nga si Aida, si Lorna. Ang amo ang akong trip ani master o ganing inda Erika o ti Daria. Kada nga mag-enjoy mi kada inom unya kanang kada inom na mo kinang lang nga mabimbangan jud mi. Magabsan jud mi ba kay mo na among goal. Nga pag mag-uban mi sa mga cakes dapat enjoy. Enjoy to the world and enjoy to the max. Para masabdan ko ninyo kung sige unod niya akong suwat, inani mga panghitabo.

0: Oy, bagdaman atong mga tawagan, bro, ha?
1: Bro? Ay, bro!
0: Bro, ka na. Para di kayo parehasan ng uban.
1: Gani.
0: Uy, magnumuharta?
2: Lain man ako ang gibati, uy.
0: Uy?
2: Nakasakit
1: po ka na sa puso.
2: But anyway, pag-ingin pa lang ni mga kanamang laag, tanong, kanahan siya kayo ko, ay, kanang... Kuan ba?
0: Mawala ang imong kakapoy.
2: What else? Asa dito karon di ay...
0: Ha? Mo-adto to sa whatever.
2: Nya, sigurado ka ha na makakuanan ta diha, ma-chulala ta diha.
0: Ako'y bahala. Ako'y bahala.
2: Nya, kay akong quarter diri, kay kuan man, akong gi-check kanina akong BPE, pamong ko yun.
0: Ay, kabalang ka, kay bag-ura ko nakakuha sa ko ang kabalo na ka, nakagaw mga sponsorship.
1: Ay, may pa mo ako, mag-isulod 17 pesos akong BPE.
2: Iya yeah, mapo anta kanang inom ta shot.
0: Maginom mo ganita, magnumo heart ha.
2: Tara, tara we.
1: Tara ta. Kanang
0: Usa ako. Ah, di ba?
2: Nindata diri, isa ni pangalan ko
0: pare diri. Whatever.
2: Dugay na kanagala ag diri. Ah,
0: ikaw. Dol ra man mo balubya ka dol ra man balay diri.
1: Nalibo gani ko kay ang iyaha gani ng kanang kwan, kanang science sa kwan whatever, kay murag wapol.
0: Aba, murag.
2: Ikaw fe ba murag sigir si ta kala ag diri ano?
1: Wala ay karon lang ko kaabot diri.
0: Oh. Ay ako si fe, ikaw si Lord na bugo.
1: Ay mo si Lord na kay.
0: Sige kan tambuka kan. Basa-basa ala sa script B.
1: Ibasa lang ako pero wala na plaster.
0: Ah, oh.
1: I-plaster siguro niya, oy.
0: Kung lagi ka, paminaw ba? Nakoy kauban? Nakoy keks ngayon pa. Pero, kamala ka sa'yo pangalan sa kong keks?
2: Kinsa na siya, B?
0: Si Arnel.
2: Arnel?
0: Si Arnel.
1: Arnel nga pinida?
0: Dili.
2: Arnel,
0: oh. Nakoy sorte pangalan. Kamala ka, ganang kayo sa'yo forma kayo, mag-jacket check itong.
1: Si Fernando ba?
0: Mura siya NBI. Ana.
2: Mara si Matibag, ana.
0: Kana.
1: Si Matibag.
0: Mara si Matibag. Si Matibag. Ganangay ko sa iyang hinapay, kaya parang ni-action na ganang kabalaka sa...
1: Ang atras na?
0: Ni-action na po.
1: Ni-action ang atras.
2: Unya ko sabi ko ng... Basi ko, mukuha ko na siya. Kanang mutira na siya, ana.
0: Na, siya. Dapat ako tong ginan magdala sa mga kauban duha ka buok. Mingawan ni atong kuan oy, way mga tao diri.
2: Tara man gud kay sirado na man gud ni.
0: Sirado na di ay. Adala tara.
3: Oy, kumusta?
4: Ay, naman mga beautiful lady diri.
3: Just Arnel mo.
2: Ninduta ni niya.
3: Ela sa negosyo ko ba si pangalan ka di mo brother?
4: Si Doy.
3: Si Doy. Ela sa mesa si pangalan mo?
5: Sir Roger.
3: Sir Roger.
5: Yes.

0: How's your jersey, si Doy?
1: Ladies and gentlemen, wala ba yung date dari karon?
2: Wa lagi uy kay kanang kami camera.
3: Lami lagi ka mga lawa, sir. Ay. Oh, pormado kayo si Juan.
1: Tubang.
3: Sir, are mo?
4: Nag-gym ako ni.
1: Ladies and gentlemen, kini si Arnel, muna mo pinag-share.
0: Actually, gikan pa kung nagpaputol mo kung palkata din sa gusan. Napalo-palo taga mayroon.
2: Yes, so sakto kaayo ka nang mag-shot-shot diri ako. Kababa mo, sir. Tiyo si Doy.
4: Tama-tama po kay... Mag-uro ko ka-drive ang van. Na ako'y kita mo rin tama-tama.
0: O ganda'y tama-tama.
2: Ay, sir! Anya, diri rata ninyo mag-inom sa... Diri rata?
4: Sakto to,
0: diri rata. Magkita na, dito na sa may pindasan, ganyan yung mga gatis dito, kamingaw kayo.
2: Ay,
4: sa bura-bura.
2: Ay, dito na lang katasakuan sa...
0: Kung may suito diri sa
2: Barangay Luban. Barangay Luban, dito ta. Layo na sa dno.
0: Hindi na mga patong nag-ipusil dito.
4: Ayaw dito. Sa Barangay Luban, murag-unahan pa sa Hidroso.
2: Sige, dito ta. Kaya nai-swimming pool dito. Anya, nai-bahay dito. Kita ragi. Sus, makakuan kita dito, day.
4: Tama-tama, kaya nakadala kong ban.
2: Tama,
4: diretso kita.
5: Sige, tara, let's go.

0: Uy, endo tagi diri. Uy,
1: nagani.
0: Tuloy naman kaayo ko, bayot, uy.
1: Grabe sa ban pa nag-shot naman din ang anjaban, uy.
2: Oh, pa tayo nag-shot, diri.
3: Nagbat naman kaya kong ulo, uy.
4: Ay, dali, ramali mo malipong, no? Anyway, Neil, pura nakita may mga puso doon yung galagihan.
2: Para siya doy, ako sa ning kamaloon ni si Faye.
4: Ay, ikaw ni bahala di ha. Kay ako asab ni si... Kasi ning kabawa ni ako ni si...
5: Kaya...
4: Ako ni si... Lorna.
5: Nandito ang tapang kapangalan.
2: Hindi ka kamalabasa pa.
5: Si Lorna niya. Ayaw na. Pasensya na kay Bagoon. Bagoon ninyo na kauban.
1: Nahubog naman yung kauban ni mo, Arnel.
2: Ah, dali. Ilan na ginasya. Ah, yung karpal. Jiko, pero magunan lang kay eskwila na bataan niya na nag-tisda lang drive. Nag-eskwila na drive driving na tisda.
0: So, mani, anyway, kanang... kanang init na kaya kung lawas ba?
5: Ay!
0: Kanang si Dui, pwede ba nga kanang nimo akong... Haplasan?
4: Nga rin di. Sige, ganit nil, marag, iunan akong lubong niya kong PS.
2: Okay. Sige. Pari si Doy. Ay, ganit bahala niya, pari si Doy.
4: Dirita, discuss ko rin ito, kining ni Aida.
2: Si Aida.
5: Iyakuntaon pa rin nga, nora may kwarto ani. Asa magpadulang ani?
6: Jeremy.
5: Iya, ikaw mo nagpanulong ka niya sa sala, ramang kuha
7: niya. Ay, Roger, pahikap sa imo ang arms, B? Abrang, ay, abrihan ako.
8: Wow!
2: Pare Roger.
5: Pre.
2: Kailangan ka gasunting?
5: Pre, up lagi. Dili mo na up, pre. Inborn.
7: Dati nga lang, ganun ko, nain lang siya color, ay, technicolor. Dali, Roger. Umanay ko pa kayo, murag abli pa man ang pika squad to. Tara, Roger!
2: Faye. Kabalo na ba yung cafe?
1: Asa man, Neil?
2: Ako, sultiyan na ka. Dugay-dugay ko sa kalihokan yun. Pero, ako taas kayo respeto di mo. Pero kung gusto ka respetuhan, nagkakaroon gabi una.
8: Bangas ka?
1: Gusto na kung nil ka ng kamaloon ko ni Mugtaman.
2: Kali lang ako sa hanggang kung hinapay.
1: Nasa rin mo nga kwanda yung Neil.
2: Kaya yung stress po kung gusto kong trabaho mo niya. Medyo, asa yun na kung dito ta sa CR na pit kay. Ano nga, dito.
1: Neil, okay na ba dito, Neil?
2: Grabe ko nang bilang si Andre. Wa mo nila nang giplasa ng tama.
1: Ay! Nel, gusto na ko ka ng gabson yung kunin mong tama na, ha?
2: Ayun ka balak. Anong tanggalon sa nakunin kong jacket, pe?
1: Ano jacket? Magkang igang man kayo.
2: Mga gano'n. Abrihan na nakunin ako. Ako taba dito.
1: Neil, grabe. Imuha na, tana, Neil.
2: Kita ka, Neil.
1: Neil, grabe. Sus, Neil, kung napanay itoy, Neil, mura na yun, nag-bulldog.
2: Neil, dali, be. Isakan ako na ibuong tail.
1: Dabihan ko, ginaano na. Wahinga lang akong tibak, ha?
2: Oo, ipaslock na ako. Gabso na tako.

0: Oye, pinche palillo, que me deja para yo. ¿Quién es? Bien, cárgame. Oye.
1: Lang kay ko masik madungog akong siyagit sa gawas pa.
2: Ay ka bala ka ida. Ipabati ko di ko kanimo ang grabe kalami nga gabi. Birabi. Patali ko ron tag ka. Ang imong pananaw layo gayo nya lingi sa kuwa, birahon ko imong buhok. Ug sugdan na ako ni. Adi ada.
1: Sindu.

Mari Daria o Mari Erika o Master. Grabe ka, ayaw ka, nahantid kayo mingin anak nga. Kada ganyan mag-inomi. Nahantid kayo ka nang digit pwede ka nang dilimi mga gabsan ba? Mungkin na kinabuhat na mo. Ganyan, nakikwi isa kaamiga nga. Akong gihagit o mga inani. Pero naglakot ako kay kwan man lang. Malitahon man siya, nilaylo siya sa mua. Mga, basagda na sila mo siya. Kay kami mag-enjoy mo mga lahat man ito yung kalihukan po. Muto nga, mga doon may uga ng laing lugar, mga duwig bar. Katulad yung silang tulong nga, mga Paris na mo may among kwan nun. Sa higani, kanang wala sila, baka kwan po mi. Maka magpagabas, yun may ganiwagi gabi, ang adili may magabsan. Kanabang magpangita mi ba? Ando na yung sakalaw ni Ana, inana mga panghita po.

0: Grabe, oh. Sakit akong batang day, uy. Grabe si... Nah, kung kabalo lang mo si si Dwi ba kagabi eh. Takot si kayang kargada, uy.
1: Na, ah, sama na si Roger. Pati ang kargada, sus, pagli ka palang ni mo na, mura na sa spring na kanang-kanang one galaxy sa truck.
2: Marag bolye?
1: Buka kong karmolye.
2: Ano ko eh?
1: Anak, untuk sa kayo mo, untul eh.
2: Bounce good.
0: Ikaw, unsa man ang gabi eh.
2: Si Arnel, no, in fairness. Kanang grabe kay murag nakasiyat pa siya to siya tandayay 69 nga kakaugbaki.
0: Mauba?
2: Grabe, uy.
0: Uy, nalagi na ilagay ng imong kuan.
1: Nalagi na ikuan lagi.
2: Alangan nga, lahi man siya kay, lahi man to kay pinabaki style man to niya ha.
1: Ay, pinabakbak.
2: Bakbak style ka nang, pag magpatong na siya sa kay, baka siya, bak, bak. Baka naala man siya.
0: Ay, so, uy, lamin yung atong pamati no niya, kanang kuan ba? Kan inga makakadako kay imo ano dako sa tuwa ko ato siguro ng ikambyo
2: kambyuhan na ita
0: oh kaya ron masuwayan po na ko tong imuhang si... iingon
2: oh kambyo
0: ani ansaman onya dayon
2: si magshot sa ta
0: si
2: magshot sa tadaan
1: sa same place
2: ah mga ito sa daglang lugar ato ta sa imong boarding house diya sa kuan
0: sa Santo Niño
2: na Santo Niño oh sige
0: dito ta ato sila hagdon dito ah
2: ah dito ata dito ata ha lita diri ah sige
0: sige na kay mo dai kay gamay jud kay ni akong boarding house diri aday ko nang
2: grabe mo
0: na kanang Georgiron ko diri no kanang mukaan jud mo mo disturbo ang silingan dai.
2: Grabe po rin sa baan pa kay Gajirjiro no.
0: Asa man to sila?
2: Na kanila lang. Ay dada dada. Murag na ni muna ni sila.
1: Tara sila man ni.
3: Oy. Oy. Ladies and gentlemen.
2: May I present to you our colleagues?
4: Sure. Pretty maling gamaya sa kwarto.
3: My name is Tio Sidoy.
2: Arnel.
4: I'm by the way, Roger.
0: Kamu ba? Namay gida lang ang imno nun.
3: Oo,
0: nagrami.
2: Oo, namay gida lang. Ipapalit naman si Gabo. Ganyan. Pasensya naman, Barnes lang sa anong kayo. Mamantaka pisar.
4: Duwa ka bakit
0: na ice. So, imno tanani. Wait, dahat. Miras si Kuan B. Imo si Sidoy. Ako ana si imo si Kuan. Si Arnail.
2: Sige, Ides. Ako'y bahala.
0: Ako, asalan ni mo, ha? Lahit
1: po kayo kay si Roger nung iapon na kuha.
0: Ay, si Kuan, imo, ha? Si Arnail.
2: Ako'y problema. Bagura na kung kitang ka lang mga labong-lamong ka,
0: eh. Roger, dari ka sa Kuan, Roger.
1: Arnail, dari ka Arnail, B.
2: Usap kay pwede ko ganahan. Ano yung mga morsel? Ano tira na? Mara pang porn-porn yung tira na na to. Pang tibon, pang tibon.
3: Osama, diri ra ta ninyo. Isa naman ni kebo ka, ma.
1: I-off lang na to ang suga. Diri makita.
2: Ay, okay na mag-i-off. Uy, basta kay, kwa lang na patay malisya lang. Good. Magdipindi lang ko na kasi yung makahigda na sa kutsun.
3: Diri
2: na
3: kita mo siya kita kaya pasig mag-disturbo mga ka-board mate.
0: Ako, hilam na dyan kayo ko.
2: Lapin ako.
4: Kani po ninyo ang siling pan may saba kayo.
0: Yeah, sige.
4: Kusog ay matuyo.
0: Ato ana siguro ang sugda ni Uy. Kay isang kanabaya mo mga libido.
4: Pre Arnel, siyat.
2: Ay, isang mandayin kayo. Ito nga ba?
4: Oh, huwag yung Kamil.
3: Yeah, sugdan tayo ni.
2: Baby, yung sabi una. Ako'y una. Unahon ko din si Guadmi, si Lorna, si Lorna.
0: Kami mo tanawara may lugar diri.
2: Sa audience mo, ha?
1: Dali, Roger.
2: Baby, si Roger.
1: Ay, Roger, si Arnel.
0: Ako si Roger. Dali, Jer.
2: Ay, si Doy. Diri, plaster ko na ko dan yan, si Doy.
0: Imuha ko ron.
1: Arnel, diri sa kilid.
2: Baby. Plaster sa kama. Palayo mo.
1: Diri ko kapikas ka.
2: Kanto. Dede. Ay, dre, Lorna.
1: Pre, nakita na ko imo abre, oh.
2: I-off na, ang replay pa siga, i-off na suga.
1: Nalipat siya kasi Roger Hayag kayo pananaw.
2: Ikaw, ano? Ako na ipain pa, ay, di ba?
5: Send you.
2: At ti Daria o ga maring Erika o master. Marami ka nang nasa Biba Max ba o ka na sa tibon na kambyo-kambyo mi. Kami kay enjoy kayo eh. Kasi yung kay kausa, kaduha, katulo, kaupat. Halos ka na gabi eh, may mag inaana mong ginabuhat. Kung baka kaming tulog. Si Juan, kani si Aida, kani si Lorna. Ako, makalagin pa. Murang ka na vibes yung kayo mi. Ang hindi nang ginamong ka vibes, katuloy ako akong amiga na ko nga itong isa, nini, kahit di magito siya lahi, magito iahag yun. Niya, kami na yung tulog yun. Kaingon ko nga, lami maniningin ani? Apan, midagal ang mga pilang adlaw, murag ka nang, nakarealize ko ba nga, murag di naman yung maayo eh. Pero karoon ka nang, pero magkainom ko, kanang magkainom yun ba, mabalik ba sa kuha ng mga inana, oy, kanang musaka man akong libido? Huwag di gina ko mapugnan ba? O sa may siya, o sa may tawag, ani mo ba na siya kitawag o ganang nimpo? O kanang sex addict? Kanang tabaki ko ninyo, B? Kaya ako, murag, magtanaw ko, labi nag-normal ko, di ko kasyat, murag, mangdiri ko, pero magkainom ko, murag mutukar, mamusaka akong gana. Magpaabot ko sa inyong mga tambang. Dinhin na lang ko to, Faye.

0: RK, mga maring, mo ato ang kaagi, nga gibasa, grabe nga, talag saon kayo nga mga kaagi.
1: Grabe?
2: Kanang, grabe kayo.
1: Naghuot sila sa isa kakwarto.
2: Na, mga lakra ko ng banig pagkaugmayot.
0: Na, mga
2: grabe, oy.
1: Grabe, natulog na operator.
0: Na, mga tao ngayong ana, maring, no, nga ka na ganing, ganahan kisa sa mga ana ba? Kanang ganahan kay sila anang ako maulaw mo ko ana maring ngon day makakita sa kuang kargada. Uy,
2: maulaw ka?
0: Ako gining ginatabon-tabunan kay
1: saan na lang ang mga panit sa likod, ang mga ang mga tokens makita.
2: Kanan.
0: Ito ato mga init na nanog lansang. So sila ha, okay ra sila ha no, mga ana ang ilang mga steeping mga maring.
1: Pukawa siguro ng isa diha, pero wala katulog man siguro na.
0: But anyway, mga higala, balik ta karon sa to ang programa. Live gyapon gikan diri sa studio o makit-an sa Facebook Live, XFM 107.1 Tagom. Kung ako ikaw, kaban gyapon ninyo mga tigpamaba sa kahanginan, ako si Maring Erica.
1: Kini si Tia Daria.
0: Gatong higawas nga upang siguro.
1: O gatong upang amigawas.
0: Kisa pa siya si...
1: Si Master and I.
0: Tanini! Robby naman yung...
1: Alay, nagkuha siyang make-up kit.
0: Aba, nagkuha siyang...
1: Make-up kit, mangyod na.
0: Kuha siyang power vang. Ato na yung itimaya sa mga galaw na tamuhatag o question.
1: Okay na yung mga bagong entry. Ito ang siguro yung basahon.
0: Shout out daw kang maring, mga maring sa mati. Nga dagko kaayog mga tabalidoy. Aba.
1: Grabe. Tapos sa taga-mati.
0: Pamatuloy isa siguro na. I-comment diha.
1: Abe, huwag tinood. Mag yun ang adako yung mga tabalidoy. Pakita. Taga-image screenshot.
0: I-PM sa imo.
1: I-PM ang screenshot. Huwag tinood mag yun ang adako.
0: Grabe ang kurbada, oy, a kargada.
1: Perting katawan ni si John Burlado.
0: Unsa ingon niya?
1: Katawan is pa man kanang naong man ni oy.
0: Naong nga gatisngi.
1: Mga maring si Leslie og si Leslie Montes nagkanta sa Kailan Kaya.
0: Aba,
1: gitudloan ka, gitudloan.
0: So, ato siguro nang bigyan na kay brother support naman na si Nancy Camilo. Yan pa rin ang request kanina ko. Ito sa nga. Sige. Salamat kayo ni mo, Nancy, ha? Kaya musunod na imong awit o niya taod-taod. Human ni Buddy Oberas. Siguro nang bigyan na imong kanta.
2: Uy, kuya, kayo ng mga inana. No, balik na sa tungkuan ba? Kay kanina na may mga inana. Good, mga maring. Kanang,
0: yes.
2: Kanang gusto o kanang inana nga mga inana nga mga senaryo ba?
0: O gani?
2: O kanang makainom, musaka ang ilahang kana. Na may inana, uy.
0: Ako sa pagkaingon na ako, ginoon ko makaya ng magana-ana niya na makita lain.
2: Amot lang nung ang upang kakaya rasad nila. Mura ka nang ilahan, mura ka nang tripping-tripping, o saba, mura ba ka nang naay mga, ang excitement pag daw ana daw, ingon nila.
1: Adi, ay. Ang lain lang mo nga. Mura naman nag-exchange gift sila.
2: Oo.
0: Gani.
1: Nakambyo-kambyo.
2: Grabe kayo niya. Napag-iubala na daw nga.
1: Ano na lang ni Maring? Kung ano itong laki, kita-kita na lang di ay.
0: Gani.
1: Ito pala yung tuwad, B.
2: Kalain na, ano, oy. Dahil na ginanin niyo mga plano, ay. Nalami, may nanang nga plano.
1: Ano ba, gunan dili? Maguna ata, makamalog dili na ito, matry.
0: Gani. Ingat pa si Elvin Pinion nga. Bungot sa, bungot ni Sidoy.
1: Ano na bungot si Sidoy?
0: Wala na siya pantat.
2: Ay, matod pa ni Nico Andrino na sila Nancy kami, Camilo, no? Pabila ko ang giingon bitaw, no nga. Kanaman kong mga inaan ang mga matang, narap po na siya sa tango. Kaya naman po na siya kaamiga nila nga. Wala ni sabay. Kaya diliganahan ang mga inaan na, di ba?
0: Napakoy kailabang ka ng nasa uyab. Ang uyab niya na ay barkada. Babae ba na siya nga? Makakitaan niya kami kung siya nga, yun yung gahang yung uyab. Kana imong barkada ba? Dako siguro kayo na sa kargada, no?
2: Nami, prank ka lang kayo siya.
0: Tilawan siguro na.
2: Aba.
0: Niingon itong uyab ba? Okay.
2: Di anak po? Gusto ko drasal?
0: Pero gusto na ako duhami.
2: Aba, maging trisam. Kuyaw nag mga inana.
0: Trisam.
2: Maging inana, no? Kato kong amiga, experience siya kay nakita siya sa kalalaki sa bar. Mag-uag exchange of number. Gichat siya. Gigikwan siya. Gichat ba to? Ang saging na siya nga. Gana kay kunyo ba? Kusog kay kagsiksapil ba? Kanang lami kay kagamson.
0: Yan ni pakuan pagabas yun siya, ano?
2: Ambot na, murag waman. Yeah, ambot na nga ito niya, murag waman.
0: Na yung mga tao nga mo, saka ang libido ko makainom. Doon na po yung, sa makainom yung anak, siya.
2: Depende sa tao.
1: Siya ka na lunanon. Bili sa kandahan.
0: Utang na po, kung nang gamay asin.
2: Limonsito lang, dahil limonsito. Pawalas loon.
1: Hindi ka namang hapdos?
2: Ay, ginoo ko nga lang na may anak ng mga tao, no?
1: Dili na lang ito 300. Atong try itong tulo, eh.
2: Ay, paswa busy, maguron. Eh, kamo lang sang duha.
0: Ano ko na ko niya?
1: Ano ko gika, ay?
0: Masayro pa ko niya.
2: Kato na nilig, ay.
1: Pwede, 3 to 1.
2: Ah, tanawa. Masod yun, masod yun. Masod yun, masod yun. Ay, unsa man?
0: Kusga, kusga.
2: Unsa man? Ana.
1: Aba. Wala may hugaw. Dere gyud siya manili.
2: Dere gyud siya ganahan magana siya. Ganahan magana siya og ganang kwan. Unsa man ba? Asa man ta magsugod ani Ken?
1: Masugod talaga ka kay pangga.
2: Ken ako na wala man ko na sweldohan ato ni Age. Ako na ana naman ko ani Ken. Maana naman ko ani Ken. Sige.
0: Nakato ni tabagan mga maring siguro apan sa dili pa to tabagan ni ato sa pasalamatan ato mga produkto sa ato ang mga kapsula diri sa ato palibot mga maring
2: uh-huh.
0: Ato naon kining gitawag og premium
2: day 3 abang
0: dili sangkap nga
2: kuana VCO
0: masay bilin sa VCO
2: virgin coconut oil
0: kauban sa baby oil
2: baby oil oo dili siya malunggay agas ali siya nakadto kay dali ra siya mailis kay kuan man siya motunaw kay namo soup gel capsule
0: namo sa nasa lubi, ana? Nasa
2: yes, kalubi na. Virgin coconut oil ka ni.
1: Lain po kayong lubi yung dili virgin.
0: Sama na lang ko na, sama na mantika.
2: Yeah.
1: Lain
2: na siya.
1: Coconut oil mo na.
2: Coconut oil mo na siya.
0: Coconut oil.
2: Yes, indeed.
0: But anyway, mga maring, ha, sa mga dunay mga bugon sa suso o baresis tumor sa matres, inamoy lang ko na mga igala o Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Correct.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule dunay mga sangkap nga mga tested na kaayo nga mga
2: yes.
0: Mga sangkap nga makaayo gids mga balatian sama sa mangustin.
2: Mangustin. O siya may mga kanang scientific name sa mangustin.
0: Ang scientific sa mangustin is kabaho ka ana. O siya yung
1: sinabi.
2: Garciniana, Mangustana, El Santon.
1: Uy!
0: Maumba.
2: Kana siya.
1: Inumanan sa
2: Queen
1: Ampalaya.
2: Queen of all fruits. Oo.
0: Queen as a queen.
2: Queen of all fruits. Oh, kaya andurian, kaya king of all fruits, mga andurian.
0: Andurian.
2: Yes.
1: Tanok-tunokon mo
2: siya. Tanok-tunokon mo
1: siya. Tanok-tunokon mo na siya, mo nang king siya.
0: Onsa nga prutas nga kanang prince of all fruit.
2: Prince Obra.
1: Ay, si Prince Obra.
0: Prince Obra.
2: Ay, si Prince Obra.
1: Prutas na siya.
2: Prutas man to.
0: Ay, doon yung kundi mo na si Prince Obra. Balik na punta niya. Sige, dabi. Halimbawa, naka sa dako kayong sunog.
2: Ikaw lang mo, kaya hindi ko kabalo, Ana, oy.
0: Dako na ba itong lawas si Prince Obra?
2: Oh, gani.
1: Ilabay dito ka ito.
0: Party.
2: Gusto kayo mukhaon na kaya? Nangan, may burger ito sa airport. Nagigan o ka ng Singapore.
1: Ay,
2: ang burger, tulong na ka-ingkitan.
1: What?
2: Okay, lalo yung magagigan ka ng Singapore, magkapanihapon.
1: Butong kayo.
2: Tom Jones, Ken, and Joya.
0: Gusto kayo ang
1: 200 lang kiyata.
0: Ay, naku, murado na mo yung mga dimayong kasinatian. Inday Marie is watching. Salamat tayo. But anyway, atong oras, mga hingga alas 11:47 na sa buntag. Islas Paniudto.
2: Paniudto. Bitaw, no? Natay mga inana nga mga sitwasyon na maring Darnia o maring Erika nga. Kanyang mga babae yun ta, kung mo sa to, dili lang po siguro mag-inano. Magbutang po siguro ka may
1: yes,
2: respeto sa iyang kaugalingon.
1: Sakto. Muna yung nga sa self-privacy.
2: Oo, ha?
1: Dapat na kay privacy.
2: Self-privacy? Aba.
0: Ako lang yan.
1: What's yours?
0: Na ako'y mga namatikdan nga dili sa lain lugar, particularmente dili sa Dakpayan Stagum. Ha? Nga, mga klasik babae.
2: Na sa asa perido.
1: Asa man sa balutan?
0: Ayaw sa perido kay mapusilan naman.
1: Dito sa Santo Niño, naman na diyan sa mga
0: somewhere in a point of the Sagum City.
2: Aba, in a point somewhere of Mindanao.
0: Yes.
2: And vice versa.
0: Exactly, ha?
2: Huh? Ay, iluwa na, uy. Kapag-upabayaan na.
1: Sakit sa buhok, uy.
0: What kind of soap gel? Anak ko ito, ato na siguro tama gani kung namatik ka man garon di si Juan si kining
2: si Fe
0: siguro kung na siguro yung mga higayon nga kanang mga kaya siguro ninyo na uy kay kabalaba ka no kanang taas ka yung porsyento anin sakit sa AIDS diri sa
1: mga trillion ka na marin.
2: Correct, correct.
0: Kabaw ba ka matud pa sa mga tiktok-doki sa mga mga matod pa sa pag-duki-duki sa mga eksperto.
2: Sa mga eksperto, sa mga scientifico.
0: Eksperto kong duha.
2: Kung tulong, expert three.
1: Marami ka bright niya kong mga kaubat.
2: Karaan na kay Halin Japon.
0: Mingsaka ang percentage.
2: Yes.
0: Sa ihap sa mga nagka it's HIV/AIDS. Diri sa Rion 11 mga Marie.
2: Aba.
0: Niabot
2: sa Rion. Kano ka na, eh?
0: May lauto tito tito tito tito. Bayo-bayo na.
2: Bayo-bayo na ganyan.
0: Ano niya?
1: Mga mga latest day, Marie.
0: Ang naka-black and anak ka, diri na siya makita, Marie.
1: Ang unsa, Marie?
0: Makita ka na, kuhaan ka ng AIDS.
2: Ka ng AIDS. Ka ng AIDS?
1: Klaro na, AIDS o AIDS?
0: AIDS.
2: AIDS. Ah, okay.
0: AIDS nga to mo. Ay! Diri na siya makita, pero.
1: Lahe man ang AIDS nga to mo.
0: Ginon sa mga eksperto kung paraan ni karon ba nang kaagian ning tulog ka mga babae mga bigat laon. Dapat gid kung di gid na mapugkan ilahang mga kanang kakatol, dapat dunay gid sila mga kuan.
2: May protection.
0: Contraceptives gamiton.
1: Contraceptives.
0: Pero ba nila nag masalob ra man siguro na tong ice cream wrapper.
1: Pero ang dapat sila mga maring, dili na lang sila mag-inom. Kay magawas pa nilang power og muinom sila.
0: Bitaw no?
1: Oo, nga musugot pag gano'ng
0: mag-extreme. Madelikado ginang yung ana.
1: Makikambyo?
0: Makikambyo.
2: Isod po, no?
1: Lain po.
0: Siguro, kanina sila mga scientist, kanina sila gusto sila mag-explore.
2: Mga pwede sa exhibitionist. Ana.
1: Siguro nasa gymnastic sila.
2: Ana.
1: Mga gymnast.
0: So, katulad siguro, Ida, Lorna, Faye, ha? Ang dangin ninyo na, di ha? Kay,
1: ang dangin ninyo na, kaya naglibog po niya.
0: Kung hindi, nagin niya mapugan. So, text po siguro mo. Kay,
2: ako sigundahan.
1: Ina, tulog ang punta. Ang nasya rin to.
0: Uy, tulog sa day ito, ha?
1: Ingan natin lang maring. Kita na lang tulog po di ay.
2: Maring Erika, maring nagduda na dyan ko ang isa. Gusto ko na siya pangagda ba? Pagbigir ako din siya.
0: Kasahan ta ni.
1: Alam mo, suko na maring.
2: Ay, marag. Okay pa mangkay ko sa kukugalingon, oy.
0: Ako di ay. Ako kuhaan pa may dili. Kalulang ka na, gaya lang ka. Kuhaan namin ni Edgar. Ay, okay na mong kaan.
2: Ay, relasyon.
0: Okay na mong relasyon.
2: Congratulations.
0: Kapag doon na kainom sa Agusanto, ni baba naman na yung sugar.
2: Ha? Baba na. Noli ana, noli ana.
1: So ayang batiis, murang dako na.
2: Ang iyang batiis nga katong binon-binon, dali na siya magsigit pahilot.
0: Muna na sa ikuan, muna na sa batiis ni Hawk.
2: Uy, kabalobya ka ng, mga diabetes mo, kaya mabanho doon ng tila na.
0: Mabanho?
2: Oo, mamuhi po eh.
1: Ang imo ba rin?
0: Ang imo ha, ang imo to.
2: Okay ba ma, masakitan pa manggong, masakitan ko niya.
1: Sana all.
0: Kasi lahi na nga tuhod ha, katulad na ikalo.
2: Ay, kaya nga katong tuhod lang itong tuhod nga na ikalo. Ang kalong ikamit nga, kalo mo to sa bumbiro.
0: Ay, nako. Wala may kong oras, mga maling hantod sa sunod kita magka-oban diri sa programa o tangin ninyo kung musunod na ang XFM Nationwide. Ako si Marik Inday Erika, dali guapa, dali minister sa apan, dali makumpisaan tungkol kay mangunay o silingan.
1: Kaya lang yung iyong iyaan sa kamunay panabang si Tia Daria.
2: Salamat kayong duhan yung mga bayota mo. At siyempre, master na tanini, guapa ka may, siyempre, pangit ako.
0: Teka, salamat, Ok.
2: Thank you for watching!
3: Tay, ano English ang kahoy, Tay?
4: Siyempre, would eh.
3: Siling sang akong teacher, three.
4: Three kung tatlo ka bilog eh.
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
6: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan!
7: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingibla.
6: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa cyclist, pero migid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Super exciting!
1: Chloremia. Pag 2 months na ko nagtumaraning Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibate. Pag tumagid mo og Santon Plus Gold, akong mama gipainom po na ko. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Bayo sa tanong oras sa bay.
2: Ah, wag kong ibaw bay. Nagpagkasyon lang ko din eh.
1: Ay, ay, ay.
3: Ay, ay.

0: Gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
3: Abli na.
2: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
4: Yes to Health Clinic.
5: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic, ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to
6: Health News. Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
7: Ang mga pangunang headlines sa tinpo sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Retrieval at clearing operation sa gumuhong gusali dyan sa Angeles City, Pampanga. Nagsimula na matapos makumpirma ang wala ng senyalis ng buhay sa lugar.
8: Kontrobersyal na video ni Senador Raimi Marcos, pantakip lamang sa mas malalaking issue ayon sa Malacanang.
7: Senate President Alan Peter Gaetano ay ginit na buo at solid ang majority block dyan sa Senado.
8: DOJ Secretary Vida walang planong magpatong ng pabuya kapalit ng ulo ni Senador Bato de la Rosa.
7: Pangulong Marcos handang mangipag-ugnayan sa Senado para sa mga priority bill.
8: Sa balitang regional, dalawang empleyado ng isang establishmento sa Tuguegarao sinaksak. Regional manager hinihinalang suspect.
7: Balita international, mga katropa, militar ng US. Naglunsad po ng defensive strikes laban sa mga target sa southern Iran.
8: Sa balitang showbiz, RC Muñoz plano magpa-egg freezing para magkaroon ng anak.
7: At sa NBA fans, sa Sports New York Knicks, selyado na ang pwesto sa NBA Finals.
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
7: Mga katropa, pananghalian tayo ngayon ng Tuesday, May 26, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa batibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede kayong tumutok sa XFM Cotabato 102.1. Pwede rin sa XFM Bacolod sa 90.3 at XFM Calibo sa 96.5.
8: Pa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
7: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
8: Ako si Brian De Paz.
6: XFM News Nationwide.
7: Sa detalye ng mga balita, formal lang tinapos ng mga otoridad ang search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga kagabi. Matapos makumpirma mga katropa na wala na pong senyalis ng buhay sa lugar na pangyayari. Batay sa pagsusuri, gamit din ang isang life locator device. Ayon sa Angeles City Information Office, nagsisimula na ang operasyon sa retrieval and clearing operation para makuha mga labi ng biktima sa nasabing lugar. Sa kabila po ng pagbabagong ito, mahigpit na pinag-utos ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II sa lahat ng mga grupo na panatilihin ang respeto at saka po dignidad sa paghawak sa mga labi ng mga biktima. Habang nanatili naman sa apat ang patay at 16 ang nawawala ayon sa pinakahuling ulat ng Bureau of Fire Protection.
6: XFM News Nationwide.
8: Itinutulak ni Akbayan Representative Percy Sendanya na magsagawa ng independent investigation ng pamahalaan kaugnay sa pagguho ng itinatayong 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa kongresista, kailangan maging malinaw kung ano ang naging sanhi ng pagguho at kung sino-sino ang may kasalanan upang mabigyan ng hustisya ang mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Anya, kailangan din tingnan kung nakapag-comply ang mga construction companies sa building code at occupational safety standards. Kasabay nito, nangangamba rin si Sendanya sa mga biktima na maaari silang abusuhin o puwersahin na pumirma sa quitclaim documents para wala silang maging habol sa kumpanya kung makitaan ito ng anomalya.
6: XFM News Nationwide.
7: Punta tayo sa Senado, mga katropa. Si Senator Mig Zubiri nag-sorry sa pamilya ni Inday Badiday matapos sitahin ang apo nito dahil sa paggamit ng pangalan ng kanilang lola sa pagtuligsa sa propaganda video ni Senator Amy Marcos. Tatropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
8: Sorry si Senador Juan Miguel Zubiri sa pamilya ng yumaong showbiz icon na si Inday Badiday matapos siyang sitahin ng apo nitong si Icy Mendoza kaugnay ng paggamit ang pangalan ng TV personality sa kanyang remarks tukol sa propaganda video ni Senadora Amy Marcos. Ayon kay Zubiri, slip of the tongue lamang umano ang kanyang naging pahayag at wala siyang intensyong bastusin ang alaala at legasiya ni Inday Badiday. Nauna rito sinabi ni Mendoza na hindi dapat ginagamit ang pangalan ng kanyang lola sa political commentaries at analogies dahil malaki umano ang naiambag nito sa entertainment, journalism at pop culture sa bansa. Iginit din ang apo ni Inday Badiday na naging bahagi ang yumaong TV personality sa paghubog ng entertainment journalism landscape sa Pilipinas at naka-impluensya ito sa maraming henerasyon. Kasunod dito, muling humingi ng paumanhin si Zubiri sa pamilya ni Inday Badiday dahil sa naging kontrobersya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
8: Mariing itinanggi ni dating Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang anumang kaugnayan o pakikilahok sa mga hakbang para amyendahan ang 1987 Constitution matapos maisama ang kanyang pangalan sa isang video presentation na ipinalabas sa privilege speech ni Senador Aymar ni Marcos nitong Lunes. Tinawag ni Mendoza na isang walang basihang propaganda ang nasabing video at ipinaliwanag na ang pakikipagkita sa mga kasamahan at kaibigan sa labas ng opisina ay bahagi lamang ng normal na komunikasyon sa pamahalaan na hindi dapat bigyan ng malisyosong kahulugan. Binigyan din ni Mendoza na sa kabila ng kanyang mahabang serbisyo sa gobyerno bilang dating Secretary General ng Kamara at Senate Secretary, kailanman ay hindi niya sinuportahan ang pagbabago sa saligang batas at nananatili siyang tapat sa integridad ng kanyang tungkulin.
6: XFM News Nationwide.
7: Binigyang din po mga katropa ni Presidential Communications Undersecretary Clarissa Claire Castro na isang pantakip lamang ay dilabas na controversial na video ni Senator Amy Marcos sa Senado para daw ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas malaking issue sa bansa. Partikular na ang usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ang pagtangkas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinigundahan din ni Castro ang pagkontra ng minority senators doon sa mga akusasyon ng senadora sa kanyang privileged speech nitong Monday, kung saan nilinaw niya ang krisis sa El Nino at hindi ang no L o no elections ang palaging agenda sa mga pagpupulong ni Paulong Bongbong Marcos. Maring pinasinungalingan ng opisyal ang pahayag din ni Senator Amy na naipagsabwatan umano si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto at ang minorya para palitan ang liderato ng Senado, amyandahan ang konstitusyon at palawigin ang termino ng mga opisyal para harangan ang election 2028.
6: XFM News Nationwide.
8: Nanatiling matatag at buo ang 13 na miyembro ng Senate Majority Bloc sa kabila ng mga balibalitang tungkol sa posibleng balasahan sa paumuno sa Senado ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Nilinaw ni Cayetano na walang bilihan o onsehan sa kanilang hanay sa kabila ng pagiging absent ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang kanyang pahayag ay kasunod ng sinabi ni Senador Risa Hontiveros na intact din ang 11 na miyembro ng minority bloc. Bagamat inihayag ni na Senador Ping Lacson at Kiko Pangilinan na pinalulutang ng minorya si Senador Win Gatchalian bilang susunod na Senate President upang pagkaisahin ang kapulungan, ipinaliwanag ni Hontiveros na mananatili itong status quo dahil kailangan ng mayoriyang boto ng buong Senado bago magkaroon ng anumang pagpapalit sa liderato.
6: XFM News Nationwide.
7: Walang planong magpatong ng pabuya ang Department of Justice kapalit ng ulo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa press briefing ngayong araw, sinabi ni DOJ Secretary Frederick Vida na maraming pumapasok na impormasyon sa mga law enforcement agencies kaugnay sa kinaroroonan ng senador, kahit hindi nila kinukonsidera ang paglalagay ng pabuya. Kasabay po nito mga katropa, nanawagan din si Vida kay de la Rosa bilang senador at dating chief PNP na sumuko na lamang sa mga otoridad at galangin ang rule of law ng bansa.
6: XFM News Nationwide.
8: Naglabas ng pahayag ang Mayors for Good Governance o M4GG ng pagkadismaya sa nangyayaring gulo sa Senado, partikular noong May 13. Ayon sa grupo na kinabibilangan nila Mayors Vico Soto, Joy Belmonte, Benjamin Magalong at iba pa, hindi dapat maging kanlungan ng Senado ng isang senador na umaabsent sa kanyang tungkulin na tagtatago sa batas. Binatikos ng grupo ang patuloy umanong pagtanggap ni Senador Bato de la Rosa ng kabuang 2.1 million pesos na sahod sa loob ng ilang buwan itong pagliban sa Senado. Binigyan din ng M4GG na ang mga mababatas mismo ang dapat manguna sa pagsunod sa batas at hindi dapat ipakita na may kapangyarihan silang baliktarin ang batas para sa kanilang interes.
6: XFM News Nationwide.
7: Tahasang sinagot naman ng Malacanang ang mga patutsada ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Matapos itong sabihin na walang tagumpay ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nanumbalik umano ang kriminalidad, droga at korupsyon sa bansa. Sa isang press briefing, biniligtad ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang akusasyon sa pamamagitan ng paglalabas naman ng ulat kaugnay sa nasabat na 15.6 million pesos na halaga ng Cebu sa mismong Davao City nito lamang May 14, 2026. Kinwestiyon po ni Attorney Castro ang liderato na alkalde at nagtanong kung bakit tila talamak ang ilegal na droga sa kanyang sariling nasasakupan. Kaugnay naman sa usapin ng korupsyon, matalas na bumanat si Castro at sinabing ang isa sa mga umami na nagnakaw sa pondo ng bayan ay kasalukuyan ng nasa The Hague, Netherlands ngayon para harapin ang kanyang kasalanan sa batas.
6: XFM News Nationwide.
8: Pangulong Marcos Jr. handang makipag-ugnayan sa Senado para sa priority bills. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
6: Live report. Report.
3: Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-ugnayan sa Senado sino man ang leader nito para maisulong ang mga priority bills ng kanyang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang magiging problema sa Pangulo kung sino ang mamumuno sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sinabi ni Castro na kapakanan ng bansa at ng taong bayan ang pangunahing tinitingnan ni Pangulong Marcos. Dahil dito, walaan niyang pag-aatubili sa panig ng Pangulo na makipag-ugnayan sa mga mambabatas. Kaugnay nito, wala pang itinakdang petsa para sa posibleng Legislative Executive Development Advisory Council meeting o LEDAC meeting na una nang nabanggit na nakatakda sana noong Mayo 19. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
7: Nakatakdang isubasta ng National Food Authority, mga katropa, ang nasa 1 milyong sako o mayigit sa 50,000 metric tons ng malumang stock ng bigas sa darating po na buwan. Ang nasabing bidding ay nilipat mula sa original na schedule nitong Mayo at may mas mataas din ang volume nito na 20,000 metric tons kumpara sa paunang pagtaya na 5,000 lamang. Sa kabila po ng pagpapatupad ng 50 peso kada kilo na price cap sa imported na bigas at 53 pesos naman sa SRP sa lokal na bigas, umaasa si NFA Administrator Larry Lacson na marami pa rin traders ang lalahok sa subasta. Samantala, sausapin naman ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka. Nakabili na ang NFA ng 25,000 metric tons mula sa target nila na 350,000 metric tons para sa unang kalahati ng taon.
6: XFM News Nationwide.
8: Taas presyo sa produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Live. Report.
9: Pinaghahanda ang mga motorista dahil muling nakaas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo ayon sa Department of Energy. Epektibo simula ngayong Martes, Mayo 26, tataas ang presyo ng diesel ng 1.96 pesos kada litro, gasolina ng 1.60 pesos kada litro at kerosene 1.45 pesos kada litro. Ito ay kasunod na nakaraang Linggo kung saan tumaas din ang presyo ng gasolina at diesel habang bumaba naman ang presyo ng kerosene. Ayon sa DOE, ang mga paggalaw ng presyo ay dulot ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa pandaigdigang supply at presyo ng langis. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy silang gumagawa ng hakbang upang mapalakas ang supply ng langis sa bansa at maprotektahan ang mga consumer laban sa epekto ng pagtaas sa presyo. Sa datos noong Mayo 22, may sapat na supply ang langis sa Pilipinas na tatagal ng 44.82 araw. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: Labing anim na minuto na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide. Katropa, tuloy lang po ang inyong

0: Dalawang empleyado ng isang establisimento sa Balzain Road, Centro 12, Tagaytay City ang nasaksak sa loob mismo ng establisimento dagong alas 5:40 ng hapon nitong Mayo 24 ngayong taon. Kinilalang biktima na si Jacob, 33 anyos, kolektor mula sa Larion Alto at alias Christine, 32 anyos, cashier mula sa Cabo, Piñablanca, Cagayan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Tuguegro Component City Police Station, itinituring na suspect ang mismong regional manager ng establisimento na si alias Ace, 40 anyos, residente ng Blumentritt Street, Centro 1, Tuguegro City. Ayon naman sa mga biktima, umasok umano si alias Ace sa tindahan bandang alas 5:30 ng hapon upang gumamit ng comfort room bago mangyari ang insidente. Batay sa salaysay naman ni Jacob, matapos gumamit ng banyo, inutusan siya ng suspect na si alias Ace na pumunta sa backdoor. Pagdating doon, itinuro umano ng suspect ang isang bagay sa gilid ng bakuran at dito na siya sinaksak ng suspect sa kanyang balikat. Nakuha pa umano ni Jacob ang kutsilyo at nagawag makatakas. Samantala, ayon naman kay Christine, nang makita niyang tumakbo si Jacob ay lumapit siya sa suspect at doon niya nakita ang dugo sa sahig. Dahil dito, napatumba umano sa takot at sinubukan pa umano niyang mag-usap para sa kanyang buhay. Ngunit kinagat umano siya ng suspect sa tuhod at sinaksak din sa likod. Nagawa rin niyang kunin ang kutsilyo at sinipa ang suspect at nang ito'y bumagsak, dito na tumakas si Christine. Agad naman rumesponde mga patrol officers at SWAT personnel sa lugar upang investigahan ang krimen at inutusan din ang investigator na hanapin ang mga CCTV cameras sa paligid upang makatulong sa investigasyon. Isinugod naman si Jacob sa Cagayan United Doctor Medical Center habang si Christine naman ay dinala sa De Leon Hospital at isinugod din ang suspect sa Cagayan Valley Medical Center CMMC matapos masugatan sa insidente. Hanggang ngayon, Mayo 26 ay nasa ilalim pa rin ng pagbabantay ng SWAT habang ginagamot. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Gary Matagay, hepe ng PNP Tuguegraw, hinihinalang baon sa utang at ito ang dahilan sa paggawa ng krimen ng suspect. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang pahayag ng mga biktima bago may sampa ang kaukulang kaso laban sa suspect. Mula dito sa Rigito Regional Center, Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: India National nasawi sa Paumaril sa Ilagan City. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
2: Na spot ang isang Indian national makaraang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang gunman sa kanyang mismong tahanan sa bahagi ng Barangay Alibago, City of Ilagan, Isabela. Sa isang CCTV footage, makikita ang biktima na sakay ng kanyang puting pickup at atong nagmamaneobra na lamang para makapasok sa kanilang gate at makikita sa video ang bigla ang pagsulpot ng isang lalaki na nakasuot ng bonnet na siyang bumaril sa biktima. Pinaulanan ng bala ng suspect ang nakasakay na biktima sa kanyang sasakyan. Patakbong tumakas ang pinaghihinalaan matapos ang krimen na ngayon ay tinutugis pa rin ng mga kapulisan. Hinihikayat naman ng autoridad ang publiko na makipag-ugnayan sa kanila kung sakaling mayroong impormasyon para sa ikakalutas ng kaso para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
3: Samantala, mahigit 14 milyong pisong alaga ng Shabu nasamsam sa dalawang individual dyan sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Nasamsam ng pulisyang mahigit 14 milyong pisong halaga ng Shabu mula sa dalawang lalaki sa Porocamuncel, Barangay 3, Lungsod ng Bacolod, noong madaling araw ng Mayo 23. Kinilala ang mga naresto na sina alias John, 29 anyos, isang high-value individual o HVI at residente ng nasabing lugar, at alias Mark, 34 anyos, isang street-level individual o SLI at residente ng Porok JK, Barangay Kabug, Bacolod City. Ayon kay Police Major Eugene Tolentino, ang station commander ng Bacolod City Police Station 2, katuwang ang City Drug Enforcement Unit o CDEU na kumpiska mula sa mga suspek ang 2.1 kilo na hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 14,280,000 pesos. Dagdag pa ni Tolentino, minamanmanan ng mga otoridad ang suspek sa loob ng 3 linggo bago inilunsad ang anti-illegal drug operation laban sa kanila. Kasalukuyang nasa kustudiya ng

0: Siya ang dalawang suspek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Dalawang lalaki sa Cebu dinukot, isa sa kanila ay tinuturong posibleng pasimuno. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
2: Lumalabas na isang isolated case lamang at may kinalaman sa vehicle financing at pagsasangla ng sasakyan at hindi kidnapping for ransom ang umano'y pagdukot sa dalawang lalaki sa Barangay Banilad, Cebu City noong Mayo 11 na nag-viral online. Napagalaman sa investigasyon na isa sa mga dinukot ay maaaring umanong may kinalaman o posibleng pasimuno sa insidente at sinasabing siya rin ang nag-orchestrate na naturang pangyayari. Ayon kay Police Major Eric Gingoyon, happy na mabulo sa police station na nakatunog ang investigasyon sa isang person of interest o POI na may naunang transaksyon sa biktima. Batay sa investigasyon, sangkot ang dalawa sa vehicle financing, buy and sell at pawn transactions kung saan isinangla umano ng POI ang dalawang sasakyan, isang Nissan Terra at Toyota Innova sa halagang tig 900,000 pesos o kabuuang 1.8 million pesos ngunit walang kaukulang dokumento. Nakatagdasan ng isauli ng biktima ang mga sasakyan sa POI sa isang mall sa Mandawi City noong Mayo at Gis, ngunit hindi ito natuloy at sa halip ay nagkita na lamang sa Barangay Banilad. Doon umano, dumating ang puting van at gray na Toyota Vios at ayon sa CCTV footage, sa pilitang isinakay ang biktima ng 5 hanggang 8 katao. Natagpo ang biktima sa Naga City, Cebu kinabukasan na madaling araw at humingi ng tulong sa pulisya matapos mawala ang kanyang mga personal na gamit. Hindi umano nagsampan ng blatter ang biktima ngunit kalaunan ay nagreklamo sa Mabulo Police Station. Ayon sa biktima, siya ay piniringan at binugbog sa loob ng van bago pinakawalan at nagtamo ng minor bruises at black eye. Patuloy ang investigasyon habang isa pa lamang natutukoy na POI at tinitingnan din kung may iba pang sangkot. Nilinaw ng pulisya na walang ebidensyang may kinalaman ang insidente sa kidnapping for ransom group at tiniyak na hindi dapat ikabahala ng publiko. Sa ngayon, nakatagtang magsampa ng kaso ang biktima laban sa natukoy na POI. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Alvin Mata, XFM News.
1: At mga katropa, operasyon po ng Davao City Sanitary Landfill pansamantalang sinuspindi ng DNR Region 11. Katropa natin sa balita, Jubet Espanyol, XFM Davao City.
3: Pansamantalang sinuspindi ng Department of Environment and Natural Resources o DNR 11 ang operasyon ng Davao City Sanitary Landfill matapos ang naganap na trash slide noong Mayo 20 taong kasalukuyan sa Barangay New Carmen, Davao City na nagresulta sa pagkamatay ng isang individual, dalawang sugatan at dalawa pang individual na patuloy pa rin nawawala. Nangyari ang insidente sa active disposal area ng landfill matapos ang sunod-sunod na malalakas na pagulan na sinasabing naging sanhi ng pagguho ng malaking tambak ng basura. Dahil dito, idiniklara ng City Engineer's Office na hindi ligtas ang lugar kaya pansamantalang tinigil ang pagtatapon ng basura habang sinasagawa ang technical assessment sa pasilidad. Batay naman sa assessment ng Environmental Management Bureau EMB 11 at Mines and Geosciences Bureau MGB 11, matagal nang minomonitor ng DNR 11 ang sanitary landfill simula pa noong Enero taong kasalukuyan. Nagsagawa na rin ng technical meetings ang ahensya kasama ang City Government of Davao kaugnay sa mga problemang natukoy sa pasilidad. Samantala noong Marso 19, nag-issue rin ng EMB 11 ang notice of violation laban sa lungsod dahil sa kawalan ng discharge permit, paglabag sa effluent standards at kakulangan sa maayos na leachate treatment system. Sinunda naman ito ng technical conference noong Abril 29 kung saan nangako ang City Government of Davao na magsusumite ng pollution control program at magbabayad ng kaukulang penalties. Samantala, sa panayam ng XFM News Team kay DNR 11 Regional Executive Director Attorney Maria Mercedes Dumagan na sa mga naunang inspeksyon, sinabi nito.
4: Number 5, non-compliances with ECC conditions like kaming na absence of soil cover and stock
3: Dahil dito, inirekomenda ng ahensya ang agarang slope stabilization, partial closure ng ilang bahagi ng landfill at relokasyon ng mga pamilyang nasa loob ng 200-meter buffer zone. Dagdag rin anya na sa ngayon ay wala pang inilalabas na timetable kung kailan muling pahihintulutan ang operasyon ng landfill dahil magdedepende ito sa pagsunod ng Davao City LGU sa lahat ng rekomendasyon at safety requirements ng ahensya. Sa kabilang banda, wala pa namang opisyal na pahayag ang City Government of Davao kaugnay sa suspension ng landfill operations. Gayunman, nagsimula nang magpaalala ang lokal na pamahalaan sa mga Davaoenyo na iwasan muna ang pagtatapon ng basura habang suspendido pa ang operasyon ng landfill. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvette Espanyol, XFM News.
1: Weather Update. Katropang Brian, may isang LPA pa rin sa labas ng PAR at namataan sa 1,585 kilometers sa northeastern Mindanao at may mataas daw chance ito maging ganap na bagyo within 24 hours.
4: Katropang Buddy, southwesterly wind daw ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barnes of Sargent, Lanao del Norte, Misamis Occidental and Palawan. Habang trap naman ang LPA na makakaapekto sa nalabing bahagi ng Mindanao, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira sa malapit sa ilog at bundok.
1: Easterlies pa rin, makakaapekto po sa Visayas, sa Metro Manila ganun din at iba pang bahagi ng bansa, sahan din ang localized thunderstorm.
4: Mga katropa, iba po ang tindi ng init ngayon na dahil nasa danger level ang heat index sa Tuguegarao o Tuguegarao City, Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Tao, Camiling, Tarlac, Sangli Point, Cavite, San Jose Occidental, Mindoro at Puerto Princesa City. Ganon din naman po, may 46 degrees Celsius habang nasa 41 hanggang 44 naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng payong at uminom ng sapat na tubig para maging hydrated at makaiwas sa heat stroke.
1: Balitang International. Ang Balitang International hatid po sa atin ng Santon Gold, katropa. Nagsagawa ng mga pag-atake ang militar ng US laban sa mga target sa timog bahagi ng Iran. Kabilang ang mga bangka nagtatangka maglatag daw ng mga bomba o yung mga sea mines at mga lokasyon ng missile launch. Isang operasyong nilarawan bilang defensive strike. Ayon sa US Central Command, ang nasabing strikes ay binuo para protektahan ang mga sundalo sa mga banta at panganib na mula sa puwersa ng Iran sa rehiyon. Binigyan din naman ni Navy Captain Tim Hawkins, tagapagsalita po ng Central Command, na patuloy na ipagtatanggol ng US ang hanay habang pinapanatili ang pagtitimpi sa gitna ng kasalukuyang pinapatapad na ceasefire o tigil putukan. Showbiz
5: News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng 37 anyos na aktres at singer na si Arcy Muñoz na nasa punto na siya ng kanyang buhay kung saan natatakot siyang tumandang mag-isa at madalas na naiisip kung magkakaroon pa ba siya ng sariling pamilya. Dahil sa kagustuhang magkaroon ng anak, sa labis niyang nararamdaman tuwing kasama ang kanyang mga pamangkin, ibinahagi ni Arcy na sumagi na sa kanyang isip ang magkaanak kahit walang partner. At seryoso na rin siyang pinaplano ngayon ang egg freezing upang mapangalagaan ang kanyang kakayahang magbuntis sa hinaharap. Bagamat ilang taon nang single at ipinagpapasa Diyos na lamang ang kanyang love life, hindi naman tuluyang isinasara ng aktres ang kanyang puso sa posibilidad na makapagtagpo ng isang lalaking makakasama niya sa pagtanda at bubuo ng hilinga ng kanyang ina na magkaroon siya ng katuwang sa buhay. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports. Ang Balitang Sports atin sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula, katropa. Nako, selyado na po ang pwesto ng New York Knicks sa NBA Finals matapos makakuha sweep 4-0 na paglaban nila sa Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Final. Ang final score, 130-93. Tinawanan po ni Karl Anthony Towns ang koponan, 19 points, 2 rebounds at 5 assist, habang nasayang naman ang nagawang 31 points sana ni Donovan Mitchell. Sa ngayon, naiintay na lang po ng Knicks kung sino ang aabante naman sa kabilang side sa Western Conference Finals na pinaglalabanan pa rin ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs. Lamang po sila dyan, 2-1 so far ang standing, katropa.
6: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po ang XFM News Nationwide, mga katropa. Ngayon Tuesday, May 26, 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas!
6: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Isang buwag pala at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito. Gano'n rin, nasa likod ng ating pong mga dignidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan, mapagpakonsultahan. At kung gusto nyo maka-avail ng ating pong mga services, kung gusto nyo masubukan ng iba't ibang mga modalities na ina-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po sila sa kanila pong mga locations nationwide, mga katropa. Sa alam po ni Dr. Romy Lito, ating pong CEO, ito po rin ko, Dr. Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Dr. Algie Bakla. Dok, malusog na araw po.
1: Malusog na araw sa iyo, partner, at sa lahat na ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa The Secret of Health.
0: Yan. Samahan po kami ni Dr. Algie dito sa ating pong palatuntunan. Sa pamamagitan ng pagkapadala na yung mga text messages, mga inquiries po niya about your health, pwede yung text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong tamasalan ni po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa ating pong programa. Kaya sa mga kabayan tayo, huwag pong kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page, ha? Ating pong mga FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page, ha? At sa mga nagbabalak pong pumunta, ayan, bumisita sa ating pong mga wellness center, eh puntahan niyo po, narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes to Health Wellness Center. para pumabigyan kayo ng complete health assessment at masubukan nyo ano, ang iba't ibang mga modalities na available sa ating pong mga wellness clinic na naangkop sa inyong pong mga karamdaman. Ha? Kaya puntahan po ang ating pong mga wellness center. Open po tayo Sunday to Friday. At araw-araw, nandiyan ating pong mga trained alternative consultant, mga certified naturopath po natin na para gagabay sa inyo, magpapayo kung ano pong narapat nyo pong gagawin at dapat pong iwasan. At syempre, meron tayong mga dietary guidelines na binibigay sa ating pong mga clients, ano? Para po yun yung kanilang i-follow ng mga programs, ano? We also have cleansing and detox program. At iba't iba pa kang klase, ano? Ng mga programa na yun yung magpapabilis, magpapadali ng kanila pong recovery or ng kanila pong healing.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Maayong adlaw mga katropa. Welcome na usab ni atong programa The Secret of Health. Ano na sab ang inyong health consultant CJ Nidruda. Inyo kayong magkauban alang gayon sa pagkatod kanyong impormasyon sa pagkahimsog, pagkapiskay sa lawas. Ilabi na nga diin sa unsa na ito matuldukan ang atuwa gayong mga balatian. Pinaagi sa herbal o natural gayod ng mga pamaagi. Welcome ang tanan asa magkakaroon ng lugar. Tungod kay live na usap kita karon mga katropa. Inyong madungog din sa Gyapon sa atong number one radio station. AXFM Broadcasting Network. Ilabi na din hino sa ato agayong AXFM station din sa Davao 89.1 and live usab kita sa 107.1 Tagum and 101.7 AXFM Bukidnon, no? Live usab din yung madungog karon ng ato ang programa The Secret of Health mga katropa. 99.1 AXFM Mati City. Asa magkakaroon ng lugar usbon ko may adlaw. Welcome po sa atong programa The Secret of Health. Kamusta po ang tanan? Kamusta po atong adlaw? I hope and I pray nga din na kamukaroon sa kahimsog, kapiskay, sa panglawas, samtang nagapaminaw gayon nining atong programa The Secret of Health mga katropa. Adlaw karon sa Martes. Huwag nga ito agay yung schedule karon for check-up and consultation. Nakita karon din sa syudad sa Davao, no? Sa ito agay yung Davao Yes to Health Clinic Branch, mga katropa. Gani ha, pwede pa kamo muhabol na binas mga taga-Davao din ha. Kung dool-dool ramos matina. Alaan to mo sa ito ang Yes to Health Clinic ha. Tungod kay din hi karon ang ito ang schedule for check-up and consultation. Libre ka na mga katropa. Doon na pagkita'y libreng dietary guidelines, libreng therahertz therapy, juicing therapy, and nutritional therapy mga katropa. Pwede nyo nang ma-avail. Visit our Yes to Health Clinic. Dinhigayod karon no, sa Dagbayan sa Davao. Ugma, no, dito na usap kita atong schedule sa Tagum area. Kita-kita ta din ha mga katropa sa mga taga-Tagum. Mga taga Davao de Oro. Basta dool-dool lang o kaya gayod makabiyahe, no? Bisita ha ang Yes to Health Clinic Ugma. Din ha gayod ang atong schedule for check-up at consultation sa syudad gayod sa Tagum mga katropa. Ato ang address na ta din ha nahimutang sa M Central Building tapad ta sa Mr. DIY Public Market. Kaya na malocate, no? Tungod kinara din na mismo sa highway ang ato agayong clinic address mga katropa. Magsugot alas 7 buntag hangtod alas 8 gayud sa gabi. And abrido ka na ang ato ang clinic din ha sa Tago mataga Domingo hangtod Bernes mga katropa. Oras tubog Pilipinas alas 12:46 na mga katropa. And pahimutang mo din ha tungod kay anya no sa bang ato ang pagtuon. Mahitungod gayod sa pagkabaskog sa ato ang lawas usas pinakaimportante nga diin atong gikinahanglan hatagan gayod o pagtagad. Hunong sa ta din ha sa panghitabos palibot no labi na kining ato agayong mga kalihukan din ha. Sa Senado mga katropa. Pasagdisan ninyo na mapipila ka oras tungod kay mag-focus ta din ni karon sa ato agayong panglawas. Kay mo taas rang pressures tong dugo din na maminaw sa mga panghitabo din na Senado. Ya kung aduna na daan kay high blood, waka na sa doon sa'yo ang himuon. Samot na nung kagka-problema din ha, na? So, hunungin sa ninyo din ha, mga katropa. Focus na din ni karon sa pagtuon sa ato agayong panglawas. And welcome ang tanan. And syempre, ubani ako ninyo mga katropa nining atong pagtuon. Pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Mga pangutana, din higayod sa ato ang programa The Secret of Health. And you can text your messages sa ato agayong text line number na 0909-1762844. Busbol ko ang tawang text line number 0909 1762844. 6-2-8-4-4. And pwede kayo na ito ng hatagan o pagtagad unya, no? Uman sa ato aga yung health information. Unya, ato ang pagatunan mga katropa. Magtuon kita o bagun osab nga pagtuon. And it is a serious topic. Ato ang pagatunan ni Tibog Simana mga katropa. Ato aning hatagan o pagtagad tungod kay grabin osab kini kay laganap nining atong panahon, no? Busa sa mga nagapaminaw din ha, ay maghawa tungod kay nindot kini ato ang pagatunan. O nagtuo ko nga halos tanan karon nga din adunay balatian wa na sayod nga sila di ay adunay niini nga kondisyon. O usa kini sa hinungdan, tanong sila aduna karoy gitawag na tog mga balatian, ha? Manang ato anang tunan unya mga katropa ay maghawa. And live usab ninyo karon ha, makita ang ato agayong programa mga katropa. Pinaagi kayo sa ato ang XFM Facebook page, no? Sa mga nagagunit din ha sa ilang mga cellphone, nag-scroll sa ilang mga Facebook, search ang ato aga yung XFM Facebook page, no? XFM 97.9 Davao Katropa. Makita ninyo karon live ang ato ang programa The Secret of Health. And if you have questions or concerns, pwede usab ka mo din na mismo mo comment gayod sa ato ang comment section para gayod atong mabasa mahatagan o pagtagad. O kung aduna kamoy gustong itimbaya, welcome usab kamo mga katropa. Pag-comment lang mo din ha sa ato ang mismong XFM Facebook page, okay? Kining programa ha, The Secret of Health sa gyapon hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. O kakauban kayo ng atong mga mas gipa epektibo, mas gipa kusog ng mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. The ultimate at rayo, nagsugod na ang panahon sa ting-ulan mga katropa. Mas maayo nga diin nga hatagan na to o kapagtagad, no? Kini gayod ang ato ang lawas, hilabi na ang ato ang immune system. Busa kung luya ang imuhang lawas mga katropa. Sugdi na sa paggamit sa ato agayong ultimate at rayo, no? Sa palang bulan na, pag inahuman ang bulan sa Mayo, pero tuwa nagsugod na ang ting-ulan. Saan na lang ka pag-abot sa mga labot ng mga bulan. Ting-ulan na, ting-kusog na po sa gitawag na itong virus mga katropa, no? Kunya kung luya ato ang lawas. Watay tawag nini, pangpugong, pangsagang, yan ang gitawag na itong mga virus, bakterya nga diin na gusto mo sulod sa ato ang lawas. Hindi mo, nang dali na po kita magkasakit na. Sa nagatawag sa ato ang text line number, dili sa tamo dawat o gatawag, no, tungkol kinapata sa ato ang programa. But if you have concern, ha, pwede din mo na i-text sa ma'am or sir kaya ato ang basahon unya sa ato agayong health information, okay? So, gikinahanglan mga katropa ang pag-inom sa ato ang Santon Plus Gold, hilabi na ato ang Santon Vitamin C and Premium D3, no? Kung igo-igo ang imuhang budget, ayaw tipira imuhang kaugalingon pag-inom nining ato ang Ultimate Trio. Okay, how about dog, kung maglisod po tag pampalit nining ato ang mga produkto, hilabi na sa ato ang Ultimate Trio, panayin kamuti, bisan man lang ato ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Kung gusto man lang tag Prevention Gold, or para mamintinar ang kahimsog kabaskog sa tuwang lawas, ang atuang pamagis pag-inom ana sa Santon Plus Gold, bisan man lang duha ka beses o sa kaadlaw, usa kapsulas butag, usa kapsulas gabi bago ka bago matulog or human man hapon, kunya ang Santon Vitamin C bisag duha man lang ka kapsula kada matanim mo buntag wa pay kaon mo na yung pinakanindot nga pamagi, no? Tungod kay ang mismo ninyong health consultant, ako mismo mo na atong pamagis pag-inom. O, kaloyan po tao, no? Bisan pag usahay mapulaw ta tungod kaya doon na tayo ginapanghimo. O nga, usahay po, maulanan po ta. Ilabi na ka na bitang pagsulod ni mo sa kinan. Grabe po ka init. O nga, taod-taod, maulan di ay. Kung luya ang imuhang lawas, pwede jud ka or prone jud ka sa gitawag na to ga viral problem. Pagulis pa ni Malay, mauna na, no? Hinihinin nagkatol ang tutunlan. Sipuno na dayon, ubuho na dayon, kung di maagapan, hilantanon dayon mga katropa, no? So, gikinahanglan nga pirmi gayod himsog kusgan ang ato agayong lawas. O diya pa lang sa atong tutunlan natin ha, ang ato ang thyroid gland. One of our body's defense. O kung mukatol lang ganin na, man tagkatol lang. O niya kung humans katol, nakasulod yun sa lawas, tuwan na, giubo na. Nakasulod jud ang gitawag na tog virus, nagsugod jud mga katropa. Pero kung ligon ang imuhang lawas, di pa lang sutunlan, di na mo sugot nga makasulod ang virus. O nang di gid mahimo na adunay problema sulod lawas na to mga katropa mo. Na inanak importante, no? Santon Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, our ultimate atrayo, and it is our defense to every microorganisms, foreign invaders nga gusto gayon musulod sa ato ang lawas mga katropa. Available ang ato ang matag produkto sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. And a very affordable price. Affordable price tungod kay hilabi na ikaw usa ka senior citizen. Maka avail ka sa ato agayong mga big discount. Labi nagdalon nimo ang imong senior ID ha. Agid mo kalimot tungod kay adunay ginakuha ato ang mga secretaries din ha. Sa inyo agayong mga senior ID kana inyuhang mga number. Sa mga senior ID na among gud na mga number din ha. Pauna sa ato ang mga secretaries para pagbalik ninyo puhon, halimbawa nakalimot mo dala sa inyo ang mga senior ID. I-check na lang inyong record. Di automatic maka-avail mo sa ato ang gayong discounted price mga katropa. Okay? Bisan pa man dili ka senior citizen, kung ikaw mo bisita sa atong Yes to Health clinic o niya mo avail sa atong mga produkto, pwede gihapon ka maka-avail gayud sa ato ang mga discounted price mga katropa. Bisitahan lamang ang Yes to Health clinic na doon sa inyong lugar para gayud sa ato ang mga available products mga katropa. Ilabi na ato aga yung mga lamian o healthy nga kape, Santon Plus Gold Coffee Mix. Ay grabe kapaspas no. Ang dali kay mahurot kini ato ang lamian nga kape, labi na kay nagsugod na punting ulan. Grabe higop no. Sa klinik pirmi halos sigig pangita Santon Gold Coffee Mix o ato aga yung Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Alami mang good kay ni tao no, kini ato ang mga kape mga katropa. Dili lamang maka-healthy, alami jud siya. Di bitaw pare sa unang panahon nga pagmuisgot tag herbal coffee. Aw herbal jud. Herbal jud joy, wag itaw kay matagamtaman nga kalami tungod kay lagi herbal. Tambal na. Makaayo ragid taon, ikanindot ragid taon sa panglawas, pero sa panlasa murag mangkalingo-lingo punta mga katropa. Pero kini nga kanindot sa ato ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix mga katropa, tungod kay imudyong matagamtaman ang kalami sa og gitawag na tog kape mga katropa. Okay, giribit ang mga pita, murag gusto gitag makafeel og kalami po ba sa gitawag na tog lasa. Kaingon gitag kalami ini oy no. Unya gidungag pa jud ang kanindot gayud sa paminaw. Tungod kay aduna kini ikahatag nga ikayo sa ato ang panglawas mga katropa, hilabi nato ang Santon Gold Coffee Mix and Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Kung ako'y papilyon, asa mas maayo ni ini? Hala ka muna lang mo pilyo, na ko ni papili. Okay, doon naman tayo iya-iya gayud nga panlasa, no? Sa mga gusto gayud og medyo isog-isog, medyo gayud nga gusto nga alive pirmi or walay problema sa gitawag na to gastrointestinal, Santon Gold Coffee Mix is one of the best na. Pero kung sensitive ang iyong mga tiyan din ha, Santon Plus Coffee Mix mo po ang pinakanindot na. Gani, bisan 3 years old nga bata, pwede makainom. So, inana ka safe, no? Ang atuaga yung Santon Plus Coffee Mix. Available, no? Sa tarambutika ka doon sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. Oras, alas 12:56 na. Aga, para sa pagpatayin mga katropa, bago tamo ato sa unahan. Ilabi na guide sa ato ang health information. Once again, you can text your concern and the questions. Mga katropa, sa ato aga yung programa karon na pinaagi sa ato ang text line number. O banay ko ninyo, no, para mas nindot po ang ato ang programa karon. O gani akong giawag ang tanan, ha, hilabi na sa ato ang programa The Secret of Health. Aduna man kita gitawag ng health information. Pwede ka mo usab, mo suggest din ha, if aduna mo'y gusto nga tupiko, or aduna mo'y gusto nga sakit nga hatagan na itong pagtagad. Pwede ninyo na i-comment or i-text ato ang text line number na 0909-17-628-44. para atuan ng hatagan o pagtagad sunod gayod nga atong programa, na? Baba, kung mo request mo din na agad, Doc, pwede na ito itopic ang diabetes, Doc, pwede na ito itopic ang high blood, Doc, pwede na ito itopic ang kidney stone, liver problem, unsa ba ng mga sakit ninyo din ha? Pwede niyo na i-comment or i-message para ato ka ng hatagan o pagtagad. O himuon na itong topico na sa ato agayong health information. Balik kita mga katropa, human guide sa mga pipila ka mga pahinomdom, awina o sakita karon o testimonya. Presko o gabag o gayod nga testimonya mga katropa nga din maghahatag ka nato o gaduga nga inspirasyon luyos balatian adunay kaayuhan basta ikaw lamang mo bisita sa Yestro Health Clinic atong paminawan. Mayang adlaw like kita karon mga katropa kauban si Sir Richard Rivero. Tagaasa ka sir?
1: Talonan kinyo.
0: Bago ka ni ato din sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipangbati sa lawas?
1: Ano ka? Ang number one yung atong gupon ako sa akong kuandre, ilok.
0: Ilok?
1: O nako kayo, ananaw. Nga, yung problema nako kay
0: yung
1: sanin ka na yung trangkasoon ako, nga uman, nervyos, grabe yun.
0: Galipong-lipong po ka ito sir.
1: Galipong-lipong ko.
0: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta ay mong paminaw?
1: Ninyo, okay na yun kayo. Naayaw ninyo ko.
0: Imong bukol, nawala na.
1: Oh, wala na. Wala na yun. Pero wala na.
0: Pila ka adlaw?
1: Kuan, mga 5 days pa lang, kikan ko pag-inom. Nakita yun ako nga kuan, 4 days o 5 days, kita yun ako nga nihiyos na gitya.
0: Oh, nihiyos?
1: Oh, kita yun ako nga kuan, nagi-review yun.
0: Wow. Unya, human sa kinsik adlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
1: Pag abot, wapay mga, wana yung wapay kinsik adlaw, wala na. Wana, hiyos na yung kayo.
0: Wana, so nawala
1: na gano'n. Anto, pag abot 15 days, wana yun.
0: Wala, good. Okay, wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Wala na.
0: Wala na po. Lipong-lipong.
1: Wala na. Wala na.
0: Wow. Unsa'y maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Oo. Kuwan lang. Nabiruan eh. Pasalamat sa Ginoo nga. Kuwan.
0: Amen.
1: Kuwan. Kuwan ang tagkuwan mo niya. Kay Doktor po. Sa imo mga dok. Salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Naulit. Naayo dyan ko. Kuwan-kuwan. Sakit.
0: Yeah. So, dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir? Taga?
1: Katalunan, Pequeño.
0: Davao.
1: Davao City, oh.
0: Dagang salamat and dalay ko lang.
1: Salamat.

0: Lipton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na ko ang pagtinaw sang akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropa nining atong programan The Secret of Health. Tag oras nato sa tibuok Pilipinas ala una 4 na gayod da mga katropa. Ug kining oras sa hatod kaninyo sa Zanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Nandindot kayo og dakong gikinahanglan ang kini mga katropa ha, kini ato ang Zanson Vitamin C. Especially nining atong panahon. Gadin ating sugod na ang ating bugnaw, ting ulan. Ato proteksyonan ang atong lawas, atong poligonon, pinaagigid sa ato ang Zanson Vitamin C. No? Kung may sigot taga vitamin C, usa sa primary function, ini para sa ato ang lawas, is to boost our immune cells. Pakusgo ng ato agayong kalihukan, ang sundalo sa ato ang lawas, kumaugayod ang ato ang immune system. Ang linyas depensa sa lawas mga katropa. Ato diada, wala dayoy makasulod ng mga magkadaot ng mga mikrobyo gayod sa ato ang panglawas, especially ang virus mga katropa. Labi na sa mga kabataan din ha, taon ha, paningkamuti. Kadiin, pirmi dapat anaa sa healthy level ang Zanson Vitamin C. O kada adlaw, masulan dapat o vitamin C ang atong lawas. Tungod kay kini nga vitamins mga katropa, mao kini ang vitamins nga din dili kayang i-store or buot pasabot dili kayang magpabilin sa atuang lawas, unlike sa mga pipilag ka mga vitamins and minerals nga din na pag makasulod sa atong lawas, no, pwede pa na magpuyo din ha, pila kadlaw hangtod mahurot na lang nga din magamit sa atuang lawas. Pero kini sa atuang vitamin C, pag sulod kini sa atuang lawas mga katropa, it is a water soluble vitamin. Buot pasabot, ipagawas rapod siya sa atuang lawas, pinaagis pag-ihi. Mao nang gikinahanglan kada adlaw ang advice sa atong mga eksperto, aduna jud tay vitamin C nga masulod gayud no sa ato ang lawas. Mao nang paning kamot ninyo no, makaiga makagamit gayud sa ato ang Zanson Vitamin C, labi na kung kabalo mo nga inyong mga pagkaon. No, dili pud sagana sa vitamins. No, dili pud masustansya, hilabi na kung sige na lang magprito din ha. Sige na lang asa sa mga mapalit sa asa man mapalit. No, kung way panahon nga magluto din as panimalay og mga gulay, man ang panigurado na lang tawon mo pag inom og Zanson Vitamin C ha. Ang atong Zanson Vitamin C dili lamang kini pang pakusog sa atoang immune system, pang pabaskog sa atoang depensa sa lawas. Dakong gikinahanglan usab ang Zanson Vitamin C or the vitamin C itself for to have a strong and healthy absorption. Take note na mga katropa ha. Para gayon paspas nga ma-absorb unsa mang other term anis baya mabisaya no ma sup-sup. Unsa pa ma-digest ang sustansya gikan sa atong mga gipangkaon or anything nga din ginasulod nato sa atong lawas. Para gayon paspas kini magamit og ma-absorb sa atong lawas ang atong lawas nang ginahanglan og igong vitamin C level. Mao nang gikinahanglan no, to have a healthy absorption and a strong immunity ang atoa gayong Zanson na vitamin C, okay? Available ang atoa gayong mataga produkto, hilabi na ang atoa ang Zanson vitamin C mga katropa. Basta ng butika nga duol sa inyong lugar. Okay, hilabi na.

Ilabi na sa ato aga yung Yes to Health the clinic na. Medyo na sabit man ang atong laway. Medyo sakit-sakit jud biya. Oga makaobo jud taon ta mga katro. May na lang kanatay tubig natay tubig sa atong tapad na. Ang sa atong vitamin C nindot kay na ha. Ilabi na sa atong mga kabayan din ha. Oga it is alkaline ayo kalimot. Alkaline na base na, na vitamin C mga katropa. Why problema hilabi na kung ikaw guide usa ka acidic ka person? Kaduna magoy uban tawon nga ningkamot pud lagi nga makainom og ug masudlan ang ilang lawas og vitamin C mao nang bisag unsa na lang pud taon nga vitamin C. Ala imno na. Ah problema kung acidic ala dok nga anong manghapdos man na kun siyan lagi pag muinom ko og vitamin C. Pangutan na din ha unsa nga klase nga vitamin C na? Santon vitamin C, usa ka alkaline na vitamin C. So nindot kayo hilabi na sa mga acidic ka person. Dunay problema gayon sa gastrointestinal. Safe ang ato gayon santon na vitamin C, okay? Oras alauna noy binaaduta sa atong pagtuon mga katropa. Og atoa gayong pagatunan karon. Usa ka problema sa panglawas nga diin wala na matikdan sa atoang mga katawhan karon. Nga diin na sila di adunay sama ni ini nga kondisyon. Pero dugay na gayud nilang gidala-dala. Og adunay uban, dunay balatian daghan ang gipansuway nga mga pagpanamban wa gihapon na ayo. Tungod kay wa na sayod nga usa dai pinakahinungdan. O kini dai ato ang pagatun-an na karon mga katropa. Kini gayong gitawag nato nga hormonal imbalance. Pangutanon mo kabalo ba mo unsa kining gitawag nato hormonal imbalance? Or dili pagkabalanse sa hormone sa ato agayong lawas. O kabalo ba mo unsa na kini kalaganap sa ato ang panahon karon? Og daghan gayud ang mga balatian mga health condition nga diin adunay dakong koneksyon niini gayong dili balancing hormone sa ato ang lawas sa mga katropa. According pa sa data sa pagtuon sa atong mga eksperto in general population ng mga katropa sa tulo ka tao mga katropa ha, isipon ni muna in 3 adults adunay usa ni ana nga diin maiugnay kini gayong kondisyon nga gitawag na tog hormonal imbalance. So sa tulo adunay usa di ba inana bu inana ka laganap na gayud kini nga gitawag nato nga hormonal imbalance mga katropa particularly sa ato agayong mga kababaihan din ha. Basig tingala mo din ha nga anong pa-change-change ang murabag kuan, murabag panahon. No, murag weather ni atong mga kababayanhan nga anong kang pa-change-change na ang ilahang mood. No, usahay, buutan, usahay, suplada, usahay, sigig ngisi, usahay po, sigig mugot na. Tungod kay grabe di ay mga katropa, 80% of our women adunay kondisyon nga gitawag gayud natog hormonal imbalance or hormone related disorder. Mao nang sabto na lang nato ha tungod kay grabe di ay 80% no. Isipon nato mas prone sila sa gitawag natog hormonal imbalance unlike sa ato agayong mga kalalakin ana mga katropa. And ang pinaka maguol no or makakaguol nga parte gayod, mahitungod gayod nining gitawag na itong hormonal imbalance. Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, they estimated 70% of individuals living with reproductive hormone irregularities or imbalance remain completely undiagnosed. 70% ang nanginabuhi karon daladalan sa ilahang balatian sa ilahang lawas nga wa sila nasayod sila di ay adunay gitawag nato nga hormonal imbalance. Ako ato magong tawag nini sa simple nga pagsabot mura bitawg talagsaon ramang kay ni muni madungog nga kondisyon no kining hormonal imbalance tungod kay pinaka common manggood taon ro no diabetes high blood no kidney problem heart disease mura mga common nga mga sakit mga katropa no sa
ubang mga sakit karon nga very common mga katropa. Pero pagbuwis ko kag gitawag na tag hormonal imbalance, labi na sa mga pipilang ka mga tao nga diin at talaga sarap po kayo makadungog o mga informasyon sa kanginan, informasyon sa TV, na asa ba makadungog mga katropa, mo na nga huwag itaway kaalam, mahitungod gayon nining gitawag na itong hormonal imbalance. And the saddest part, usbon ko, 70% of individuals wa na sayod nga din sila dahil adunay gitawag na itong hormonal imbalance. Munang but ko hatagan na ito ng pagtagan, ha? Okay, base dahil ka ng mga balatian ni nga diin inyong gipang dala-dala karon, adunay dahil dakong koneksyon nining gitawag gayon na itong hormonal imbalance. Munang matingala mo nga, Dok, pila na kabulan, tuig, sigig ininom mo, nining akong gipang inom, wa man gihapon ayo. Ay, naku po, base di ay usa sa hinungdan, dili balansi ang imong hormon sa lawas. Mao nang hatagan nato nagpagtagad mga katropa atong ilhon karon. Unsa kini nga mga kondisyon? Ug unsay angay natong buhaton para gayod matuldukan ug mahimong balanse gayod kining gitawag natog hormone sa ato agayong lawas. Pero number one, pinakauna ato sang ilhon unsa dening hormones non? Unsa man dening hormone dai dok sa ato ang lawas? Sa maday kining gitawag natog hormones. Ang hormones mga katropa, usa kini ka chemical substances, no? Nga diin na mura ni siya gamin sa hero gayod dinhi sa ato ang lawas. Mura ni siya messaging molecule. Monitig dalag mga mensahe nga, uy, ina ko be kay, diri sa ato ang lawas, dili man ni parehas. Sa kalihukan sa ato ang palibot, sa ato ang kalibutan ron, through text na lang, through messenger. Dali na kayo maabot ng mensahe, pero kini ato ang lawas, kinahalan pa ni sila mubiyahe, no? Doon na po ni sila gitawag na itong transportasyon. Pag-usa sa nagabiyahe niya na nga din tagadala o mensahe, maugayod kining gitawag na itong hormones, mga katropa, no? So they travel to other parts of our body. Nga din, aduna ba'y nanginahanglan og tabang tinha? Sa pod nga muresponde, kinigayong gitawag natog hormones, no? To deliver message and to help the work to every cells and organs in our body, mga katropa. Gani, so ban pa nga mga pagtuon sa itong mga eksperto, kining hormones, they act as our body's primary chemical control system. Usapon ni sila sa mga nagakontrol mga katropa sa tibuok kalihukan o sistema gayuda sa ato ang lawas. For example of that, ining gitawag natog insulin. Kumato tag balatian o diabetes. Grabe kakilala no kining gayong diabetes mga katropa. And if I'm not mistaken, usagi hapon kini sa pangtulo or pangupat nga hinungdan sa kamatayan sa ato agayong kapanahunan karon mga katropa. Isipun nimo diabetes. But the real question is, kabalo ba mo unsay pinakahinungdan sa diabetes? Or basig ang inyong pagsabot lang din ha, ang diabetes usa ka kondisyon sa pagtaas sa asukal sa dugo. Sadly, maorgin na ang pagsabot sa atong mga katawan karon. Pag musigot ang diabetes, yes, ang kondisyon ni taas ang sugar level din has dugo. Kanya, tawagon ang diabetes. No, ang diabetes is sobra pa ni anak nga pagtuon mga katropa. Kung usa sa pinakahinungdan, kining gitawag gayon na itong hormonal imbalance. Gani, usa sa pinaka-example of hormones, kining gitawag na itong insulin. No? Insulin mao na ang hormone sa ato ang lawas mga katropa nga din ginapagawas gayod sa ato ang gitawag nga pancreas. Mao na ini nagahimo og insulin nga din ginapagawas ni ini para mo adto na pud dayon sa ato ang gitawag nga cells og sadyang dawaton kini sa ato ang cells then adunay gitawag natog energy production. Ang insulin, mura na siya gitawag na itong susi, no? Mura na siya susi, mga katropa. Sa dihang buyan na siya sa ato ang pancreas, ang cells, ang insulin dahin, mudagan din na, paingon dahin sa ato ang cells. Unya, abrihan na.

sa nailang pambutang para lang matustusan o mabutangan gayo goga insulin ang ato ang lawas. So balikan nato. Kung inana ang ato ang pancreas di makaproduce sa insulin or either ang pancreas nato makahimo man siya og insulin mga katropa, apan ang nagka-problema dito na pud sa ato ang cellula mga katropa tungod kay ang insulin dili pud dawaton or dili makasulod ang gitawag nga insulin, dili maabrihan. Pag-abot sa insulin ba, pag-abot niya cellula, nakaingon siya, uing ano man eh, naputos mang kaayon ni ang cellula, di ako ni mabrihan. Unsay nagputos, fats, mga gitawag natog mga certain chemicals, gikan usab sa atong gipangkaon mga katropa, but commonly kiniga yung mga taba gikan sa atong gipangkaon. Maunay mo balot sa mga cellula mga katropa, kadin ang insulin, dili na makaabri, sa cellula mga katropa hangtod ang sugar syempre no balikan nato ang insulin mura siyag susi ang sugar dapat musulod sa cellula pero tungod kay wa nabrihan sa insulin mo na ang asukal wa nakasulod sa cellula nagpundura pud dugo mga katropa hangtod ni daghan o tuan na pagpa-check no pag FBS taas na ang sugar level. Tawagon na dayon ka og may diabetes type 2 mga katropa. Pero balikan nato no, very simple lang gud ang ato ang pagpasabot mga katropa adunay a disorder. Gitawag na siyag insulin resistant no, kadalasan mga katropa kini gitawag na og type 2 diabetes. Dili na sensitive ang insulin diha gayud sa matag cells sa ato ang lawas. Tungod kay adunay pagka problema sa matag selula. Hinungdan ra pod sa ato gayong diet and lifestyle no. So mo na nahitabo atong balikan ang ato gayong pagtuon mo tungod gayud sa hormones. Ang insulin usa kini sa perfect example of our hormones sa atuaga yung lawas nga din dako kay kahimuan no dako kay katabang pero pag magka problema po dako po gayo kini nga ikadaot gayod sa atong lawas kung dili gayod mahimong mabalansi mga katropa no they work slowly over time and affect many different processes kini gayong hormones nato mga katropa dili lamang insulin ha. Daghan gayod ng mga hormones sa atuang lawas po. Di na nato isisahon, di na nato tunantanan ng mga hormones. Focus rata kung sa gayod ang hormonal imbalance. Pero sumala sa pagtuon, ang tanan ng mga hormones sa atong lawas, daghan kay kinig kahimuan, daghan kay kinig kalihukan sa atong lawas, sama na lamang sa insulin, o gidugang pa. Growth and development, usa sa gikinahanglan, maugay kinig gitawag nato nga insulin. Growth hormone, no? Kanga diin gina-release sa ato agayong pituitary gland during night time. No? Ato na na'y gina-release o ginapagawas nga growth hormone para pagtulog nato. No, mulambo ang lawas, pagbatas buntag, hilabi na sa mga kabataan, dako ang gikinahang lang. Mabit akong gina-advise pero matulog og tarong, ha? Kaya para dali mo dako, ginaitambag permis ginikana, no? Tungod kay adunay panghitabos kagabihon ug mao kini ang tabang sa gitawag na to growth o hormone nga ginagawas gayud sa atoang lawas mga katropa. Ikaduha, metabolism. Kung unsa ang pagkaon nga nagasulod sa atong lawas, no, nga din sa unsa nga din kini mahimong enerhiya, kana nga kalihukan, kana nga proseso, pinagi kana sa kalihukan gayud sa atoang hormones, no? Ikatulo, sexual function. Diha sa testosterone and then diha mismo sa estrogen o kana nga mga words mga katropa, mga hormones na siya. Ang testosterone sa atong kalalakihan, estrogen sa atong mga kababayenhan. Sexual function kung adunay dili pagkabalanse ni ana. Bawa sa lalaki pag ubos ang testosterone. Unsay mga resulta sa pagkalalaki? Mahinay-hinay pagkawala ang lalaki. Antod na himo na nung babae mga katropa, no? Mga nang dagan sa itong kapanahonan karon. Adunay, gitawag na ito, imbis lalaki, na himo na nung girly, no? That is also a result of having a hormonal imbalance. Pag i-check na, grabe ka ubos sa ilang testosterone. Di taas ang ilang estrogen. Ganip ang uban po. Tungod kay lagi, abi nila, mo na giniang ako ang siguro dok, mo jud ni, no? Inaani jud guro ko dok, babae jud guro ko kasing-kasing. manang uban mo, inom na lang po tawon, no? Kung saan yung ipang inom din ha, para gayon, mas mudaghan ang estrogen level sa ilang lawas, mo nang

0: ay hinay magbukol ang dili dapat magbukol na. Manay mga panghitabo mga katropa, pero balik, balikan na to. It is the imbalance of hormones sa lawas gayud sa usa ka tawo, na. Sexual function pwede maapektuhan kung ang lalaki gayud adunay dili balancing nga hormones sa ilang lawas. Ay sige mugot ang ilang misis kay ngano man wa na may kusog, no? Dinha gayud sa ilang paglabing-labing, na. Mga kababayenhan, usas pinakahinungdan nga anong dili makabuo, dili mahimo nga fertile ang egg mga katropa, imbalance of the hormones mga katropa, di ba? So sexual function maapektuhan jud, labi na kung kamo adunay kung kamo, no, sa ato gayong mga mag-asawa din ha. Amo nang gikinahanglan pirmi dapat balanse ang hormones. Reproduction, of course, one of the major function of our hormones is reproduction. Ako kay gikinahanglan kini sa atoang lawas mga katropa. Mood. Ato na ning example ganina sa pag-abre pa lang sa atoang pagtuon. Kung anong pabago-bago ang mood sa atong mga kababayenhan, particularly, basic dili balance ang hormones. Tungod kay ang hormones, usa sa nagabalansi gayon sa mood sa usa ka tao mga katropa. Kung okay gani ang mood sa usa ka tao, kanang kaya niya i-handle ba, dili kay murag panahon pabago-bago mga katropa, abot pasabot, okay, healthy ang level gayod sa iyahang gitawag nga hormones mga katropa. Ang pangutan na asa mang gidaygikan ning nga gitawag na to, particularly do kining gitawag na to hormones. Ang atong hormones mga katropa nagikan nasa sa gitawag na to endocrine system. Usa kini ka network of gland, sama na lamang sa gitawag natog pituitary gland, no? Usa na sa akong gi-example ganina, pineal gland, the thymus gland, the thyroid gland, no? Unsa pa ba, pancreas, adrenal, mo na yung mga glands nga din nagahimo gayud o gitawag natog hormones para gayud na magamit sa ato ang lawas. Sa kalalakinan, particularly ang ilahang testes, nagahimo po na og hormones. Sa mga kababayenhan, ang ilang ovaries, reproduce also hormones sa mga katropa. Unang sumala sa atong mga health experts, hormones are powerful. Grabe ka powerful kini gayong gitawag nato nga hormones mga katropa. Nga diin na bisan pa man na gamay kaayo nga amount niini mga katropa, apan kung adunay dili pagka-balanse, aduna kini dakong kahimuan or kabaguhan gayo din sa cellula or sa ato ang kinatibok ang lawas. Mo nang gikinahanglan jud pirmi, no, o kinahanglan ato jud masabtan pag-ayo kung unsay gitawag nato nga hormones, no. Kung aduna ra may gamay kaayo nga dili balanse niini or sobraan pud og amount niini or level niini, matawag gihapon na siya og imbalance or hormonal imbalance gayod da mga katropa. How to check your hormone level? Ang ginahimo karon sa atong mga eksperto mga katropa, adto sila ga mga hospital or mga center mga katropa, magpa-laboratory, no? And then i-measure na kung sa ilahang pinaagi sa dugo or pinaagi sa ilang ihi, ang uban pinaagi sa ilahang laway, dagag mga pamaagi, no? So magpa-lab test mga katropa para ma-check gayud panigurado kung healthy level ba ang inyong hormones, ha? Ilabi na sa mga kababaihan gayud nato dinha mga katropa. Signs and symptoms. Unsa ang mga sinyalis ug mga symptoms ang pwedeng batiyon sa usa ka tawo nga sadyang aduna siya gitawag nato og hormonal imbalance? Generally, ha, both a woman and the man. Number one, unexplained weight gain or lost. Kanang kalit nga pagtaba or kalit nga pagpayat, basay ko sa puna, ha, ang resulta sa gitawag na to nga hormonal imbalance. Pagbisod sa pagtulog, grabe nga pagsingot, no? Unya, grabe nga pagpag-uga sa mga pamanit, ang uban aduna pay gitawag na to mga rashes. Unya, aduna po'y acne ang uban. Ayon mga signs na siya of having hormonal imbalance mga katropa. Long-term fatigue, pila ng kabulan, hilabi nagtuig na nga din, grabe kaluyas lawas. That is also a symptoms of signs, okay? Increased thirst, grabe kauhaw. Pagbag-o sa blood pressure, even heart rate, and blood sugar mga katropa. Muscle weakness, pagsakit sa mga kaunuran, possible po na mga katropa because our hormones is one that controls our system, mga katropa. Increase sensitivity to cold or heat. Gamayng bugnaw lang, ano ka, tugnaw na kayo ta, gamayng kainit lang, grabe po ta makasingot o grabe po ta init kayo ang lawas, mga katropa. Better to check your hormone level, mga katropa, ha? Constipation or more frequent bowel movement. Usa po niya sa gitawag na tugmahimong symptoms, no? And then frequent urination, increased hunger. Ano ka, dok, pirmin na lang ko gutumon. Dili ra na nya tambok man ka. Wa man pod gahap dos imong tiyan, pero ngano pirmi ka ginagutom? Ay nako po, basic adun na kay hormonal imbalance. Kinibitaw ang ghrelin. Ang ghrelin usan na siya ka hormones. Gitawag na siya hunger hormones. Pagtaas na ganin na sa imong lawas, di yung taong kakapugong ana. Sige, di yung taong kagutmon. Imbalance sa ato ang hormones, mga katropa. Keep in mind, no, daghan pa kayo, mga katropa, blurred vision, infertility, depression, decrease of sex drive, pangnipis sa mga buhok, daghan kayo mga possible symptoms and the signs nga pwedeng batiyon sa katao kung siya adunanay gayoy gitawag na to nga hormonal imbalance. But take note, no, kini nga mga symptoms nga atong gipangtun-an, dili 100% nagpasabot nga ikaw dayon adunay gitawag na tog hormonal imbalance, no. Tungod kay kini atong gipangisgutan, daghan pud ni nga mga possible health condition nga posible mo kini ang mga symptoms. So mao na akong usbon, mas maayo gihapon magpa-check up para gayud atong may sayran kung unsa jud, healthy ba ang level sa atong hormones, or basig ya dili na jud, mga katropa, og moy pinakahinungdan nganong ikaw adunay balatian karon, ha? Ugma atong tun-an, mga katropa, unsay pinakahinungdan? Unsa man day hinungdan, dok, nganong mang mahimo mang dili balanse ang hormones sa atong lawas? Ay para po da mahatagan nato pagtagad, huwag masayaran nato nga, mo dahil yung hinungdan, edi mapugna nato, o hinay-hinay, mahimo gayong balansi ang atong hormones, mga katropa. Ilabi na, ugma po atong tunan, unsa ang mga health condition, mga sakit, mga balatian, nga diin naiugnay, gayo din yung itawag nato hormonal imbalance. But we don't have enough time for this day. Dagan salamat, mga katropa, sa mga naminaw. Dagan salamat, no, sa mga nagtanaw sa ato ang Facebook Live. And ako kamong giawhag, bisitaha ang Yes to Health Clinic, no. Ilabi na kung kamo adunay problema, sama na lamang, no. Dini gayong gitawag na tog hormonal imbalance, particularly sa atong mga kababaihan. Kung kamo hatagan o pagtagad ang nga din mahimong balanse ang hormones sa inyong lawas, we have a specific combination, we have specific program sa atong Yes to Health Clinic nga pwede gayud ninyo i-undergo ang medication ng mga katropa. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic and welcome gayud kamong tanan ng mga katropa. Daghan salamat. Pa naman tay igong oras. Kini gayud ang inyo ang health consultant si Jane Nedruda. And sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay mag-aingon o magpahinumdom ang pingi ang imong lawas. O ang imong lawas, mag-aamping kanimo. May ados tanan and God bless us all.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3. Ang bago.
4: Hey, si Alvin. Biker nga gig ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist. Premium gig kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawa.
1: Premium D3. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Yomari. Isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho. Pero bisag ka po'y always hagiap po na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:34 in the afternoon. Mga katropang oras, satun sa inyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, sa inyong coffee game, make sure to choose the right partner. Tungod kay, doon ay mga coffee nga, mo'y hinungdan nga, makahatag o kadaot sa inyong panglawas. And of course, doon na po yung mga kape nga, mo'y hinungdan nga madungagan o kahimsog ang inyong panglawas. O kana, wanay lain, ang ato ang produkto sa Yes to Health, ang Santhone Plus Coffee Mix, katropa. Yes, you heard it right. Tungod ka, doon ay magustihin soya powder o malunggay. Tudlo ka content, laing-laing binipisyo, labi na sa isgutan na magustihin katropa ha. Tungod ka magustihin, source of antioxidant, makabus sa immunity, makatabang po sa inyong menstrual problems, regulates blood pressure, and boost heart health. Anti-inflammatory po gini, and makabus sa inyong skincare. Solusyon po gini yung mga sa ginatawag na itong tummy problems. And antioxidants, and of course, makaboost sa immune system. Santhone Plus Coffee Mix na nga pinaka, nanambal pa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat na ni mga ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. May sobra katukiro. Putlon ko ni anumat sa dalang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggigitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maing pamitasay, way labot na mga way batasay na maing hapon kaninyong tanayin. Ano na po ng laing sugilanon sa ito ang programang X-Rated, nga gihatagan o kinabuhi niining ato ang mga dramaturgo sa radyo. Kining ato ang kasaysayan nga ipaambit karong hapuna, kasaysayan sa ato ang mga tigpaminawan nga ganahan nga ipadungog ang ilang kaagi aron mapublima tag-apil. Just lang. Ang atong suwat tampong atong hatagan sa pagtagad karong hapuna, kining usa ka babae nga naa nagpuyo sa Bantayan, Cebu. Kining maong tampo karong atong giuluhan og two-timer.

0: Dear DJ RC, palihog, please lang gyud.
1: Ayaw!
0: Hangyo ko nga, tagualang ko. Sa pangalan nga, Vivian. Size anyos, minyo. Kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod niya sa nahitabo sa akong kinabuhi. Isgutan ang gugma. Pero dili ni basta-basta, DJ. Di man sa ingong pinasahi, pero sure kong mapoblema mo appeal. Kudugayon, DJ, kay basin mahurot niya imong oras. Maabtan niya mo og asintado. O gania, akong sugda na ang ako ang X-rated drama.
2: Tani, eh. Tatak-tak ko sa trabaho.
3: Unsa? Oo niya. Usap man ni natuan ni Arnold, ha? Usap man ni natuaron mabuhi ta.
2: Ayaw ka bala ka. Kaya mangita kong pagi. Di ko mag-urong lang o pasagdan ko kamong akong pamilya.

0: Nalo!
1: Ano sinday? Sinday tas kikilan natin at kasi ha?
0: Unsa?

0: Libog na ko sa angay ng kumbuhatun. Kinahangan may himuon ko. Kay maunsa naman lang niya, may ko na kruwa lang yung may mahimo.
1: Oh. Viviana, ay, mayo kumukuyo ka na lang kanako ron.
0: Ha? Asa man?
1: Sa agency nga kong i-applyan. Para dito sa Singapore.
0: Unsa?
1: Basin ba ugto, dito imong swerte. So, unsa man? Mukuyo ka na ako, mga playta.

0: sa tapos ani Moana. Mularga ka na pego sa Singapore.
1: Oh, Arlong.
0: Do, katuig tang di magkita. Do, katuig kang mahilayo na mulinday.
1: Naibaw ka ba kung sayon lang ni Paranako?
0: Bibian.
1: Sakit kay Arnold. Tugod kay pila ka tuig ko mawa ninyo. Pila ka tuig nga di ko ka mamakita. Pila ka tuig nga di ko baka makatiman sa itong anak. Sakit kayo, sobra. Sobra kit kasakit. Pero kung nangatong kalisod ang akong tanawon, maantos na ko ang talan. Lamang mahawasta sa atong kalisod. Antoso na ko ang tanan, Arnold.

Hilabihaan na nga ako mga pagantos, DJ. Pero ang akong paglarga para raman gyud namo sa akong pamilya. Dili na ako madawat na kinahanglan pa na ako magpalayo. Aron lang mahatagag mayong kahimtang ako ang pamilya, DJ. Inani gyud ay kapait ang Pilipinas. Ug hangtod niabot na gyud ang panahon nga mularga na ko, DJ RC. Ug mao kini ang nahitabo sa ako ang paglakaw.

0: Inday anak ko. Bingawan kay ko di mo, anak. Inday, bingawan ko di mo.
1: Sige na, lakaw na, lakaw na. Na, samot yung kasakit na akong dugano na magtanaw ni mo. Lakaw na.
0: Arnold, malilit ibad iha. Sakit ang akong pagbiya, Dede. Pero ako ang tusod. Tugod nag-alang sa itong kabulahan. Baut nang ikaw. Ikaw ang nabilin din eh. Pag-amping yun. Huwag ikaw na bahala sa itong anak ha. Sali ko din mo siya. Ikaw na yung bahala niya.
1: Bibian.
2: Anak, pag-ayo-ayo sa imong biyahe ha.
3: Pag-ayo-ayo anak.

0: nakasap ka.
1: Uy!
0: Hapit na noon tamag usa ka tuig din, he. Kaya, ginagyapong kaghilak di ha.
1: Day, ibigyan ako sa kong pamilya sa Pilipinas.
0: Antusa lang yun ang kamingaw. O saon, mao magin itong kapalaran. Ang ako nagay katambag, no? Kay kung gihan man kay kamangita o laing sideline din eh. Pagtigon yun og maayo. Ayaw pala pa yung pagpadaog. Dagko nga kwarta sa Pilipinas. Aron ilig uli ni mo dito, may dako-dako kang matigong.
1: Sandi.

Oh, nang Pasko, ngawak ko ikaw ba nang akong pamilya? Gusto na yung kong malapas Pilipinas. Aron katabala nang akong kamingaw sa kong panaog anak. Kinuo ko. Ligo na pa ko. Malo.

0: Mahal ko ikaw, Vivian. O kung dawaton mo ang akong gugma, daily kagit magmahay.
1: Napuang ka na, Gary? Dako in town kay kong minyo, eh. May anak ko niya, manguyab ka na ako.
0: Isulti ko lang akong kibati.
1: Pasaylo ako. Pero di na ako madawat ang imong gugma. Mahal ko ang akong bana. Di ko siya ilisan. Pangita na laglain. Nga ka ng angay sa imong gugma.

0: saan lagi kan karon makauli na kita sa Pilipinas.
1: Mao lagi Sunday. Makita na gyud nako og magakos na gyud nako ang akong gikamingawan nga bana og anak.
0: Oh, Vivian.
1: Gimingaw na kay ko ninyo, Arnold. Arnold, kumusta naman mo? Gimingaw kay ko nimo. Arnold, nausa man ka? Usa man wa ka malipay nga. Nauli na ko din eh. Anong ingon na naman imong kipakita na ko? Usa man? Wa ka malipay?
2: Vivian, pasaylo ako.
1: Ha? Nganong nangayo mo kagpasaylo na ko? Ha? Ngano, Arnold?
2: Pabinaw. Ingon ani ang hitabo.

0: ko nimo. Muna muna na kong trabaho kayo dito sa gawas. Nag-antos ko sa tumang kamingaw ninyo. Pero di ay, naghimo ka din yung milagro. Nagpakasaka! Nagpakasaka o mabdos pag yun ang babae nga imog ikabuangan!
1: Sino ako? Mubok ko ang tungi kayo na. O, natintal. Please, sino ako? Sino ako?
0: Kanaog din eh.
1: Bibian, please. Sino ako? Please.
0: Sa una, sakit ang pagpalayo ninyo. Halos mamatay ko sa kasakit sa pagpalayo ninyo. Pero karon, bisag sakit ang mahilayo ka na ko sa hingpit. Apan mas palabihon ko ang paghatag sa kondesisyon. Kaysa magpapilin ka din eh, nga makita ko kanunay ang maluibon kong bana.

ipapahawa si Arnold sa amuang DJ. Kuman nga na siren ko ang gibuhat niya. Samtang ang babae nga iyang nasadaan, nakuhaan sa gisabak ni ini. Og nasakit, og matod pa nila, nabuang kini. Gikihami sa iyang mama tungod kay usa ko sa nakaingon nganong nasakit ang iyang anak. Kay naguol kini og pag-ayo. Ilabi na atong giatubang nako ang babae. Og ang mga pangutan na DJ nga gusto na akong matubag. Tungod kay nung nahitabo kini sa akong kinabuhi. Ang pagpaningkamot o paglikay nako sa temptasyon. Nga nung kinahanglan apil ko sa mubayad. Dili pa ba husto ang tanan niya ako ang gianto samtang ana ako sa layo. Sa laban ako ang nahitabo sa maong babae. Sa laban ako nga magkuhaan o mabutang siya sa sitwasyon nga matod pa nila na wadaan sa iyang panimuot. Mahimo ba nasab ko nga makiha o ikiha sa iyang pamilya tungod sa nahitabo sa iyaha? Si Arnold, sige og pagpangayo og pasaylo din hinako. Angay ba nga ako siyang pasayloon? Pasaylo ako DJ og daghan ko mga pangutana. Naguol ka ayo ko pag naguol ko pag ayo. Kay mo bali ko og larga sa gawas. Walay makabantay sa bata. Pero wala pa gid nako mapasaylo si Arnold. Ikot ko sa desisyon, DJ, kung unsaon ako. Tungod kay lagi. Ang akong kasing-kasing o gunahuna nag-ilog sa pagdesisyon. Unsa may angayng buhaton ako, DJ RC. Inyong suwat magtatampo, Vivian.

0: Michael Ligo.
1: Tama bang pagka-pronounce sa pangalan? Sinungaling ka pala. Sinungaling ka, Arnold. Ano ka ba? Hinintay mo talaga kumuwi eh. Para pagdalhan ka ng chocolate. Anyway, kay Vivian, this is sad. Napakasakit na uuwi ka ng bansa.

0: Hai. Nah, oh, tamat dah tu. Eh, tamat dah. Ayah. Semua sobra nasa adlib. Na para bang ano talaga? Na para bang ganun ang boses, Ben.
1: Ayah.
0: Good afternoon, ladies and gentlemen, mga katropa, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. Ayan, buong bansa. Buong bansa na lang kay mo ay makaabot magyapon sa laing dapit tungod sa ato ang Facebook Live. Anong say nyo?
2: Good morning!
0: Wait, good afternoon, oy. Bakit lang? Anong say nyo sa ating letter sender? Pwede nang tumawag, ha? Abtikay lang tagtawag sa makauna lang. 0995-994-6868. Balikon na ako, 0995-994-6868, mga katropa. Ug sa ato ang isa ka linya, 0928-550-8727. 0928-550-8727. 0928-550-8727. Saktog di pagid mo makakuha ato nga gibalik-balik na nako kakapoy ba anak lang man. Ug samtang wala pay nanawag aron dili malimta nako ini mga comment din hi. Ay nadadayon di ay. Okay, shout out di ay kay Ma'am Heart Amper sa Cebu VK diya sa may kuan Tisa. Okay, Ma'am Edna Amper, Ma'am Regine, hello po si inyo, ha? Hello! Mayong
3: hapon.
0: Miss M.
3: Mayong hapon, baby.
0: Rina,
1: Chichita.
0: Na, ingon palagi ko. Salamat ka, ayaw di ha. Uy, mangutana ko ni mo, kumusta man imong hapon, adlong Martes.
3: Okay lang.
0: Dapat lang gid okay ka, ha? Oo. Samtang,
3: okay lang ko, oy.
0: Diledyo ko gusto mo abot ang panahon, Miss M, nga ikaw nang magpada. All correct! Ayaw gyud, ha? Ayaw gyud. Never. Never gyud. Dapat panindigan gyud mo diri nga best in tambag ka, ha?
1: Ayaw!
0: Delikado mo abot ang panahon, Miss M, nga ikaw na magpadadi niya.
3: Agoy!
0: Agoy! Mapriso ka!
1: Ayaw!
3: Dito niya dayon.
0: Hansa. Talking Miss M ba? Nakapaniod to na ka, Miss M? Nakapaniod to na ba ka?
3: Gani na la. Kapit na gani ka doha.
0: Maado. O sa may gipaniod to ni Miss M?
3: Inunong isda.
0: Nya, halang-halang gamay.
3: Ah, siyempre na, mangit na.
1: Ayos!
0: Lamia ato, yan na magkinamot dayon ba? Daba?
3: Lami din ang kinamot, no?
0: Lami kay kinamot to, no?
1: Ayos!
0: Lami, kaayo ang kinamot to. Isang ba di ganahapong kinamot to?
1: Ayos!
0: Pero kinamot to, niya, kuan dayon. Ah, basta, eh, basta glahir pa rin muna sa uban. Kinamot to ng pagkaon. Pero manghunaw man sa daan. Anyway, Miss M.
3: Sanitizer pa.
0: Do, kasusyal niya. Mag-wipes pag yun.
1: Ayaw!
0: Yeah, Miss M.
3: Sinasandad ka, yung ma-feel sa imong kamot ang gulitan nga mainit.
0: Agoy. Ako, gingilingigan ako. Miss M, gingilingigan ako sugod.
1: Ayaw!
0: Anyway, Miss M. Kung sa may masulti ni mo sa atong letter sender nga si Vivian?
3: Kuan, kanang dili man imo sa nga nabuang ang mabayan ang saoy ka ba? Kami? Ninyo.
0: Ano pa buang buang? Char!
3: Ayaw!
0: Bitaw! Sa man to sa...
3: Siguro to, ipangwartaan to yung bana ba? Kaya mo ba ipadad ang tiyansildo?
0: Sige.
3: Pero, tambag okay. Na ako sa mga magdiayon kinangang makontento ta. Kung sa atong makaya dire sa Pilipinas, daghang kakitaan. Dili kinangang mugawas ta para kung mugawas ta, guba atong pamilya. Eh kung dili ang bana ang matintal, ang babae.
0: Mm.
3: Para na ako, no? Bahala na, mga unang kapimig otan. basta.
0: Ot.
3: Muntik na niyo po ana, ot ano binamot.
0: Bitaw, basta bitaw. Kay,
3: basta kay pen nilang mag-akos. Okay na gitna.
0: Agway! Bahala na daw magsinuso o ginamos, basta permi lang mag-akos. Okay sa kada.
3: Ano? Mugawas ko ta. Ang kahidlaw o kami na o dili maantos kay ang akong gugmang nag-uros-uros.
0: Agway. Agway.
3: Pahiya sa tanan. Ang tanan. Oh.
0: Allah.
3: Nangayon mo kaanin mo pasaylo si Arnold.
0: Mm-mm.
3: Ang pagpagpagkasa tawhanon ang pagpasaylo balaanon pero tambag na ko nimo
0: sa may tambag nimo
3: gusto ko pa mabuo ang inyong pamilya pasaylo Asia pero ayaw na siya biya eh
0: tinuod
3: kay makayo mo man gyud siya makasa kay padad-an mo na nimo kwarta daghan kay mga fixed nga ma instal sa kwarta
0: okay
3: kunya kay imong bana ginigaw masad
0: ay! Ngayon sa on taman ani nga gusto man nila og kanang kuan makapa-income og dako niya.
3: Aw, di anto sa nga mabungkag imong pamilya makasa man gyapo na. Nakatuway naman na.
0: Subot pa sabot biyahe na lang. Uy, ako po yung bibiyan. Biyaan lang na ako kung mamanggaling.
1: Ay! Ay!
3: Lengkok babaya ko siya.
0: Nakapoy kay
3: kabe siya hilak sa gawas.
0: Mauna sa
3: pero
0: babuti niya.
3: Pero parang ginako, no? Mabalo, lai na siya matintal ani ba? Siya na siya matintal kay murag. Ta naman siya inanakit sa iyang bana.
0: No.
3: Siya na siya matintal. So guba lang gyapon ang pamilya. Ako pa ni Maday. Bahala po brita basta buo ang atong pamilya, magtubo ang atong anak nga. Kita ang magbatuto, kita.
0: Ya usa may kung pobre ra ta Miss M, usa man ato pagpaiskwelas tong anak oy.
3: Daghan kaayo mahimong kakitaan diri sa Pilipinas kung wantos ka lang.
0: Na.
3: Dili ko mutuo nga naa sa gawas ang kwarta lisod ba ya od. O lagi hayay imong pagkabutang pero nimo mo dugan hayay ba?
0: Unay nakapait pero ako no there's no I know and depende gid na pero pait ang Pinas oy. Personally.
3: Pait ang Pinas. Pait pero kung makontento ka lang din magkugi. Mabuhay lamang ko. Dada lamang kakitaan din eh.
0: Taga kakitaan pero lahi ragid ang naayo anak mo yung M oy. Parehas na ako.
3: Kunya ang gato sa gawas. Ya may mo pang badlong sa tiling ba ng imong anak kay dili ikaw ang disiplina lahi ba ya gyud.
0: Ya okay ra gud ka.
3: Sa akong nahibaw ano ang mga ginikanan sa gawas ang mga anak.

0: ella.
1: A mí en un bana voy para abrogar.
2: Trabajo en ese baño, pero que claro, mañana baño, voy para que alam. Ay, igual, bueno, que ni ambag. Ya kayo sa
1: akin. Ang lalaki may mangita o pa.
2: Exactly.
1: Masin ko sila.
2: Kung wala gani kay mabuhat, ug dili gani ka kapangawarta ba na? Ang pagpatuto sa imong mga anak ug pag-atiman ug paghatag og an time sa imong pamilya nga ikaw na bilin, dapat mo na imong trabaho.
0: Ay,
1: man ang lalaki kung may maibilin kay madto man sa sugalan, inom. Obito tong nakasarsya kay nahubog ko no.
2: Da. Ay, nahubog. Nahubog niya, nagkahubo-hubo. Nakoy, kaila mahubog. Igura man lagi muligid niya sa putahan. Di man ganito maghubo. Lili ito ng lalaki po siguro.
1: Magpalig man din na may alote.
2: Muna. Nakoy, kaila nga nahubog. Igura man magkuhit-kuhit sa food. Ay nako, Miss M. Bitaw, ang sa tinuod lang ka ng mga inana.
1: Lapa man niya yung bana, pasaylo ka kay.
2: Yes.
1: Wala naman sa timay mo itong babae kay. Tatuloy naman to. Pero ay, si Biyai.
2: Di lang sa Biyaan?
1: Iya, Biyai kay. Paita po, mabong ka gihapon mo.
2: Kaloy, bitaw.
1: Bahala na ka din. Ayaw na Biyai kay. Para mapunan ba?
2: Pero ako, Biyai na lang na dayo eh. Biyai, baka nang bulagi na lang. Oy, bahala ka di. Oy, problema raman gihapon imong bana. Ay,
1: kuan naman na ang kuan, manggod. Ang intasyon ba?
2: Ah, na, bahala ko eh.
1: Ang kaminaw.
2: Na, iipit sa sira. Pwede lang dilibiyaan, basta siya'y mo trabaho. Hindi mo sa maning kamot ang bana. Ay,
1: mawala
2: ito ako ah. Hindi nakatara makasood sa tango ban. Ay, tama din. Nuna pa din. Sige, Miss M. Thank you. Katropa mo.
1: Excited.
2: Kung ako pa ni mo, day, pasag din yung bana o magsuroos, surugoy. Ay, usay, surugoy. Surugit. May imong mga bata imo na lang nga ibilin sa imong mama aron maka-work ka og balik sa gawa sa nasod. Aron tagaan imo og maayong kaugmaon na imong mga anak dai. Focus sa imong life o kalimti imong bana nga surugoy. Oh, surugoy din ha. Iya wag ter maning parente nimo oy. Parente nimo Sir Jobel, si Joel Jimenez. Parente mo guru nimo ni kita gabuhol. Oh, si Doc JJ Jimenez mani. Shout out sa mga Jimenez. Oh, thank you kaayo sa shout out Miss DJ Galanog-lanog dire sa Tisha imong station. Si Miss Heart Amper. Makalingaw ang imong caller, ma'am. Ugma siyang Miss Emma. Maing hapon, gigan kay Charlie. How are you, ma'am? Watching from Europe. Sa gisakin, barko yung gisakyan. Nympha de las Dalusha. Good afternoon, DJ. Greet with this to Budbadjan. Okay, 0928-5508-727. Mukha na nga itong isa kay linya, 0995 na 994-6868 katropa. Okay, tawag na mo. Samtang na pa ko'y oras. Manawag na po mo ka na pong pahuman ako ang programa. Naman sa mental mo eh. Sure mo ha? Sure ba kay magbikot ha? Chang Shifu! Shout out DJ Solid Namino dari sa Kawachan Island. Kadian City John Montañez. Naminaw karon si June Montañez at Tubar. May nga po yung DJ. Shout out ko sa mga operator. Si Evergood. Diha siya may Evergood Plastic. Nga permi nagpaminaw sa XFM Cebu. Diba? Richard Ratchard. Richard Ratchard. Ado natin caller. Si Pikis Linya. Ang sabi pangalan ani. Taga-asa mo ni siya. Ginhawa sa glalong.
3: Hello?
2: Ay. Talo eh. Kisa ni eh.
3: Si ano rin eh. Si Fatima. From Mako, Davao de Oro.
2: Ayan, Fatima! Silingan tayo sa una. Taga Mako ang nakabuga sa kong kasing-kasing, Day Fatima. Yes. Yes, dili lang kasing-kasing, pati. Hindi na lang kaisulti. Sagi,

0: Ligin ako na malintan ng lugar kay ni ambak pag yung kukural para lang yun makikita niya.
1: Ay,
2: asa mo na si chamaku? Silingan na mo na, digi.
0: Hindi lang kumutugan. Oy, machismis na ko, tibuok ko, ani, Mindanao.
1: Ay,
0: na ang DJ nga kusog kay manambag on air. Giilad ra.
1: Ay,
0: Bitaw, Miss Fatima, asa mo kasama ko?
2: Dire sa may Anislagan.
0: Mm, Anislagan. Ang kanang Anislagan, same na sa apyedo, same-same oga, tono ay pagka-pronounce, or medyo same sila kung i-spelling ni mo, same. Sa apyedo, sa nakabugha, sa ako ang hewa. Ay! Pita, Miss Fatima, oy, kung sa may maingon ni mo sa itong sender nga si Vivian, na problema na ba ako ani niya ay?
2: Ay, biya ano lang na iyahang buwan ng no. Mahinungdan, oy?
0: Da. Diba? Tsaka may ikasabi, ego!
2: Gihapon, kung iyahan ang balikan niyang ba ng uspon ng gihapon niyang mga kabuuan.
0: Nakay kailang ka nag-abroad niya pag uli nila kay nakabuntis ilang bana?
2: Naa.
0: Hmm, yaon sa may naitabo.
2: Dato?
0: Na. Ambot lang sa to.
1: Ay!
0: Hana ko ba? Unsa may naka-experience ba ka, ana, nga? Or naka-encounter nga ang iyang bana kay pag-uli niya kay nakapabuntis?
2: Experience ko, ana, DJ, sa kuhang kinabuhi.
0: Ikaw mismo?
1: Ay!
2: Ako mismo.
0: Hala. Sige, Ruchi, kahit ako, Bi. Wait lang.
2: Kay, nakuhang bana, nagkuhan siya. Hala. Nag-abroad.
0: Ay! Ikaw na buntis ag lain? Pag sure, di ba?
1: Ay,
2: siya nakabuntis ag lain.
0: Ah, sa abroad siya nakabuntis.
2: Oo.
0: Oh, yeah.
2: Siya nakabuntis ag lain.
0: Agoy.
2: Babae.
0: Siya nagbuwag na mo.
2: Wala na, pero.
0: Nga, yeah. Unsa may gi... Nakasakit. Unsa may gibati ni mo? Wala mo po sila.
1: Ay,
2: Wala, uy.
0: Aw?
2: Isang kahan nga. Dito na lang siya sa laing babae.
0: Nani, ato po siya.
2: Oh, ni adto
0: po. Pagkabirigod po. Ay.
1: Ayaw!
0: Asan siya libog, no? Very good, very good. So, unsa man, paita, no? Mugod din lang, siguro mo na hinungdan o nga nung wala ko pa abroad, ha? Nya, paminyo, gipaminyo po sa Ginoo nga, mangitaglain, kay basi baka pusil ko ba?
1: Ayaw!
0: No?
1: Dami
2: na
0: ang tanong
2: pusilon, pero ang tanong pusil.
0: Ay! Ay! Ay! Wala ko tagay kwarta sa Ginoo ba kay... Pero nahadlok ang Ginoo kay basigwang musil ko.
1: Ay!
0: Anyway, Miss Fatima. Uso may laing masulti mo sa itong letter sender. Sakit ba yun yung kaag? Niya, nasa'y pangutana. Nasa'y pangutana di rin nga kanyang... Maapil ba daw siya o kanang makiha bahin sa naitabo sa babae?
2: Ay, dinig dyan na siya ma-appeal kay wala man po sila kuan sa babae, contact siguro.
0: Oo, oh, ganong apilon man siya, no? Mag-sure na sila.
2: Oh, dinig siya dapat apilon. Dapat siya mukiha, dinig kay siya ikiha.
0: Correct, oo. Oh. Kasi may nabuot-buot, ana, ha?
1: Ay!
0: Buot-buot mo, gini. Buot-buot mo, apil-apilon niya si Vivian. Nga, kamo naman di ay nagkuan.
1: Ay!
0: Diba? Sila-sila naman noong tato
2: niya. Kamo nagbinoang, dapat kamo ikiha ni Vivian.
0: Mm. Nag-uol, manggood ko, kay mubalik na daw siya glarga, Fatima. Niya, wala mo bantay sa bata. Pero wapang man daw niya napasaylo si Arnold. Doon sa man ay angay niyang buhaton.
2: Ay, dili, ito na niya, sayloon si Arnold, pero dili na pwede nga, mubalik si Vivian si Arnold.
0: Correct, ana. Mm-mm.
1: Ay!
0: Tinood, tinood. Niya, yeah, unsa pa may maingon ni mo ani? Wala na. I-op na akong tawag.
2: Wala na
1: ko yung...
2: Wala na
1: ko
0: Malingara ka.
2: DJ,
0: sige, pwede ka. Ayaw, oy. Kana pa. Go.
2: Ay, ako nang igrito ko sa silinganan diri sa Barangay Anislagan. O, sabi na po sa ako ang baby na naapot niya rin natulog.
0: Hmm, pamathana na, oy.
1: Ay,
0: ay, ito, pwede. Ay, sige, sorry. Sige, kinsa pa man.
2: Kana lang, DJ.
0: Mm, salamat ka, ayaw, ha. Uy, shout out diya sa mga Silagan family.
1: Ay,
2: ah! Ha, Silagan family?
0: Saba na lang, mura to. Bye. Silagang salamat. Alright, kay Fatima. sa shout out sa mga taga kong ayan, Mako, Davao de Oro. Chismis pag ida kong amiga nga si Fatima oy. Masakpan jud kadugay yan. Kusog kayo ang ulan diri sa amua DJ sa Bukidnon daw karon. Ayong hapon po, shout out sa Davao de Oro gikan kay Master Inch Ichikor. And fair usahay ning kalibutan kung kinsa pa tong tarong mapo maupay binuangan. Exciting afternoon. DJ RC, what happened to your voice? Ani lang gid ni ka nang kung Narwhel. Kadung na jud ko malaki. Hulata lang in no time. Tut galabas ang tunay kong pagkatao. Tibayas at bidrip DJ from Pagadian City, Sambuanga del Sur. Charo. Entay nalipay ka to kung pagtimbayan Narwhel kag ipabuthan gyud ta ka Narwhel. Sige, pwede pa mamanawag. Samtang layo pa ang oras. Ako sa ning basahon ng pikas ko, NB. Nasa naman to? Liliyo na tong Tagum XFM. Kabasig malinta na sad na ako. Inidiring ko, NB Tagum. Ay, magpaminaw diya sa Tagum XFM. Hello po siya inyo, ha? At, wala lang. Hello lang. God bless gikan ni Buholano. God bless po sa imuha, Buholano. Salamat naman. Kay Verve G. Registrado, Revens Azide, og Angie Remo. DJ, para na ko, iyang pasailuon para sa ilang anak ngayon ay pamilya. Ang anak makaluluoy kung parents magbulag. Ampo lang kanunay. Madapa dinig ampo, ma. Madapa dinig ko aniyang bana, mamurag. Okay, sige, depende na gina kay Angie o ay kay Bibian o ay kung maumang galing. Nasa iha kung sa may angay niyang buhaton. Makigbuwag ba siya? Or, darana niya, ay, kapuya po ni mo, ano'y, Vivian, ay, ba niya? Kasi kung advice ni mo, diri Vivian ba niya, diligya po ni mo tuman. Okay, nato ni mas makuan ko dili nato ni tawag ni di nato mas say kung say angang muha ito kay after all naaragid na kay Vivian o kung kinapang mo ikatambag niya hala panawag na mo samtang kuan si Vivian naminaw pa ron sa radyo kay kung di na siya maminaw ron i-off niya yung radyo kay kapo siya paminaw sa tambag wala naging saya atong tambag. Hello DJ, kung bahin anang iyang pangutana kung pasailuon niya iyang bana, pwede ragid siya mo padayon sa iyang kinabuhi without thinking about forgiving his her husband. First of all, hatagan niya iyang kaugalingon o panahon o oras na pasailuon niya ang tao. Dili kinahanglan dalion o pagpasailo ang tao. Deserve nimo nga namnamon ang sakit ng imong gibati tungod kay normal na na kay nasakitan ka. Tama. Kung anong problema ko man nimo ang pagpasaylo, dili man na kinalang paspason. Oo, mahugmang gud ang pinipi mo rang gipugos. Wala lang nga maabot ang panahon gud nga mapasaylo nimo ang tao. Kung pasaylo ang imong gikagulaan, pero kung naguol ka tungod kay no, naguol ko kay nanay caller, so nga lang, istoryahon na nako ni. Hello, may hapon. Kinsa ni? Taga-Asya.
3: May hapon, DGRC.
0: Oh!
3: Fernandez ni Pagadian City.
0: Ay! Hello, sa taga-Pagadian. May pagpaminaw diya sa Pagadian. Sa 89.5. Ayan. Kumusta man ka, uy? Sabi pa nga ani akong katawag.
3: Boy Fernandez sa Pagadian City, DGRC.
0: Boy Fernandez! Ang gwapong pangalan. Mani mga pangalan sa kanya, gani mga pirmi mahimong kaga... Kani mga pangalan pwede, pirmi mahimong kagawad sa purok. Hindi kagawad kay Presidente sa purok. Boy Fernandez, may pagpaminaw nyo diyan sa Pagadian. Zamboanga del Sur or del Norte? Del Sur, no?
3: Del Sur.
0: Ay, ay. Sa may ikaadalit na kunin mo din, eh.
3: Did you see ako yung katambag ni Bibian?
0: Correct.
3: Apo lang sa Ginoo. Mm-hmm. Ang Ginoo rin nagsayo sa tanan. Mm-hmm.
0: Abi na kung napay sumpay, katropang boy. Mo na to?
3: Ay, the GRC. Ako lang sa Ginoo, ina si Bibian. Maura na ito akong katambag niya. Wala sa Ginoo, the GRC.
0: Correct. Daba kay kaila aning inani ang kahintang katropang boy? Oo. Kanagikag abroad, nakapabuntis iyang bana? O ang abroad, gikag, ang abroad, nabuntisan sa abroad?
1: Ay,
0: sa man imong na-check ka? Nakay mga inani mga experience?
3: So far, the GRC, daghan, pero moral, kwan lang, kanang lumalabay lang ang tanan. DGRC, kanay ang problema, narami,
0: Bitaw.
3: Ako lang yung ikatambag, DGRC, ako lang sa Ginoo. Ang Ginoo rin na sayo, DGRC. That's all.
0: Thank you, kaayo ka to.
3: Ko, DGRC.
0: Sure, sure.
3: Sa kwan, kang Budilas Marias, kang Neil Alabata, Ken Alabata, Dudoy Fernandez, Mimi Aguilar, o Baroy Rala del Norte.
0: Ayan. Buong ano yun ah, buong angkan yun ah, buong bansa yun. Oo, ang imong gikuan. Shout out do sa tutana gipang kuan ni Katropang Boy. May pagpaminaw do sa inyo ha diya sa pagadian. Kusog ba mi diya sa pagadian? Kusog inyong radyo. Taghan salamat kay Katropang Boy. Ay, mga tanan ko ni mo, minyo ka or ulitaw? Ulitaw.
3: Bulag na DJ.
0: Ay, nagduwa-duwa siya ito ba? Ano nagbuwag man sab mo?
3: Naigong dahilan.
0: Ha?
3: Naidahilan.
0: May dahilan ang lahat.

0: Sapagkat mahal ikaw pa rin hanggang ngayon. Ay, ano din nahitabo sa inyo, ha? Salamat ka, tropang boy! Ka, tropa mo!
1: Exciting!
2: Ay. Exciting!
0: Swerte kayo si katropang boy, kaya naharanahan pa na ako kadali. Ayan, sa mga gusto pa manawag, na itong caller line 0995-994-6868-0928-5508-727 ang ito ang isa ka linya. Samtang ganahan pa ko magyayo, diri hala panawa. Kaya maabtang kong la iron na, magsigira tag music. Pakulan nga DJ. Na low DJ, ang ako lang ma-share anang ang imong letter sender. Pwede ragid siya mupasaylo sa tao. Pero kung dili pa niya makaya ipasaylo on, dili kinahang lang pugson ang kasing-kasing. Oh, si true. Anong pugson? No, do not. You do not, anak.
3: Ay,
0: unsa ni? Aha. Good afternoon, DJ. Pa-shout out ako ang silingan. Oh, si Nilo daw. Pangita po pangalan niyo, oy. From Ronda, Cebu. Timbaya sa Okinawa. Ako nabasa di ay. Maayong hapon, DJ RC. Magpa-shout out ko sa Bayoko Eatery sa Pagadian. Sa mobalhin ko sa likod kay grabe kakusog ang speaker sa eatery. Kay Vibs, pasayloa kay natintara na siya kay gibingaw siya ni me. Para sa anak, pasayloa siya. Para daw sa imong anak, pasayloa daw. Uy, ingon ni Kuan diri ay, kisa niya ako ang Kuan. Si Maria Nimpa. Patawarin mo. Alas 2:38 ka tropa, hatagasan ako ug oras ug panahon ato pipila ka mga pahinom do mobalik tataod-taod sa programang X-Rated. Open gap ko na tong linya, ha. Dili na day oy, dinan ako i-open oy. Kay alas 2:38 naman di ay sad. Di na lang di ay. Paminawan na lang ni ako ang sonata nga ipaminaw sa inyo, ha. Kay dedicated ni para kay Viviani.

0: 2:42 in the afternoon. That was Ruel Cortez. Napakasakit, Vivian. Sobrang sakit ng iyong napagdaanan. Dili na ko ka ma-judge dahi if every one day, if you decide na to let go your husband. Well, it's time for DJ Reyna's advice. Na advice na hindi nyo naman hiningi, pero ibibigay ko pa din. Ganon, ganon sa... Ganun lang naman. For you, Vivian, if you think na you are to blame or feeling ni mo na dapat kang basulon sa nahitabo sa babae, no. First of all, dili ni mo sala og nahitabo to niya. Yes, I have the sympathy towards that person. Pero I don't know, ha? I don't wanna be that person na sobra ka judgmental, but all of this thing sala sa imong bana. Yes, tanang nahitabo between you and that woman, tanang confusion og kanang kalisod sa imong kasing-kasing karong karon, the person nga i-blame nimo is your husband. If he choose to be more responsible partner, if dili niya himong rason ng temptation, you could never be in that position. Dili ka mabutang sa nga sitwasyon. The same with your kids. Dili sila mabutang sa sitwasyon na their family, their mom and dad, ang ilahang ginikanan, kinahala magunahon na ug magbuwag tungod kay sa mali lang nga desisyon sa imong husband. Must be someone to take accountability para mo padayon ang inyong pamilya. And you did your part. Supposedly, ang unang muhatag og pagpaningkamot to provide the family is your husband. Dili ikaw. I am not saying, no, nga dili kinalamulyok ang babae, but from the very beginning, have to go somewhere else. Dili ka kinahanglan magtuglayo para sa imong pamilya kung imo palang husband ang unang ni step up. Unang, ladies and gentlemen, find a partner knows how to fulfill the responsibility. And sometimes, kung ineglect na ninyo, it may cause some problems. And at the end of the day, ang basulo na lang nimo imong kaugalingon. Si Arnold, sige pa nga yun, pasaylo kay Vivian. Akay ba daw niyang pasayloon? Yes? All of us deserve peace of mind. For giving someone nga nakasa na to, giving us a peace of mind. But doesn't mean pod ni mo, Vivian, nga buhato ni mo na because gusto na kang pasayloon or nagdali ka nga magka-peace of mind. Forgiving someone, it takes time. Kung nasakitan ka, it's fine. Natural lang man ang emosyon, dai. You don't need to make it faster or dilikin na lang i-rush ang emotion. I-process magud na siya. You have to sit down. Lingkuri imong emosyon. Do not drive with the idea of forgiving someone because you need to. Dili tungod kay heart wants to forgive. Sa Bisaya pa, dili tungod kay kinahanglan nimo, but you have to forgive tungod kay mo igusto na sa imong kasing-kasing. Ang pagpugos sa pagpasaylo, maabot na sa pagdumot. Kaya hangtod-hangtod, bisan pagpugso niyo pasaylo siya, imo makikita no, ang puros na niya mali. And now, you wanted to go back sa abroad, wa kay mabinlan sa imong mga anak mo, nang naglisod ka, kay wala pa man nimo na pasaylo si Arnold. This is the time for you as a parent nga mahimo mong mature enough to decide. Dili para ninyong duha, but for your two kids. Kanang problema ninyo sa babae nga nabuang siya, nasakit, alisuda, ina pa minasa nabuang. But nasakit siya, problema na sa imuhang bana. You need to step up to solve that problem. If mukiha ang ginikanan at tubango niya. Stop the idea of romanticizing i-save permi ang inyong partner. Okay, first of all, dako na siya, naanay buot, lalaki pag yun. Oh, yeah. O naging yung kalalaking tao, walang utak. manok. Kung naganan ng kamot pa sa pamilya, mapdungag pag yung problema. Pwede mo mapadayon sa inyong kinabuhi, Vivian, without forgiving your husband. Dapat magsabot mong duha. Nga, sige, mulakaw ko. Pero sabot ta. Para sa peace of mind. Kumpara ni mo, Vivian, ang pakigbuwag sa imong bana, mo'y tama nga buhaton, so be it. Pero kung gusto ka nga, ipadayon pa inyong relasyon isi pamilya, nara na ni mo, day. Eh for sure ko, you will experience more than that. And I hope so. I hope so, dili. Okay, hindi ko ganang mabalik na po kagpadalag suwat, dili ka po na mag-advise. Hindi pa sa'yo mag-advise, day. So, pwede gig ka mo padayon sa imong kinabuhi o sa imong mga plano. Magsabot lang mo sa imong partner. Kung mahimo. At imanon ang inyong mga anak, samtang mo balik ka sa abroad, aron buhion sila. Aron ihatag ang ilang kinahanglan. Kadi mo na mo step up yung banak ka ha. And dili jud someone nga na ako'y family. Someone nga na ako'y ginabuhi pod. Philippines is not ideal. Gusto nyo mo survive. Oo. And not everyone has the capacity nga manginabuhi sama sa uban. Like matay kapalaran. Kung muna yung diskarte, so be it. But kung bahin sa imong bana, hindi niya kaya i-fulfill ang pagpaningkamot para sa inyo ha, and you have to step up na pod, then so be it. Dili nyo, di ka kinala maguwat niya nga mulihok. Kaya nga naman, dugay mo. Mana? Maabtan mo anak siyam-syam. That's it muna, Vivian. I think simpura kayo ni nga kuan. Simpura kayo ni akong advice. It sounds so simple. It sounds so easy for me to say this. Pero this is just a guidance. Wala ko niingon nga mo na imong buhaton. Wala po miniingon din niya nga ang unsa among giingon mo imong buhaton. This is just a guidance. Lingkuri ang amo ang gipang-ingon din he. And think of it. Balansiha kung unsa may naging pwedeng maging pros and cons sa imuhang sitwasyon karon as someone. Diba? Naglibog na ka, no? Ay, niingon nga, kung magbuwag daw mo, maluloy ang bata. Pero for me, kung magbalik mo niya, magproblema ra gihapon mo, mas luoy inyong bata. Because ang ilang mamatngunan, kagubot sa pamilya. And miserable family is a traumatizing experience for kids. Sa Bisaya pa, miserableng pamilya, makatroma sa mga bata. Muna hinungdan nga nung na yung mga tao nga different ang ilang pagtanaw sa kinabuhi because of their upbringing. Careful good mo when it comes to building your family. I am may not perfect ni dako, no? Pero dako jug impact ang upbringing sa family of who you become as a person. Alas 2:50 na, wala ko igong oras. Dengan salamat mga katropa. Musulod na ang programang Asintado. Kauban si katropang Eric Sheras Munait. Ayaw lisyon yung mga radyo. Pabili lang sa pagpaminaw sa istasyon sa XFM. Mga katropa, nagdiin, nagdala og balita og impormasyon og kalingawan. Ugma po na po, adlang Miyerkules sa programang X-Rated 1 to 3 in the afternoon. Kauban si DJ Reyna Chinita. Pasalamatan akong partner nga nasa Picas Lawa, katropang Doc JJ. And of course, ang ato mga kaabanan din sa sasyon. Ang ato ang station manager, John Lehman Chavez by King. Alang sa nakausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, DJ Reyna Chinita. Para sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Ikaw ba adun ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santo Basso. Ako si Melissa nga taga-Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Basso, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santo Basso.
3: Santo Basso, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag aksyon mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, una kong nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at Tagad Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health.
3: Sunphone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang hinausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang

0: I2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgura good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
7: Ah, sige nak pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh,

0: Clear Skin Herbal Soap with Glotec Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Vitamin C. Mag vitamin C. Mag Santhan. Vitamin C. Vitamin C. Mag vitamin C. Mag Santhan. Vitamin C.

0: Z. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika. Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dasasangkap nito ng mangustin, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang inintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santon Gold Coffee Mix user.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Punta kayo na niya, takaroon din he, sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may mo kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya nakan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: 107.1 XFM Tagum.
9: Exciting! Every now
2: and then I get a little... This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!
1: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, excited!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in tag hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa

0: warm.
1: It's shaking.
2: It's shaking.
3: Boss Abo, magpakiloko sa hubay, be.
4: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: At ngi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Santo Basko. Ako si Marlene, nagpwesa ni Grocery Rental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
10: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
11: The Secret of Health.
12: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang Plavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan og bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
12: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong nga balatian.
1: The secret of health.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
13: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The secret of health.
14: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
17: This is 107.1 XFM Tagum.
18: Exciting!
17: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok ang dunggan, siging gasiyok. Nang buwakog babungog. Kasul, kaayo to, dinom lang kong Santon Plus lang.

0: Ko kayong pabor, gumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Cellphone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Santon.

0: Exciting!
1: Atengi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas o kusog ang atong resistensya o malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
1: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
3: Ang confident sa ka-tricycle driver, ang partner ko sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakal. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pambalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Mag-Sundown Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Sundown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nya hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
1: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Ani usab kita nining takna alang sa pagsugod sa tuwang programa sa XFM. Diri sa ang tingog sa reformasyon. Maayong gabi kanatong tanan, labi na dinhi sa istasyon, sa tanan ng mga staff dinhi o sa ato ang mga kaigsuonan. Maayong gabi kaninyong tanan o sa ato ang igsuon si Brother Oliver Lumando, atong kauban karon dinhi nga maga hisgot o maga sibya usab sa pulong sa Dios. O ako nagapasalamat sa ato ang makugihon o buutan ng mga staff dinhi o nag-abi-abi, nag-ahimo niini nga buluhaton. Mayong gabi kaninyong tanan o sa ato ang mga nagkalain-lain ng mga dapit nga naka himo usab niini, nakahukap niini nga tulumanon. Maayong gabi kaninyong tanan din ha sa XFM Davao, yung manisab sa XFM Mati, sa Jinsan, sa Bukidnon, sa Buanga, San Frans, o Bayugan. Og ako nagapasalamat din ha sa ato ang CEO, walay lain kundi si Doc Remilito Oy, og sa iyahang kaparis, sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy, og sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing, ingon man usab sa ato ang Station Manager Sir Arnel Cortez. Mayong gabi diha kanimo sir. Og sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Batukan, tagupa og sa tanan nga mga istasyon. Maayong gabi kanimo din ha sir sa imuhang pagtagad og sa pag-abi-abi nimo kanamo. Og nagalaom kami nga mahimo nga magmalampuson ang ato ang pag sibya niini nga istasyon sa XFM. Og ako nagatimbaya din ha sa ato ang mga kaigsuonan sa Tagum City, sa mga atong mga kaigsuonan nga nagapatalinghog karon, ingon man usab sa atong mga interesado nga nagasubaybay niini nga programa. Maayong gabi kaninyong tanan og manginaot kong kamo ana sa maayong panglawas og pagsikay-sikay niini kahaponon alang sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Og ako naga laom nga ang ato ang mga interesado makahimo kamo sa pagpatalinghog o pagplastar karon, haron kamo usab makaambit niini nga mga pulong nga atong paghisgutan niini kagabion. Og ato usab nga hatagan og higayon ang ato ang igsuon alang sa pag timbaya ngadto sa nagkalain-lain nga mga dapit o mga kaigsuunan sa
1: kanila. Okay, anasab kita sa tak sa samang takna sa mga higayon din sa 107.1 XFM Tagum throughout the Mindanao nga mga XFM. Ako kamo gihawag mga kaigalaan, mga kaigsuunan. Pinaagi ning kagabion akong gitimbaya Sister Elisa and Brother Lloyd Joel Makoy. Di sa pagsabangan akong Mrs. Emerita Lumando og ang mga kaigsunan sa mawa, Brother Osares and family, Brother Bungkak and family, and sa Nabunturan, Diaz Mati, Brother Nudalo, and Sister Jima Autida, og sa Maragusan, Sister Ali Vidas, and Sister Marlene Inuhales, og sa Laak, Brother Edgar Formentera, and Brother and Sister Dumagit Jason, Sister Lovely, and brothers Fausto and family, Fausto and Dumagit family. Sa tanan ng mga kaigsunan nga maabot ining kahanginan, pinagi nining pagwali sa radyo may tungod sa tingog sa reformasyon, ang among tema pagadadon mao ang pagkadiyos. Among kining ginapadayon sumala sa gisugdan kagabi. Dine sa Tagum, Sister Wilma sa Vicente Village, Brother Marlon and Mrs. Jack sa Vicente Village, Brother Manny and Sister Edith di sa Maximo Village sa tanan. Dari sa Sinanguti, Brother and Sister Robin Rubino. Sister, Brother and Sister Jocelyn di sa My Glorious and Virgin. O guban pang di na kumaabot sa akong pagtimbaya, kamo na sayod nga kanya, andam akong among hiraman ang inyong kasing-kasing o gunahuna, dalunggan sa pagpaminaw. Naga-live kita karon sa Facebook. Ang akong number, cellphone number 09-6717-46019. O sa Brother Bubong.
0: Salamat, Brother Oliver, sa pagpanimbaya sa atong tanan ng mga kaigsuunan. Ako di ay nag-greet usab sa dinha sa Jinsan, kang Brother Yakin. Ingo man usab sila Sister Lisa Corminal. Maayong gabi kaninyong tanan din na o sa ato ang buutan nga Vice President si Brother Samuel Salbanya and family, Sister Inday, Mami Gloria. Maayong gabi kanimo diha o manghinaot kong nakamu sa maayong panglawas. Yung manusab sa ato ang makugihon o abdik nga pastor si Brother Junar de Cunar. Maayong gabi diha kanimo, Brad, o sa ato ang Iksuon nga tuwa sa laing dapit. Mayong gabi kanimo din ha, Brother Ramel Escalera. O sa ato ausab nga pastor, si Brother Marlon Buhol din sa Tagum City. O sa ato ang mga katrupa din ha sa Nabunturan. Mayong gabi kaninyong tanan din ha, mga kaubanan. O din ha sa ako ang mga mahal sa kinabuhi sa Nabunturan, maayong gabi kaninyong tanan ug manginaot ko nga ang Diyos magauman ug magapanalangin kanatong tanan. Ug ako ang gi panghinaot nga kamo maga subaybay ug magapadayon sa pagpatalinghog sa atoang programa sa ang tingog sa Reformasyon. Ug ato ang sa dili pa ta magsugod mga igsoon higala. Ato ang pangayoon ang pinasahi nga awit sa ato ang operator.

0: Mga katrupa, exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
6: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
6: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy swerte pa ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagmamot sa anumang uri ng sakit.
11: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Asa maning bataan ni? Urak!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun na ko'y usa ka gatos nga chokolat, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
1: Diabetes! Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Before, madalas akong haggard at stressed sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santong Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stressed at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santong Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
2: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sikap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
4: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
5: Basta man!
4: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
5: Basta ato!
4: Mga apply unta kog barbero.
5: Ala, showy! Sorry ha? Payot yang! Among! Titawa, tine!
4: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
5: Bayot ka?
4: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
5: Exciting!

0: Atin siya maning sigig panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Oh, kuya. Ay.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at Tagad Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Usagadlaw sa sayong kabuntagon, dinhi.
0: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
9: Kap!
0: Estudyante ba ka?
9: Ano man?
0: Utsingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na!
2: It's safe.

0: Oy, paring lodi. Grabias damgo na ko paring lodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo de pare?
0: Paring lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah. Hubug jo kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kay ba, nga na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutokoto. Salamat gani ko na nakadungugwaan sa doktor sa yesto, na panyon, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 User.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyan kay Koksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom dayong ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pang pakusog.
10: Turbo.
11: Pang pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo. Food supplement for me. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
15: Turbo. Wagas ang lakas.
14: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
16: 7 Plus Herbal Soap. Yung
17: maoda, taga-sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
3: Bidaw be? Pila ganil ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
2: Exciting!
17: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre,
2: gawatan.
0: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayo na nilag napas mo.
0: Ha? Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.
0: Yawagod. Ay pagmuli.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Sa ako di ay si Robert Kamumulupyo sang Talisay, Cebu. Naini tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
6: The Secret of Health.
3: Si Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Jay, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatid jud na akong pag tinaw sa akong mga mata.
6: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
2: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Saldon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Saldon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Saldon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Saldon Plus Coffee Mix.
6: Saldon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Saldon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ayo! Ayo!
12: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
11: Papalita ragod kong sigarilyo.
12: Unsa nga sigarilyo?
11: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
12: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
11: Kay nga naman.
12: Asa pa, more.
13: Mga katrupa, exciting!
6: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
13: Exciting! Exciting!

0: Kung sito siya nga kanta gani, Ulahina Pagbasol ko. Wala gid biyo pagbasol bitaw nga naguna bi. I don't know nga yung inguna na do. I wish nga na untay ka ng pagbasol gani nga naguna na daan ba ka na makabalo na gani ka nga. Ay, kabalo jud ko nga magkamali jud ko. Pero wala man tanang pagbasol gid bi na agid na siya sa pinakaulahi kadtong kanang time na kanang halos isuk sorry sa mga kaon no halos iko na lang gid mo isumpa na lang gid mo ang tanang pagkakamali nga imong nabuhat sa imong kinabuhi. Charla, anyway, welcome. Welcome sa toang programang Putahe sa GBE. And yes, of course, ako po niyong makauban sa gihapon.
1: Yeah! Yeah!
0: Ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Nanambok lagi ka, Dai. Or na-feeling na ako, ano nga, nanambok yung kuay. Charlang. Yes po, inyohang akong madungog sa Tibuok XFM Station, sa Visayas, and sa Mindanao. And of course, madungog usap kita sa official radio station sa Radyo Amigo. Makita usap kita sa itong mga official Facebook pages. Pwede ninyong silipon. Nga kuan, paliwag na lang po ko pa-follow, pa-like, o pa-share.
2: Sana all!
0: 101.7 XFM Bukidnon. Dili lang kay mga entertainment ang inyong makita sa itong mga official Facebook pages sa XFM, ha? Tanang balita nga could be international, national, local, regional, tanan, o even mga kwentong kakaiba na taana diri, o mga job fair. Tanang dapat mabalaan ni mos palibot mga kasikas sa tibuok Pilipinas na agidmian. Oh! Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital, XFM Pagadian City, Cotabato City, and Ipil Zamboanga, Sibugay, and of course official Facebook pages sa Radyo Amigo. Ang ato ang programa karong putahe sa gabi, igipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon sa tuang immune system, dapat kay dili lang dapat relasyon ang paligunon, bibi, no? Kaya lisod na kayo kung ang relasyon lang ninyo ang kanang strong o niya eh, dito kay dito kay naguan na dai ka nagbaguon na dai ka sa gipangbati nimo din ha ang mga sakit-sakit. Ayaw kalimot ha, Santan Plus Gold and Santan Vitamin C, dapat ginasabay yan siya 3 times a day, ilabi na kung nana kayo mga ginapang bati-bati din ha. Oh, it's not too late. Napay time na pwede niyong ihil imong kaugalingon. Oh, go back to your healthy lifestyle. No, dili na magkaunog ka ng mga pagkaon nga dili makatabang sa imuhang health. And of course, ang ato ang programa karong putahe sa gabi, paluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung gasolina man lang ang isgutan, gasolina, lubricants, nga dili basta-basta, diba? Manigurado gid kita nga dapat ang atong i-introduce ato ang mga motor og sakinan kanang gasolina nga dili kay ilaron kanang mga walay sagol nga tubig lana o unsa pa dihang mga malalang kemikal nga makaguba sa imuhang makina. Kung gusto kag Surebol jud og pang international nga brand, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station ikaw magpagasolina, magpa-change oil tungod kay di kalidad. Dili gid ka ilaron ana, kay ang mga additives ana dili basta-basta. Naa kitay branches ana sa tibuok jud kalibutan, makit-an man ginyo ang Shell. Pero kun diri ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, naa kitay branches diri sa Valencia, and duha ka buok diri sa Atuas Malaybalay, atbang sa Malaybalay City Hall ug atbang sa Polymedic. Everything that you need also naa kita sa Shell Select. Ayaw kalimot tanang transaction ninyo, ipakita gid ninyo ang inyohang Shell Asia app or kanang inyohang QR code kay magamit na ninyo ng mga points din ha. Pwede ninyo pang grocery sa Shell Select or pwede ninyong ipagasolina in the near future. Ay, magchismis ta ha. Magchismis ta rong gabi una ha. Para sa to ang Sir BB question for tonight. Nikalitan kabuhi ang dugo. Oh my God. Para sa to ang Sir BB question. Oo, karong gabi una atong silipon B. Alam nga nun eh akong cellphone. Ay, bantog raw. di, wait sa ha. Kaya hindi siya live yung akin. Kinsa daw ang mas hawid magtago o sekreto? Ang mga babae ba daw? Or ang mga lalaki? Ako gintong ex. Kinsa dito? Kinsa dito nga ex? Kaya pasig na ay magkuan, na ay mukalit og react. Tarungin mo dahi kung sinong ex yon. Sa inyong mga komento, pwede mong mag-text 0975-474-9153. Og pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live. Girl, what's wrong with you, Dai? Kani akong cellphone ba kayo? Magpailis na yun siguro ni Nino. Wait lang ha. Ako, sa ganyan. Dini magpailis na yun siya. Nauntay mag-sponsor og cellphone, no? Dini na ganyan mag-click akong phone. Ay, guys, ha? Kabalo mo, luwi, kini akong cellphone. Dugay na mangod kini akong cellphone. Good. Mag- ay, ha, na mangod ko mag-ilis o kanang ilisan na po guniya. Hi, kay Bailoses Susan. Ana siya, pareha man siguro mo tago sekreto. Baig lucky. Naiisa din ha, ah, oh, Susan. Ate Susan, naiisa din ha, ate Susan, nga kanang diligid ma, diligid mabangbang. Oh, basta giyod. Depende na ay babae nga haudbud magtago og sekreto na po'y lalaki nga haud magtago og sekreto. Depende na siya sa inyong doon. Ikaw rin nakabalo. No? May gabi ipod kang Dongski. Uy, si Dongski. Ang opa ng Korea. Good eves, Mads from Korea. Babae, Jude. Babae. Ay, nako. Ngano, Jude? Anong kami naman po ng inyong basol-basulon, Dobby? Ha? Unsa may na... Kasi biktima yan eh. Mami Jacqueline Labi sa Hong Kong, me may gabi, me. Thank you! Salamat ka. Ayos si Ryan Alcoy Tixon na nagapatunog. Didi ko sure, Sir Ryan. I think sa Davao meron kaming tunog, tunog lokal. Yeah. Sa Cebu meron akong alam eh. Si Va M. Arvin May, all the way from Saudi Arabia. Uy! Thank you! Magang salamat kayo, ma'am. Si Ma'am Bobby Parame. Uy, salamat kayo. Nako gabi, uy! Ma'am Babs, nako gabi, Ma'am Babs. Monski, anin yun? Queer po, may gabi din ha sa imuha. Oh, ang bayi may haud kay mag, haud kay maayo mo tago o sikreto, dugay masakpan. Chos! Chos! Hmm. Sure lang ha, masahod ko magtago. Agoy, si manager. Ano ba na? Nganong hawad ba ni si manager magtago og sekreto? Good evening mga katropa, og sa akong mods diha, nga murag wala lang. Ay, pads, double B, kano sa mamang kunin mo suruyon rin double B? May gabi din na sa imo, Double B. Ako ang Manghoy, ginakaroon din sa Tagum City, LJ and Adaya. Thank you! Sa imo hang point of view, Double B, Double B, kung kinsa mangihawad magtago og sekreto, kita ramang ginakabalo, o diba? Sa ato ang, let's say example, ako na ako'y uyab, ikaw na apog kay uyab, diba? Kamurag yung duha ang nakabalo sa akong ex, sa gito kong nabalaan. Huwag kayo siya magtago og sekreto, bye. Wala gid ko mas believe jud ko adto niya. Palakpakan. Wala jud ko naka praise man lang sa imuha. Palakpakan pud nato oy. No. Si Sparrow Roy, ang babae ang hawod unya pag masakpan, ang lalaki dayon ang balihon. Takwa yung problema sa amo oy. Dili man ta na. Dili, grabe mo ah. Junlin Rans, may gabi eh. Si Paolo Avelito, babae kay magsuko-suko dayon. Mm-hmm. Tapos sabi mo, based na ginis sa inyo ang mga own experiences, bimurag daghan kay mo gustong ipangingon sa ko arong gabi una. Ha? No? Junalo Corseles, pag tayo, uyon ka ani pari? No? Eh, nangutana si Dongski, ang opa ng Korea. Ayambot ninyo! Anong ingunanin eh?
2: Minot-mot oh.
0: Girls, kung naminaw mo girls in town, tabangin ninyo ang ato ang flagship diri. No? Diba sige kunyag matuwang ko dinhi kay murag itabangan lagi ta ninyo girls nganong niingon man sila nga kita daw ang hawod magtago og sekreto. Unya paghawan pagmasakpan kay balihon. Inyo hara siguro ni oy may labot ani dili betanan. Ayaw mo pang gamay ha? Damay-damay naman ni oy. Lain man mo oy. Bitaw pud no kay binuhatan sa isa binuhatan lang mangin na siya sa all. Kalain ninyo oy. Nganong kabiyuan ta nitong Sir BB question be? Ay, sakit man ni sa buwet. Sige na, ato na ning panindigan ha, walang tayong mahimo ani mo. Una mang yun ni. Sige na lang, pero dili pa, dili may palupig, oy. No, dili may palupig kay. Kami mga babae mang good, kung how be mo tago og sekreto, usually budget wise ra man na. Sa mga budget should be hanga how kay magtago. Pilagi ani ana oh. Pero kanang mga relasyon, ang mga lalaki mang gidang how kay magtago og sekreto, ay kung ilara. Ha? Howd ang mga laki magtago pero kitang girls na ay special power. Ooh! Very well said. Unsay special power nato manager basin ganahan ka i-share. Kay basin wala pud ko kabalo ani nga special power ba nga dapat kabalo jud ko ani nga special power para magamit nako ni. Tinuod jud ka ayo o sala dayon sa lalaki. Inyo ha siguro ning mga ex. Ganun damay-damay yun man mininyo nga mga buutan man mi. Mas how jud magtago og sekreto kay kung masapon sure nang masuko dayon. Mas naapay mo panig sa inyo ha sa balaod kaming mga laki ahaman mi mo dapig. Ahaman mi mo dapig. Langan. Ay ang mga babae were more than detectives mag-good. So palaban na lahi ragid po di si Jonah Lubay. May pinagdadaanan sa buhay. Pasa mo na siya, past, present, or future? Ay, nako. Uy, kamuragin nakabaluan ni Bitoy sa mga mag-asawa din ha, akaroon. Kamuragin nakabalo kung kinsagid ang mashawod magtago og sekreto. Kaya ako, aminado ko, di jugo yung unanak kahawod. Nga naman, pag na'y chismis. Labi nag-about sa kwarta. Kanag, na'y ayuda dito. Abtik kay kuana. Pero di tanan, kinaamag yung mga sekreto na it should be kept. Unsa ni? What? Come on. Ilagay mo dun sa ano? Ahaman the pit. Asa the pit? The pit. Aha nga page. Charos. Asa ato ang page? The pit. Ano na kula? Wala. Diha nang laay lagi pari. Gansi. Good kayo ang mga lucky per me.
2: Chismis!
0: Ato na siyang isgutan unya ha. Sa mga mag-asawa bitaw no, kamurag ibitaw na kabalo kung kinsagid ang mashawad magtago og sekreto. Pero, pag-abot sa satisfaction, dapat dili dyan magtago-tago. Pag-abot sa satisfaction sa mga mag-partner, kinahanglan ipagawas gid niyo ang inyohang best tungod kay lisod na og inyohang itago-tago ng inyohang mga pinagkakaalaman dyan, mga kusog-kusog din ha. Kaya basig unyag mas madudahan mo sa inyohang mga partner. Kapag kakulang na sa kusog, ayaw kalimot, adaw na kita'y solusyon, mapababae man ka or mapalalaki man ikaw, na kita'y Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, pampadungag sa kusog sa mga kalalakihan, panghatag o pangpadungag pod sa gana sa mga kababaihan, ilabi na sa panahon na need maglabing-labing ang mga mag-asawa. Remember, ang paglabing-labing dili kini siya o sa kasala sa mag-asawa, tungod kay kini ang magpaligon sa ato ang relasyon. Kung kulang sa kusog, once again, aduna kita'y pambato ana, aduna kita'y solusyon ana, ang ato ang Turbo Man Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pakapin na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka...
6: Pamasahirag sa'yo.
5: Aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compimix. Kaya ako, sa una, na nandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, marag-bulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanil produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

ako, B. Grabe na magid kayo ng mga hold me in your arms na kaayong ang mga drama, we. Balik kita sa itong programa, ang putahe sa gabi. Siyempre, hatod-usap ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, announcement ha sa mga mommies din ha, or sa mga buntis din ha, akaroon ng mga nakay na apanwalay mga extra budget na kubi. O, diri sa ato sa Malaybalay, adun na kita yung Osaka Maternity Clinic na libre po ang mga nak. O, basta kayo naalang kay PhilHealth. O, niya, updated ang imuhang contribution. Zero billing po ikaw. Libre po, o, libre po ang imuhang prenatal check-up. Libre ang pedya sa imuhang baby. Ay, ha, kamu uli. Libre usab ang imuhang family planning counseling. Dapat nga makabalog gid ta sa to ang mga dapat buhaton para dili na gid na makuan kana murag kumbaga dili na magsunod magduremi ba. Unya kanang aside sa libre na mga nakbi na apagintay pa cashback. So, di ba, ikaw na yung mga anak, ikaw pag itagaan o kwarta, aha, mantawon ka, ana. Dili lang na siya sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nako, B, bisitahan sila sa My Barangay Size Corner, Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing o Arby's Bake Shop o Atbang sa Terminal Pakanayan. O, kung wala katuod, pwede ka nga mo ani sa istasyon kaya pwede ka namang ihatod the odd to. Balikan nato ang ito ang Sir BB question for tonight. BB Jal, kindly flush the question. Nagkagubot sila sa comment section kung kinsa gid daw ang hawod magtago og sikreto. Ang mga babae ba daw? Okay? Or ang mga lalaki? Tubag mo ha. Pwede mo nga mag-text 0975-474-9153. Dili pa kung madawat og tawag. Later na. Later na. Hello, on sa oras pwede tawag, baby. Sorry sa istorbo. Later na lang po, baby, ha. Ang babae, Jude, kay Isaray Itugan. Pilalik ka buk sikretos, bayi. Naghandi, ay? Oh, may kabalo. No? Kamu good, no? Kamu good. Ubang girls ba? Magkadamay-damay. Gitaan ng inyo mga style ba? No? Luoy na kay taani. Diha ng laay lagi pari. Gansigid kayo mga laki niya. Pila rabe daw ang kusog namong mga laki. Di ba paring dong scheme? Char! Kusog. Waras-waras mangay katong nahubog ka. Mangaway na mangay kag-iro. Yaway good niya. Nagkasikreto pa din ang mga lalaki. Explicit naman kaayo na sila. Dili lang mo angkon. Kana. Kana lang. Nagid po yung lalaki nga hawad kayo magmanipulate og mga babae. Diba? Kasagaran sa mga cheaters ba ya? Wala ko'y giingon ha? Wala ko'y giingon. Pero sa experience lang po na ko ni. Sa experience lang po na ko ni nga majority yun, wala po ko kasaway og cheat. Dino ang gusto niya ha? Sa ako aging naagian, grabe gid ang cheating nga nahitabo sa ko. Pero kung sa ako alam na siya nga sa, I don't know sa inyo ha? Kung sa inyo, pero how gid tumutago og sikreto kong ex? Pero wala gid ba yung sikreto nga dili mga booking biha? Ang kanang, kumbaga walay aso nga makumkums. Charlotte. Na-expired na daw ang turbo ni Dongski Romeo. Muna. Dinan ako na salag na-expired na diyagi. Unsa po dahin na nimo? Cindy! Ingon si Asgar Minyo na balaw ka lo. Uy, si Asgar. Na naman, Asgar, ibaligi ako niyo sa mga kauban, di ha? Hello kong Spartan RC. Thank you. Salamat, baby. Sus, mga babae, bisan sakpan na, may kauban sa kwarto, bisan nagbidyuhan. Ingon ra kag wala, nag-reels ra. Uy! Mo ba? Ano man ni siya? Wala lang ko kabaluan ni na. Adi, Iron, ano ni trending ni siya? Wala ko kabalo about ano yung mga chika ninyo, ha? Na, adi, ay ni, nahitabo, adi, ay ni siya. Hala no? Wala ko kabalo about ani. Bibi Jiao, ikaw na lang adjust ani ha. Mula, sige basta. Wala ko kabalo about ani. Na, di ay na, nahitabo, di ay na. Hala, ibuang nga ana, no? But anyway, B, oo. Kaya, unya, taod-taod ha, at tangin ninyo nga to ang putahe confession. Kun asa, si Senator Bato de la Rosa makapamatuod nga mas maayong mutago ang lalaki.
Dili ko mo comment ani mga igo daddy. Okay, pasi madamay ta ba? Ay nako, wala lagi ti ka madungog sa radyo BBC Parami di ay ni Bobby. At ti Babs, naaman ko gabi iti Babs. Oo, sabag ganiki ko gabi iti Babs ay. Usa nga kuan at asa kadapit ate Bobby, usa imong location kay para ma-check na to. Nganong wala ta kagabi idun ha. No. Bi atangin ninyo nya taod-taod nga to ang putahi confession. Usa na pud kabibi nato ang nagpagawa sa iyahang hinanakit. Usa ni siya kabibi nato nga hawod kaayo magtago og sikreto. Oy. Ha? Moni nga to ang Sir Bibi question karon in line sa storya sa to ang letter sender o ginaawhag gihapon nato ang to ang mga bibi din ha nga naay mga gustong ipang pagawas nga mga hinanakit. Pwede gid kaayo inyong buhaton lang is i-message me sa tong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Pwede na to nga istoryahan ng inyong mga problema din ha, either happy ka or unsa ba imong gipamati din ha karon. Pwede kay na nimo siyang i-share sa tuwa o niya taod-taod. Bibi Jow! Ma-exit na ko. Ikaw na lang i-adjust ani kay murag nawala ko sa timing. So, ayaw mo bang hawa din ha, Abi ha? Kay unya, taod-taod, atong istoryahan, atong pasurlo ng ato ang letter sender para po sa Putahe Confession. Sa pagbalik po sa to ang programang Putahe sa Gabi.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa dyan kini.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
13: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
14: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Nga naman, unsay na adik to?
14: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuot? Wala gyot?
14: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
13: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
16: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
15: Unsa may akong gamiton, boss?
16: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag Bukidnon.
8: Oras, alas G's sa gabi.
9: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa doang programang Putahe Confession. Mao kini siyang imuang safe wall kun asa pwede kang magpagawa sa imuhang mga hinanakit sa tanan nimong gibati sa imuhang mga kaaligut-gut sa dughan ug andam naming magawasan sa imuhang problema. Siyempre, kini programahan, atad ka na ito sa Santon Plus Herbal Soap. Nakubi, kung naakay mga sikreto din haalay kang imuhang baho sa ilog or baho sa imuhang tiil, dili na siya acceptable kung ikaw gapanguyab or ginapanguyaban, kaya dakong turn off kayo na siya sa imuhang mahimong partner in the future or pwede kang libakon sa imuhang baby. Thank you, gadiha. Bi ayaw sugot ha nga libak-libakon lang ka. Kinahanglan gyud ni imuhang solusyonan ang imuhang problema, especially sa imuhang personal hygiene. Kapag gagani, baho ang ilok, baho ang kalawasan, or baho ang tiil, pag gamit gyud sa sabon nga Santon Plus Herbal Soap. Naakin na siya yung mangosteen nga nag-act as antibacterial, magtanggal kini siya sa mga baho-baho sa kalawasan, og muhatag po kini siya og alibyo sa mga bugas-bugas sa imuhang now. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Ang Putahe Confession na sabatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. And of course, ito ang Santon Plus Coffee Mix. Oh! With glutathione and collagen. Oy, B, kabalo ba mo? O, di ba, kasagaran kapag gusto na ito nga mamuti or muhayag ito ang pamanit, magpa-inject-inject pa ta. Which is delicious safe sa itong kalawasan, baby. Kung gusto ka, oo, naanaka na siya sa ito ang kape. Available na po ang ito ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nagkapi na ka, natambalan pa kasi mo mga balatian, nihayag pa ang imuhang kutis. Available kini siya sa Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and of course, generic nationwide. O pwede po kini siyang i-check out sa Lazada, Shopee, o TikTok. O pwede po ninyong mapalit sa mga duol ni Yes to Health Clinic sa to ang mga lugar. Ay nako, diba? Akong giingon kagani na sa inyo ang atong Putahe Confession. O saka bibi na to ang nisalig sa to ang programa. Okay, kini siya nga bibi. Hawod kaayo magtago og sikreto. Pero unsa imong buhatan bi kung ang sikreto nga imong gitago-taguan? Wala kabalo imong partner pero imong anak ang nakabalo. Uy. Murag lahi ra ni. No? Di na ko maglangay pa bi. Reminders lamang sa mga ginikanan sa mga bata nga naminaw karon, ang Putahe Confession is rated SPG. Pasig na aming mga maingon nga mga words nga dili suitable sa mga kabataan. Palihog ko mga mommy and daddy, nanay and tatay, kamo na po i-explain sa inyong mga anak. Okay, basing na atay mga maingon na words na dili gud maayo para sa ilaha unya. Malitok na gay na ako, mangayo ko daan nagpasahilo sa inyo ha. Once again, welcome po sa tuang programang Putahe Confession.
1: Musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Truga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Hawad ko magtago og sikreto, Cinderella. Pero wala ko mag-expect nga akong anak mismo ang makasakop sa kuha. Tawagan ko sa ngalang Romy, 32 anyos. Mangayo sab ko og advice sa inyo ha kung unsa inyohang matambag sa kuha. Sa tinuod lang, Cinderella, dili ko proud nga na ako'y kabit. Pero tungod sa batasan sa ko ang asawa, dili na ko maiwasan nga mangita gid ko og lain. Ang akong asawa mangkod, Cinderella, o sa kaduminante nga babae. Gusto niyang kontrolo ng ako ang kinabuhi, ang among balay, ang among pamilya. Nag-istorya na mi about ana, Cinderella, sa pipila ka mga higayon. Apan ang akong asawa, closed-minded na. Na at the end of the day, siya gihapon ang dapat na akong sundun. Sure ko, Cinderella, nga hawad ko magtago og sikreto. Kaysa tinuod lang, nagakita mi sa ko ang kabit before ko muuli. Ug wala gid mi conversation pag naa na mi sa among mga tagsa-tagsa ka mga balay. Wala usab, nagbago ang ako ang pagpansin sa kong asawa pag naa ako sa balay. Pero natingala ko, Cinderella, usa ka gabi ana nga ako nang patulugon ng akong anak na usa ka 8 years old. Niingon siya og galit sa ako. Daddy, kung nana kayo uyab, kung dili na nimo love si mami, biyay na lang mi. Usa ka 8 years old, Cinderella. Naingon na niya ng ingon anak nga mga butang padung skua. Siyempre, Cinderella, pertigid na akong pag-deny. Anak ko, wala. Pero natingala ko, Cinderella, nga nung nakabalo ang akong anak. Base nakabalo na po ang akong asawa. Pero ang ingon sa kong anak, wala daw giingon ng iyang mami sa iyaha. Munang hangtod karong gahuna-huna gid ko kung nga nung nakabalo ang akong anak sa kamatuuran. Ang akong asawa, wala man po yung maingon sa kuha. Wala man siya ginasumbat sa kuha. Munang wala ko kabalo kung nga nung nakabalo gid ang akong anak. Nga adun ako'y kabit. Ang akong kabit, Cinderella, sa kabuutan nga babae, na maski nakabalo siya nga na ako'y asawa, kabalo siya kung asa lang siya mo lugar. Kabalo siya sa iyahang boundaries. Cinderella, pagkadungog na ako sa kong anak sa ingiingon, naghilak ko. Mas sakit di ay kung ang imuhang anak mismo ang mukumpronta sa imuha. Love na ko ang ako ang pamilya, Cinderella. Pero ang ako ang asawa ang nagahatag sa kuha o rason. Namuhawa ko sa balay. Halos iya akong ginapagtabuyan, Cinderella. Pero nagastay gihapon ko. Nagauli gihapon ko sa among panimalay. Usahay, Cinderella, kanang gabi inagid kaayo. Kay para sure jud ko nga natulog na ang ako ang mag-ina. Cinderella, wala ko kabalo kung kinsa akong pilion. Ang asawa ba na ako? Naginatagaan ko perminti og dahilan nga di ko muuli og balay? O ang akong uyab? Ang akong kabit nga naghatag sa kuha og peace of mind? Sa iyahan ako na feel, Cinderella, nga usa ko ka importante nga laki. Sa akong kabit na ako na feel nga usa siya katinuod nga asawa. Ang pag-asikaso niya sa kuha compared sa kong asawa nga halos ituring ko nga murag katabang sa mong balay. Sa tinuod lang, Cinderella, ang ako ang uyab. Siya nga kong gusto makauban sa pang-adlaw-adlaw. Pero wala ko kabalo kung unsaw ay akong buhaton. Akong anak. Wala ko kabalo unsaon dyan, Cinderella. Pugson ko na lang bang ayuso na mo ang ako ang pamilya para sa ko ang anak?
or mukuyog ko sa tao nga naghatag sa kuha og peace of mind. Para sa Putahe Confession, Romy.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Ito man good sir. Hindi ko akong dinulan nga dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o blok at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Og ipalit tapos kimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong Surandado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, huwag putol. Ay, video nga di ko matulog.
0: Zaphone Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog na kayo ko. Kung sa kong ihi, okay ra kayo. Pag-araw na kong kreatin, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong ipang multi-car, sa kong mabalat

0: Naging una ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Dami good kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar, pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melanie DI taga-anam.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan namigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong! Pagpilay niyong gasolina?
10: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

Good morning and welcome again. Ano ito programan The Secret of Health, mga katropa. O ganyan na sabi inyong health consultant at CJ Nidruda, ang inyong makauban. Nini atong programa, kamusta ang tanan? I hope and I pray nga din ang nakamukaroon sa kayong suka. Peace guys, upang lamas mga katropa nga diin bagong adlaw na usap atong pagkasabangon. Inaot kini mahimong nga giya. Mahimong oportunidad ganyan ka na ito, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinaagi na natong programa o din pwede gayud na ito matuldukan ang ato agayong mga balatian. O hilabi na, no? Sa mga katropa osab na ito, nga din wapay gipang bati karon, no? Silang lawas. Sa gihapon, nga kining

0: programahan na to, no, maghahatad sa gyapon kita o ga-informasyon nga diin unsaw na to nga ma-maintain ang kahimsog o kapiskay gayon no, sa atong matag panglawas mga katropa. Tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na ah, kamo karon ana agad sa kahimsog o kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Gadiin sa malabot ng mga adlaw, no, simana, bulan, or tuig, na dili ug dili jud mo magkabalatian. No, pwede man jud nato ni malikayan mga katropa, bisan pag mga ginagmay gani, matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body mga katropa. So therefore, ini atong programa, atong ginaisa-isa, kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo, aron gayud ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Busa, maayong buntag, welcome sa atong programa, The Secret of Health, Ilabinas sa Davao Region. Maayong buntag mga katropa. Sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, siyempre, sa mga nagkapabinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa, The Secret of Health. And then, siyempre, ato taas sa Johnson, na nga diin live usap kita karon mga katropa, na madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon, Happy Morning, at 91.3 XFM San Francisco, and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City, and 99.5 XFM Zamboanga, 99.5 no XFM Zamboanga City. Paninaw sa bako ninyo mga katropa ng Taknas, kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyo hagayong mga gipadalang mga pangutana. Man gayud sa ato ang health information unya mga katropa. Nawa din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa ka importante kining gitawag nato ga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan unsa-unsang paagi nga diin makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, ilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Ilabi na ha sa mga katropa nato din hang adin atong normal bowel movement, especially ang mismong hugaw aduna pud di ay gitawag nato ga timailhan sa usa gayud ka hugaw ko nga matawag kini og gitawag nato ga healthy, no? So busa mga katropa, stay tuned din atong programa tungod kay ato nang isa-isahon aron tungod niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanayan nato karon, no, nga din dugay na natong ginahimo, basig ka na mali ha, og mao ka nang posibleng hinungdan nganong gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pagkahisgutan mga katropa kung unsa gayud ang mga nalambigitan, no, nga mga health problems, mga sakit, noon ining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuota ha, nag ining gitawag nato gadili normal nga kalihukan sa atong tinai. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag nato ga health benefits, no? Sa ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal or regular gayod ang ato ang bowel movement. Agakining programa ha, sa gihapon, The Secret of Health, hatod kaninyon sa mga epektibo subok na gayod na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sultan Plus Gold Herbal Capsule. May problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. Unsa man ang mga pagpanambal, apan wa gihapoy alibyo. Asaway gayod ang ato ang Sultan Plus Gold Herbal Capsule. Hataas kinyo, gitawag na to quercetin, Hataas pa kini o gagitawag na to ga anti-inflammatory properties. Aduna siya ay santon, aduna ay alin, alisin, 1-2 phenylditin, daghan kayog mga components, mga compound, antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni Monon, doon na siya ay mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, na? And then garlic, mauna grabe ka powerful, nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, maunang di katingalahan nga bisag unsay problema sa panglawas, pwede o pwede gayod kini matudukan, hilabi na kung ubanan o perfect and healthy lifestyle and diet. Pusa, suwayin ha sa paggamit ng atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayod ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada, pag sa tanang butika gayod nga dool sa inyuhang lugar. Pag syempre, available usab ang Santon Plus Gold sa ato aga yung mismong Yes to Health Clinic. Kauban gayod ang free services. Suway na ka, no? Hamba ba, ma-avail na ka sa atong mga produkto. Syempre, naanaman yun ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang atong mga free services. Free checkup, free consultation. We have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is active. A practitioner of iridologist and sclerologist. Ngayon, pinaagigit sa pagtanaw sa iris tumatang. Ato sa mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tingalang uban, gi-check na to. Pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tingala sila, no? Okay, human na to mag-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata. Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata. That study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay. And then, taas ba ang acid sa lawas? Taas ba ang cholesterol? No, not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity. Pero makita na to ang any sign na diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha, ang kanindot, no, sa gitawag na to iridology, makita na to ang condition of your immune system. No? Kaya aduna man ko'y gitawag na to two kinds of constitution or immune system na sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya ga weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita nato na through the iris of the eye kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayo mga fiber, no, din ha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani, tight, no? And then firm ang fiber of your iris, no? Kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. O na, matingala, no? Murag ma-amaze ang mga pasyente na to, mga tos klinika. Pagbulikat na to sa ilang mata, makita na to, muingunta nga, uy, dugay na ba ka, ma'am or sir, nga diin luya ang imuhang lawas? Dali ra ba ka ubuhon? Dali ra ba ka sipon? Tingala sila kang mura na ito manghuhula, no? Basta diyan nakita na to ang ilang mata. And that is because of the study of iridology, no? Nga makita na to mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sagyod ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayud sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free kana ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayud mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Di lamang ka na, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre. Ilabi na atong TheraHertz Therapy and a BioZapper Therapy. Ayaw paglangan, ha? Kung kamo gayud gusto mo suway sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches dahil sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Ubus sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutang. Sa gitawag na to, ga Public Market. Nasa palengke na ta, mga katropa, at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta, ha, ay namog sulod. Nasa highway na ta, mga katropa. And then, pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo ato ang Yes to Health Clinic. Basa-basa harapon ninyo atong signage, no? Para mas tawag din ni, dalit ninyo makita ang ato ang klinika. Abri kita, matag dumigo, hantod bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules, hantod bernas, ug adlong Domingo. And then sa Dabaw usa, matag Lunes ug adlong Martes lamang kita sa Dabaw, ha? Ayon ninyo kalimti para pag maka-adto man mo, ma-sure ninyo nga diin anajod ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal, okay? Balik kita mga katropa, human guide sa pipila mga pahinumdom, ilabi na, no? Alang guide sa pagpadayon sa ato ang health information, unya, no? Human guide sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin nalipay. Tungod gayod sa mga naangko nilang kayuhan, sadyang sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santong Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang nararamdaman niyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk. Medyo napunta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niyo na after kayo makapag-take ng Santon Gold Punadan?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko. Uh-huh. I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Na-lesson, sabi ko nga pati doon sa mga bata, ay patetay ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin ay, na gusto rin mag-take na ang ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm.
2: Good health. Yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isarog sa'yo yung mga senior.
1: Apo.
2: At salamat, very effective.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balabang Kusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Baraba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaubanin mo din na happy morning. And sa tananhang mga diin, nagapaminaw karon, huwag ang nagatanaw sa atong live happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuo, no, may tungod gayod sa health benefits. Unsa gayod ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayod kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay, hilabi na ang pagpagawas ug hugaw niini, okay? So atong tawag nini pagatun-an mga katropa. And happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa Tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM registrations. And watching and while listening to your program. And thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, ato tama katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa timailhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan, no? O isa sa timailhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao. Mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani ani apa ang pipila ka mga makuha natong benefits, ha? So diyang mahimo gayong normal ang gitawag natog bowel movement sumala sa pagtuon. Number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban no sa gitawag nato og atay kidney and our lymphatic system, ato man nato ang lymphatic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep, no? So maliban ni anang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay ang atong tinai, no? Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas, pinaagi gayud sa kalihukan ni ini nga mao ang pagpagawas ug hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangung problema ha, ani hatagan ta mo para mas masabtan ako nato, no? Dako kayo problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus to stomach to small intestine hangtod gayon sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Human nga diin gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan kanang pagkauna ilabay na gayod. No? Ay nga, no? Siyempre, wa na siya yung sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo, no? So mana sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. Kaya kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako dahil kayo og problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede nato na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa rendili normal atong bowel movement. Tungkol kay kanang apagtun, ato na po ng pagatunan, sunod nato nga health information, no? But now, focus ta kung unsagid ang makuha natong binipisyo. Sa dihaga yung mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag nato ga nutrient absorption. No? Ato na talakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog og gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? At take note, pag misgot ganit tag timbang, dapat pud ha mag depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height og sa iyang age, no? Or sa iyang edad mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan na tos lawas. No, may nguntag payata, normal na nga anak yung timbang. At tambok na, normal kay tambok siya, dako siya timbang. No? Dili inanak mga katropa, because a healthy weight, magdipindip good na sa gitawag na tog height and age gayod sa usa ka tao. Ang sumala sa pagtuon, para ma-maintain gayod ang mahimsog na timbang, kini po di ay magdepende sa gitawag na tog kalihukan sa atong tinai. Kaya nga naman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobras nimbang ang mga tao, automatic aduna sila yung gitawag na tog excess gas that will cause a bloated or bloating, no? O kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area. Nga murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin. O manay gitawag na tog bloated, no? And that is the result of having irregular bowel movement. And syempre, kana magresulta o gagitawag na tog unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo gayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayod siya o gitawag na tog himsog or healthy gayod nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugat, dili mo tambok, no? Gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain nga mahimong healthy ang inyohang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo. Healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, hey, mo nang matingala mo nga, hindi mong kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat, mga katropa, na? Sumana sa pagtuon kung mahimo normal or regular gayod ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan, hindi kayo masabta na ito, mga katropa. Very informative gayod kining gitawag na ito. Regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi, Dok. Panasayod ba ka mo nga sa atong lawas, adun na tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak. Maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Sabala sa pagtuon, doon na po dahil tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak, no? And that is located in our gut. Naa sa ato ang tinai mga katropa. Kapaloba mo ni ana o kinigitawag nga ENS, no? Or enteric nervous system. Mo ni ang gitawag nato nga second brain, mga katropa, nga din makita kina sa ato ang gut. Pag muisgot ang gut, mao ka na ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. No? O diha gayon, makita mismo ang atong second brain. O gani, sumala pa sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayon sa mga neurotransmitters na ginapagawas niini mo kining gitawag na tog serotonin. Unsa man ang serotonin, Dok? Ha? Take note, mga katropa, pag misigot ang serotonin, it is a neurotransmitter o a neurons that is produced by our brain, especially, no, sa atua usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, doon na tayo idea, kining neurotransmitter na gitawag natag serotonin that is produced by our ENS, if we have irregular bowel movement, doon na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni, or pagpagawas gayod ni ini, no? Kining gitawag natag happy hormone. So therefore, maunang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kining pagkalihukan sa ato gayong tinai, mga katropa, tinuod gayod, no, it promote good mood and the mental clarity. Kaya ano man, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. Mauna, atong isipon, kabaliktaran, ha, sa mga taong dili normal ang pagpagawas o gugaw. Tanawagan eh, di ba, maglisod, nag-iisi, sige rin nagmugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag nini, mga kwentuhan, no? Maglisod yung nag-iisi. No? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-iisi, mga katropa. That is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS, mga katropa, doon na gay pagka-problema, especially sa production of gitawag na ito ang neurotransmitter, na gitawag na ito ang serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o gugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo, mga katropa. So isa gayon sa eka sa binipisyo nga makuha sa lawas, sadyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayod ang pagkamalipayon. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods, mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal or regular gayod ang ato ang kalihukan sa tinay, mga katropa, samala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut, mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. O di na natutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan, mga katropa, especially the anatomy of our gut. O di na natin isigutan, apan importante na hatagan tamog idea kung unsa gayong importante gayod nga mahimong normal or mahimo gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayod sa usa ka tao. Take note, ha? Akong usbon, what is the normal of regular bowel movement, sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayod sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga benepisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayod atong maangpan. Wa na giigong oras mga katropa, apan ato sa hatagan og pipila gayod, no? Kakatubagan dali ra man kini ang atong mga textar. Aduna lang sila, aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din he. Doc, good morning. Kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O kanang tuna og bisaya nga manok, Doc. Pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalot, Doc. Thank you. God bless. Kung atong premium D3, aduna tayo premium D3 coffee, aduna po tayo premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa binastanang butika nga doola sa inyuhang lugar. And then, ang tuna og ang manok, native, why problema sa native? As long as nga ma-sure na ito nga, kana nga native, wala aga kaon og feeds, no? Kaya din naman sa feeds, sa gayon, matawag na ito ang problema. And then, sa tuna, I don't know, basta siguroduha lang nga dili gayon tambok ang usa gayon ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although, tanang isda, tanang buhi, nga doon na ginaya purine substance, nga diin it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayon sa gitawag na itong kondisyon nga itawag na itong arthritis. From 76072 na ako akong uric acid 501 na Doc, unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayon nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting, and then especially pag may edad na, kadalasan pag may edad na, gagmay na magidna mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ayon yung himuon, especially to nanay ba ito, no? Niates, mas maayo eliminate your uric acid through pinagigid sa paggamit sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayod, especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and celery. No? One carrots and then 5 pieces of celery. Imunang i-blend and then pugaan sa tila ang pure nga juice inong kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. The best kayo na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas. No? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available o sa mga itong mga pagpanabal mga katropa. Kuha na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sa ilang mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programang The Secret of Health. Karoon na yung mag-aingon. Huwag magpahinumdom, ampingi ang imong lawas. Huwag ang imong lawas, mag-aamping kanimong. Baimbuntag sa dan. And God bless us all.

0: exacto oras para que tropas a XFM Double Region a las 4:32 na sa kabuntagon. Ik-standby yun ha. Standby mga tropa, musunod ang programa ginyong tulumanon. Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Nyari kini karon sa gawas atron ato kining guhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Ta-da! Good morning.
1: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

0: Morning na po mga katropa ng adlang Miyerkules. Wednesday na mga katropa, gumikan ka na dayon mga katropa ang Tuesday. Miyerkules na yun mga kaigsoonan. Ala bagod ibot mga sanog mga sandal. Ala birada kay nangandong. Ala sadya nagtimpla na ko mga katropa og atong Santon Gold Coffee Mix mga katropa para madasigon ta kanunay. Santon Gold Coffee Mix lang mga katropa maunay atong gianda mga kaigsoonan ning kabuntagon nga sayo mga katropa. Ala bago na po nila ibtan na mga tropa ang ngayon pagkaibton gumikan kay buntag na mga tropa makita na mo sinusilingan ng kasigip pong paungot sa higdaanan. Nako kapag laida ba diyan na niya na arabay silingan sayo kay mga tropa mamukaw mamukaw mga tropa gumikan kay mare tuk tuk tuk tuk ayo pre. Hello, pre! Pahulama sa tagbugas niya, pre. Kaya wak may malong ang pamahaw, pre! Hey! Isugat mga tropang mugtok, mga tropa si pari, mga tropa gumikan kaysa yung gihulaman og bugas. Pero okay rin na, mga tropa, basta hulamon bugas. Pero kung naa kay bugas, pahulam na ganyan siya mong silingan, mga tropa. Kay, og mapas mo na sila, mga tropa, mga sakit na gumikan, mga pas mo na yung mga anak. Murag kargo ni konsensya pa niyo. Hala, pahulaman na nagbugas niya, pre! Ay, nasig paungot niya, pre. Kaya wak na na'y mahimo, pre. Igo na lang kastapion niya. Nang lansang diyan gagaungot mo priyo. Ibtan na lansang mga tropa ang gigiktan sa pisis sa moskitero. Yan! Hala bagod. Ibot kay ako ng gitimpla mga tropa. Ako ng giukay. Giukay na mga tropa ang kape mga kaigsoonan. Santon Gold Coffee Mix na mga tropa. Maunay akong marasigon, mabuntag. Makasayaw giukay mga tropa. Gumikan sa kalami. Diway ikatande. Maunay singon mga tropa ang kalami sa Santon Gold Coffee Mix. Walay ikatande. Lami na. Tambal pa. Asa mga kamingita na nabay. Hala, good morning sa mga Pueblo family. Good morning karon rin mga tropa sa Mati City. Usap? Good morning sa 99.1 Mati City na nagpaminaw karon. O nagtanaw mga tropa sa ato ka Facebook page. O pat ni mga tropa. O lima ginitan ng kalay mga tropa karon sa social media. Na ato mga tropa sa Facebook page sa 107.1 Tagum City. XFM 107.1 Tagum City. Naapot na mga tropa sa Facebook page sa katropang Arnel Cortez. Naapot na mga tropa sa Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. O siyempre, ang atong YouTube, wa magpaulahi. Ni atakaro mga tropa sa atong YouTube. Na mga kaigsoonan sa XFM Tagum City. Oy, 55 na po ng ato karong subscribers. Oy, gagahapon, 54. Usa rin na dugang gagahapon, ha? Pagkatihik po ninyo, oy. I-subscribe po ng amo, mga tropang YouTube, mga kaigsoonan. Ang XFM Tagum City, bago man nga YouTube, mga tropa, God. So, mauna siya, mga katropa. So, gikinahanglan na to nga, ang inyong subscribe, mga katropa, gikinahanglan na mo. O, gimahal ninyo, mga katropa, ang XFM. Gumika kay serbisyo publiko. Tinud-anay, mga katropa, kinisya. Mga balita nga tinud-anay, mga balita, mga katropa, ang dili, hokus-pokus. Mga balita nga tuon sa area, mga katropa, aron sure, mga katropa, tinuor o tinud-on. O, unsaman, mga katropa, tawag na itong investigasyon. Unsay kamatuuran, kana, mga katropa, ang XFM tago, mga katropa, mati. Maoy makahimo niya na mga igsoon. Yon, mga na nga pirmi ninyo makita mga tropa ang patrol sa XFM na naa mga tropa everyday makita niyo sa gawas-gawas lamang mga tropa sa adlong Sabado. Yon! Naay mga gustong paimbestigahan mga tropa mga reklamo mga kaigsoonan ipaabot din sa XFM. Naa mga tropa ang XFM News Team. Naa sa gawas mga tropa inyo makitaan mutimbaya niya kanino. Kagahapon, nanawag na po to si tatay, nagguyo-guyo siya ang duha ka-anak, mga katropa. Katubitang, may kayo mga katropa, mga istorya. Katong interview na katropang Arnel nga nangayo o tabang rin mga katropa sa XFM. Naagian na mo kagahapon dito sa Kuan. Naagian na mo dito sa Kuan kagahapon sa Pioneer Street. Dapit mga katropa sa DMs. Sa DMS na ha. DMS, mga katropa, DMS. DMS, rental car, car rental. Dres Pioneer, agian na mo mga tropa. Nanawag mga tropa sa... Gitawag mga tropa si katropang Darwin Dolatre. Pagkatawa. Kay mangayo na po mga katropag bugas. Huwag man may dalang bugas kagahapon. Kay nahutan may istak na rin mga tropa. Alaala mo mga tropa ang among ihatag kagahapon mga kaigsoonan ligid. Wala may wala isakyanan mga kaigsoonan nga magdagan. Bitaay.
1: kuyog matuhantul.
0: Basta na alam, katropa, gyan, maagian na mo, katropa, gano, na mga looy kayo mag-exo ng ginatabangan, gina mga katropa. Inagway gagmay tabang, gud kanang inyo mga tabang pud dinha mga katropa, gud adunay mo paabot og tabang mga katropa para sa mga igsuonan nga mas nanginhanglan mga katropa. Ang XFM ni apod mga katropa anda mo sa pupo ni ana aron mapaabot dito sa angay hatagan mga katropa. Yun! Kita bangon na sa mga katropa dinhi karon sa XFM, nagpaminaw karon mga katropa dinhi sa Purok 6 Mamakaw Kapalong Davao del Norte. Kumusta man ang sorbi kagapon sa dar diri sa Purok 6 Mamakaw Kapalong? Algabre it algha, kumusta man mga kaigsunan? Okay na ba? Wag kita kalugar mga tropa, gumikan kay naamat yung trabaho. So ako

sa kagubot kani adto sa Pakibato District, dinha namo siya makatropa gihiklin. Nungdan makatropa nga adunay mga yuta dinha makatropa nga iya makatropa sa gobyerno. Kanang way kuan kining tawag nato kuan ba? Gihitikan sa akong ginikanan sa among mga silingan, akong uyuan. Nungdan pila ka tuig makatropa gianha kuan kay gicarb apply hangtod makatropa. Ang uban diha mga katropang mga kasikbit nga dapat tinadapit sa Mamakaw na turn over na ilahang mga titulo mga tropa sa CARP mga beneficiary. Pero ang diri sa side sa mua mga tropa murag daghan ang niag-angkon-angkon mao na nalangan ang bot kagahapon gisurbi na pod. Kapila na ba ni nahitabo ang surbi? Kay buhay pa si tatay mga tropa na ano may surbi na natoy mga muhun din ha mga katropa ang uban gipang-ibot niya na mga katapad mga iksunan gumikan kay ilang gipang-kabgab. Napuyo bang silingan po din ha mga tropa nga kuan lapas na mga tropa sa agianan, nilapas na sa mga rindiro mga tropa, ilag yapong kabgabon kay giapil og basak. Hantod ng agianan mga tropa mga dalan giapil nagbasak. Respetuhay lang pod. Kay hinumduman na to ang kahangol na to yuta sa yuta riya punta ilubong. Diba? Watay silingan, lisod kaayo mga katropa. Alright, bangon na po din ha. Bangon na po din ha, tanan mga katropa. Gumikan kay buntag na. Uy, kagahapon po din mga katropa. No, din sa Mamakaw, mga katropa. Barangay Mamakaw. Napo din hi mga katropa ang kuan. Napo din ang staff mga katropa ni kuan. Si Atty. Binhor. Atty. Hor. Naadri mga katropa sa Mamakaw. Kung ako masayop. Nay importanteng tuyo rin mga tropa, gumikan usab sa development kalambuan. Si staff ni Congressman Uyo Oy. Nya naapoy nadawat po mga tropa ng mga gamit sa opisina. Labi na sa gitawag nato mga tropa ng mga computer, computer set man ata to. Giturn over po mga tropa ngadto sa Barangay Mamakaw gikan sa Kapalong mga kaigsoonan, Municipality of Kapalong. At least mga tropa na naigi kuan mga tropa ang Municipality of Kapalong para magamit po mga tropa dito. So malipayon kining nakita nato mga tropa sa mga hulagway sa Mamakaw. Malipayon kining gidawat mga tropa hidden by Barangay Kapitan Sami mga kaigsoonan kanunyo. Ba't isa itong kagawad? Ba't kaila itong kagawad itong isa, no? Hindi tagadiha, no? Di na takaila. Tagsarta diha ba? Tagsarta mo anha mga tropa. Gumikan kay nailhan ako sa una. Kanira man sila si Bankil. Si Juan Lalio. Lingga. Yon. Ampo sa tabay!

0: nga nanginhanglan kasulbaran na nailog sa dili maayong lumala sa mga daotan. Tinatanan among gipangayog ipasalamatan pinagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo uban ni Mama Mary. Amen og amen. Alright, balik na rin mga katropa sa itong pagpanag-uban samtang alas 4.46 na bahin. Rigapon sa atong tulumanon mga katropa o pagpanag-uban. Ala, kape na mo mag-exona itong kape karong gigamit mga katropa. Nakita na ninyo mag-exona itong Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, kani ang pinakanindot. Niya, nagkadugay mga katropa. Ang ako, kini mga kani, akong ginainom mga katropa. Dali, kanang lami, i-relax ba? Relaxation na po. Kani atong Santon Gold Coffee Mix. Gawas nga madasigur ka mga katropa sa imong pagpanarbaho. Basta pag-abot mga katropa sa hapon, magkakaiksunan, relax na. Labi na, mo relax na ka, gumikan kay gikan ta sa field, paulit ta din mga katropa. Pag kuan na gani, pag mo relax na ka, murag lami na kayo mga katropa, ipiyong. Diba? Mauni siya mga katropa karon ang nakanindot ini mga kaiksunan. Labi na kung panahon nas kagabihon. Mumata ka mga katropa, makamata na lang ka mga katropa. Kung di mag-alarm, di ka makamata na yun. Nagani, kaya mag-alarm ko mga katropa. Basta na ako rin mag... di ko maulit sa Dabaw mga katropa. Pa-alarm ko din na alas 3.45 ko magpa-alarm. Kung sama na, makamata ko alas 3.45. Pero na ako sa Dabaw mga katropa, magpa-alarm ko alas 2.30. Pagka-alarm ka na, diretso ko bangon. Kaya na yung one time mga katropa nga... alarm ko alas 2.30. Kumingin ko, may hunahuna na ako. Ako dahing i-op mga katropa kay alas 3 lang kumubangon. Alas 3 kumubangon. Sus! Ganahan magtulog. Pag mata, alas 4.15 naman. Ito na. Ang pagbayahe raban ni pilar kakuan mga katropa. Taon-taon yun. O nagingon, dali. Dali mga katropa. Malit ko one time. Malit ko driga kuan. Naulahi ko mga katropa sa... pero pag abot ako, apapun mahuman mga tropa ang programa ni Doc CJ ni Droda. Kaya naapun ay kakulian. Burn out ay mga tropa ang taas. Ay Ginoo ko. Uy, bantog ko na nga patulog ko kay burn out po din taas. Ulahin nakasugod ang program si Doc CJ ni Droda. Wala gyapon malit sa atong programa mga tropa kay burn out man. Mita oy. Nga na mga tropa kanindot ang atong Santon Gold Coffee Mix. Ang kape mga tropa nga may unta kape na tambal pa. Sa pinagpangita, kini mga katropa, mapalit kini sa kanyang mga butikag parmasya nationwide na mga kaigsunan. O siyempre mga katropa, ayaw kalimot sa itong mga kaigsunan mga mag-uma. Ayaw mo kalimot sa paggamit sa mga produkto makatabang kadato ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mga katropa, inyo kini mapalit sa nagkadaiya mga agri-store sa inyohang dapit mga kaigsunan. Gumikan kay kining makatabang sa itong pagpanguma, kini makahatag usab mga tropa o kaayuhan sa atong mga tanom. Makaginansya ka mga tropa, gumikan kay kini muhatag og busok pugat mga tropa nga mga bunga og unod sa atong mga tanom. Busa usa pinig pangita mga tropa ang atong produkto nga gikinahanglan mao mga kaigsunan ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Basta Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, basta Foliar Fertilizer, Crop Gold kana mga katropa ang gamita. Busa pinig paabot sama sa uban mga tropa nga malipayon sila, gumikan sila pagpanguma, nakanahatagan sila mga tropa og nindot mga kaigsunan nga tawag nato mga tropa panginabuhian. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer lang mao kana mga tropa ang tama para kanato mga tropa ang mga mag-uma nga wailaing saligan sa itong panginabuhi ang pagpanguma mga katropa. Yan mga kaigsunan. Hoy, good morning di kang Cheris Mi Kuluma. Good morning all. Nato pa ni Cheris Mi Kuluma. Yan, good morning mga katropa din ha kaninyong tanan. Naapod rin mga tropa, nanay ubay-ubay ng gataan-aw na ito mga tropa. Nanay 12 kamata mga kaigsunan nga nakita na ito karon. Rin sa atong XFM 107.1, Tagum City. O sa katropang Arnel. O niya, naari sila mga tropa si Kisamaning naari mga kaigsunan. Naari mga tropa sila si Sonia Iskal Pasun Pino. Oy mga Pino, diha sa ilang. Ito itong mga Pino sa ilang, no? Si Sangay Nako Bubong Pino. Itong retired nga PNP. Kumusta na karon? Si Tiborcio Wamar. Oy, mga Wamar family. Si Leonida Wamar. Ay, patay naman di ay. Ay, si Kisa Idang. No, si Idang. Patay na di si Idang di ay. Matod pa. Nag-chatos ko ato ng December ra. Nakalabay yung tuig. O si Idang Wamar. Kula kunay balo. Mario Baldo, good morning. Ubas tibok members pamilya Sunny Sueco. Oy si Sunny Sueco, di ba ni mao magatropa sa Latimgas? Mo bre. Sueco man ning Latimgas magatropa. May buntag ning tanan. Kang John Mark nga Kimpan Bernal. Okay, gun sa man ning Kiking Kimpan. Sir Kiking. Kiking. Ngayon daw mga katropa ni Anhing nga Dani Rimpuni, Bumbu Dani. May naman siya, mao ka na ang sitwasyon, Rika, Bumbu King. Bumbu Radyo pa kanya ito. Sila si Batendo na ito, si Dani Rimpuni, mga katropa. Mao ito mag-report mga katropa sa una, kasi makakuyog mi. Si Ami Floro, uban si Antibok members, pamilya, hala, good morning. O sa naka-heart-heart, mga katropa, si Yuji Torres. Hala, kaninyong tanan niya. Good morning, mga katropa. Mga pahinaot nga kamo, naskabas ko, kapis kayo nga panglawas, karoga, buntaga. O napo si Tulit sa Birsano. Good morning na Tulit sa Uban Sibok Members Pamilya. Kung asa ka man karoon na himutang, hala, maayong buntag niya, kaninyong hurot, mga katropa. Yan, mga kaiksonan, ang ato mga pagpanibaya. Good morning! Exciting. Ato mga balita, mga katropa, hisigutanan karoon, mga kaiksonan, sa ato mga headlines, mga katropa. Mga ulohang tudli, mga tropa, sa ato mga balita ang nga ito mahibaluan karon gikan sa Davao Region o yung mga tropa, mga report gikan sa XFM Mindanao Reports. Ato kiniga siron mga katropa, din sa ato ga pagpanaguban. Kay mato pa ni Master Inday Tanini, nga nagtikong-kong pa mga katropa. Mato pa niya, mga katupa! Akuan ang words mga tropa, gikuhaan akong arka ni Anto. Katupa! Mga tupa ba, tupang buhay. Diba? Mauna mga tropa si Master Inday Tanini. Tanini ang programa mga tropa, entertainment program at alas 10 ko alas 12 mga katropa sa gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw ga Biyernes. Inyo makauban ni mga tropa si katropang Maring Erika. Katropang Tia Daria. O si katropang Master Inday Tanini. Good morning ka Maring Marian. Ya si Marian Bulaluan. Good morning kaninyong hurot mga katropa. O karon sa ato mga headlines. Sa ato headlines mga katropa, Davao Light and Power Company mitik over na power distribution mga katropa sa Tagum o ubang kasikbit nga lugar. Samtang Nordico nagpadayon pagyapon sa pag-operate. Magpadayon yun na dapat, mga tropa, gumika kay 2028 pa man expire, mga tropa, ang ilang franchise. Diba? So, ang ngayon lamang, mga tropa, ipadayon lang pagmukuan, mga tropa, operate. Nga to, labi na sa mga lugar, dapat, mga tropa, nga dili maabot sa mga privado. Kuwarto taon, looy kayong kooperatiba, mga kaiksuna. Tantan sa Pikas Bahin, mga tropa, konsihal Dayang Hirang sa Davao City. Makabarog sa kaugalingon, matod pa niya, mga negosyante, dako og tabang. Sinti ko ng mga katropa, makabarong kinis kaugalingon. Kini ang giingon mga katropa ni Dayang Hirang. Tinood ba mga gina? Kadako sa Davao City, mga katropa, makabarong ba na mga ikisunan? Guwaan na tabang mga katropa sa nasyonal. Mga bitay giingon, dapat mga katropa, ano na yung Mindanao Republic? Kaya ito, di ba, na nag-propose ni anak mga katropa, Mindanao Republic. Samtang sa Pikas Bahin, mga katropa, Municipal Engineer Office. Municipal Engineer Office, mga katropa, nangayo ko rin pasaylo sa reklamo sa building permit sa Santo Tomas, Davao del Norte. Hapsay nga serbisyo gipasalig. Samtang sa laing bahin, film viewing sa anti-sexual abuse campaign gipahigayon sa Kapalong. Samtang SICC gipasidunggan sa LGO at tulkinis sa advocation sa Island Garden City of Samal. Samtang Davao Norte State College kon DNEC Asuncion Campus, gilaoban mga tropa, mubarog pagmubangon sa umaabot. Mas dool nga mga kolehiyo, lauman sa mga estudyante. Samtang Health Center, nagpadayon mga tropa sa paghatag og tabang, alang kini sa tambal og maintenance mga tropa sa 1st District Dabnur. Mauna mga tropa, ito nakita mga tropa diri sa Wata, Davao del Norte. Samtang sa Pikas Bahin, Kongresista Oyo-Oy, nagapadayon kini sa pagduol, mga tropa, sa katawhan, mga prioridad, nga programa, giduso kini sa Barangay Mamakaw, ang among barangay, mga tropa. Then first, kung nakabutan, mga tropa, diri sa Barangay Mamakaw, mga eksona. Diri kung nakaparehistro, mga tropa, sugod sa pagrehistro, mga tropa, sa 18 years old. Samtang sa Pikas Bahin, 600 plus mga tropa ka mga kabataan sa Barangay Tapak Pakibato District, Davao City. Nakabenepisyo kini sa libreng operasyon tole, mga katropa, sa usa sa mga konsyal sa Segundo Distrito sa Davao City. Kini mga katropa, guban pa mga balita, mga katropa, gikan sa XF Mindanao Reports. Ato kini masayran rin, mga katropa, sa ato gapagparaguban ning atong programag inyong tulumanon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oras, mga katropa, alas 4.56 na ba?
2: Prime Check, brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang maligayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santone Plus Gold, mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
1: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, una ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
2: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health.
2: Santone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting! Pilipinas!
6: Ayun! Bayadaan mga katrupa, bago chula. Mura si Kuan ba? Mura si katrupang Ken. Bayadaan bago chula. Ay! Katropang Kens, kumusta mga kadya Katropang Kens? Diri karon sa mate.
5: Sentro.
6: Na sentro ka ba kagabi Katropang Kens?
5: Sentro.
6: Bita na sentrohan ba? Bita good morning kaninyong tanan mga katropa. Oy, diri sa Dames sa Karintal mga katropa. Renta car mga kaigsuran. Good morning kaninyong hurot diri. No, good morning kaninyong hurot mga katropa. Mato pa mga katropa ni Alfredo Hikale. Mato pa. Mayong good morning agaw bong. Nag-walk out mi gabi agaw sa Senado. Gubot pa sa lukot ang Senado. Uy, wako ka tanaw gabi mga tropa. Tiwas, gumikan kay kuan na mga kaigsunan. Hagok na kay mumata patagkadlaon. Akong reviewon unya bay, nganong ni walk out mo? Ala, good morning naman niya. Naripod mga tropa kang Elrin de Ginyon. Good morning, katropang Elrin. O sa tanan karo mga tropa nagalilig naga kaninyong hurot. Good morning mga katropa. Ako sa lilio mga katropa kay liapod ni mga tropa si Juan. Si Lysel Hingpit Partusa. Matupa, morning idol. Timbaya na ako ang akong ginikanan. Bubong Partusa sa akong inahan. Landa Hingpit Partusa o sa akong mga anak. Sila si Dempol Partusa o Kube Partusa. Julius Partusa, Justin Partusa. Salamat idol, watching live from Davao City.
7: Good morning.
6: Yon, good morning taga Davao City. Nagatan-aw karon mga katropa sa atong pagpanag-uban dito kang Elgin Adaya. Good morning Elgin Adaya. O ato kang Ricky Sawante. Good morning, usap kang Ma'am Nida Baldirosa. Ma'am, good morning ba? Na Ma'am Nida, Ma'am Nita. Kumusta ba ka Ma'am Nita o si Ma'am Jing Pigarido na karon? Hala, good morning, kanyang hurot din na. Kumusta ba mo karong gabuntaga, magpinaot ka kamuras kabasko? Kapis kayo nga panglawas din yung adlawa sa atong pagpanag-uban.
7: Exciting!
6: Kaya po magkatropa sa katropang Arnel na arisi naga good morning idol. Matupan ni Mario Baldo. O yung man kang Mario Baldo, matupan shout out idol. Gikan diri sa Prosperidad Agusan del Sur. Hala, kaninyong tanan taga Prosperidad.
7: Good morning!
6: Ayon mga katropa, dita maglaga magigsunan. Gumikan kay alas 5-5 na bahay. Katong gabahin, mga katropa, hatol ka na to, mga katropa, ganto sa Sanson Gold Herbal Tea. Nangita ka mga tropa, mga herbal, mga tropa, tea, mga katropa, nga healthy. Mag Sanson Gold Herbal Tea. Sanson Gold Herbal Tea, mga katropa, gihimo kinigikan sa kamunggay. Turmeric o cinnamon bark, maunga daghan kayo health benefit. Ipatamis pa kinin siya pinaagi sa stevia nga magpwede kay mga tropang inumon sa mga taong adunay diabetes. Sanson Gold Herbal Tea, ang staying healthy, Sanson Gold Herbal Tea.
7: Exciting Pilipinas!
6: Ito maglangan mga tropa, ito ng teledalikyatan. Ang report, gika na katropang Larsanyol, gumikan kay nagahigop-higop siya sa Sanson Gold Coffee Mix. Gumikan kay di na siya mga tropa, maka ana-ana, maka igsunan. Gumikan kay Jontes ang Joday.
7: Exciting!
6: Nagkapi-gapi lang siya, nagpainit-init siya sa kape mga katropa. Di akarong report ng katropang Larsanyol. DLPC, mitik over na mga tropa pa sa power distribution sa Tagum City. Ugo pang dapit, kasikmit ng mga lugar. Nordico magpadayon usab sa ilang pag-operate. Katropang Larsanyol sa kompletong detalye. Katropang Lar!
7: Live report! Live report!
8: Magparayon sa ilang operasyon ang Northern Davao Electric Cooperative kon Nordeco. Kinuluyo sa court order nga gipakanaog sa Regional Trial Court niadtong Mayo 25, 2026 nga nagmando sa pag-take over sa Davao Light and Power Company kon DLPC sa power distribution sa Tagum City o sa mga kasikbit kalungsod sa Davao del Norte. Sumala sa gipagulang nga opisyal nga pamahayag sa Nordeco nga luyo sa pagpatuman sa korte sa supplemental writ of position nga epektibo Mayo 26, 2026. Magparayon sila sa ilang operasyon samtang ang Korte Suprema wala matud pay gipagawas nga desisyon kalabot sa Republic Act 12114. Store o balido matod pa ang ilang prangkisa hangtod Oktubre 2028 nga protektado sa Section 11, Article 11 prohibiting exclusivity of franchise kahit naman nga mismo ang sheriff sa RTC ang naghatod sa court order nga gisaksiyan ni DLPC President o CEO Engineer Hendrik Sartia kaoban ang ilang mga board of director samtang suportado usab ni Tagum City Mayor Itioy ang maong lakang matod niya ang pagtugyan ngadto sa Double Light nagsunod sa tukmang proseso subay sa rule of law diing gidesisyonan sa korte ang pagsuporta o pagmamatuod sa RA 12114 nga naghatag og katungod sa DLPC sa pagpalapad sa ilang franchise area sa probinsya. Matod ni Mayor Uy, nga dako ang papel sa mong lakang sa parayon nga kalambuan sa Dakbayan, isip business friendly, nga dunay barato o makatagbaw nga serbisyo sa kurente. Dugang pa sa Mayor, nga ablis niya sa posibleng lakang sa DLPC sama na laman sa underground cabling nga una nang gipatuman sa Davao City. Sa pagkakaroon, naglakip sa gipatuman sa DLPC ang billing og collection, operation og maintenance, bagong service application og customer service. Di nang ilang temporaryong opisina nahimutang sa second floor gaya sa Mall of Dagom og laumang mabalhin kini sa ilang opisina sa Sitio Tipas barangay Magagpuis Tagom City nga kasamtangang ginaplastar pa. Wala gipiling ang oras sa pagkape basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagom City alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lara Sanyol, XFM News.
6: Ayun, way problema mga tropa, mo take over basta servisyong totoo, servisyong klaro, mao na importante mga tropa nga di magantos sa tubang pagbaran out ang ato mga konsumante.
7: Exciting Pilipinas.
6: Alas sa 5:08 na gyud mga katropa diri sa tubang pagbaran gikan mga tropa sa Tagum City. Gikan ni katropang Lar ato na pud mga tropa dalikitan ang Davao City, katropang Marvin Bano gumikan kay matod pa ni Konsehal Dayang Hirang makabarog na kuno mga tropa sa kaugalingon ang Davao City. Labi na sa mga negosyante, dako og tabang mga tropa. Katropas balita, katropang Marvin Ibanos, detalye.
7: Live report. Live report.
0: Dako og kasiguruhan nga makabarog sa kaugalingon ang Davao City bisan walay tabang nga madawat gikan sa nasudnong panudlanan. Atol sa programang Bullseye sa XFM Davao, gibutyag ni Davao City Committee on Finance, Ways and Means and Appropriations Chairperson Councilor Dani Dayang Hirang nga halos dili na matud pamabati sa Dakbayan ang tabang sa nasudnong panggobyerno ilabi na labot sa pagahin og pondo alang sa katukuran sa mga dagkong infrastruktura sa syudad.
9: Ang ako masayran nga murag wala na kayo dagko nga or wala na project kayo diri sa infrastruktura kaning sa social welfare dili kayo klaro kay murag naka-concentrate sila sa ubang probinsya lagi sa unang murag amigo pa ang tanang congressman na i-budget apan karon wala na kung itandi niyantong eleksyon taw-taw pangatag og ayuda og ubanta karon wala na
0: gipa si ugdasab ni Dayang Hirang nga gawa sa maayong pagdumala ni Mayor Sebastian Baste Duterte dako sab og kontribusyon ang mga negosyante sa kalambuan sa ekonomiya sa syudad, inubanan sa mga lakang sa mga opisyalis sa lokal nga panggamhanan sa pagsigurusab sa kaayuhan sa mga taxpayers.
9: Kaling paglambu sa Dakbayan, ang mitamang yun natog dako kaning mga negosyante. Kahit kung walay negosyante alan, walay buhis, kung wapod tayo makuha sa Manila, katilisura sa Davao, kasi mangulik tag basura. Kaling suga lang nato alan, kaming makita ni Muskarsada, ang atong bayronon sa Davao Light, ana, matagtuwid, 250 million. So, isa ka, alan, ang income. Kaya kayo, alan, kaya. I-manage lang yung maayo, kung super maayo man ang pagpadagan ni Mayor Baste. Ang ginabantayan lang na to, tungkol sa kamahal sa kalitunan, alan, hindi kayo yuta nga magpataas o buwis. Ang sunod sa labaw, walay plano nga magpataas o buwis.
0: Mahinumduman nga Nobyembre 2025 dihang giila sa Philippine Statistics Authority ang Davao City ingon nga ikalima sa pinakapaspas nga nilambo nga ekonomiya sa tibuok Pilipinas samtang sa pinakaulahing dato sa PSA ning milabayng Abril 2026 ang Dakbayan sab maoy adunay pinakamubo nga inflation rate sa tibuok Davao Region taliwala kana sa epekto sa grabing pagmahal sa presyo sa mga produktong petrolyo. Mga katropa aron kanon kitang healthy magzanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
6: Thank you so much, katropa ka Marvin Ibano. Sa detalis mga balita, kani sa konsyal Dani Dayang Hirang, katropa. Purti na dugaya, medya man po ni. Kauban mo ni katropa din na sa UMBN, kani ato mga katropa. Sa Mindanao Times, na sa Kulo mga katropa, kani ato. Unya mo na nga, kaila kayo miniya. Unya, gikan pa sa iyang pagkabata mga katropa. Iskin na siya din ha mga katropa. Kauban sila nga Diosdado Mahipo Senior, sila si Konsyal Jamie Dirus, Durisa Kniato, sila si Bonifacio Militar Senior. At sa una makaraan, mga tropa, mga sila Galupi, sila si Tini Banson, makaupa pa sila sa konsiho, mga tropa, hantong karoon, nagpabilin nga po siya, mga tropa, ang YPDPLD, kumudagan siya konsihal, din mga tropa sa segundo distrito sa Davao City. Pero kung nidagan siya, mga tropa, ni atong nakalabay nga mga eleksyon, nga wala na siya termino sa pagkakonsihal, nidagan si Congressman, pildi nga po siya, mga tropa, sa Congress. Yan. Pero sa konsiho, mga tropa, din sa kuan, pirmi siya kanuna yung daog, mga katropa. Exciting! Alas 5:12 katugabahin sa mga katropa sa mga balita gikan sa ato mga kaubanan mga igsunan hatog kanato ganto sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Siguro mga katropa imong mata pananaw mga katropa kanunay tinaw kay kanang mata mga katropa manin suga sa atong lawas. Siguro mga katropa nga safety ka kanunay sa pagmaneho. Gamit mga katropa pag tumar kanunay ini nga Vision X Plus Soft Gel Capsule na adunay lutein mga katropa uban pa mga katropa mga sangka para sa atong mata mga katropa. Ituyo kani pagbugna ang Vision X Plus Soft Gel Capsule sa kuan mga tropa sa Yes to Health para mga tropa makatabang sa atong panglawas. Mapalit kini mga tropa sa kanyang butikag parmasya nationwide mga kaigsuunan. Aton sa kanato mga tropa gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer para mga tropa sa atong pagpanguma muasin suka. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mapalit sab kini dinha sa kanyang mga agri-store sa inyuhang mga dapit mga katropa. Exciting! Samtang sa laimbahin sa itong balita gikan sa Davao Region, mga tropa, nangayo o pasayol usab o gimihatag kini o clarification o ang Municipal Engineering Office. Kumbahan, mga tropa, nga migawas usab nga reklamo sa social media nga may kalabutan kini sa aplikasyon sa building permit. Atul kini sa regular Monday convocation o flag ceremony. Niato ga Mayo 25-2026, mipahayag matupas si Municipal Engineering Office Engineer Regen Quinones o gagiila usab nga nahitabo kini samtang gipasabot ang kahiminungdanon sa pagsunod matod pa sa husto ga proseso sa pag-apply o ga permit matod pa ni Quinones aron sa ganung manlikayan ang susabang reklamo sa umaabot usab gihangyo ang mga residente nga personal nga moduol kini sa opisina sa engineering office alang kini sa ilang aplikasyon gipasabot usab niya sa pagdagapadayon matod pang ilang pagpatuman sa Citizens Charter isip giya kini sa efisyente o transparent nga serbisyo. Giklaro usab sa opisyal ang sistema sa pagproseso sa ilahang opisina nga ginatawag kini og 3720 application system. Tumala kaniya ang mga yanos nga aplikasyon mahimo kining maproseso sulod sa tulo kaadlaw samtang adunay mga kaso usab sama sa reconnection nga mahimo kining mahatag dayon tungod usab kuno sa emerhensya. Alang usab sa mas komplikado nga aplikasyon mahimong abot kini hangtod ngadto sa 20 kaadlaw ang pagproseso. Sa katapusan nangayo pag-usab og pasensya sa Quinones sa nahitabo ug nagapasalig kini nga adunay aksyon nga pagabuhaton sa opisina aron nga papalambo ang serbisyo ug mas mapalig-on pa ang paghatag og klarong pahibalo o giya matud pa ngadto sa mga kliyente aron lamang malikayan ang susamang panghitabo sa umaabot nga mga panahon. Ani magud mga tropa kun ikaw karon usa ka department head kung aduna kay gitahasan ni mga tropa ang kuan pon ang batasan mga tropa labaw pa sa labaw pa sa department head mura pon siya labaw pa sa department head mga tropa mao na problema kadibitang approach mga tropa ang mali nga pag-approach mga tropa kuhaan nagmali pon nga kahulugan sa mga kliyente mga aplikante. Mao na mga tropa gikinahanglan din na mga tropa kung ikaw na nerbaho gobyerno mga igsoon gikinahanglan din na ang pailob nga taas kayo tumika kay batag musulod din na sa imong buhatan musulod sa opisina hunahunaan ninyo kang kana inyong mga amo. Mao ka na ang nagahatag og buhis para sa inyong sweldo. Mao ka na ang nagapakaon sa inyong pamilya. Mao ka na ang nagapaeskwila diha sa inyong pamilya. Kaya wa na sila mga tropa. Wa mo'y trabaho. Wa mo'y makaon. Wa po mo'y mapaeskwila sa inyong mga kabataan. Hinumdumi na ninyo mga trabahante sa gobyerno. Exciting! Alas 5:16 na bahin, rigapon sa atong pagpanag-upan, mga katropa, rigatong ang programang inyong tulmanon samtang sa Pikas Bahin. Exciting! Pilipinas! Nagapahigayon o film viewing activity kabahin kini sa Anti-Sexual Abuse Advocacy Campaign ang kapulisan aron lamang mapalig-on ang kahibalo sa mga magtutudlo, ginikanan o estudyante sa paglikay usab sa pagbatok sa tanang matang usab sa sexual nga pagpangabuso. Kanin hitabo ang kalihukan ni atong Mayo 25-2026 alas 10 sa buntag. Nagipanguluhan kini ni Patrolman Rosjen agmata sa Kapalong Municipal Police Station sa gipahigayon kini ngadto sa Simong National High School sa may barangay Simong, Kapalong, Davao del Norte. Tumong sa baong kaliaktibidad ang paghatag og dugang usab nga kahibalo ngadto sa mga partisipante mahitungod kini sa importansya sa pagpugong sa sexual nga pag-abuso, pag-ilausab sa nagkalainlaing nga porma niini og pagpalig-on sa luwas usab ug mapanilipdanon nga palibot ilabi na sa alang ngadto sa kabataan ug sa mga estudyante atol usab sa kalihukan. Di pasalida ang mga educational video nga magtuki kini o nagtuki kini sa personal nga kaluwasan hustong pamaagi sa pag-report sa pag-insidente ug ang mahinungdanon o kamahinungdanon sa pagpahayag ug pagsumbong batok ngadto sa bisan unsang porma sa pag-abuso, pagpahibulos ug panghasol mga katropa.
7: Exciting Pilipinas.
6: Alas 5:18 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita gikan sa Davao Region.
7: Exciting Pilipinas.
6: Nagapundog na sab karon ang nagkadaiyag opisina. Ubos kini sa local government unit sa Island Garden City of Samal atol kini sa regular Monday convocation nga gipahigayon na adlaw nga Lunes 25/2/2026 sa City Hall Roof Deck aron labag hisgutan ang mga update kalampusan o report gikan sa matag ahensya sa baong nga kalihukan. Ang Samal Island City College kon SICC maoy nahimo karon nga host o nangulo sa presentasyon sa ilang mga nahimo sulod mismo sa panahon gikan sa September 2025 hangtod kini sa Marso 2026 gipasiugda sa maong kolehiyo ang ilahang nga padayon nga mga programa o kalihukan nga nagatutok kini sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon o paghatag og mas maayong oportunidad alang kini sa mga estudyante sa dakbayan. Lakip na usab sa gapresentar sa SICC ang ilaha matupang akademiko nga inisyatiba, mga student-centered programs o uban pang mga kalambuan nga gitumong kini sa pagpalig-on sa kalidad sa pagtudlo o pagkat-on. Gani ipakita usab niini ang papel sa ini-institusyon isip usas sa mga kaabag sa LGU sa pagpalambo sa edukasyon sa pag-anda matupa sa kabatanunan alang kini sa umaabot. Dugang pa usab na himoga higayon usab ang convocation sa paghatag o pag-ila sa mga empleyado o pagpaambit usab sa mga nahimo karong kalampusan sa nagkadaiyang opisina sa gobyerno lokal. Kani sumala usab sa LGU ang maong regular nga panagtigom nagapadayon isip pagplataporma sa mas lig-on nga koordinasyon, transparency o efisyenteng pagserbisyo alang kini sa katawhan sa Island Garden City of Samal.
7: Exciting!
6: Nindot mga ni mga tropa gumikan kay naana mga tropa kolehiyo ang Samal Island mga eksona di sama kaniadto nga ang mga estudyante mga kaeksonan ari pa mga tropa pa eskulahon sa ilang gidikanan sa Davao City mutabok pa sa Davao City gikan mga tropa sa Island Garden City Samal Davao del Norte. Pero karon ang kato mga tropa mga adunahan nga medyo nga ari ka sa high end mga tropa ng mga eskulahan, ari ka sa mga high tech mga eskulahan, ari ka sa mga pribado, ari ka magpaeskwela mga tropa sa sudan sa Davao mga kaeksonan. Pero kato mga tama-tama ra mga ginikanan nga igo lang magkapatungha magkapahuma silang anak sa mga kolehiyo. Wala mga extra magkatropa din ha. Adi na argin magkatropa makahuman lang gyapon kung interesado magkatropa adun na pa iskalar ng angkon mga kaigsunan.
7: Exciting Pilipinas.
6: Sa lain bahin magkatropa sa ato mga balita maayong balita usab ang lang kini sa sektor sa edukasyon sa Asunción Davao del Norte tungod kay Gilauman. Gilauman na magkatropa nga sa dili madugay masugda na usab ang pagtukod sa Davao del Norte State College or DNEC Asunción Davao del Norte Asunción Campus nga nagdala magdala kini sa mas duol og mas sayon nga access mga tropa sa kalidad nga higher education alang kini sa mga kabatanunan sa nisgotang lungsod. Usa sa mga programa nga gilauman usab nga mahimo kini nga ihalad sa bag-og campus mao ang Bachelor of Science and Information Technology or gitawag dig BSIT nga mag-abli kini sa daghang oportunidad alang kini sa mga estudyante nga adunay interest sa teknolohiya, programming, digital innovation ug uban pa mga tropang kurso nga may kalabutan kini sa computer ug modernong teknolohiya.
7: Exciting Pilipinas.
6: Ani sumala pasab sa initial nga impormasyon dako usab ang potensyal nga benepisyo niini sa mga pamilya tungod kay dili na kinahanglan mga tropa nga mobiyahe pa og layo ang daghang mga estudyante aron lamang mapadayon o makapadayon kini sa ilang kolehiyo. Gilao man usab nga makatabang kini mga katropa sa pagpalig-on sa edukasyon og pagdasig sa lokal nga panggamhanan o kalambuan sa Asunción, Davao del Norte.
7: Exciting Pilipinas!
6: Alas 5.22 na mga katropa, rigapon sa atong pagpanag-uban sa pagpadayon mga katropa sa balita gikan sa Davao Region. Diri nasabta mga katropa sa mga serbisyo mga katropa, mga health mga kaigsunan sa atong mga kaigsunan gikan sa Primero District. Padayon usab ang pag-abli pagkaroon sa pultahan sa Congressional Health Center sa 1st District, Davao del Norte, sa lungsod sa Sawata, alang kini sa mga katawhan nga nagkinahanglan og suporta ilabi na sa panginahanglan sa tambal og mga maintenance. Daghang mga lumulupyo usab ang niduol sa health center aron labang mangayo og tabang alang kini sa ilang medical nga panginahanglan. Isip kabahin matud pa kini sa padayon nga pagtabang sa og paghatag og serbisyo ngadto usab sa komunidad og pagtabang sa pagpalig-on sa kahimsog sa matag pamilya. Pinaagi usab niini nga inisiyatiba nagapadayon usab ang paghatag og paglaom og pagatiman ngadto usab sa mga katawhan nga nagkinahanglan kini sa tukbag suporta aron nga masiguro nga dili mapasagdan ang ilang kahimtang sa panglawas. Ang serbisyo alang kini sa katawhan padayon nga gidala duol mismo sa bataga komunidad pinaagi sa opisina ni Congressman Di Carlo Oyo Oy. Mga katropa, ang unang distrito sa Davao del Norte.
7: Exciting Pilipinas!
6: Alas 5.23 na mga tropa, regapon sa ato kapagpanaguban.
7: Exciting Pilipinas!
6: Samtang sa lain pang bahin sa balita gikan sa Davao Region, padayon usab ang pagpalig-on sa serbisyo publiko. Sa pagaduol sa katawhan sa unang distrito sa Davao del Norte, pinaagi usab kini sa mga programa o gaproyekto nga gitutukan ni Congressman Di Carlo Oyo Oy. Gani sa pinakabagong kalihukan, mibisita sa Barangay Mamakaw, Kapalong, Davao del Norte ang grupo sa opisina sa kongresista nga gipangluhan kini ni Attorney Hor aron labang hisgutan o mas mapalig-on pa ang implementasyon sa mga proyekto, di kalidad ng mga proyekto o mga programa alang kini sa hisgutan nga komunidad. Kabahin kini sa padayon nga pagpaningkamot sa ni Congressman Oyo Oy sa pagdala usab sa tinuod nga serbisyo publiko og inklusibo nga kalambuan ngadto usab sa matag barangay sa distrito tumong usab sa maong nga pagbisita. Ang pagpasigarbo usab o pagpasiguro nga ang mga inisiyatibo sa gobyerno matubag dayon kini sa aktual nga panginahanglan o nga pangandoy sa katawhan. Atol sa panagtigom, gipasiug na usab ang importansya sa aktibo matupang konsultasyon o diretso kini nga pakigauban sa lokal nga panggamhanan o sa mga residente aron lamang masabtan ang mga prioridad nga kabalaka o nga maplano ang umaabot usab nga direksyon sa kalambuan sa Barangay Mamakaw. Mainiton usab nga gidawat sa Barangay Council ubos usab sa pagpanguna ni Honorable Kapitan Samuel Canonio ang delegasyon sa pagpahayag usab sa ilang pasalamat sa padayon nga suporta og pagtagad nga gipakita kini sa opisina ni Congressman Oyo Oy ngadto usab sa ilang komunidad baga katro.
7: Exciting Pilipinas!
6: Nagkatapusan mga tropa sa itong balita gikan sa Davao Region. Nagapadayon usab ang serbisyong panglawas alang kini sa katawhan human nga malampuson usab nga napahigayon ang operasyon Tole sa may barangay Tapak Pakibato District Davao City. Yadto gam Mayo 23 tuig 2026 kapin ngadto sa 60 ka mga kabataan nga kalalakinan nag-edad kini size ngadto sa 15 anyos ang nakabenepisyo sa maong libre nga serbisyo nga gitumong aron lamang mapalambo ang kahimsog ug kahinlo sa komunidad. Gipasalamatan sa mga organizer ang mga kaabag usab ug mga kaabag ang tanang voluntaryo medical team ug mga individual nga mitabang kini aron lamang nga mahimong malampuson ug makahuluganon ang kalihukan. Sumala kanila ang panaghiusa ug kapadag tinabangay maoy nakahatag matud pa og oportunidad sa daghang pamilya nga makadawat og libre usab ug maayong serbisyo. Padayon usab ang paningkamot sa pagdala ug dugang pang mga programa nga direkta kini makatabang sa katawhan ilabi na sa mga komunidad nga nagkinahanglan. Padayon ang serbisyo, padayon ang pagatiman sa panglawas sa komunidad nga dalagikan usab sa opisina ni City Councilor Attorney Nonong Kabling sa Sikan District, Davao City, mga katropa.
7: Exciting! Yes!
6: Mao ni mga katropa naglangkob sa ato nga balita gikan sa Davao Region mga katropa kinatibuk-an hatod sa kanato mga kaigsoonan ngadto mga katropa sa mga produkto mga katabang sa pagpaligon sa atong lawas produkto sa Yes to Health Incorporated sama lang mga katropa sa Premium Detre your premium food supplement against viruses and bacteria Sanson Plus Gold food supplement for healthy body and stronger immunity ug siyempre mga katropa ang trayong produkto ang ascorbic acid Sanson Vitamin C boost your immune system mapalit kini sa nagkadaya mga butika nationwide ug ni maong sibyahanan mga katropa ug siyempre mga katropa anha lang mo dinhi sa ato ang klinika mga kaigsoonan nahimutang kini sa diri mga katropa sa Tagum City mga kaigsoonan asa naman to atong kuan ri nawagtay naman po diri atong mga balasahon diri mga katropa ay nako ay na bitaw na ara sa door number 8 mga katropa hadris sa may adol sa DIY bitaw sa merkado publiko Ganti Road mga katropa na din ang atong klinika mga katropa sa Yes to Health mga kaigsoonan wellness and pharmacy kana siya bay yan mga katropa oras alas 5:27 na bay
7: time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea sa bawat higop alaga ang katawan Santon Gold Herbal Tea may malugay turmeric at cinnamon bark Santon Gold Herbal Tea natural na sarap natural na ginhawa
10: punta kayo ano yata karon din sa Barangay Paitan Quezon Bukidnon ano yata nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer Nong unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer
11: gwapo sinaong taong tingkas ang nga.
10: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
11: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
10: Kaya dagan nga salamat.
12: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
10: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa man imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
13: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
10: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
13: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
14: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
15: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
16: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong kapsulay sir, nakahuro o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
15: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
15: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. makapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
19: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
20: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Suri gani ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh yes.
21: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
22: Mas lalakas ka pa.
15: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
24: Yes, to help.
7: Sister Pain.
25: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
26: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
27: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
28: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
27: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
28: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
29: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
30: Gusto mo rin mong isalista rin mo ng kapel, ha?
31: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
30: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
31: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
4: Exciting!
5: Exciting! Pilipinas!
6: Padayon tayo mga katropa sa atong pagpanag-uban alas 5.35 na goodbye. Ligapon sa atong tulaman ng pagpanag-uban mga katropa sa atong programa, inyong programa mga katropa.
5: Exciting! Pilipinas!
6: Ako pagyapon yung alalahe galas kang inanabong Algabre mga kaiksuna ni kagubahan kanino yung taknaa mga katropa ngan Hisa Sunrise Multipurpose Cooperative Garments. Good morning! Good morning kanyang hurot din hiyo sa DM sa Car Rental mga katropa sa Tagum City, Vice Pioneer Avenue. Crossing kini mga tropa sa My Christory Village mga kaigsunan. May buntag diha kaninyong hurot mga katropa. Ayaw kalimot mga tropa to mga kaigsunan mga maguma gamit ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer kaya makinang makasulbad sa inyong pagpanguma mga katropa. Kung ayaw kalimot mga tropa alang ni atong gusto magpa-check up mga tropa, libreng check up sa Y28 sa Clinic and Pharmacy. Naimutang kini sa My Door Number 8 First Floor M Central Building. Dool kini sa My Mr. DIY Paliko kinis Palingki Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Adunay libreng check up mga tropa, batag adlaw Merkules, Huwebes o Gabiyernes. Inyo makauban, mga katropa, si Doc CJ Nedruda, mga katropa. Huwag na ibayad, ha? Libre guna. Huwag bayad ng check-up. Pero gusto mo makatilaw po, mga katropa, sa mga nindot nga mga kuan magkagigsunan, tawag na itong tambal, mga katropa, sa kinaiyahan. O nag-ingon, mga katropa, mga herbal. Nga pamaagi, mga katropa. Anha mo mga tropa, magdala mo kwarta kung naamoy kwarta ikakuan. Pero wala, okay ra, basta magpatsika mga tropa. At least masayod mo kung unsa inyo ang gibate sa inyong lawas mga katropa. Alright, ito maglagan mga tropa. Kini Anna mga kaigsunan. Ang ito mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports mga katropa. Unahaw na ito mga katropa. Ang reports mga katropa gikan kini sa XFM Agusan. Mato pa SK official priso. Human na ito pa mapalitan kini o gadruga sa Surigao del Norte. Katropas balita, katropang Lemuel Okay.
7: XFM Mindanao Reports.
0: Tanggong karon sa prisuhan ng usa ka opisyal sa sangguniang kabataan kon SK human kini malitag sa gikasang drug bypass operation sa mga otoridad dito sa Purok 2 barangay San Isidro tubod Surigao del Norte. Giila ang suspitsado nga si alias Nel, 24 anyos o litao, adunay live-in partner o residente sa Purok 3 barangay Timamana tubod. Sumala sa tubod municipal police station, gihimo ang operasyon pasado alas 7:45 sa gabi diin usa ka pulis nga nagpakaron ingnong poser buyer og nakapalit ug usa ka sachet sa gituwang illegal nga droga gikan sa suspitsado nga mao'y nahimong rason sa iyang pagkasikop atol sa gihimong pagrikisa sa iyang lawas. Walay laing nakuha nga kontrabando gikan kang alias Nel, apan sa dihang gisusi sa mga otoridad ang storage compartment o U-box sa iyang gidala nga single motorcycle na diskubrihan sa sulod sa usa ka color itom nga pouch ang duha pa ka dugang sachet sa gidudahang shabu. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Major Muhammad Fahad Huwal ang acting chief of police sa Tubod Municipal Police Station. Sa pagkakaroon, ang suspitsado nagatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, samtang giandam pa ang dugang mga dokumento alang sa formal nga pagpasaka sa kaso ngadto sa korte. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
6: Alright, thank you so much, katropa. Lemuel Pagalaran Ukay sa detalye sa mga report, mga katropa. Ay, yung sabi niya, hindi ara single na ta. Hindi man mo balik ang auto. Okay, dari daw.
7: Exciting Pilipinas!
6: Ay, naku, mausap-usap ang sitting. Alright, parang ka po tayo, mga katropa, sa ito, mga nagupan, samtang sa Pikas Bahin Gikan, mga katropa, sa XFM Agusan, arin sa mga katropa sa XFM Bukidnon, kaya doon ay negosyante nga wanted kini sa paglapas sa SSS Law, arestado kini mga katropa sa Marabag Bukidnon, o kamo mga amo, mga agalon, nga doon ay trabhante gikan sa napulo pataas. Kinahang lagi mga katropa, gano'n naging SSS ha? Ano'n ay pag-ibig, gano'n ay mga health, mga beneficyo ba? Kay mag-atubang mo niya na mga katropa sa balaod, mga katropa o kaso, mga eksonan. Di akong kompleto ni Tali, manukar gika ni katropang Hanilo Tabios, katropang Hanilo.
7: XFM Mindanao Reports.
1: Arestado ang usa ka negosyante gumikan sa paglapas sa Social Security System kon SSS Law dito sa Purok 6, Anahawon, Maramag, Bukidnon nitong Mayo 25, 2026, banda alas 11:22 sa buntag. Gila ang dinakpan nga si Rinaldo, 47 anyos, minyo og mulupyo sa Purok 7, North Poblacion sa Maong Lungsod. Gisikop si Rinaldo pinasikad sa warrant of arrest sa paglapas sa Sections 22A o Remittance of Contributions og Section 28E o Non-Remittance of Contributions sa Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018. Hinoon ang korte nirekomenda og piyansa nga nagkantidad og 72,000 pesos bugti sa temporaryong kagawasan sa dinakpang negosyante. Sa karon ang dinakpan ay naana sa kusudiya sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, para malikayan nga mohanap ang pananaw og malikayan usab ang mga sakit sa mata sama sa katagata, pteridium, glaucoma o guban pa, tumar og Vision X Plus Softgel Capsule nga adunay lutein, beta-carotene, zeaxanthin og vitamin E nga motabang nga mapatin-aw sa pananaw. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
6: Thank you so much, katropa. Sanilo Tabios sa detalye sa mga report samtang sa laing bahin. At tuon po nato mga tropang XFM Pagadian kay adunay OFW.

0: Luer sa Bulawanda, Ramon Magsaysay sa Buangalor Sur, kagapon sa Bundag, daling nala sa XFM Research Department na galiwat ni Surila, sa buwadan sa OWA Pagarian kini aron, magagumlay sa mga requisitos, alang sa luwas o libre nga pagbiyahe ni ini pabalik sa naso sa Pilipinas, agay nga mainumduman, nauna nang gipahibalor sa mong OFW, nga giayo matod pa siyang sundok sa anak siyang amo o gali, sa kitagaayo ang iyang ulog kinahanglan na gineng, ipahiling sa mga doktor, sa Facebook Live kaghapon, gipaday gihapon sa OFW ang iyang pangindahay nga moabot na ang mga individual nga mo rescue kaniya. Kadroba mo sa balita gikan sa 89.5 XFM Pagadian alang sa nagayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa kadrobang Stanley Duhinias, XFM News.
1: Thank you so much, katropang Stanley Duhinias. Alright, magsamtang sa laing bahin mga tropa, alas 5:42 na sa ikaduhang labyog sa mga balita mga tropa gikan sa Surigao del Sur. Nagpalig-on mga tropa sa tourism readiness taliwala mga kingsunan sa palarong pambansa. Katropa sa balita, katropang Ale Vicente.
2: XFM Mindanao reports.
3: Gipalig-on sa Surigao del Sur Provincial Tourism Office ang kampanya sa turismo sa lalawigan taliwala sa nagpadayong palarong pangbansa nga gipahigayon karong semana sa Silingang Probinsya sa Agusan del Sur. Gipanguluhan ni Mary Vel Cross Chan ang usa ka tourist package site validation dito sa Iladong Tinoy An Falls sa Bislig City. Koyog niya sa maong kalihukan si Department of Tourism kon DOT National Trainer Freddy Quinito. Isip suporta gikan sa kagamhanang lokal sa Surigao del Sur, gihatag usab ang mga uniforme alang sa mga aktibong miyembro sa Indigenous People con IP Community, mga massage therapist o sa mga staff sa Tinoyan Management. Nagpadayag og dako nga pasalamat ang grupo ngadto sa Bislig City Tourism Office tungod sa ilang lig-on nga suporta og kooperasyon sa pagpasiugda sa mga nindot nga suryanan sa probinsya tumong sa maong inisyatibo nga mas mapalambo pa ang mga tourism offering sa Surigao del Sur og mas siguro ang mas maayong kasinatian sa mga bisita sa sa kalabing iladong natural attraction sa Mindanao. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Thank you so much, katropang Ali Vicente, sa detalye sa mga reports samtang sa laing bahin. Mga katropa, doon ay top 2 most wanted person sa Bukidnon. Malampuson kini na sikop sa PNP Joint Operation. Katropas balita, katropang Prince Obra.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Malampusong nasikop ang ilang top 2 most wanted person sa provincial level atol sa manhunt operasyon pasado alas 7 sa buntag, Mayo 26, tuwing 2026, dito sa Bro 4, Poblasyon, Kadingilan, Bukidnon. Ang nasigutang operasyon gilusad sa mga personay sa Kadingilan PNP, inabagan sa Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company, 103rd Mobile Company sa Regional Mobile Force Battalion 10, o Bukidnon Provincial Intelligence Unit. Giilas kapulisan ang dinakpan nga si Florencio, 65 anyos, biodo, walay trabaho, o lumulupyos Bro 4, Barangay Mabuhay sa Maong Lungsod. Ang malampusong operasyon gihimo pinasikad sa gipagula nga Warren Ofares batok sa suspek sa kasong statutory rape ilawom sa Article 266A Grab 2 sa Revised Penal Code kalabot sa Section 5B sa RA 7610 Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act nga walay piyansa nga gikuminda og sa kasong sexual assault gadunay girekomendang piyansa nga nakadinad og 90,000 kapesos. Ang mga Warren Ofares gipagula sa korte niya tong Mayo 22 2026 ang maong dinakpan gitanggong nasa detention cell sa Kadingilan Municipal Police Station. Na problema na makasbukol-bukol si mong panglawas isang doon plus gold mo niyan alang sa nakiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako si katropang Prince Obra, XFM News.
1: Thank you so much sa detalye katropa ka Prince Obra. Samtang sa katapusang bahing report mga katropa, ano na ginang upat kaadlaw na mga katropang missing? Napalgang wa na'y kinabuhi mga iksunan sa sapa sa Coronadal City. Katropas balita, katropang Philip Oligario gikan sa XFM Jinsan. Katropang Philip.
2: XFM Mindanao Reports.
5: Gikumpirma sa Coronadal City Police Station nga babae ang patayng lawas kada palgang naglutaw sa sapa kagahapong adlaw, Mayo 26 alas 9 sa buntag sa Sitio Mani Barangay Taplan sa Coronadal City, South Cotabato. Giilang biktima nga si Julia De Lima, 51 anyos ug residente sa Purok Tribal Village sa Barangay Taplan sa Coronadal City. Sumala pa upat ka adlaw nang missing ang nasampit ug ulahi kini nakita nga nagatambay duol sa sapa

0: hangtod sa wala kini kauli hinungdan gi-report nga missing sa kapulisan. Nasayran usab nga dunay mental problem ang biktima. Subay sa inisyal nga impormasyon, dunay residente sa lugar ang una nakakita og nagpahibalo sa patayng lawas sa pagresponde sa kapulisan. Anaa kini sa state of decomposition. Giklaro usab sa scene of the crime operatives Consoco nga babae ang patayng lawas og dili lalaki sukwahi sa pasiunang report. Kahibaluan nga daling mikatag ang sayop nga impormasyon sa nasampit nga dakbayan. Human gisaysay nga ang delivery rider nga unom kaadlaw ng missing nga si Josel Velasco Piz alias Oket, 34 anyos ka residente sa Purok Mabuhay, Barangay Mabini, ang gikaingon nakaplag ang patay sa sapa. Apan diklaro sa kapulisan nga babae ang nakita ug ang delivery rider ang nagpabiling missing. Sa pagkakaroon padayon ng investigasyon sa hinungdan sa kamatayon ni ini, samtang ang patayng lawas sa biktima ang temporaryong ana ana sa lokal nga porinarya sa Coronadal City alang sa post-mortem examination. Mga katropa, likayi ang mga sakit pinaagi sa pagtumaro og food supplement nga dunay natural nga mga ingredients. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron adlaw-adlaw adunay healthy body og strong immunity. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
1: Thank you so much, katropa ka Philip Olegario sa detalye sa mga report mga katropa. Doon na ganang mga missing mga katropa. Doon ay delivery rider nga six days na po mga katropa nga nawagting. Delivery rider sa mga kaigsunan. Taon-taon na po nga wala. Unya ang nakita mga katropa, babae mga kaigsunan. Buto sabot, dili tumao mga katropa ang delivery rider. So adun na po'y babae mga katropa nga nakitaan hinong patay. Pero wala yung ika-report mga katropa, adun na'y babae nga missing dito napita. Siguro, posibilidad mga katropa nga naanod kini siya mga igsoon. No, ingunana ba? No, adun na'y mga ingunana mga katropa nga kumpiyansa bitaw kahit na diha sa mga sapa mga kaigsoonan nga nagtuota nga away kuan kay nindot kayo ang atong palibot. Pero ang bukiran nga bahin, nagaulan na da'y mga kaigsoonan gumikan kay nagaupaw na ba ang kabukiran mga katropa ba? Nagaupaw. Unsay problema na to sa upaw? Nangaupa ng bukid, gumikan mga tropa sa mga mapahimuslanon sa kabukiran mga tropa, gasig pamutol ang makahoy, hinungdan nga nagsakripisyo mga tropa ang pipila na ito kapag kaigsunan, di ba? Wala ba ito yung problema sa upaw, di ha? Milagro kayo ng isa. Okay, parahin tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban mga kaigsunan. At saan tibayaon kadiyot mga tropa, kining naakaroon din sa atong mga nataran mga katropa nga nagatanaw.
2: Exciting Pilipinas!
1: Iakaroon din mga tropa si kuan mga katropa si Mario Baldo, matupad na ipahibalo na ako, idol, sa tanan, naka-follow sa imoga program, idol, nga nagsugod na ang palarong pambansa. Dere sa Patinay Prosperidad, idol, oga kana ang gusto mo laag dere sa Agusan del Sur, laag na mo dere. Naadiha si Kuan, naadiha si Katropang Ri Alburo Alinton sa XFM San Francia ang assign diha. Ma'am Josephine Palconite, good morning ma'am. Dali sa Kapalong, Davao del Norte, may buntag diha kaninong tanan. Og niapod rin mga katropa sa uban pag mga katropa, nagalili sa atong pagpanag-uban. Ako sa Nilion Hak, usat tumatag sa lakad sa panahon. Dali si Sir Dong Toleng, good morning. Mayo ga morning idol, katropa ga bong. Watching live from watching live shout out yan og dari po si Donix Rilang Pagos, good morning brother, good morning katropang bong, morning sabdiya, cold morning buntag bugnaw. Naandad na na si master sa word bang upaw sir bong, ha si master, master naandad na ka sa word nga upaw, ingon ni Donix Relampagos. Grabe po na, oy. Uy, klaruhay. GR Inubiaga, Inubiugan, Inabiugan. Mato pa niya, may gabuntag, katropa. Kumusta from Mati City? Minaw Midiri. Pag magbasa family. Kisa family. Inabiugan family. Mautun family. Dazon family. Og sa akong asawa nga si Jenna Dizon. Love you ma. Salamat katropang God bless. Ay, salamat din yung tanan mga
2: exciting Pilipinas.
1: Ito mga katropa sa ato ang lakad sa panahon.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Sa ato ka weather update karon mga tropa ning adlaw mga kaigsoonan ang kahimtang sa panahon karon. Pahimangnuan nato mga tropa ang panahon kapadayon karon gihapon mga tropa pag monitor sa lokal mga tropa nga kahimtang sa panahon labi na mga tropa sa mga lugar nga posible karon nga baka sinati o gapag tawag itong pag panagsa mga tropa nga mga pag-ulan labi na sa hapon ug sa gabi. Maayo nga mga tropa ang andam kanunay labi na sa mga pagbiyahe mga tropa ug mga mangingisda sa kadagatan. Mao nga importante mga tropa nga mag-amping kita kanunay mga katropa. Samtang ang atong adlaw musubang karon mga katropa alas 5:21 ni subang na alas 5:21 mosalop alas 5:50 sa hapon mga tropa. So adunay 12 ka oras ug 30 o 29 minutos ang adlaw nga ato makita nining adlaw katropang tanini pero di sa mga 24 hours makita namong adlaw di ba makita ang adlaw 24 hours kauban mo tanini ito ang kahayag mga tropa sa kabulan bulan usab musubang mga tropa alas 4:59 sa buntag gaganya ni subang na mo salo po ni mga tropa onyang alas 6:13 mga tropa sa gabi eh. Mao na mga tropa atong kahimtang mga tropa sa panahon sa bulan mga kaigsuuna. So kana mga tropa ang atong lakad sa panahon sa Davao Region, andam kanunay, alerto o magmatgon para di mahimo mga tropang madiktima mga kaigsunan sa dili maayong pagbaha mga katropa.
2: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas!
1: Hoy, wala tayong oras mga tropa. Si Ma'am Jeanette Cortez nakahabol pag liha sa San Isidro Tagum. Good morning. Good morning daw. Ingon ni Donix. O, matong pa siya. Kanasta nini ba? Naanan na siya pagkaupaw ba? Nga word nga upaw. Grabe po naman. Grabe. Tirada po si Donix ha. Tirada po. Basig dramahon ka ni Inde Tanini unya bang alas 10. Mapil ka drama ni Donix. Bitaw, wala na tayong oras mga tropa. Musunod ang Express Balita dito sa XFM 99.1 Mati City. Inyo makaupaw mga tropa. Si katropang Kenza Asimil. Og siyempre mga tropa din usab sa kuan mga kaigsoonan diri sa XFM 107.1 inyo makauban mga tropa si katropang Lars Sanyol. Kanalan karon mga tropa sa ato station manager sa katropang Arnel Cortez. Kaubag sa master control si katropang Gab Alas. Alang si Kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algama. Diga salamat. May buntag ka natong tanan. Dalaygon ang labaw makagkakaw. Bye bye.
2: Exciting Pilipinas. Sa tingog na puno paglaong sa radyo nga matasikon. Inyong nanugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apat sa dihang, sukan ng naminaw ko ang XFM saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: XFM.
5: FM.
4: Exciting.
6: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya nga biglan unon nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo, sinaong daon tingkas ang bunga.
6: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
7: Kung kuan mga silingan ko din nga gagamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya dagan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako ko ko harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gabog turog, gabog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri supply.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas? Dr. Remilito oy, magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
11: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
11: The Secret of Health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
13: Santon Plus Gold.
14: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
15: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
16: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
11: The Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
11: Visionix, daghan ang natubangan.
17: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Na siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
11: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
11: The secret of health.
5: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
11: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
11: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Pangit. Hmm? Ulingi man dayon. Ipot-pot. Exciting?
18: XFM.
13: Exciting!
11: XFM time. It's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: Carles, que trobes a XFM a les Ais 3. Express, pel·lites apuntant. Express, pel·lites apuntant. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, DLPC, mitik over na sa power distribution sa Dakbayan Stagom o kubang kasikbit nga lugar. Nordeco magparayon pag-operate. Headlines. Headlines. Duha ka individual na dakpan human sa kagubot sa pag-uba sa propiedad sa Island Garden City of Samal. Headlines. Headlines. Sa balitang regional, Agusan del Sur gidaig sa PSI sa moderno og organisadong sports facilities. Headlines. Headlines. Balitang national, Senador Jinggoy Estrada kasuhan na sa ombudsman. Headlines. Headlines. Sa balitang international, suspected cases sa Ebola sa Congo. Mukabat na sa kapin 900. Headlines. Headlines. Sa balitang sports sa Filipina tennis sensation, dagkong inspirasyon o gadugang kadasig human gisaulog ang adlaw na tawhan. Headlines. Headlines. O sa balitang showbiz, mga katropa singer nga si GCG, cancer free na. Headlines. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ani na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Mayo 27, 2026. Mga katropa, ako si Lara Sanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang bukan. Balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Gofemex. Aron nga makabatong taglimpyong kalawas, gikan sa sulod, paingon si Gawas, inumta adlo-adlo og Santon Gold Cofemex. Ang nasangpit nga kape, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
2: Express, balita sa Buntag. Express, balita sa Buntag.
0: Magpadayon sa ilang operasyon ang Northern Davao Electric Cooperative ko Nordeco, iniluyo sa court order nga gipakanaog sa Regional Trial Court niadtong Mayo 25, 2026, nga nagbando sa pag-takeover sa Davao Light and Power Company kun DLPC sa power distribution sa Dakbayan Stagom ingon man sa kasikbit ng mga lungsod sa Davao del Norte. Sumalapas sa gibagulang opisyal nga pamahayag sa Nordeco nga luyo sa pagpatuman sa korte sa supplemental writ of opposition nga epektibo Mayo 26, 2026. Magparayon sila sa ilang operasyon samtang ang Korte Suprema wala pa gibagawas nga desisyon kalabot sa Republic Act number 12114 og balido matod pang ilang pagprangkisa hangtod sa Oktubre 2028 nga protektado sa Section 11 Article 11 prohibiting exclusivity of franchises. Kahinumduman nga sa mismong ang sheriff sa RTC ang nagatud sa court order nga gisaksiyan usab sa ONI DLPC President og CEO Engineer Enstrick Saratian kaubat ang ilang mga board of director. Samtang suportado usab ni Tagom City Mayor DOI ang maonglakang matod niya ang pagtugyan nga to sa Davao Light nagsunod sa tukmang proseso subay sa rule of law diin gidesisyonan sa korte ang pagsuporta og pagpamatuod sa RA 121114 nga naghatag og katungod sa DLPC sa mapalapad sa ilang franchise area sa probinsya sa Davao del Norte. Matod pa ni Mayor Oy, dako ang papel sa maong lakang sa padayon nga kalambuan sa Dakbayan isip business friendly nga dunay barato og makatagbang serbisyo sa kurente. Dugang pa sa mayor nga abli siya sa posibleng lakang sa DLPC sa malalaman sa underground na kibling nga una nang gipatuman sa Dakbayan sa Davao. Sa pagkakaroon, naglakip sa gipatuman sa DLPC ang billing og collection, operation og maintenance, bagong service application og ang customer service. Di nang ilang temporary opisina na imutang sa may second floor Gaisano Mall of Tagom og lamang mabalhin kini sa may City Tipas Barangay Magugpuis sa kasamtangang ginaplastar pa.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:08 ng ating oras, mga katropa, duha ka mga individual na rakpan human sa kagubot sa pagguba og pagguba sa propiedad sa Island Garden City of Samal. Atong sayron ang detalye, katropang Bong Algabre.
2: Express FM Report.
3: Nadakpan sa kapulisan ang duha ka mga individual human sa nahitabong gubot nga naglangkob sa giingong malicious mischief o physical injury sa Purok Kimban, Barangay San Isidro, Kaputian District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Base sa report, nalambigit sa insidente ang usa ka excavator operator nga taga Davao City, usa ka security guard nga naka-assign sa lugar o sa mga membro sa usa ka kooperatiba nga nagdumala sa maong lugar. Gibutyag sa Kaputian Police Substation nga nakadawat sila og report mahitungod sa kagubot sa lugar, hinungdan nga dali usab sila nga miresponde aron masiguro ang kalinaw ug kahapsay. Pag-abot sa mga otoridad, giingong nasakpan sa akto ang excavator operator nga naguba sa perimeter fence gamit ang excavator nga giingong kabtangan sa kooperatiba. Samtang nagapadayon ang sitwasyon, nahitabo usab ang komosyon tali sa operator og sa security guard nga mitultol sa paspas nga pag-intervene sa mga pulis aron mapahunong ang panagbangi. Tungod niini, gidakop ang duha ka mga persona ug gidala sa istasyon sa pulis alang sa hustong imbestigasyon ug pag-andam sa posibleng kasong kriminal. Samtang ang excavator nga nalambigit sa insidente gipailalom usab sa kustudiya sa kapulisan isip kabahin sa padayong imbestigasyon. Katrupa nangita ka ba og healthy nga sti magsanson gold herbal tea? Gihimo kini gikan sa kamunggay, turmeric ug cinnamon bark. Mao nga daghan kaayo ang health benefit. Gipatamis pa kini siya pinaagi sa stevia, mao pwede kang inumon sa mga adunay diabetes. Sanson Gold Herbal Tea, ang tea nga healthy. Sanson Gold Herbal Tea. Alang sa Kiyosang Pilipino para sa Pilipinas, katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat katrupang niya Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Tricycle driver nasakpan nga giingong pagpangawat sa Panabo, kapin na 80 mil ka mga butang na recover. Atong sayro ng detalye, katrupang Gab Alas.
2: XFM Report.
4: Dakpan sa akto ang usa ka tricycle driver human giingong nangawat ug nagkalayang kagamitan sa usa ka establisimento sa Panabo City, Davao del Norte sa sayong kabuntango ning milabayng adlaw. Base sa report sa Panabo City Police Station, alas 4:15 sa kadlawon, diyang personal nga miadto sa estasyon ang complainant nga usa ka negosyante uban ang iyang kauban aron itugyan ang nadakpang suspek. Giilang nadakpan nga si alias Chover, 39 anyos, minyo og residente sa barangay Alejandra Navarro, Lasang, Davao City. Sa investigasyon, nasairan nga alas 3:30 sa kadlawon sa milabing adlaw, nasakpan sa akto ang suspek sa KM31 Purok, Avocado, Barangay Kaganguhan, Panabo City. Samtang giingong gikarga na niini sa iyang passenger ang nakalainlaing gikatahong gikawat ng mga kagamitan. Lakip sa mga na-recover, mao ang usa ka car wash machine, dua ka radiator, tulo ka engine block, usa ka piston block, usa ka truck refrigerator compressor, usa ka rim mags, usa ka compressor motor, extension wire para sa truck, o usa ka aircon controller. Sa kinatibukan, ang kinatibukang kantidad sa mga na-recover ng mga butang gibanabanaan ng mukabat sa kapin 80 mil kapisos. Padayon usab ang paimangno sa kapulisan sa publiko nga magbantay og i-report dayon ang mga kadududahang lihok aron mapugngan ang krimen sa komunidad. Katropa, kaping healthy og dunay glutathione ang collagen imong gipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas! XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay tropang niya Gab Alas sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 12 na ngatong oras mga katropa. Parayon ang pag-abli sa pultahan sa Congressional Health Center sa 1st District Davao del Norte sa lungsod sa Sawata. Alang sa mga katawahan nga nakinahanglan o suporta labi na sa pagkinahanglan sa tambal o maintenance. Daghang mga lumulupyo nga ni Duol sa Health Center aron mangayo og tabang alang sa ilang medikal nga panginahanglan isip kabahin sa parayon nga paghatag og serbisyo ngadto sa komunidad o paghatag og pagpaligon sa kahimsog sa matag pamilya. Pinaagi niini nga inisyatiba nagpadayon ang paghatag og paglaom og pagatiman sa ngadto sa katawan nga nakinahanglan og tukmang suporta aron masiguro nga dili mapasagdan ang ilang kahimtang sa panglawas. Ang serbisyo alang sa katawan padayon nga ginadala dul sa matag komunidad pinaagi sa opisina ni Congressman Di Carlo Uyuy.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ulahing detalye sa balitang lokal katropa koleksyon sa basura sa Davao City magpadayon bisan sa suspensyon sa landfill. Atong sayron ang detalye katropang Jovet Espanyol.
5: FM Report.
6: Gipahibalo sa Davao LGU nga magpadayon gihapon ang regular nga koleksyon sa basura sa syudad bisan pa sa suspension order sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR 11 sa operasyon sa Daang Sanitary Landfill sa Barangay New Carmen, Tugbok District, Davao City. Kini ang gipadayag ni Davao City Councilor Temujin Tech Ocampo, ang chairperson sa Committee on Environment sa 21st Davao City Council. Matod niini nga gamiton sa lokal nga pangamahanan ang bagong sanitary landfill nga nahimutang dool sa kasamtangang dump site aron masiguro ang padayon nga waste management operations sa Dakbayan. Dugang pa nga dili mamahimo nga maundang ang pagkolekta sa basura sa Dakbayan tungod kay posibleng mo resulta kini sa pagdoble sa average nga 786 tons nga makuha nga basura matag adlaw.
7: There is no stoppage the collection of garbage. Siguro there will be some delays but definitely dili sa pwede undangon pahitaan nila pa sa syudad. Just like I said, we are generating around 600 to 800 tons of waste per day. Dili na to na pwede undangan o kolekta. Kaya kung damo na to na
6: nasa Iran yung unang misunod ang syudad sa suspension order sa DNR. Sugod netong Mayo 22 ning tuig, human sa nahitabong trash lines sa daang landfill. Dugang niini, nagsumitinasab ang syudad og motion for reconsideration ngadto sa DNR 11 uban sa geotechnical assessment findings og mga rekomendadong corrective measures.
7: Actually, they are now looking for materials para anang ato pag meet sa requirements ng pangayo sa DNR para makapalayan ang operations sa atong current landfill.
6: Samtang padayon-usab nga gitutukan sa syudad ang waste diversion pinaagi sa co-processing agreement uban sa GeoCycle Holcim. Gipainumduman karon sa lokal nga pagamhanan ng publiko nga magpadayon sa proper waste segregation aron maminusan ang volume sa basura nga madala ngadto sa landfill ug mapalambo ang recycling efforts sa syudad. Mga katropa, arong kanunay booster ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
5: XFM Report.
0: Nagsalamat kay tropang Jovet Espanyol na nukagikan sa XFM Davao City.
5: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional. Balitang sa Regional.
0: Oras katropa, alas 6:15 na sa Buntag. O karon sa detalye na sa Balitang Regional. Ngahatod ka na ito sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminting magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Papalit na sa mga parmasya at butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
5: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Agusan del Sur gidaig sa PSI sa moderno o organisadong sports facilities. Alang sa kumpleto ni Dali, katropang Ray Alinton.
5: XFM Report.
8: Nihatag og positibong impresyon sa Pearl Ann Managilod sa Philippine Sports Institute sa daghang kabag-uhan nga nakita karon sa Agusan del Sur, ilabi na sa mga sports venues og sports facilities sa probinsya. Matud pa ni Managilod, dako ang kausaban sa mga pasilidad nga giandam sa lalawigan nga mamahimo gihapon nga magamit bisan pa man humana ang dakong kalihukan sa paugnat sa kusog. Gawas sa modernisasyon, na matikdan usab niya ang hapsay organisado og limpyo nga kahimtang sa mga playing venues. Matod niya, dako kini nga ikatabang alang sa kaharuhay og siguridad sa mga atleta og sa ilang mga coaches. Gisaysay ni Managilod nga ang maong nindot nga imprastruktura nagpakita lamang sa seryosong pagpangandam og pagsuporta sa lokal nga panggamhanan alang sa sports development sa dapit. Dugang pa niya ang pagpalambo sa mga pasilidad makapadasig og maayos mga batanong atleta nga mas naningkamot pa sa ilang napiling disiplina sa sports. Gidayig usab ang liderato sa provincial government sa paghatag og kalidad nga venues alang sa mga bisita og delegasyon gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Tungod niini, ang maong inisyatibo mas napalig-on pa ang dungog sa Agusan del Sur isip usas mga labing andam hapsay og kompetitibong host sa mga dagkong sports events sa tibuok Pilipinas.
9: Very world class po yung venue and facility. So, naka-visit po ako dun sa Prosperidad, sa Datulipus. Napakaganda. Even the track oval, the stadium, the swimming pool, even the tennis courts, lahat. Napakaganda. Even up to the toilets and the restrooms. Grabe. Ngayon lang ako nakita, sabi ko nga sa kasamahan ko po sa PSC, ngayon lang ako nakita ng public restroom na may garden. And talagang may nakabantay na bawat tao and alagang-alaga po talaga. talaga nila. Wala akong masabi.
8: Ang tipik sa pamahayag ni Pearl Anna Managilod, mga katropa, aduna kabay gihambin nga mga pamaol, sakit sa ulo, sakit sa ngipon, gamit na sa sisdapin. Alang sa Dikyos ang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
5: XFM Report.
0: Salamat katropang Ray Alinton sa maong balita.
5: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Lalaki gisikop tungod sa pagsunog sa mga importanteng butang sa iyang igsoon sa Quezon, Bukidnon. Alang sa kumpleto ni Dalye, katropang Rustom Villafranca.
5: XFM Report.
10: Gitanggong nakaroon sa selda sa Quezon Municipal Police Station ang usa ka lalaki human gisikop tungod sa pagsunog sa mga importanteng butang sa iyang igsoon. Nahitabo ang insidente nitong Lunes sa hapon, Mayo 25, 2026, dito sa may Balangay 3, Poblasyon Quezon, Bukidnon. Ang suspitsado na ilang si alias Alvin, 36 anyos. Base sa report, gituyo sa suspect ang pagsunog sa mga butanga gipanag-iyahan sa iyang magulang nga babaye sama sa tulo ka kabinet nga puno sa mga sinina og personal nga kagamitan sa biktima. Duha ka electric stand fan nga aron ay kinatibok ang damyos nga maabot sa 50,000 pesos. Pag-abot sa biktima, nadatnan na lamang niini nga naabo na ang iyang mga gamit. Hinungdan niya ni padayag kini nga iyang pasakaan og formal nga kaso ang iyang igsuon. Ang suspect posibleng magatubang sa kasong paglapas sa Presidential Decree 1613 o simple arson. Mga katropa, kapibanga healthy imong ipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
5: XFM Report.
0: Salamat katropang Rustom Villafranca, nanungkat gikan sa XFM Bukidnon.
5: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Samtang adunay lalaki nga nanghasi sa Jensan Public Market, kasamtang nagdala og sundang dakpan sa kapulisan. Atong siren ang kompleto detalye, katropang Philip Oligario.
5: XFM Report.
11: Nagpabilin karon sa kustodiya sa Bula Police Station ang dinakpang lalaki nga nanghasi sa Jensan Public Market samtang nagdala og sundang ni nakalabayng adlaw sa buntag. Ang panghitabo dali nga nag-viral sa social media human naghatod og grabe nga kabalaka sa mga residente. Sumala ni Police Major Junel Gatera, Station Commander sa Police Station 6, nga dali dayong miresponde ang mga residente og kapulisan sa palengke pinaagi sa iyang kamanduan. Giturukan kini og pampakalma sa barangay health workers aron hingpit nga madala sa estasyon. Nasairan nga ilado sa lugar ang nasampit gano'n ay mental health problem. Giila kining si alias Toto nga residente sa Barangay Labangal, Jensan. Matod sa pamilya, may pailabom sa medical treatment o gano'n ay referral nga ibalhin kini sa Davao City aron matagaan og dugang atensyon sa mental hospital. Apan nasairan nga may baliban ang pamilya o may hangyo na lang nga i-safe keeping kini sa Police Station 6 aron matagam. Giang kunusab sa pamilya nga naglisod sila sa pag-atiman sa dinakpan tungod dili kanunay ang pag tumar ni ini sa iyang tambal og maintenance gumikan sa kapigaduhon.
12: Okay na rin siya na naay problema. Actually, na rin siya referral from Jensan to Davao para ikuan siya sa mental hospital para matabangan siya. Problema man gud nato karon, dito na mo na find out sa follow-up investigation na mo. Although na rin siya referral, di mo kumusugot ang iyang family.
11: Hinoon walay nasamdan sa pagmaoy ni ini sa lugar. Sa pagkakaroon, ni kalma na kini apan dili kakumpiyansahan sa kapulisan, gumikan kinahanglan niya og continuous nga medication. Tungod walay reklamo ang gipasaka, ginahulat lang ang pamilya sa ilang desisyon aron hingpit kini makagawas og maatiman. Mga katropa, ugaling adunay ginabati sa panglawas, dapat dili gyud kalimtan ang pag-atiman. Palanggai ang kaugalingon, pinaagi sa pagtubaro o mga food supplement na puno og vitamina, mag-Santon Vitamin C na. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
5: XFM Report.
0: Salamat katropang Philip Oligario sa detalye sa report.
5: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katropa, alas 22 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatod nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
5: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Gipahibalo sa Office of the Ombudsman nga target nila nga mapasaka ang kaso nga plunder batok kang Senador Jinggo Estrada. Karong si Manahang nga may kalambigitan sa giingong anomaloso nga flood control projects. Matod pa ni Ombudsman Crispin o Jesus Crispin Rimulya, pirmahan niya ang impormasyon batok sa senador sa dili pa isumiter ngadto sa Sadigang Bayan nga gibabot nga ipasaka karong Huwebes. Gawas sa plunder, naglakip usab ang ubang mga kaso nga may kalabutan ni ini. Una nang girekomenda sa Department of Justice ang pagpasaka og kasong plunder graph og direct bribery batok kang Estrada og pipila ka mga opisyal nga apil na si kanhi Public Works Secretary Manuel Bunuan. Ipasabot ni Rimulya nga medyo nalangan ang pagpasaka sa kaso tungod kay kinahanglan i-adjust og laruhon ang resolusyon aron mas lig-on ang ipresentar nga mga impormasyon. Dugang pa sa ombudsman nga adunay pailaing tawo nga nalambigit sa kaso apan pipila niini mamahimong himuong state witness tungod kay importante ang ilang mga testimonya sa imbestigasyon samtang hugot nga gipahimakak ni Estrada nga adunay kalambigitan sa mga kahiwian og ang iyang kampo ni insister nga walay imbidensya nga naglambigit kaniya sa giingong kickback.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Oras katropa alas 6:24 na sa Buntag.
2: Balita sa international.
0: Itali karon sa balitang international at ginato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa aron makita og maabot ang ato mga ambisyon dapat tin-aw permite ato ang vision. Inom ta adlaw-adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Mukabat sa kapin 900 ang suspected cases sa Ebola sa Democratic Republic of the Congo. Sumalag kang World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Matod pa sa WHO chief nga 101 ini ang nakumpirma nga positibong kaso sa Ebola atol sa papadayon nga pagpalig-on sa surveillance reports sa maong nasod. Ikumpirma usab sa Health Ministry sa DR Congo nga miabot na sa 204 ang namatay tungod sa viral disease nga natala sa tulo ka probinsya sa Central African Country. Kahinamduman nga niadto nga Mayo 15 gideklara sa WHO ang Ebola nga outbreak nga gipaybalo sa Bundi Bugyo strain of Congo nga hatod karon o hangtod karon wala pa aprobado nga bakuna o tambal. Ang Ebola matod pa usa ka makamatay nga balatian nga makatakod pinaagi sa direktang contact sa bodily fluids og mahimong musangpot sa severe bleeding og organ failure.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Oras katropa alas 6:25 na sa Buntag.
2: Balita sa Sports.
0: Detalye karon sa balitang sports katropa, tugyo nato kini sa Turbo. Ang Turbo dili lamang kini siya pangkama kundi dili pang sports pa. Aron makasugakon bisag mangluhod, mag Turbo matag dulog. Mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibuok Pilipinas.
2: Balitang sports.
0: Katropa, dakong inspirasyon og dugang kadasig alang sa Filipina tennis sensation nga si Alex Iala human iyang gipasaulog og isaulog ang ika-21 nga adlaw natawhan sa France Open 2026 sa Paris samtang nag-andam alang sa iyang importante nga kampanya sa usa ka pinakadakong torneo sa kalibutan sa tennis. Sumala sa mga taho, dako ang kalipay ni Iala nga maabot ang maong espesyal nga higayon sulod sa entablado sa Grand Slam. Din iyang gisugdan ang panaw uban ang dako nga paglaom o determinasyon. Sayang unang dua, makisangka siya batok sa batanong Amerikana nga si Eva Zofi sa opening round sa torneo. Kiniusab ang ilang unang panag-abot sa singles competition.
2: Balita sa Sports.
0: Oras katropa alas 6:27 na sa Buntag.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye karon sa balitang showbiz sa tugnato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Mga maring, mga misis, mga palangga, nga dili kaayo sila kanagan komportable sila magpamanit. Nusnusin na kanag katropa og Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Singer nga si GCG cancer free na. Wala na siya cancer aday gid ha. Ay nako, ato ning siren pinaagi sa to ang showbiz correspondent Maring Inday Erica.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
13: Yes, good morning mga maring. Usa ka mainit-init o maayo nga balita mga maring ha. Tungod kay gibutyang sa singer nga si GCG nga cancer free na siya human sa iyang pakigbisog batok sa breast cancer. Human, okay, human mga maring, sa usa ka tuig nga madiagnose ang singer nga dunay maong balatian nga iyang giatubang pinaagi sa padayon nga pagtambal o regular nga pag-check up sa doktor. Sa iyang social media account, gipaambit ni GCG ang hulagway niya samtang nagpailalom sa magnetic resonance imaging or MRI. Isip kabahin sa iyang medical examination aron masuta ang iyang kahimtang sa panglawas. Matod pa sa singer mga maring nga dako kayo ang iyang gibating kalipay o kahupayan sa dihang unang gipaybalo kaniya sa doktor nga wala na siya'y cancer. Problema, mapulihan na po niyo kang ma'am kaya wala na may cancer. Anyway, doon ang panini nga nakahilak siya tungkol sa emosyon o pasalamat human sa lisod ni Yugto nga Yugto sa iyang naagian marin. Ay naku, magpasalamat ba? Ay, muna niya si GCGD ay. Nakakuladungog niya nga mga kanta pero muna niya siya si GCG. Muna po siya kuyong tarno. Ang buong kanta mga marin, ito ang showbiz balita today. Ako niya si Maring Indoy Erica, Dili Guapa, Dili Mestesa. Apan dili ba kapiyansaan tungkol gay, mangunay o gusalingan. Salamat kayo, bye-bye!
14: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Dagan salamat, Maring Inday Erika sa detalye sa report. Oras, katulad pa alas 29 na sa buntag.
14: Express Balita sa buntag! Express Balita sa buntag!
0: Dagan salamat sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live. Og mong kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules. Mayo 27, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dekuntabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawasa. Sa ngalan sa sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang Edwin Garin. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Hanyol. O gini ang Express Balita sa Buntag.
14: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
15: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM. Express Balita.
16: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
17: XFM.
16: Exciting.
17: XFM.
18: XFM.
19: Bush abo, magpakiloko sa hubaybe.
20: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
19: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
20: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
21: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
22: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Punta kentara niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
1: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya nakan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
23: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mong na-experience sa paggamit sa Crop
23: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
24: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
22: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
25: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
22: The Secret of Health.
26: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsa ay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
22: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
25: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The secret of health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The secret of health.
25: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The secret of health.
7: Zafon Plus Coffin Mix user.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffin Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffin Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The secret of health.
25: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
25: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The secret of health.
25: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye. Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag, karin yung tanan. Naunsya na ni. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga higalas, tupag, panagumanuman sa tulumanong Bullseye.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Tanawa ko nun na agab ng kolor sa atong suga. Gabi, kimura naman tag nasakit, ani? Sa man ako, eh? Okay man ang suga, ah, pero murag pang suler. Adlaw karon mga higala ang Miyerkules. Pizza 27 ta sa buwan mga higala sa Mayo 2026. Kami na usab may galang manumbalay kaninyo. Hangtod ta mga katropa. Alas 9:30 tagdas buntag. Alas pagtunol kaninyo mga katropa sa labas ka mga katikaran. Mga balita, isyu gisgutanan, din ikaw ka ko katropa dunay dakong kalambigitan. Sangan may galas kinatibuk ang pwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Ako inyo magkauban, ako si Katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Kabisayan og Mindanao, welcome may galas sa lain asad ng edisyon sa tuwang tulumanon. Ang Bullseye.
0: Bullseye.
1: Sa ato mag-isgot, pagtibawas sa nagunang mga katikaran, mga balita. Isyo gisgutanan din ikaw kakuigsyon na doon ay dakong kalambigitan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Apat sa di pa mga igalas pagkaginod sa unang tugtitos pagtunol sa itong editon nga pagpanimbaya sa itong mga pinalangga o suking tigpaminawan.
0: Good morning!
1: Sa itong mga katropa, Dris Dagbayan sa Tago, maayong buntag kaninyong hurot.
0: Good morning!
1: Sa itong mga katropa, Dris sa Dalawigan sa Davao del Norte. Hala, good morning, good morning, good morning, good morning!
0: Good morning!
1: Sa itong mga katropa, may gala, Dris, sa may Island Garden City of Samal. Sa may Panabo.
0: Good morning!
1: Uy, sa Panabo, may gala na ito, nakalabayang adlaw. Doon ay 24 kabuo ka mga Chinese National. Ang kulang og mga dokumento, mga igsoon, nga gipang dakop mga katropa, lagi na sab sa operasyon nga gipangunahan sa Bureau of Immigration.
0: Bullseye!
1: Bureau of Immigration 11, mga kaigsoonan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya kinikuno nga mga inchikoy, nga di ang mga higala sa Panabo City, no? Wa, mga higalay, mga tukma nga dokumento or kanang ginatawag may gala nga TNT na mga langyaw mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tago ng tago. TNT. Alas 6:50 may gala Dagnas Buntag. May morning sa mga katropa, Dris Carmen. Dari may gala sa may Santo Tomas. Dari may gala sa may Brolio Duhali. Dari sa may Sawata. Sa may Asuncion, Kapalong, Talaingod, New Corilla, good morning.
0: Good morning.
1: May good morning. Ganyan yung tanan sa mga katropa. Usap, dari sa Lawigan, sa Davao, di Oro, dari may gala sa may Laak. Kaya sa may Mawab. Dari may gala sa may Nabunturan. No, sa may Montevista, Mungkayo. Sa may Compostela, New Bataan, Maragusan. O sa mga katropa, dari sa may Mako, Mabini o Pantukan.
0: Good morning!
1: May good morning, kaninyo tanan sa mga katropa, silingan na ito, mga lalawigan. Dari sa Davao Oriental.
0: Good morning!
1: Mga katropa na ito, dari sa Davao City.
0: Good morning!
1: Mga katropa, dari sa may Bukidnon area.
0: Good morning!
1: Mga katropa na ito, dari may gala sa may Agusan del Sur area, maayong buntag, kaninyo tanan.
0: Good
1: morning! Alas 6:51 na, ang tag na sa morning. Sa itong mga katropa usab, nga naglantaw ka na ito, pinaagi sa itong mga higalang online. Kaya mga higala sa ito ang YouTube channel. Diyan sa may o sa katropang Arnel Cortez. O sa mga katropa na ito. Nga naglantaw mga higala sa ito ang Facebook Live. Ini sa XFM 107.1 Tagum.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mayong pagpanikay-sikay kaninyong tanan, ninyo takna may gala sa sayong buntag. O kini nga itong pagpanag-uban-uban, of course, atod kaninyo mga higala. Sa lamian, lami kayong higupos buntag mga katropa, no? Ang Santon Gold Coffee Mix, mga bay. Yan Santon Gold Coffee Mix, adun ay mangosteen. Adun kini mga higala ay turmeric, chia seeds, o malunggay. O adun na pagiging kini may galay, collagen o glutathione. No, makatambal na ni Miguel sa mong panlawas, makahatag ba yun ni mga higala og nindot nga pamanit og piskay mga higala nga purma. No, di asimuha mga katropa. No? So ayaw na may langan-langan di ha. Nabinas buntag nga Anad yun ta mahigala nga mga pi. Ilisi na ng imong kape. Kay kanang kape nga imong ginainom, makadaot ka na. Pero kanang kining kape mga higala nga Shanton Gold Coffee Mix, di ni makadaot mga kaigsunan. Makahatag hinuon ni Muni o maayong panlawas mga katropa. Mapalit kini siya na gunang mga butika sa inyong lugar. Nationwide. Maing buntag ka rin yung tanan sa itong mga katropa. Si Ismaela Sabiliano Asuncion. Good morning, Sir Arnel. Get ready na ta. Bullseye nasad. More information, more katawa. Of course, more Shanton para sulit ang atong pagpaminaw. Mawa forever. Salamat, ma'am.
0: Thank you.
1: Raul Empirado from Malaybalay City. Shout out daw kang katropang Bong Algabrin. And ang regards ni Modribong, si Raul Empirado.
0: Thank you.
1: Si Aldrin Arandia Nyo. Di aso may polite laundry shop sa Tigato Road, Buhangin, Davao City. Salamat kayo.
0: Good morning.
1: Si Romeo Carillo Lobiano. Good morning, Gadropa Karel, gikan sa barangay Gabi, Compostela, Davao de Oro.
0: Good morning.
1: Ang buntag niya, Rodel Opinaldo, dere sa may Bisayan Village.
0: Good morning.
1: Bethlehem Uring, mayong buntag. Good morning, Gadropa Karel. Baha, gihapon, dere sa Dasing, New Corilla. Katropang Arnel, mahaw-tawa pa rin ang buhubas niya ng tubig des dasing.
0: Good morning!
1: Abidugaya, good na. Nads Kusner, mayong buntag.
0: Good morning!
1: Arita sa itong mga YouTube viewers, kigang Gina Glitches. Morning, Katropang Arnel. Thanks for reading my greetings. I always enjoyed watching your show. Keep it up. God bless. Gina here from Minnesota. Good morning, ma'am, and thank you.
0: Thank you!
1: Jesse Lozareto. Good morning, Idol Arnel. Timbaya na ko. Happy birthday si Papa Roger.
0: Happy birthday!
1: Birthday sa mga nag-asaog. May gala silang adlaw na tawahan garon. Labi na ni Papa Rudja.
0: Happy birthday!
1: Felix Midrano. Good morning, Katropa. Good morning.
0: Happy birthday!
1: Oy, happy birthday naman noon. Si Sato Pabilyar Dudong Jr. Basta-basta. Morning, Idol. Shoutout na ko si Ubib, a.k.a. B-Boy. Nga naminaw karon din sa may reservoir Apokon. May buntag sa mga taga-reservoir Apokon.
0: Good morning!
1: Labi na kang Ubib diha. May buntag ni Muria Boy. Si Dod Salvaro. Shout out from Singapore. O si Florespina Cabalfin. Mayong buntag. Musulay jud kog inom anang Shanton Gold Coffee. Yes, ma'am. Ayaw naglangan-langan diha, ma'am. Sulay na diretso.
0: Bullseye!
1: Melogin Batalia, good morning from CDO. Ikas Cagayan de Oro City. Si Robert Manaytay, morning katropa. Naalangkoy, ipangutan na kabahin splander case o makasuhan ba di ay nga ang gigamit niya kwarta panahon sa eleksyon, diligikan sa gobyerno kung diligikan sa private. Ang ila ko nung rason, nga no daw nga wa gideclare. Mga na ilang bagay ka lang kuan karon. Mga na ilang sana giingon si apilo nila si kuan no? Kisa to si Yurme. Okay, iyagay gamit gamiton kay niya sa iyahang kaugalingon. Iyagay niya ibalik mga igala sa gobyerno. Ano kuno ibalik man niya? Arturo Idquilia, maing buntag, Sir Arnel, shout out ko sa akong asawa nga si Josephine o sa kukagalingon. Unsa naman tao ning Malacanang, wala naman mubaba na wala na naman baba na dapat si Bangag Marcos kay nagdalara nagsamok sa bayan na masuko gyud si Yusik Claire ana. Si Enrique Srik, mayong buntag from Apokon. Mayong buntag daw pod kang asa man to si ipagita ni mo si katropang Jisril. O, nag-focus to si DepEds. Balik si katropang Jisril itang. Buwe Fernando, good morning. XFM from mainit na bunturan, Davao de Oro, maying morning.
0: Good morning.
1: Si Rolly Racho, maying buntag.
0: Good morning.
1: Si Nudge Kushner.
0: Good morning.
1: Christopher Isguera, good morning.
0: Good morning.
1: Mayura og sila ang makalamang halata ra kayo. Halata ra kayo mo. Ana man astolpo. Then Luna watching from Malaybalay City. Shout out to katropang Bong Algabri. Si Rosimin Apostol. Shout out sa family Rosas Apostol and Lastimoso. Thank you sa thank you. Ato ni Bay, salamat niya. Good morning.
0: Good morning.
1: Si Jocelyn Tipon, shout out kay tropang Arnel from Liloan, Southern Leyte.
0: Good morning.
1: Good tag diha. No? Alas 6:58 na ang tag na magkakatropa sa buntag. Natayon ka mo mga igala sa Dubag, Baragobaduban, sa Dulumanong Bullseye. Sa ato mga kaigsunan, di mga Bisaya, maayong buntag. Mayong pagpanikay sikay.
0: Good morning.
1: Nagsaton mga kasimanwa, mga kauturan, mga kabiyanan, tamayad nga agas yung madamong salamat. Sa inyo ay untan ka suporta ka pasubaybay sini aton nga pagpangalagad ka tropa.
0: Good morning.
1: Sa ato mga kaigsunang mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo. Agyamanak mga katropa.
0: Thank you.
1: Sa ato mga kaigsunang mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran.
0: Thank you.
1: Si katropang Nancy Camilo. Good morning, katropang Bulsay. Good morning.
0: Good morning.
1: Si katropang Bong Alvarez. Siya watching from Solid FM. Ah, di basta-basta. Good morning, niya. Good morning.
0: Good morning.
1: Taga Solid. Oh. Alas sa 6:58 na. Si Dan Danji Rex Kurimat. Kurimat-mat magoy nakabutang diri ha. Shout out Sir Arnel, wa na jud na mao. Ang mga opisyal karon maadyo lag silay manaot. Sakto sila perme. Pag di gani sila pag maipit na gani walk out. Ano? Pag maipit na gani, aksyon na gani kagkaipit, alalakaw. Kay tanaw nila maigala og mag kuan sila mag divide the house. Perti man gyud nilang pildiha. Hmm? No, lugi man gyud sila sa number. Amao nang agian na lang isog-isog unya walk out. No? Abi ko ba og neutral daw sila. Pero mugawas man gyud gyapon mga igala lagi. Abi ko bag neutral. Pag gani may igala ga kuan ha? Wa pa mga igala ga sugod nang trial proper. Pero nagkaguliyang na mga igalang sinado.
0: Pusay!
1: Amutsao na naroon. Parti namang gubutan ng atong nasod mga kaigsunan.
0: Pusay!
1: Para madali siguro na, mas maayo pag sumbaga yun. Inom sa kong kape, eh. Inom sa kong Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Hmm! Matayapit na mabugnaw akong kape da. Santon Gold Coffee Mix, katong wapakatilaw di hala, tilaw na. Ganahan dahil, di ba po ko, maglaya man sa akong buot o ako rin mag-inom-inom. No? Si Ellen Tiongson from Dicahoms, Takunan, Mintal, Davao City. Pagpalit na nag-Santon, diya. O, naman na diya sa may Takunan. Ellen Tiongson, good morning.
0: Good morning.
1: Si Arthur Idquilia. Si Bangag na dapat ang mapriso mo na insakto. Tingagani ko ba nga si Erwin Tulpo. Kibaw naman siyang na-mapriso kung nung karoon mga igalang weekend. Kibaw na siya ba yung na-mapriso karoong weekend? Unya, gina siya may gala ni Alan Peter Cayetano, SP Cayetano nga. Ganahan siya na ikaw? No, muraman og ikaw may mo'y gadali. Ang galinga siya naman mga igala ni si Erwin. Nakatingog man tuod may gala pero palpak pag yun. Oh, dili na sila Neutral SM naka primera, segunda, tercera, kutob na sila sa kwarta. Ah, tama no? Muna yung mga kambyada da iron. Primera, tercera, primera, segunda, tercera, kwarta, malita, ana. Pag malita, muna na siya naka-parking naka ana. Oh, parking naka na basta nakamalita na. No? Si Og Ibas GM, good morning Idol. Always you good aminaw sa imuha from Tibungko. God bless, salamat.
0: Good morning.
1: Armando Cabido, asset na si Lito Lapid ni Amy Marcos.
0: Pusay.
1: Oh, si Lito pod. Okay na pod, no? Kay nakatingog siya, naka I love you pa. Oh. Abi na kog muna tayo so good ba nga magka mabutihan na mga igala ang Senado, no? Kagahapon. Na sigundahan naman ang pagkagabi ng walkout naman ni noon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Una itong naglalis mga igala si Senador Marcoleta o Risa Ontiveros. Di ba siya di patuo si Risa? Niya, mabikil man siya mga igala. Nabikil sila actually. Giingnan sila ni Marcoleta nga. Mahirap talaga para pag walang legal background. Tama man po. Lison bitaw, mag-apil-apil ka ba igala ang Senado nga wa kay background sa balaod? No? Ma, paingon yung ka dito silent committee. Dito yung ka mga igala sa, mamimbro yung ka sa purpis. Oh. Patripis na di ay. Pungko, paminaw, pauli, no? Ana ra gyud na di ay imong komitiba mga igala. Mas wapo magyud unta na mga igala nga sangkap sa inibang legal knowledge ang atong mga magbabalaod. Dapat lang kay sila gud magbabalaod gud. Eh para sa anang mo daog lang gumikan kay sikat, no? Oh, mudaog lang mga igala kay na itbulaga. Mudaog lang mga igala kay nangaraan na. No? May dili angay diha. Hinaot nga mareporma na ni ato mga igala nang isamot lagi noog kagubot wala na eh. Uma naman mga igala dito sa House of Representatives. Ari na pod sa kuan. Ari na pod sa Senate karon. Gawa na gyud mga igala magkauyon. Pero mo gawa man gud pod diri ang kuan ba mo manggawas sad ang tinuod niya colors mga tao ani mangod sa Senado tanawa karon. No, bisag kun saon lang ingon nga neutral. No, bisag kun saon nila ingon maingala nga di man ka Marcos. Pero mabalaka may gala og naay imbestigasyon kalabot sa flood control na. Oh. Piktosan bito ni SP Alan si Erwin Tolpo giingnan nga asik ikaw, no? Murag ikaw good ba? Pwede sa gang masuko. Og moingon mi nga ipadayon na mo ang flood control anomaly investigation kay mabanggit ka. Oh. Ano siya mga katropa?
0: Bullseye.
1: Iyon yan na kada intro pa man ta. Ano baya pa man gani ta? Si Tessie Bangkori, Trobang Arnel. Paano si Pinuno mawala si Lurna? Isa mang Lurna ha ba? Jerome Altobar, may buntag from Matanao, Davao del Sur. Si Badiha, present na kodol from Santol, La Pilipina. Ginaatangan dyan na kadol kada adlaw. Pa-shoutout ko. Good morning!
0: Good morning!
1: Yeah, kapi-kapi dahil mo di ako saan inuman ako Santon Gold Coffee Mix mga katropa kay Nibugnaw na. Hmm. Ah! Alas 7:05 na, matod ba ni Bro Milan Olog, naimbag na bigat ka tropang Arnel? Abi na ko sa salida na ni Mahitabo sa Senado po di ay? Oo. Buyaw na ron mga katropa. Alas 7:05 ang tag na mga katropa sa Dubag pa naguban-uban, di kita maglangan. O ganita, may gala sa itong pag-ampos bulsa para makasugod na ta sa itong mga gala mag-isgutanan kay ubay-ubay tagatagag pagtagad mga katropa dres tulumanong bulsa. Bulsa.

0: Uban, sikat tropang Arnel Cortez.
1: Alas 7:09 na may kalandag na sa bundang hinumdumi kanunay nga ang mga dautan mo sanay. Gumikan kay mga tao nga dunay mahimong tarong ng uyugpos lamang.
0: Mga bugat nga isyu nga angay masayran sa mga tao. Mupatulid sa mga hiwing pinuhatan. Anda makikpisog, mulutaw lang ang kamatuuran. Atong makauban ang panggiitang magsisibya sa dakbayan. Katropang Arnel Cortez, alang sa Bullseye. Dinhilang sa XFM.
1: Sa mag-ausapay, gala kumusta og maing buntag kaninyong tanan. Welcome, mga katropa, sa atong bagbana gobanuban sa Miyerkules nga edisyon sa Bullseye.
2: Bullseye.
1: Ako gyapon ninyo makauban na katropang Arnel Cortez. Ilabagan sa atong mga kaubanan diri may gala sa 107.1 XFM Tagum. Ala sa pagtunol kaninyo may gala sa labas ng mga katikaran. Mga balita isyu gisgutanan diri ikaw kakuigson. Adunay dakong kalambigitan.
2: Bullseye.
1: Sa atong mga YouTube viewers, sa atong mga Facebook viewers diya. Palihog kong share mga igala sa ato ang live. Aron nga lapad-lapad bata dili ang tanga. Lapad batag maabdan may igala ni atong bagba na gumanuban. Maing buntag ninyo diya JR Inabiugan, Sulaiman Maliyawaw, no, June Diampon, mayong buntag. Og sa Kang Marites Liubido, Rosalie Bandola, no, kag Jovi Ustos Armudia diya sa may San Francisco Agusan del Sur. Si Jans 1028.
3: Good morning.
1: Si Tessy Bancore. Si AJ Calis diya sa may Purok Sambag Manga ni Visayan Village diya to Dakbayan sa Tagum.
3: Good morning.
1: Siya nga good morning kay sa iyang mama nga si Marilyn nga naglaba o sa iyang Papa Adolfo nga nag-inom o Santon Plus Gold Coffee Mix. Salamat.
3: Thank you.
1: Labi, no, di lagi mo magmahay ana lagi. Naminaw samtang naminaw sad karon mga igala sa atong programa. Si Kenji, good morning.
3: Good morning.
1: Si Langga Vlogger. Oy, Palangga. Good morning, Sir Idol, watching from Dipolog City, Sambuanga del Norte. Salamat.
3: Good morning.
1: And good morning. Og sa atong mga katropa, Yubs Adreser. Og kani mga nag-abot-abot pa karon mga igala, still counting diri igala sa atong bagbanag-banuban. Sa mga nagtan-aw des YouTube, nagpahipi lang. Ang mga naka-TV diya karon mga higala, mayong buntag kaninyon tanan.
3: Good morning!
1: Mayong pagpanikay-sikay, hinaatang anamo sa kapiskay. Katong mga, kinsa ganito katropang Dars, katong mga agaw ni Mus Panabo nga naka-bagdok kanunay sa TV. Ang uban mo karon minaw, di na sila makakomment-comment kay sa TV, should man kayo mag-comment-comment ka. Sa umani mo na pag-comment-comment, nga remote may imong gamiton. Minaw lang yung kadiha, nahala. Salamat kayo ninyong tanan ha mga katropa, take it as my personal kuan mga katropa message to you. No, salamat tayo sa inyong pagtanaw although dili kayo mo nag-apil-apil sa mga komento pero kasayod ko nga naa mo diha. No, kasayod ko nga limang kag naa mga igala sa mga 800 to 1000 ang mutanaw. Unya katunga ni ana naka TV. Oh, so salamat ninyong tanan kay ko nga walang gud mo nag kinibang comment kay lisod basta kaayo no mo comment ka ng TV nga remote imong gamiton magdagandagan ka kapoy man kaayo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa mga labi na sa mga OFW nga mo replay mga higala ni ining programa no kay ang kato mga naabagutay mga kaigsoon ng OFW nga tulog karong mga orasa ba nga, gusto silang mutan-aw. Ang ilang ginabuhat, replay na lang sila, no? Salamat kaayo ninyong tanan, no? Kung asa man ka nag-replay karon, og imo man gyud ning i-replay ning programa ha. Hala, salamat og maayong pagpanikay-sikay og hinaot ko nga anaakas maayong panlawas og panghuna-huna.
3: Good morning.
1: Si Kabando Leonosa from Misamis Occidental, daghang salamat.
3: Thank you.
1: Lisa Moises, daghang salamat.
3: Thank you.
1: Maria Eleonoria from Panabo City, good morning.
3: Thank you.
1: Si Josepina Tapakal, good morning sir. Gapaminaw Miss Radyo samtang galihok gatrabaho. Oo, maunay pinakanindot. Pero ang uban ang TV na, actually ng TV pwede naman yung himuon ng radyo. Kung wa mo'y mga radyo diha mga higala. No, inyo lang nang i-kuan diha sa Bullseye, no? Unya biyaan lang ninyo. Mo commercial man gud kadro bang Arnel, bisag asa man ka mo commercial man yun. No? Bisag bag kinsa nga vlogger samot na mga sikat nga vlogger inyong mga tan-aon. Oh, kining ato ang page, pila ramen tao na mga igala. Mutan-aw ka to mga channel nga na ay kinibang subscriber nga moabot sa mga tag 300,000, 500,000. Asa mo to nga dugo ko to commercial? Pero may naman lang po din tao na pampa kuha naman lang guna para makapalit po din tao ginagmay. Oh, malipay po ang atong team. Alas 7:14 na ang dag na may galas buntag.
2: Bullseye!
1: Romart, Romart may noon. Robert Camiging, good morning, Boss Arnel. Wala good kurente diri. May gani na ako cellphone diri. Rako na minaw ni mo, boss. Salamat kayos pagbuminaw. Balag way kurente diya. Speaking of kurente, ang kurente na mo diri stago, mga igala. Iyan ako noon ni Double Light. Unya, iyon ba to si kinimaygalang Tagom LGU nga. Iuli, ilan nag sulatan ang Nordeco. Iuli tong milyones may galang deposit. 18 million yata to mga galang power deposit. Iuli to ninyo. Mubalita, magunta may anak. Pero awa, masabong mag-imbitar ang inyong preskon. So, saaw naman. Maman po mga galay, inyong imbitaron tong mga kungkungers. So, ala, sila'y pabalita. Kay, maayo man na sila. Kami ari na hindi man pugos tang mataka total ako o kami diri may gala sa XFM pag naay billings kurente pag moingon nga ina magbayad sa Nordeco adito ra sabi mo bayad og asa mi pabayron ora man amo nga mensahe na to ana nila may gala amang kuan karon tama man na 2028 ng Nordeco nya musod na mang DLPC panerbisyo lang gyud magtarong sa mga tao no nya tabangin ninyo di mag tarungan ninyo ng mga pusti diya. Nga dili mag kuan dia murag murag balanghoy mga igala gaturok. Kita kanang balanghoy mo turok mga igala. Isya ka tamnan nimo mag sanga-sanga nang. Para dili maot tan-aw nang atoang dalan. Ya panerbis gyud mo tarong sa tao. Unya ayaw po ninyong pamahala ka ayo. Moro man gyud pangayo sa mga tagumenyos kay napul-an na sad mga igala nang kuan ay. Napul-an na sad tanag sige mga igala ka burnout. So, kung saan ang ilang mga balita di agab, sila nalang pabalitaan, man sila po mangimbitar. Alas 7:16 na.
2: Bullseye!
1: Sa dugang pa mga igalang mga pagpanimbaya, no, si Rufyasinia Eufrasinia Babael. Good morning, Katropang Arnel. Greetings, belated happy birthday to Engineer Fidel Iviota at Livermore, California. Salamat kayo, happy birthday.
3: Happy birthday!
1: Liza Moises, good morning sir. Watching from Barangay Manay, Panabo. Gatan-aw ko og TV. Comment po ko sa akong CP. Basta-basta.
3: Happy Uy, birthday!
1: Happy birthday naman noon eh. Good morning, Dayag. Thank you.
3: Good morning!
1: Gertrudes Apares. No, good morning. Watching from Butuan City. Makalingaw og substantial ang balita. Salamat. Salamat kaayo ni Ana nga compliment. Ma'am, Gertrudes Apares.
3: Thank you.
1: Si Marites Lubido posting a murag Spider-Man. Di, mo na ito banawagan. Tarungan lang ninyo na. Sige, dito magigala sa naguna mga balita katikara at huwata kapagdagad. Sa ito maigala ang pagpanagumunuan sa ito lumanaw ang Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Una maigala sa itong balitang lokal. Doon ay 24 ka mga Chinese national. Dini mga igalas panabong na nadakpan. Pinaagi may igalas sa operation sa Bureau of Immigration 11. Hindi ko no mga igala nga mga inchikoy, mga undocumented.
2: Bullseye!
1: Paulion na ni sila mga igala dito sa ilaha, no, sa ilang mga lugar. No? Kaya duda ko no mga igala nga kini mga tawhana nagapatigayon og illegal nga sugal. Dini mga igala sa ato ang lugar, labi na diris Davao del Norte.
2: Bullseye!
1: Ano na ama na diha? Na may mayor unta diha? Ya, mudagan pa na og kuan, mudagan pa na og pagka gobernador. Nga kung sa iya mismong lugar di kabalog mga igalag chinchi ko yung kapuyo. No, dili na komentaryo ha. Kuan na ako abi, kana bang pangutana. No, pangutana ra man ang ako. Oh, kay siyempre, himuon yun na may galang pangutana sa uban. No, nga, Mayor, udagan magunog ka pagka-gobernador sa Dabnor. Oh, malagi kakabadlong ato mga inchiko yun. Diha, naaraway pugo na kitanda sa mong area. Oh. Kuya, raba na yung Mayor may galas panapo kay manipa niya. Oh, mga, Ano, ang mamaura mami kadako, anak. Pero kuyo, mas kuyo itong iyang gisipa kadako ito. Sa ito, mag ako sipa o malagpot yun ko. Kay dako ba itong iyang gisipa? Dakong tao ato, mamaura itong tiadariya kadako. Pero, na, kula, nakulatahan man ko no, nabuno man. Kuyo din, ha? Kana pangutana ra man na basig mo ingon mo nga gitira di ba na tira. Pangutana lang. Ma'am Biena, hinita maying buntag bisan unsa pa nila kagamhanan. Pamuliti ka maabot ra jud ang panahon nga singlon sila si Ginoo. Mayon tag madali-dali sila paningil. Samtang may kaladugan pa sa mga katikaran diri sa Dakbayan sa Tagum. Ang Double Light and Power Company. Mauna ko nung mga igala yoy power provider diri mga igala sa Tagum City. Ang city government magaigsoon ilan ang bawion ang ilang i-deposit nga 18 million dito kang Nordico. Samot na gyud ni Miguel ag ma-run out dito sa mahayahay. Samot na gyud ning run out sa among transmitter area magaigsoon. Mo samot gyud ning dugay na ma-repair. Ayaw po din tao no. Kami wa milabot anang inyong buruka diha sa legal o legal battle. Ako, adyugoy ko ana na bay. Ang ako ra gyud isip konsumante, ay nalamin yung tanatawagan nga kanang member consumer kay di masad na mo na ma-feel good. Di masad na ma-feel magaykala sa tao ng member consumer siya kay masa una gani wa man tay mga konsiderasyon. Bisan ang tao ni adto na dito bayaranan kay mo bayad, nya kamo na nagkabalios ba? No? Nagkabalios, nagkasalisi lang. No, ang tao mo bayad na niya ikaw nga mamutulay na ana diha putol man kagiyapon. So dili na nato maisip may gala nga member consumer. Kay kining tanan at the end of the day negosyo ra man. No, i-capitalize ginegosyo may gala ang panginahanglan nun sa tao mo man gina. So ang ato lang serbisyo lang tarong. Unya. Di man puna siguro mga igala ma thank you nang Nordico kung pulihan sa Del Pisi kay bayaran man sad na. Sa ilang mga facilities.
3: Pusay!
1: Oh, lain po kayo ga... Kuan, no? Pati mga opisina, mga igala. Bayaran yun na kay mga assets man sada.
3: Pusay! Pusay!
1: Alas 7.21 na, mga igala, ang tag na sa buntag. Ingon si AG Calles nga, katrobang Arnel. Lamig yun ang Santon plus Gold Coffee Mix. Unta makainom si Marcos Bangag. Ah, ako'y baka kuan na ni, buo ko na siyang mata, mga igala ni. Yabo ko ni siyang mata, may galang yung kining kape para matinaw na may gala yung pananaw. Na Vision X Plus diri. Oo. Arin amigo ko si Yuyuy. Ah, si Yuyuy. Si Elmer Caniete. Mer, basahon ko na. Mer, ang ginpatamyo mo, Mer, ha? Kadali lang yun, Mer. Alas 7.22 na may galang dag na sa tubag pa na kubanuban. Samtang sa dugang pa, mga igala, mga katikaran.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Yun yung sports facility gab sa... Agusan del Sur, mga katropa, gidaig karon mga igala sa kadaghanan, bisan mga igala sa Philippine Sports Commission, no, gidaig mga igala aga, di basta-basta, state of the art, ng mga pasilidad sa Agusan del Sur karon mga panahona, atol mga igala sa palarong pambansa, so di mo, di mo mabalaka sa inyong mga anak dito, kay kuya, di aircon gab, ang kuan, tulganan sa mga, ang quarter, billeting quarter sa mga, batan, mga bata. Bunga kayo mga kaigsunan. Nabitawang gipangatawanan yun sa lalawigan mga katropa nga kanang gisaway mangguning agusan. Diba? Ginasaway mangguning agusan. Unya, unag yung banat sa ila, tinood mangyun po na. And nalipay ta because they took it as a challenge. No? Kay yun sila nga, nga nung mubid man mo nga mo-host o palarong pambansa nga, maot man kay mugdalan. Pangit man kay mugdalan. Karaan kay mug mga facilities dia. And they took that as a challenge mga kaigsunan and ilang gi-improve mga katropa. Pero kung diri sa atua sa Davao del Norte, di ba sa tabi pamintaha? No? Kung diri sa Davao del Norte pohon mga igala na ay posibleng mag-host o palarong pambansa, kaya sa kaya na sa Davao del Norte. Oy. Kaya sa kaya na sa Davao del Norte. Basta, dili lang mga igala, huwag tango lang sa ng politika. Kaya mo man ay makadaos kong maon sa kabataan. Oh, salamat kayo po sa gobernador sa Agusan del Sur. You made Agsurnon sa proud. Laliman ka ana mga igala nga. Kuansya ba no? Daghalos na tanan, nakadaig yun. Nalayuban ka ng mga kalaban sa politika, ka ng kuan yun ba, ka ng mga hardcore kalaban, adik yun sila muday. Anak man at mga katropa. Alas 7.24, samta may gala sa ato mga isgutanan, karong adlaw adre sa Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Rating mga igala ni PBBM, sus ginoo ko. Negative 15 na yun!
4: Pinawang!
1: Sao naman na nabay? Na, di na siya, asa ba, mutuo mga igala si Auntie Claire, anak. Mayo na siya na si Auntie Claire nga, maraming ginawa ang Pangulo. Hindi totoo yan, no? Gawa-gawa lang yan. Unya kay kanang, kana nga, kuhan, survey, di ba ka makaingon nga prusara na? No, kay kanang survey ha, midapig man siya na sa inyo sa una. So, inyo lang dawaton kung taas inyong rating, pero pag dili na gani o umos na inyong rating, dudahan na ninyo ang kredibilidad sa nagsurvey. Di ba sa kamakaingon og mind conditioning ni? Kay unsa pa may i-condition ni mga mind? Una, di naman na mudagan si BBM. No? Di naman na may gala makabasis ato ang konstitusyon. Di naman na siya ka... Kung ano saan? Di na siya kapapili ba? No? Unya, ikaduha may gala. Unsa pa pag mind condition anang negative, negative naman da, ana? Niubos lang maayo kay negative 3 man niya karon negative 15 ang net satisfaction rating. Meaning wala jud matagbaw ang tao, bay? No? Lingo-lingo na gyud. So, sa babay gil, halangan na diha. Hawa diha. Hawa diha.
5: And we
1: mauna. Mauna mga tao maglibo kay ultimo pagpasabot. Di man lagi kamao. No? Pag-abot sa dito, pag-abot sa dito mga galas, tigpamaaba sa Malacanang, ngaunta, mo itigpasabot, mangaway raman po pirmi. Na. Kay, as if siya naman mga galas, murag presidente. Pag-uban mo eh. Samtang, dugang sa ito mga katikaran, PBBM nang hiwi ra, di ang gipangutan na kalabot sa isyo sa no election sa 2028.
2: Bullseye!
1: Nihiwi pang hiwi. Hiwi na daan. Samtang may gala kagahapon, ni tingog naman si Senador Lito Lapid. No, ka iyang giklaro nga dili daw siya muuban sa majority. Nagpabilin siya sa minority, mga katropa. Tagsara siya mo tingog pero makatandog yun. Kay, tagsara nga tingog mga igala pero gipakapinan man niya ginan niya si Senador Pia Cayetano nga dahil mahal kita. Tagsara ka mo tingog, uyab-uyab pag yun. Galaw gits ka kana Julio Valiente. Tagsara mo tingog, uyab-uyab pag yun. Unsa naman taon ka lit? Ay pag-ana lit? Alas 7.27 na. Samtang mga igala, si SP Cayetano nagkanayon nga lisod kuno tuuhan nga dili mabayas ang minority kang BP Sara. Tama manpod. No? Muna ni isa mura nga nakapainit nila gahapon ba. Kay giingnan sila mga igala ni SP Cayetano nga. Kanang with all honesty mga kaigsuonan. Sama sa akong giingon. Bisag unsa og ingon ni og sulti ni Senador Pia Cayetano nga wag tayong political bla bla bla, dili anak ng tipaklong, ayaw mig ilara. No, ayaw mig ilara kay wa mi kadungog ni musukad nga ni daig. No, sige kaingon ko na ba kanang inyong mga pamahayag outside session, no, mahimo na mo ang panukdanan nga makaingon mi kani alams na. O, kabalo na ka. Kadungog ba ka magigala Grison Tiberos ni Daig Sara? Wala. So sa iya may galang mga pamahayag outside any official nga session sa Senado mga igsoon, makita madungog ni mo na nga kulang na lang, murag yapok sila kuan ba, murag yapok sila abante nga nakasala ang vice presidente. Actually mga igala, kanaganing stawag ni ini kinibang impeachment. Dili pa man nimo dapat i-construe as nakasala. Dapat butangan gyud nimo na mga higala o presumption of innocence niya. Ano man, kaso man gud ni bay? Kaso ni ba? Katunga ni ini mga higala judicial, katunga ni ini political. Ano man ang impeachment? Unya, ang realidad sa impeachment, number games. No? Mo ini realidad sa impeachment. Ma-impeach ka mga higala kung kulang kag numero. No, kung ikaw pud ang presidente sa Pilipinas, kung gusto nimong ipa-impeach ang usa ka tawo, mga higala, kinala nimong masigurado nga gawas sa Kamara de Representante dito sa upper chamber, nga gitawag og Senado, naa jud ka insaktong number dito, at least 16. Kaya ganun man, mo man ay giingon may gala sa ilang rules, mo man ay giingon may gala og mo pud giingon sa atong konstitusyon. Nga at least mga higala, no? Tawagan ni 16 sa mga senador ang mo-vote og convictado o convicted ngadto may gala sa sibisan kinsang pailalom dia sa impeachment aron nga matanggal siya og mapahamtang kaniya ang uban pang mga silot, mga kaigsunan sama ni anang along with that is the perpetual disqualification to hold in a public office.
3: Bullseye.
1: Ang pangutan na ron, ikay admin, no? Kining minority sa karon may gala nga nagpa-play victim, they used to be the majority. They used to be the majority. Ayaw mo blame yun dayon nga. Mga Duterte, kuya o manggod, ayaw. Dili mo na ma-justify sa panahon nga ron. Ano man, wala sa gahom ang mga Duterte. No, dili mo na ma-justify. Kuya o manggod, yung mga Duterte mo dula. No, you cannot, ano, hindi na siya justifiable, may gala, sa natad sa politika. Nga naman, ikaw nga naa sa administrasyon, no, kamo nga naa sa mayorya, you have all the assets, no, you have all the, sa mga galamiton, di may gala, the machineries, no, political machineries, nga, pwede ninyong dauton, kinsa inyong ipagawas ng dautan, no? Pwede nyo nang buhaton. Ngayon naman, super majority na as in you, ha?
3: Bullseye! Bullseye!
1: Pero nga nung naingon ni Ine, man, nga murag na baliktad, man. Diba? Subot pa sabot, wa na gyoy nada mga higalang admin.
3: Bullseye!
1: Wa na sad sila ego mga higalang gahom nga mukumbinsi pagtao. Kay, natunong po ni survey, no? Ani gawas ron. Makita sa nimo survey mga higala nga gyud no negative sa unta man gyud na no kay ay ko inag mo ingon na sad sila nga Mindanao ra maguna gi survey. Awo na to mga higala di ba no comment si ay di man day wala may no comment kang Auntie Claire banghag man gina siya. Samtang minority nag walk out sa session kagabi eh.
3: Bullseye!
1: Gipangunahan ni Mr. Lobender Erwin Tulpo.
4: Ayaw!
1: Oh, ano pa siyaga? Alam mo naman, journalist tayo. Nyag journalist ka.
4: Pinawa!
1: Naman to'y motion nga gimove. No? O niya, naamo diha. Pwede man kang mag-object, debate mo, no? And then divide the house. Ano mo lakaw mang yun? Unya, pasangin lang pa nimo ang majority nga gadali. Kay, gikan sayang ba, na ako no'y duha. Uy, duha ko no ka senador? Nga mapriso karong weekend. Uy, may pagkakabalo.
4: Pinawa!
1: Awa na. Mugawas lagi, mugawas lagi. Bisang kung saan na yun yung neutral, mugula yun na ba
3: eh? Bullseye! Bullseye!
1: Ato na nga taga pagdagat karoon taon-taon mga kaigsunan. Samtang dugan pa sa ato mga katikaran. Ingon sa mga egala si Rimulya. Kinipod, otro po ni mga egalang bakakon. Ingon po mga egala si Ombudsman Buing Rimulya nga. Dili man ako, wala man ako, gitarget ang majority. Ipanguta naman siya ba nga, gusto man eh, targeted ra ba ang majority? Ano eh, kay Estrada, si Barcoleta, mo na may ibang kasuan. Targeted bang majority ani? Siya dili man. Okay ra na may gala kung mutuo ta ana may igsuon kung naay credibility ang musulti. I mean kana bang dili politically inclined ngadto sa mga panghitabo karon ba? Dili politically inclined ganto sa mga Marcoses. Pero si Buing Remulla na eh. Diba? Si Buing Remulla na isa na sa mga tao na ingon, may gala nga dili pwede mag-apil-apil ang ICC dire. Nga karon mga igala, isa sa mga nisugot. During the time nga siya pa'y DOJ, mga igala.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7.34 na ang dag na may galas magbanag-uban-uban na to. O kinimbahin na to, ganun yung may igala sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may igala sa food supplement for healthy body and stronger immunity. Ando na kini mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina. O mga katropa na to, diha, nga gusto magpa-check up. Kining Santon Plus Gold, mapalit is clinic, ha? Kunya discounted ni mga higala kung kuan ka ini bang senior citizen. Bisang ganig dili senior makahangyo mga ganito no. Pangitaan lang si Palangga. Kunya kung magpa-check up ka si Doc CJ may pangitaan. Miyerkules ron natay schedule karon sa check up mga katropa. Miyerkules man no kay Lunes Martes Dabaw, Miyerkules paingon Biyernes may gala sa half day na sila Biyernes mga kaigsuonan. Diri sa Tagum City ang atong clinic na imutang di mga igala sa door number 8 M Central Building kanto may igala pa yung palingki. Nagluyo sila ng Mr. DIY na inakabutang diha Y2H Clinic and Pharmacy sakop na di may igala sa Ganti Road una na di sa Ganti Road sakop sa Barangay Magugpo West Tagum City. Bueno, ito may igala sa atong unang bulyadas pagbanag-uban-uban.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Atay! Perte magyuring taon, mga igalang mubuas rating sa itong Pangulo ron. Negative, mga goodbye. O sa mga inyong masulti, ani mga kaigsunan? Nagiingong all, sa mga ni, record low breaking. Breaking gihapon siya pero record low. Pahimsa, ako sa ning tiwasog panimbaya ha, sige lang. Di alam sa kabong. Kaya timbayaon sa nako ni sila Josephine Sibunga Salbiron Palconete.
6: Good morning!
1: Si Noel Yeses from Surigao. Marajo na buntag, Sir Arnel. Gikan sa Barangay Buenavista, Surigao City. Tagam ang mga bendalo. Si John Jampon, nag-walk out di ayang haod ra sa away sa mga Marites. Oh. Si Unim Limgano, tagsara mo tingog pero dulot sa kasing-kasing ni Pia, kulba kaayo si Leon Guerrero mo lang. Basta-basta anang mupusil mga igala nga, ipaagis kutsilyo, mapikas ng bala. Katropang doon next doon, Rilampagos, tagsara mo tingog si Macari. Pero nag-I love you kang Pia. Mga karaang damang yun mo ba? Nananagin mo ng salida, may galang lito. AG Calles, gikilig ang ubang senador sa mahal kita. Nga word ni Supremo, Lito Lapid sa Senado. Pero si Tuta Soto, nga dumot pagyapon ka, waka move on. Nga nailisan si SP Alan, nailisan ni SP Alan kay Tano. Fernando Roa, good morning. Watching your informative and political program here in Langley, British Columbia. More power. Thank you.
6: Thank you.
1: No, from Langley, BC. No, British Columbia, Canada. May buntag. Salamat kayo, Dagson.
6: Good morning.
1: AG Calles, no, mayong buntag.
6: Good morning.
1: Merlin Herbosa, Jenlyn Caleza, good morning. Lian Masadlan, mayong buntag.
6: Good morning.
1: From Santo Tomas, Davao del Norte. Sa ato mga katropa diri sa kay ako sa ning basahon kining naga hisgot pa mangugugain na ini akong amigo kay mulakaw na ni amigo ko si Elmer ginpatamnyaw niya mga katropa niya si Elmer Caniete mayong aga tropa Arn We are present na kami. We are na, kami pa. Ray Iuin? Wow. Sino po ni Ray Iuin? Si Saldi Q? No, kining staw gani. Pakaisa ni Saldi Ko. Si Gary Labador, Dudong, Didoy, Yuyuy Pugi, si Tony Chicks Tirada, si Bustik, Bining, kag si Jordan Love Ruxan, sa Yuyuy Fishport Barangay Katunggan. Tamo ko salamat, Mer.
6: Good morning!
1: Ma'am Feli Feliciano, good morning, sir. Please, paki-shoutout lahat ng mga senior citizen. Good morning, Ma'am Feli.
6: Good morning!
1: Sa Mawab daw. Medyo late si Raul Yukor. Siling ni Elmer. Di nahalin si Raul, Mer. Galibod pa naka isda. Si Mira Lee, mayroong bundag watching from Hong Kong. Si Lisa Moises, A-E-E-O-O daw, sir. Akane?
7: We...
1: Sa mukha ng BBM. Si Bride the Bishy, kilig ba yako, sir? Ni Dung Lito. Ah, ikilig na yun to. Si Arsens TV from Misamis Occidental. Higanting Niwang. Uy, basta-basta ni. Shout out ko ni Ron Ron Flores, katropang Arnel, niya Gatula. Ah, Gatula. Gatula, di ay. Tula. Pero nga, ragunin nyo na, be. Gatula ko ng butiti. Di mo maunsana. Don Don Morhia, sir, mayong buntag. Naalang ko, tanong, kinsa namang yod tag-iyas, kinsa namang yod ta, mubayad sa kurente kay Nordico, Davao Light. So good, May 26 po. Salamat. Nangutana sa miyana. Oh, nag-expect man mi nga, imbitar ron, may anang ilang presko. Hindi ba sa sila mangimbitar na mo? Ang buto kung sa'yo, problema nila na mo, may gala niya. Di sa magsakit. Di sa magsakit among buot, ana. Okay na sa me. Daghang pagbalita ang hatagang pagtagad. Kanala sila kasamok nila. May bantang mga kurintihan silang tanan. Kasamok yung kagubutan ng kurinti. Sige. Amura ng siren. Mga katropa, sa kubag kay Bao karon, siyempre babayad ta kang Nordico. Kisig hatag sa billing, ato tagabayad. No? Kung ang billing gikan kang Davao Light, bayad kang Davao Light. Pero ang billing nimo gikan kang Nordico, ato kang Norse bayad. Amada seminary drive oh. Arnel Bantilan, Buenaflor, mayong buntag. Abantihan gyud niya si Idol Marcolita palag siya sa ingon nga lisod ang way alam. Palag sila to katong gina nga lisod ang way legal basis ba? I mean, walay legal background. Mga katropa, tama ba yun mo na? Pero insulto siya, yun siya nga, objection, your... ad hominem daw, ad hominem.

0: ID ba? Kakao na mo ka ID? Kanang bulag gilaw-law may gala matanggal man ang ulo. No? Okay ba kayo nag-cash pa kayo nagbahaw may igsoon? Leonardo Avira, nagpagawas yun si Pistol Lamid nga do sa Nipia. Pero si Soto nagpangagot sa ngipon, kaya waka mo bon. Sagi na Soto, basigya silos na siya. Oo. Si, okay, dirita mga igala sa pinaka-latest. Bagong latest mga katropa. Meteorok nga to sa negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos base ka na sa survey magaigala sa Social Weather Station kun SWS ni adto maigalang Marso. Grabe, no? Sa maong survey mga katropa, 33% sa mga Pilipino ang satisfied. Okay pa, no? May 33% pa. Oo. Sa performance mga igalas Pangulo Samtang, 49 ang wa na gyud makauyon. So, 18 ang undecided. Gitotal kana mga igala matod pa sa SWS, tugbang kini sa net satisfaction rating nga negative 15.
1: Ayaw!
0: In town kaluoy. Pertin daw luuya, no? Negative 15 nga giisip sab sa survey nga poor. O kini usab ang giingon nga record low rating. Ginahan pagka magpuyok-puyok Malacañang wa namang ganahing mga tao sa Pilipinas. Oh, negative 15 na kabong.
2: We
1: hey!
0: No? Niubos po mga igala o niubos pa og 12 puntos gikan sa neutral nga negative 3 nga net satisfaction rating ni PBBM ni adtong November 2025 mga katropa.
3: Bullseye.
0: Well, depende na sa pag-appreciate kung ari ka sa side mga igala sa mulaban o kini mga igalang dumadapig ni BBM o sa mga taga-admin, maingon yun na mga igala, well, survey lang yan. Marami namang survey. But it is the same survey nga gibasihan nato sa inyong mga pagdagan. Muna akong i-question ninyo ba kay pagka dili mo pabor sa inyo ang numero, dayon mo questions credibility sa survey. An easy scapegoat or way out mga igala ba, no? Dali kay pinakadali nga palusot ba. Umuingon da dayon ka. Ha? Survey ramana. Mind conditioning ramana. Usa pa may kinsa pa may atong mind conditioning ka BBM, no? Para unsa pa nga di naman ka namudagan kay di naman gyud kadagan may gala based on our constitution, no? Para unsa pa? So dili ka makaingon mga igala nga ustawag ni ini mind conditioning. Mingon dahil sila nga kanang surveyhan na dito na nag-survey sa Duterte area. Mga man po nag-survey nga dili oy. Ang data namo mao ni nagkuha Miss Mindanao, nagkuha Miss Visayas, nagkuha Miss kinang gitawag nila balance GMA or Greater Manila Area or NCR. Oh, nagkuha sad Miss Balance Luzon. So, apil dito sa norte, no? Kay kining ilang 1,200 naman ang sampling ani may gala, no, sa ilahang survey, dili ila nagikuha sa usa ka lugar, no? Kuha na may galas Mindanao, kuha na may galas Visayas, kuha sad na sa kining NCR, and then Balance Luzon. So, kana may gala pag gawas sa resulta, no? Tipunon, then mugawas ang conclusion, mga kaigsuunan. Muingon na sa day na si Auntie Claire nga, unahan na nato ni. Muingon na si Auntie Claire nga, maraming ginawa ang Pangulo. Unsa lagi?
3: Bullseye!
0: No? Maraming ang ginawa, sige. Unsa man? Ayuda?

0: No? Pagpanghatag og mga kwarta nga to sa mga barangay, kuhatag 200,000 sa mga barangay? Kada? Pag-auhag sa mga barangay captain nga, manguyab na sa ilahang mga congressman kay para magkapundo? Siya may ningunan na. Ha? Paghimo sa mga Pilipino nga inutil? Para magsalig na lang sa ayuda? Muna na himo? Ha? Ang langay nga response mga igala sa krisis? Usay! Binting bigas? Ay, reklamo ay. Kaisa ragyo kuno sila ng binting bigas mga igala na kasod. Kaya ang imong binting bigas mga igala pilar 10 kilos rin madaanin mo. Pero linyahanin mo dito usa ka adlaw. Manirado pa ka sa imong ginagmayang negosyo. Imong ginagmayang tindahan bay para lang makalinya dito sa 10 kilos. Nya karon, no? Karon mga igsoon, ang mga senior citizen may makapahimuosan eh. Pero mo fill up pa man ka online. Nisamot naman og kalisod para sa mga seniors. Di ba? Gipangutan na bito nako na kay gi-chat man ta mga igalas taga PIA. No, mga taga gobyerno ba? Nga kung doon ako ipangutan na may galang anti-clear, unsa man? Well, lahi man ng komentaryo, lahi man ng balita, we should also be professional. O, ako nag-apil-apil anang, ako niingon nga, nganong naapa na siya diha? O, isip, kabahin sa trabaho, akong gikuan akong bangutana nga, nganong ingani man eh, ingon mo, mayong dagas bugas, pero nganong ingon ni iniman nga, mas barato naman hinoon ang local, I mean ang imported, kaysa locally produced, inipildi ang mag-uumas niyo kurilya. Pildi mag-uumas Santo Tomas. Pildi mag-uuma may galas banay-banay. Pildi mag-uuma mga katropas kapalong. Yan naman, mas barato man si kuha ko. Dito na lang ko palit kaysa locally produced nga mahal. Nga mura man kuha na. Mura ang diabetes ha. Say, resulta ato kay ilaman ko na ito ipagutana ikaduha ingon ko nga nung mas naglisod man ni mga senior na mo diri nga mukuha o maka-avail anang bugas tag 20 kay pa pil upon ba man ko na dito sa kuan online kay itong ni Agi linya-linya niya priority number 100 ra hindi ka makater kay alas 2 pas kadlaw na anay gaatang. Wa man bid mi kay bawg itubag ba to mga igala sa ambot og nahatag ba to nahatag yun siguro to sa taga PIA Idris Dabnor pero ang bagutan nagtubagon ba tong anti-clear. Di man to matubag kay di man to Duterte isyo. Pero litok na kag Duterte mga igala master man kaina. So sala ni ni Duterte ngano nga ni negative 15 mga higala ang rating ni BBM. Ayaw! Inom sa kong Santon Gold Coffee Mix. Ay, na lang. Sala ni Maigalang Sara. Sala ni Nibaste. Sala ni Maigala ni Digong. Nga no, nga nag-negative 15, no? Ang rating, net satisfaction rating, di ang ginapahingon lagi. Kaya mga naman dahil na Maigala si Ante nga, tungod na sa mga fake news. Pag moingon ganin si Auntie Claire ana may galang tungod na sa mga fake news na dala ang mga tao inong ginato na sa tuon sa mga Pilipino bugo.
1: Istorya hepot giragmay.
0: Gibuguan na gid mo namo nga di mo di mi kabalo mo, di mi kabalo mo identify asay fake asay dili. Kay bao mi oy. Og bisag unsaon pa nimo gaduot yag moingon pag kag napalit na ni Bongbong Marcos ng Mars. Lisod na nimo na ipahigugma sa mga Pilipino si BBM. Nga naman, daga na kayong inconsistencies nga among nadungog. Daga na kayong mga kapalpakan nga among nasubaybayan. Isa sa pinakadako niyang wamahimo. Katong yung gisaad nga magpapriso siya buaya may gala sa itong Disyembre. Ano may napapriso? Bisag talo to, bisag tiki na lang may gala. Wagi na.
2: Pinawa!
0: Di ba? Siya may nibuhi ato nga pamahayag mismo na mo na isa para nako mo na isa nga nakapaubos sa iyang rating. Ambot lang ko kanang negative 15 mo subida pa ba na o mo padong na ginagkalubong. No? Kamo ko no mga igala, unsa man tan-aw ninyo na mo makabawi ba bakana? No? O matiurok na gyud. No? Pangatao naman sa basulon ani. Daga magbasulon na hindi man ka malumangan kunog sayop. Pinaka-inutil ning tao may igala nga di ka malumangan kun sayang sayop, pinaka-immature nga klase sa tao. Kung nasayop ka mga kaigsuunan, be humble enough to accept nga mali ka. Pero ako, kung mamali ko, ayaw po kong singhagi. Kay, wapo ko nagpasabot nga, mamali ka, may katungod na sad ng nagpatama-tama nga, tamakan imong dignidad. Kini, lahi sad ding plastada sa administrasyon, kay bisag mali sila, magpakatama man. No? Bisag klaro na kaayo mga igala, hala sige, doot yun. No? Sa mga tao, naniid man, nagibuguan yun mo sa mga Pilipino. Nga naniid man mga Pilipino, ang iyang gibasihan, may igala, ang iyang kaugalingon ba? No? Pagmuingon nga, nainahimo ang administrasyon. Ang tanawon sa Pilipino, iyang sarili. Oh, nakadawat ba ko? Tanawon yun nga na iyang pamuyo. Sunod na niyang i-check, may igala, iyang kaldiro. Pagtanong niya sa kaldiro, may gala, matayo ang mga isood ni. Alaos mangyod. Pas mo ng mga tiki, may gala, gumikan. Pas mo ng mga taluto, kay ultimo mo, mahuwa naman siya'y nabilin. Tinukod ka na, mga kaigsuunan. Importante ba yagyod unta? Ang, kini, satisfaction rating man atong gisgutan diri. Along with satisfaction rating is the trust. No? Pagsalig sa tao, mga igala, kung ingani na kababa, mga igala, ang satisfaction rating, meaning, wa na jud ma tagbaw. Kay produkto pa lang ni BBM, hagbay ra ning giuli. Oh, kay produkto pa lang ni mga kaigsuonan, wala na ning gibalik na ni manufacturer kay na factory defect mga igsuon. Ha? Hagbay ra ni mga igalang gi-applyan og warranty. Usay. Okay, unsaon ta man? Na may usay mga irreversible effects. No, sa ato ang desisyon. Kining sama ni ining pagpili og leader. O ito nang tarong gyud mo pamilig leader, no? Tarong gyud mo pamilig leader mga igala gumikan kay once mahalingkod na sila. Naanay mga lisod na ta, magpaabot, tagdugay. No? Pwede man ka mag-impeachment, pero kung sila'y nakalingkod, ma-impeach ba din mo na? Tawag niya, nabi, impeachment na kang BBM, pero murag tuluran man to kaadlaw, may gala, patay man diritso. Di ba? Huwag ka survive. Ano ba? Hawak nila ang bit eh. O ganina, hawak nila ang bit. Bullseye! Alas 7:56 na may galandag na sa tubag mga kabanubanog ginibahin na ito'n ganin nyo sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ang Santon Vitamin C di gigapakyason ani kay pag inom ni Munini may gala maboost ang imong immune system. Ang Santon Vitamin C non-acidic, dili ni mga igala makapahapdo sa imong kuto-kuto o gikan kini sa Santon mga kaigsuunan. Katong mga tao di kinaamang ko di ganas vitamin C kaysa pag inom nila muhapdo sa imong ilang kuto-kuto. Kani mga igala dili, pasalig nato na sa inyo. Mapalit ni mga igala sa mga butika sa Mercury, Southstar, TGP o generika nationwide. Sa atong clinic mapalit ni, sa istasyon mapalit sad ni mga igala. No? Sa clinic nato may pakapin pa na check up diha. No, libre na. Diri sa ato mga igala sa istasyon na amoy Santon Vitamin C diri. May pakapin nga himamat lang ta himamat. No, lamano, picture pa picture. Dito mga katropa. Og sa ubang mga butika sa inyong lugar nationwide. Sige, arita sa dugang isgutanan. Oh, jing P2P. It's embarrassing, my coworker said, what happened to the country is also the fault of the people because we already knew what the father did, yet we still voted for the son to lead. Tama yun na, ma'am. Mogin na akong bugtong rason. Ngano mga higala nga I can say proudly and loudly, mga higala, I never voted for BBM. Mano man, na ay panultihon mga higala diya sa kasaysayan ba? Nga history will repeat itself unless mga higala we learn. No. Kung nagkakataon na tani, naging na mabalik. Pero, problema sa Pilipino, dali malimot eh. Ang kalimot way gahong. Dali kay malimot. Ako ginangitiman naan mga kaigsuunan niya. Hilig kay kong history. Na mubasa yung ko. Mga katropa. So, wala. Sorry. Pero ako proudly makaingon ko. Wadyo ko mubutar niya. No? Ni BP Sara, yes. Nibutar ko. What options do I have? Huwag mo kailangan mabutaran. Sa pagka-busy presidente during that time. Lain po ganto kong Soto. Soto Lacson? Ayaw na lang. Kanay nga na, may gala, naman na sila yung mga maayaw na buhat, pero kanang, paiksito na nato ng mga ingana, ang magkaraang mga politikos Pilipinas nga, Manila rin na ilhan. No? Manila rin na ilhan. Ang tanaw nila sa ato ang mga higala, wala, mga ubos rin taon yung mga subjects. Pwede palang ganit, maglahi na ta. Pero di mangyong naingana kadali. Vicente Carpio, mayong buntag. Di na po na ito basulo ni ato mga kaigsunang namutar ni BBM. No? Kato mga namutar ni BBM sa una, grabe ba yung taon maka-BIBA ni Lini? Luoy po ba ya? No? Grabe yung taon maka-Lini Lugaw. Ano ang Lini Lugaw? At least katong tao mga igala, makita nimo nga luyo pa man sa mga kuan sa politika nang pabilin siya mga igala steadfastly nagserbisyo gyapon. No, di man ko ako di man gyud ko pink pod. Wa koy colors politika. Nilagom na gani kuan ning atong suga dire. Pinawa. Mora gyud kaya gab no. Beti lain sa akong larawan di oh. Puti pa'y kalimutaw. Sige lang. Okay. Honorarium sa barangay official, gidugangan? Okay na, ready na na. Dawat sa tagbalita. Okay na mo diya, dawat sa tagbalita, ha? Kay, honorarium sa barangay, gidugangan? Mura nindot na kabalita nga murag haduol na ang eleksyon sa barangay. Karong November 1. Ngayon naman po din nga, ipatunong man ni BBM anong November 1, oy. Alas 8 na, atong sayron kompleto detalye sa balita katropa mo sa balita katropang Larsanyol. Live report.
3: Katropang Arnel Dumagan og atig 1,000 pesos ang honorarium sa tanang barangay official sa tibok probinsya sa Davao de Oro. Formal kining gianunsyo sa lokal nga pagamanan sa Davao de Oro ang maong balita dungan sa pagkapangapod-apod nga gipigayon sa lungsod sa Magbini og Mako niadtong Mayo 26. Diin una nakadawat ang mga nanumpa isip mga bag-o nga miyembro sa kasangga sa kapayapaan sa probinsya ko na KKP nga gilangkuban sa mga pro chairwoman og chairman. Malapas sa pamahayag sa gobernador nga si Mabanglo nakadawat sa unang quarter ang mga nasangpit bugto sa ilang dugang nga mga responsibilidad. Gigatakda usab nga makadawat ang barangay health workers kon BHW o barangay agricultural extension workers kon BAEU sugod sa bulan sa Hulyo. Nakausab ang kalipay sa mga beneficiaryo sa nasangpit nga uspaw kansang voluntaryong mihatag sa ilang mga panahon nga pagserbisyo sa kabarangayan. Katulad na ito, nahipos nga balita gikan sa Davao de Oro, alas sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Larsanyol, X7 News. Live report.
0: Nagasalamat, Katropang Larsanyol.
4: Sanaol.
0: Oy. Nagasalamat. Ha? Dugangan o 1,000, may panarbaho mo tarong emo si himas na inyong mga manok. Sagaran na ba mga igalas barangay official? Sugarul. Ambot niya nun na, no? Sekarang sa mga barangay official, di na may gala ma-absent ba sa isa ka council na agad ang in-charge may gala sa sabong matagpista. Sige. Uy, si katropang Eric Siras Manait, katropang Agaon, may buntag ni Muria. Musta ka naman? Oo, mayong pagbalik kay Sikay. Pads, murag, ngit-ngit pas alkitran, anong kaugmaon, aning kalakiha, da?